0: Press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. And of course, yung kasama niya kahapon si PNP Chief Nartates. Naliwanag nila piece by piece yung mga nakuha nila at mga nakakalap nilang CCTV footage. Yan po ay sinunod-sunod ayon dun sa pangyayari. Meron silang binuong sequence, ika nga, ano po, ng mga nangyari sa pamamaril dyan po sa Senado. Hindi ko alam kung nakakatuwa ba to. Siguro, sabihin na lang natin na pinakakakaiba sa nakita natin kahapon, yung nagpaputok si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, former General Mau Aplasca. Walang tao eh. Ano po? Sino kayang pinapuputukan netong si Senate Sergeant at Arms? Malinaw ang naging bahagi rin dito ng National Bureau of Investigation. Sa mga sumandaling iyon, nandoon sa loob ng GSIS building. Ito po ay alam ng pamunuan ng GSIS ni President Vic Veloso. Kailan niya, baka raw magkagulo. At madamay, ano po, yung mga priceless na paintings sa loob ng GSIS building. Nakapagtaka dito, mga kababayan, bakit ang dinidiin ngayon is ang National Bureau of Investigation kung gayon naman palang may communication sa pagitan po ng GSIS at ng NBI. Mga susunod po nating pagkakataon, hihimayin po natin ang issue na yan. Pero bago yan, maya-maya may pag-uusapan pa po tayo.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ngayong umagang ito, maya-maya po, makikipag-ugnayan tayo kay Attorney Christina Conti, ang Secretary General po ng National Union of People's Lawyers at dating naging counsel representing the victims ng drug war ng former President Rodrigo Roa Duterte. Po ay may kinalaman doon sa panibagong counsel nito, no, na si Peter Haynes. Pre-request kasi ng defense team ni former President Duterte na i-delay yung kanyang trial proper. Ano po? For 19 months. Alamin natin, maya-maya sa bahagi naman ng ating Secretary General, ito po ba ay delaying tactic or is this an observation of the rights of the accused? Kasi ang depensa nito ng the position of the defense panel of former President Rodrigo Roa Duterte ay kailangan contingent o yun, kailangan yung kanyang ability o yung kanyang fitness kung tawagin to stand trial. Nyo, may lumabas nga na isang dokumento na pumapayag ang dating Pangulo na mapalitan yung kanyang counsel. Hindi ko alam kung totoo ba yon, pero makikita nyo kasi dun sa dokumento, parang hirap daw magsulat ang dating Pangulo. Medyo parang scribble na, ewan ko kung yun talaga ang penmanship niya. Pero tanong ng karamihan sa ating mga kababayan, ito ba ay delaying tactic lamang para makapaghanda ang depensa? ilang sinasabi rito ng defense panel, anchored yung kanilang posisyon doon sa isang diagnosis ng isang neurologist. Aniya, may sakit daw ang pangulo, ang dating pangulo, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nakakaabala o dun nakaka-impede doon sa kanyang reasoning, doon sa kanyang memorya. Na po, matatandaan na ang proposed na date ng pagsisimula ng trial ng dating pangulo ay November 30 sa taong ito. Tingnan din natin ang bahagi naman ng ICC. Mabibigyan tayo ng pagkakataon. Alamin natin, gaano ba kalaki ang chance na mapagbigyan na i-delay for 19 months, mga kababayan? Isang taon at pitong buwan bago dinggin ang trial proper laban po sa dating pangulo sa kasong Crimes Against Humanity.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abang inaantabayanan natin ang atin pong panayam kay Attorney Christina Conti. Oras po natin ay 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Bye.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 12 minuto makalipas ang 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Mga impeachment prosecutors handang harapin ang fake news, trolls at disinformation ngayong mainit ang usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang balita niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pumasa ang prosecution panel na harapin ang fake news, maling balita at iba't ibang uri ng disinformation para sirain ang kanilang kredibilidad ngayong nalalapit na ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya hindi na umano ito makakaapekto sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang magtutulungan ng lahat upang manaig ang katotohanan. Nanawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanang paglalahad ng impormasyon sa publiko. Una nang sinabi ni Defensor na nanatiling hamon para sa kanila sa prosecution panel ang fake news, trolls at maling balita sa impeachment. Narito ang pahayag nila Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima at House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
7: Kung ako po ang tatanungin niyo, sanay na po ako niyan. So hindi na po uubra yan. Thank you.
8: Sanay na kaming lahat. Gusto lang naming tulong-tulong tayo para mapaunawaan ang mga kapwa nating Pilipino na dapat manaig sana ang katotohanan, lalo na pinapanood ito ng ating mga anak, ng mga pamilya araw-araw. Hindi pwedeng mali na balita ang lumalabas sa social media na nababasa at napapanood. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability, fight for justice, not only in this impeachment but also in our quest together with the mainstream media to seek the truth and honesty in everything that we do.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mangyapat na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Sa atin na pong linya ang isa pong tanyag na human rights lawyers. Lawyer, at siya rin po ay Secretary General naman ng National Union of People's Lawyers. At kung matatandaan po natin, siya rin ay naging counsel ng mga biktima ng EJK. Makakasama natin ngayong umagang ito, Attorney Christina Conti. Attorney Christina Conti, ma'am, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Al, at saka sa lahat.
0: Po. It's a pleasure to have you here again, Attorney Conti, ma'am. Una po sa lahat, gusto ko lang pong kunin, ano po ang pagtatansya natin dito, ano po masasabi natin dito po sa naging panibagong posisyon ng defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kognay po nung kanyang fitness check, nagpapa-fitness check po ang defense panel. Ano pong, ito po ba isang delaying tactic?
9: Eh, lumalabas na ganun. Hindi pwede pong wantosawa ang ganyang fitness check. Ibabalik ko lang na noong December, nagkaroon ng pagtingin sa kanya, ng examination, ng kanyang physical and mental situation. Independent panel of experts ito na pinagbatayan ng desisyon patungkol sa kanyang fitness request noon. Tapos na-review na naman yung detention ng February. Yung desisyon nung tungkol dun sa examination ng December, pumasok ng January. February, natuloy na tayo, ni-review ulit yung detention. Tapos ngayon ulit. Hindi po pwedeng lagi-lagi yan, lalo na kung yung court naman mismo ay may proseso patungkol dyan. They check the conditions of detention every 120 days. Pero iba yung hinihiling dito, ang hinihiling ay okay pa ba siya na physically, mentally, kumpara sa okay ba siya sa detention. Mukhang magkahawig, ano? Pero sa totoo, padagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
0: So yun ganun nga po ang lumalabas, ano, mukhang delay talaga ito. Pero ang katuwiran po kasi ng defense panel ay contingent daw no sa kakayanan niya to stand trial yung pagpapatuloy o yung mismong start ng trial proper. Katuwiran din nila yung iba nga na nilitis din sa parehas na krimen ay yung pinakamatagal umabot din po ng 19 months. Is it any different po dito ngayon sa request ng defense team?
9: Una, kailangan tingnan natin kasi yung konteksto nung pagpasok ng defense. Sabi na nating bago ang defense, napalitan. They have the law on paper, but this is a matter of facts. So yung batas talaga, ganito yung pinoprovide. Pero yung facts, tapos na. Fit to stand trial siya ayon sa independent experts noong December. Maliban kung makapagpakita sila ng facts na nabago mula nung December, January, February, March, April, May, June, July, May pa lang. Kung may nabago dun sa facts, walang maiiba sa pag-apply ng batas. Kaya, hirap ako na maintindihin, ano namang bago ang sinasabi nila? Merong pinahiwatig si Nicholas Kaufman. Sabi niya, according sa kanyang submissions, ang hirap nito kasi these are health matters which are private to the individual. Ang sabi niya, mukhang nadadapa sa loob. Kaya nagkaroon ng 24-hour monitoring kay Duterte. Ang huling request niya nga ay, pwede bang maghingi ng kopya ng CCTV mula sa detention facility? Pero wala pa tayong nasisilip. Hindi pa niyata nag-grant yun. Kaya walang basihan. In facts, itong request ngayon. They can, you know, raise this all they want, lagit-lagi, pero ang importante, suportado ba ito nung totoong nangyayari?
0: Mm-hmm. At lumalabas din po, ano, base dun sa naging pahayag na itong bagong chief counsel po ni dating Pangulong Duterte na, well, nagpa-check sa isang neurologist at sinasabi na siya ay diagnosed with something hindi po nilinaw ano doon sa ano kung anong sakit ito na that impedes his reasoning and his memory. Nakikita rin natin, ewan ko po, nakita niyo na po Attorney Conti, yung isang piece of document na sinulatan ano that pumapayag siya na mapalitan yung kanyang counsel. Parang gulo-gulo na raw. So maraming tao nagsasabi, ay baka talagang may sakit ang dating pangulo. Naniniwala po ba tayo dito?
9: Ko ganyan din yung sulat ko kapag nagmamadali ako eh. Tapos ipapalag ka ng guard na isulat niyo po pangalan. Saan nalilate na po ako? Ganyan din ang sulat ko. Nalilito ako kung saan ilalagay. Time in ba? Date ba? Diba? Nangyayari po yan sa kahit sino. At hindi po dapat maging batayan ang iisang dokumento. Sabihin na natin gaano kahalaga. Hindi yan batayan para i-measure kung okay ba ang tao o hindi.
0: Mm-hmm. Which brings me to my next question, Attorney Conti. Pasensya na po, naputol ko kayo. But, hihingin kaya ng ICC trial chamber na i-produce nila kung sino mang physician, kung sino mang neurologist ang nagtingin sa kalagayan ng Pangulo, ng dating Pangulo?
9: Of course. Ang sa intindi ko din, itong neurologist na ito, isa ito sa mga tumingin sa kanya noong December. Kumbaga may mga report kasi itong independent experts na ito at sila kasi yung pinayagan ng korte na tingnan si Duterte ng up to that manner. Maari ding may ibang doktor na naka-access pero definitely they would have to be court appointed or at least court approved. Yun yung issue dyan eh. Maliban kung ito ay emergency doctor, diba, na kunyari nagkasakit siya, I would not think that this is a doctor na parang defense secured simply. Okay, mahihirapan sila kasi kung ganung klaseng doktor, defense expert or defense doctor lang, eh sasabihin ng court, baka naman, alam nyo na, no? Pabor lang talaga sa inyo yung sasabihin niya. Kaya ang korte hindi basta-basta magpapaniwala sa isang, sabihin na natin, expert ng either one of the parties. Ang babalik-balikan yan, yung nung December, independent experts, qualified after a long time. Totoo naman na nung panahon na yon, maski doon, binabanggit na nila eh, may nakakalimot daw, nahihirapan sa yung motor skills, yung kumbaga hindi na sumasakto yung hawak sa tasa siguro. Nagkakanda tulo-tulo na yung mga basong hinahawakan o kung ano man. Ang sinabi naman doon, kumbaga natural, normal, ina-acknowledge nila na matanda na talaga at nagkakaroon talaga ng deterioration of some skills, motor skills especially, as you age. Kaya lang, hindi ito sapat para sabihing hindi niya kayang mag-trial. Kumbaga, ikaw, ako, mga ulyanin, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan na lang ng lahat ng tao yung mga nangyaring krimen noon. Ang importante, number one, naiintindihan niya na may kaso siya. Number two, naiintindihan niya kung kumbaga ano yung forma ng depensa niya. Sino ba siya noong panahon na yon? Paano niya ito ginawa? Kung anong naging role niya, kumbaga. Pangatlo, kaya niya mag-instruction. Kumbaga, nakakasalita, nakaka-communicate. Yung alam mo kung anong ibig sabihin ng papel? It means he can write. He can still write his name. He can still sign. He can understand what he's writing. Kasi nakalagay doon, ay, Rodrigo Duterte. Kung nilagay niya noon ay, Adolf Hitler. Aba, yun ang, sana, ganun yung drama nila, no? Nakalimutan na yung pangalan. Pero ito, alam niya kung anong ginagawa niya. Ang hirap dito, alam niyo naman ang mga Pilipino, mapapaisip ng ganun, baka mga nagpapanggap lang. Kaya sana po, intindihin natin na yung ICC, gagawa ng paraan na hindi mo rin malilin lang yung mga judges o maski yung mga doktor.
0: Po, Attorney Conti, pending po dun sa inaantay natin kung ano magiging desisyon dyan ng ICC Trial Chamber, at kung matutuloy ba yung November 30 na nakatakdang start ng trial proper, sa inyo pong palagay, sa inyo pong professional and expert opinion, magagrant po kaya ito ng ICC?
9: Okay. Ganito, oo, tama na may November 30 na pinropose yung prosecution.
0: Apo.
9: Pero tinanong din yung iba't ibang partido. So ganito ang mangyayari. Sa May 27, natin tayo magkakaalaman. 1 week. So next week, bandang parang alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Baka mali yung yung computation ng how many hours behind tayo. Parang alas 10 ng umaga nakaschedule sa The Hague ang status conference hearing. Doon, hiniling ng mga huwes na mag-suggest or magbigay ng observations or comments lahat ng parties. Tatlo yun. Sabi ni Prosec, November. Sabi ni Defense, hindi namin sure . Pero alam nyo, pwede namang up to ganito. Ito yung mga delay ng mga nakaraang trials na binabanggit. Nagbigay sila ng example. So sila non-committal. Alam nyo yung victims? Ready kami by September.
0: Aga.
9: Kaya i-consider yan ng court. Pero sa isang banda talaga, bibigyan ng halaga yung sa prosecution. Kasi sila naman una magpe-present.
0: Opo.
9: Sila ang nasa kanilang ebidensya, nasa kanilang burden of proof. Kaya kung sabi nila, ready sila by November, I would say it would be close to November, or should be close to November. Ako nga, sige na nga, pagbigyan natin hanggang mga December. So the court adjourns by December 18. Kaya sana bago magpasko, pwede bang advance Christmas wish ito? Sana po bago magpasko, masimulan yung trial ni Duterte. Ang ibig sabihin nun, nakaset na yung mga schedules, ha? Hindi po ito yung katulad sa ibang korte sa Pilipinas, naiwan pa dun sa old system. Paunawa lang po sa lahat na para yung ibang korte sa atin ngayon. Teka ha, okay pa ba tayo?
0: Yes po, sound? Go ahead po, attorney.
9: Yung ibang korte sa Pilipinas, ang ginagawa yata, walang schedule, tapos yung dating bawat pagkikita nyo, saka mag-schedule. Tapos mag-schedule ulit. Familiar? Dito po, isi-schedule na ang lahat bago pa magsimula ang trial.
0: Yun.
9: Kaya pag nagsimula yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya Again, Christmas wish, magkaroon po ng trial si Duterte closer doon sa proposal ng prosecution. Kahit na nga hindi yung amin eh. Sa victim, September eh. Pang Halloween pa yata yung wish namin eh. Pero sige, yung prosecution ang pakinggan natin.
0: So that all remains to be seen pagkatapos na siguro no ng status conference sa ICC with all the parties.
9: Marami po yan.
0: Mm.
9: Opo, first so status conference, it could be several over the period of the next few months.
0: Yun. Yun po ang antabayanan natin, natabangan natin, Attorney Cristina Conti. But on another note, ma'am, kung ang dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ay ang chief architect ng drug war, ang chief implementer naman nito ay si Senador Bato de la Rosa. Ano pong inyong masasabi ngayon with all the issues about his warrant, doon sa issue nung kanyang mayor jurisdiction ba, itong ICC para mag-issue ng warrant without the intervention of a local court, without the issuance of a warrant, ng warrant of a local court? Ano po masasabi natin tungkol dito?
9: Duwag ang ama ng tukhang. Self-proclaimed siya dyan. Duwag siya kasi hindi ako naniniwala na maski dito kami nakapagkaso, maski Filipino court, maski Filipino judge ang nag-issue ng warrant, eh susurrender yan. Okay? Yun ang una sa lahat. Eh kung yung parang ano bang tawag sa si Sarah, ano bang tawag sa kanya? Ano bang relasyon nila? Friend? Overlord? Ano ba? Kasi isa tatay eh. So, ate? Ano ba? So, si Sarah Duterte, Pilipino yung korte, pero talagang ano siya, no? Iwas na iwas na. It's impeachment proceedings. Whether Philippine justice or international justice, iiwas at iiwas kung maaari ang mga Duterte at mga kasapakat nila. Yung mga excuse nila patungkol sa hindi naman Filipino judge, hindi walang lawful arrest, etc. Sa totoo, maiipit na lang yan sa isang, kumbaga, mas maliit na tanong. Ang issuance ng warrant ay hindi na po dapat questionin. Okay? Na-issue yung warrant ng ICC na sa isang legal, legitimate way. Walang, dapat hindi na nila questionin yun na hindi po ito usapin ng ay ayoko ng ICC, hindi ko siya papansinin. Existing ang ICC, may kapangyarihan siya, may jurisdiction. So the warrant is lawful. Ang issue na lang ay, is it enforceable in the Philippines? Diyan po tayo nagkakatalo. The warrant exists. Pero ang tanong, does it apply to me? Tingnan natin, sige, naka-pending ngayon sa Supreme Court ang mga isyong yan. Pero ay palagay ko ay mali ang pinuntahan ni Bato de la Rosa. Ayon sa mismong Rome Statute, ang ICC, yung korte lamang niya, ang makakapagbigay ng lunas patungkol sa issue sa jurisdiction, validity of the warrant, and so forth. Kaya sa totoo, kahit pa stretch out ng Supreme Court ang kanilang logic, wala eh, doon natin nilagay. Nung pinirmahan natin yung Rome Statute, doon sa korteng yun, doon natin nilagay yung capacity, authority to decide on these serious matters. Alam nyo kung anong role ng local courts, or sabi natin, Philippine Supreme Court, would be questions of identity. Siya ba talaga ito?
0: Mm-hmm.
9: So, yun yung binigay ng Rome Statute doon sa Filipino courts na papel. Pero kung mabibigat na issue, mas doon. Kaya ang nakikinita ko, pansinin nyo itong petisyon ni Bato de la Rosa, last year pa. Kasabay ito nung kay Duterte. Tapos parang sinusuhaya na lang niya. Itong kay Duterte, hindi pa nga napagpapasyahan ng Supreme Court Yung usapin ng quote-unquote kidnapping na hindi naman totoo.
0: Mm-hmm.
9: Yan pa rin ang pending issue sa Supreme Court. Kaya yung TRO na inaasahan nila, hindi talaga maibibigay ng Supreme Court at hindi dapat ibigay sa isang pugante.
0: Kung Attorney Cristina Conti, ma'am, kung yung identity niya na lang, kumbaga yun na lang ang pwedeng itanong siguro doon sa mga sa Philippine Court or sa Philippine Supreme Court, does that mean to say na kapag pumunta si Senador Bato de la Rosa, halimbawa, sa ICC to seek redress, o para lunasan yung kanyang problema when it comes to the warrant, is he voluntarily submitting to the jurisdiction of the ICC?
9: Opo, yan ang gusto nga namin to surrender himself before the court.
0: Hmm.
9: Technically, may meaning yung surrender doon sa Rome Statute, yung surrender kasi is transfer of custody from the Philippine government or any government to the custody of the ICC. Kung hindi kailangan ng gobyerno at siya mismo yung pupunta doon, itawag doon surrender. Kaya lang, yun nga, may warrant. Hindi po noon mabubura yon na may pangangailangan na ikulong siya. Kaya, kahit mag-voluntary surrender siya, kulong at posible at malamang sa malamang, magsisimula ang trial. Katulad nung nangyari kay Duterte. Nga lang, oh, sayang naman, ba't pa ako nag-voluntary surrender? Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng, kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa, if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh. Sinong kinidnap? Ang kung mag-a-apply ng interim release, palalayain pansamantala, eh babalik ng kusa. So yung ginawa ni Bato de la Rosa, kung sakaling mahuli siya, pero alam ko maliit ang mundo, kakayaning mahuli siya, kapag nag-apply siya ng interim release, o sa totoo parang siguro sa atin ang tawag bail.
0: Mm-hmm.
9: Diba? Yung magbe-bail ka, magbabayad ka lang, tapos papayagan kang lumabas temporarily, pero magsisipot ka sa hearing. Ito pong kung mag-apply siya noon, eh baka i-deny dahil grabe naman yung viral yung takas videos niya. Kaya mahihirapan siya. I would say to him, para burahin yon yung ganong virality, ang makakapangibabaw lang doon, makakakumbaga bura sa memorya ng mga tao, yung kahihiyan na yun, eh mag-surrender sa ICC.
0: So, Attorney, sorry, kailangan ko lang po maintindihan at para na rin po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano naman po ang epekto kung magpapadala lang siya ng kanyang counsel to represent him? Ganun pa rin po ba ang epekto? Sa ICC, ito po yung tinutukoy natin kanina. Ano po?
9: May hangganan lang yung pwedeng gawin ng abogado lang. Kaya palagay ko makakapag-question siya ng some legalities, pero yung ibang remedyo, kailangan pumunta ka sa korte o mag-surrender. Posible, kaya na ako mag-suggest eh.
0: Mahirap po, mahirap.
9: Mahirap. Ako niya, oh, sige na, jurisdiction.
0: Apo.
9: Maaari niya pong erase yung jurisdiction issue. Sabihin niya, oh, hindi, wala namang kapangyarihan yung ICC. Pero ihahagis lang sa kanya yung desisyon ng ICC Appeals Chamber. Ito po yung parang Supreme Court nila. March. March, nagbaba ng desisyon yung appeals chamber tungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC na magpa siya sa issue ng Pilipinas. Mula sa, may limitation yan, November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, sa loob ng Davao, sa loob ng Pilipinas, kaugnay ng war on drugs. Yung ganong limitadong scope, may jurisdiction yung Pilipinas. Yun lang, babalik sa kanya yon. Kaya siguro, mag-isip siya ng something creative or out of the box para isubmit bago siya mag-surrender. Pero yung ibang remedyo, katulad ng mapawalang sala, hindi available lang po yon kung magsasubmit siya sa korte.
0: Ayun. And lastly po, Attorney Conti, ma'am, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po yung mga pamilya ng naging biktima po nitong drug war ni dating Pangulong Duterte?
9: Yung pananaw po ng mga biktima talaga ay dapat matuloy na ito. Nung inaabangan nila yung video ng pagtakas ni Bato and all, parang sila, sayang, ginto na, naging bato pa. Pero sa ngayon, maaari naman po kami magkasya. Labis-labis na nga ang magkaroon ng isang kaso sa ICC patungkol sa war on drugs. Ito ang kaso kay Rodrigo Duterte. Bonus o pangalawa pa lang itong kay Bato de la Rosa. Pero kung pwede na rin palang humiling, hinihiling po nila na lahat ng sangkot ay dapat managot. Ito po ay para mas forever yung pagbabago. Hindi po ito issue ng isa dalawang tao lamang, kundi ng lahat ng kapulisan, lahat ng involved doon sa war on drugs. Kaya, unang-una, abangan nyo lang po, lagot kayong lahat. Pero pangalawa, para po sa mga biktima, nakita nyo naman na ang nagawa na ng, sabihin na natin iilan, hindi pa po lahat ng biktima ay nakalapit o nakapagsalita. Come on out na, at sana mahawahan kayo ng tapang ng kapwa biktima. Handa po kaming tumulong, kami po sa NUPL at saka sa Duterte Panaguti Network. Maari po kayong makipag-ugnayan kung paano mag-participate sa kaso ni Duterte at hopefully marinig din sa kaso ni Duterte at sa kaso ni Bato.
0: With that, maraming salamat po sa napakaliwanag niyong paliwanag. Attorney Christina Conti, Ma'am, Secretary General ng National Union of People's Lawyers, and of course, sa pong tanyag na human rights lawyer. Maraming salamat po, Ma'am. Magandang umaga po.
9: Salamat. Kahiya naman, ha.
0: The pleasure is ours po, Attorney Conti, Ma'am, at maraming salamat po ulit. Yan. Good morning po, Ma'am.
9: Ingat.
0: Ingat po. Yan, ating nakasama ngayong umagang ito, Attorney Christina Conti po, mula po sa National Union of People's Lawyers.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tatlong put walong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ating pong napakinggan ang paliwanag ni Attorney Christina Conti. Hinggil po sa mga banibagong posisyon na naman ng defense panel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Of course, nalaman din natin kanina ano yung saloobin naman ng mga naging biktima nitong drug war ng dating Pangulo. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balik tayo sa ating balitaan. DPWH Engineers ng La Trinidad Benguet sinibak sa pwesto dahil sa kapabayaan sa trabaho na nagresulta sa pagkamatay ng isang siklista. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inalis sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon si District Engineer Isagani Caime at Engineer 3 Marjorie Banaw ng Department of Public Works and Highways, Cordillera Admissive Region o CAR, kaugnay ng trahedya sa Bekel La Trinidad, Benguet na ikinasawi ng isang siklista matapos mahulog sa bangin. Batay sa punong investigasyon, walang sapat na road safety signages at traffic control devices gaya ng concrete barriers sa gumuhong bahagi ng kalsada. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal at empleyado ng ahensya na nagpapabaya sa kanilang tungkulin at naglalagay sa panganib sa publiko. Nagbabala rin si Dizon sa mga kontratista ng DPWH na hindi sumusunod sa safety requirements na maaari silang maharap sa kanselasyon ng kontrata, blacklisting at mga kasong kriminal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mabilis, ngunit nakabatay na ebidensyang pagsisiyasat ng Department of Justice sa nangyaring barilan sa Senado, pinuri ng Philippine National Police. Ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Napurihan ang Philippine National Police o PNP ang mabilis ngunit nakabatay sa ebidensyang pagsisiyasat ng Department of Justice kaya hindi na kanila mga tauhan sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nangkatos Jr., kinikilala nila ang mga grupong nagsagawa ng investigasyon dahil sa kanilang pabilis ngunit masusing pagtatrabaho. Kanyang binigyan din ang resulta ng investigasyon ay sumasalamin sa mas malawak na mandato ng pambansang polisya ay taguyod ang katotohanan at panalagutan, lalo na sa mga sensitibo at high profile na insidente. Alisunod na rin ito sa tagubilin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang detalye na mapababayaan sa paghahanap ng katotohanan taon na inang insidente. Ang investigasyon niya na natapos sa loob na wala pang isang linggo ay sinagawa sa pag-asa sa pisikal na mga CCTV footage at ballistic analysis. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Land Transportation Office pinatawag ang isang ahensya ng gobyerno dahil sa paglabag sa batas trapiko. O sino kaya ito? Alamin natin kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nag-issue na ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isang ahensya ng gobyerno matapos mag-viral ang video ng sasakyan nitong nag-counterflow at humarang sa daloy ng mga sasakyan. Ayon sa LTO, inatasan ng hindi pinangalan ng ahensya at ang driver nito na humarap sa Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office sa May 26 para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat napapanagutin sa mga kasong administratibo. Kabilang sa mga paglabag na kinaharap ng driver ng obstruction of traffic, driving against traffic, improper person to operate a motor vehicle at compulsory registration of motor vehicles. Samantala, isinailalim na sa alarma ang naturang sasakyan habang agad namang sinuspende ng 70 araw ang lisensya ng naturang driver. Ayon kay LTO Chief ASEC Marcus Lacanilaw, pantay ang pagkapatubad ng batas at walang exempted sa mga paglabag kabilang na ang mga sasakyang pag-aari ng gobyerno. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nasa 8,000 gasoline station naman sa buong bansa, inaasahang makikibahagi sa 10 pesos fuel subsidy ng national government. Ayon yan sa Department of Energy. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: O singalyan, nasa 8,000 ang gasoline station sa buong bansa. Ang inaasahang makikinabang nga sa 10 pesos fuel subsidy ng ating national government. Ayon nga sa Department of Energy sa pangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin na nagbigay na nga siya ng direktiba sa lahat ng mga gasoline stations sa buong bansa na lumahok sa isinasaguang fuel subsidy. Layon nga nito, Bossing Alian, na mas marami pa maabot na maabot ang nasabing programa para sa mga tsuper sa buong kapuluan. Ay naasahan at Bossing Alian na matatapos nila na mailatag ang buong 8,000 na gasoline stations sa iba't ibang panig ng bansa bago matapos ang buwan ng Mayo, which is ang target nila, Bossing Alian, ay sa May 28. Bossing Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, kasama ang AJ Ignacio. 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan naman natin ang ulat mula po sa Palasyo ng Malacanang. Bayanan natin ang ating kasamahang si Alvin Baltazar. Hatid po sa atin ang Advancer Report. nakapagnay sa pinibagong kilos kampaning pampanguluhan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Abayanan po natin yan. Ang oras po natin, 46 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 49 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balita naman tayo sa sitwasyon dyan sa E. Rodriguez Avenue. Dito po yan sa Quezon City sa gagawin pong inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Araneta Drainage Improvement Project.
27: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan, Alvin. Magandang umaga. Kuyang Alvin? Hello, Kuyang Alvin. Nabalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Re-establish lang natin yung linya. Takda po kasi, mga kababayan, na inspeksyonin ng Pangulo ngayong alas 9 ng umaga. Itong pong Araneta Drainage Improvement Project dito po sa May E. Rodriguez Avenue sa Quezon City po yan. Antabayanan din natin kung magbibigay ng talumpati ang kanyang ng kanyang talumpati ang ating pong pangulo. Balikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Okay, sige. Medyo nahihirapan lang tayo doon sa linya. Balikan lang natin ng kaunti yung pinag-uusapan natin kanina. Ano po? Yung hinihiling na Christmas present daw ng mga naging biktima po ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte at ng of course ng NUPL kanina base po doon sa kanilang binabanggit. Well, mga kababayan, okay, bago yan, balikan muna natin si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga ulit.
27: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
28: Hello, Alvin. Ito ba?
2: pwede na bumagay ang nasa si Paolo Pereira na mag-suspender dito sa may gawin ng E. Rodriguez Corner Araneta Avenue para dito sa Blood Mitigation Project itong Araneta Avenue to San Juan River Blood Mitigation Project. Ito'y bahagi ko rin na ito lang yan ang pagsisikap ng kamahalaan na maibsan yung paghihirap ng mga kababayan natin dito sa Kalbaryo yung binutulod muna sa tuwing merong bagyo, napakalakas na ulan at ito'y bahagi ng kontrabaha ng Marcos Administrator. Itong proyektong ito, talalian, ay nagkakahalagan ng halos 500 milyong piso. At ito'y bahagi ng General Appropriations Act noong pang 2024. So ito'y saklaw na mga proyekto ng Marcos Administration. Itong flood control project na ito ay inaasahang makakabenepito sa ating mga kababayan sapagkat lalaki yung drainage capacity from 1.91 cubic meters per second to 1 or 10.18 cubic meters per second. At ito yung tinuturing na faster sa mas mabilis faster flood water runoff from 19.0 hours to just 3.71 hours. So ito yung drainage na ito, yung mga naipadala nating video materials yan, tolal yan. Ito yung mga ginagamit para maibsan yung matinding pagbaha sa tuwing nga nakararanas ng mga nagdod, napakalakas ulan at nakakapinto dito sa ating mga kababayan sa gawin ng Heroes Rigas, Araneta Avenue, Tolaria.
0: Yan.
2: Alian.
0: Sige, kuya. Go ahead, Kuya Alvin.
2: Oh, Alian, meron nga pala tayong nakausap ng mga ilang residente rito sa Heroes Rigas, ano? At nagpahayag sila ng kagalaanan, nagkaroon ng ganitong klase ng project. So, inisiyatiba ng administrasyong Marcos. Magkakaroon natin si Kuya Rogelio at saka si Nanay Yolanda Tonalian. Alien,
0: oh, medyo may problema yata dun sa ano natin. But go ahead, Kuya Alvin.
2: Sige. Few minutes from now, ay nasa natin, darating na si Paolo Marcos. At actually, narito na si DPW Secretary Vince Dizon sa sasalubo sa Puno ng Ekutibo. Hintayin natin yung magiging statement ng Pangulo kaugnayan itong gagawin niyang inspeksyon dito sa drainage improvement sa Araneta Avenue dito sa Lunsod ng Quezon. Pabalik tayo lang mamaya, Alian, para sa coverage sa ito at tinatabayan na naman natin si Pangulo Marcos. Nagulat mula dito sa Quezon City, sa May Euro Trigues, ang naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pumbina.
27: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, mula kay Kuyang Alvin Baltasar, tayo po ay magpapaalam na. Pansamantalang magpapaalam dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan, sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and of course sa ating executive producer, Miss Glory Fe Bagon. Kita-kita tayo sa mga susunod na pagkakataon. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
27: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:56.
27: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang inspeksyonin ang drainage improvement sa Araneta Avenue sa Quezon City ngayong umaga. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa Quezon City ang punta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw para sa kanyang unang aktibidad. Alas 9 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Marcos sa E. Rodriguez Avenue, corner Araneta Avenue, Quezon City para sa gagawin itong pag-inspeksyon sa drainage improvement doon. Ang nasabing DPWH project ay bahagi ng programang O Plan Kontra Baha ng administrasyon na kung saan ay pinalitan ang lumang drainage line at ikinabit ang mas malalaking pipes.

0: sa susunod na halalan ang pagtayo bilang taga-usig ni Vice President Sara sa impeachment trial. Narito ang ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagyambiin ng House Prosecution Panel na hindi sila nababahala sa posibleng epekto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na 2028 national elections. Sagot ni San Juan Representative at Prosecutor Isabel Maria Zamora, ginawa lamang nila ang kailang trabaho na siyang minandato ng konstitusyon at bilang mga House Prosecutors. Ito ang tugon ni Zamora matapos tanungin ng media kung nangangamba ba ang prosecution team kung makaapekto ang pag-uusig kay VP Sara sa kailang kandidatura sa susunod na eleksyon. Narito ang pahayag ni Prosecutor Isabel Zamora.
3: We are fulfilling our constitutional duty as House Prosecutors, as Congressmen, as representatives of our constituents. And lahat po kami ay nandito para lang ipakita ang ebidensya laban sa Vice Presidente na nakita naming may pagkakasala. Kaya nga po naglabas po tayo ng articles of impeachment. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well.
2: Samantala, sinuportahan naman ni Lead Prosecutor Jinky Luistro ang pahayag ni Zamora, anya ang impeachment ay hindi usapin ang popularidad, kundi pagsunod sa mandato ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Health at Joint United Nations Program on HIV/AIDS patuloy ang pagbalangkas ng mga sistema para maprotektahan ang Pilipinas hinggil sa HIV/AIDS. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpulong sila Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at UNAIDS Deputy Executive Director Angeli Acrecar upang talakayin ang pagpapalakas ng sistema laban sa HIV/AIDS sa bansa, kabilang sa pinagtutulungan ng pansin ng naturang pulong ang sustainability, integration, mobilization at digitalization ng mga programa para sa HIV prevention at management. Tinalaki rin sa pulong ang pagpapalawak ng multi-sectoral collaboration upang higit na mapatatag ang healthcare systems, alinsunod sa pangako ng Pilipinas sa UNAIDS Global AIDS Strategy para sa 2026 hanggang 2031. Sa kasalukuyan, nagsisilbing Vice Chair ang Pilipinas ng UNAIDS Program Coordinating Board bilang bahagi na aktibong papel nito sa pandaigdigang pamamahala laban sa HIV/AIDS. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bureau of Internal Revenue pinadali ang proseso sa pagkansela sa registration o tax registration. Ang balita atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines para mapadali ng proseso ng pagsasalang negosyo at pagkansela ng tax registration. Sa ilalim ng Internal Revenue Memorandum, maaari ng mano-mano o online na mag-apply ang mga negosyong tumigil na sa operasyon para sa closure o cancellation ng kailang registration. Ayon sa BIR, pinasimple na rin ang documentary requirements at hindi na madaragdagan pa ang penalty sa oras na makompleto ang pagsusumite ng requirements. Para naman sa micro-taxpayers na wala ng outstanding liabilities, maaaring mailabas ang kanilang tax clearance sa loob lamang ng 3 araw. Ayon kay BIR Commissioner Charito Martin Mendoza, bahagi ito ng ease of closing business reform ng pamahalaan para gawing mas mabilis at business-friendly ang serbisyo ng gobyerno. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Akmang tour packages panghimok sa mga turista. Ito po'y ayon sa Department of Tourism. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Tinura ni Department of Tourism Undersecretary Shalimar Hofer Tamano na sa pamamagitan ng mga tour packages na akma sa budget ay dano upang mahimok ang publiko na mamasyal at makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya kahit pa sa panahon ng krisis sa petrolyo at pagtaas sa halaga ng mga bilihin. Sa pagtalakay ni Yusek Tamano sa kahalaga ng local travel at kung paano makatutulong ang naturang promosyon na nakasentro sa mga tourist areas at pagpapatibay sa kolaborasyon sa mga tourism stakeholders, malaking katuwang rin ito para sa travel fairs. Sa pagdalo ng kalihim sa katatapos ng Cordillera Regional Travel Fair, tinabi nito na mas mulat ang mga Pilipino sa aspeto ng travel cost, dahilan kung bakit napakalaking tulong ang Regional Travel Fair sa paggabay

0: sa mga tourism enterprises upang makahubog ng trabaho at mahimok ang mga Pilipinong purihin ang kagandahan ng ating mga destinasyon. Ang Kayusek Tamano malagang maipalala sa atin ang turismo ay patungkol din sa mga tao, palitan ng karanasan at pinagkumpol na pagsisikap upang mahubog ang ekonomiya at makapamahagi ng impormasyon para sa mga susunod na henerasyon na matuto ukol sa mga tao, kultura at ganda ng bansa. Idinagdag pa nito na pinatunayan ng Regional Trade o Travel Fair ang halaga nito bilang plataforma para mapaunlad ang ekonomiya kakibat ang pagpapamalas ng tinurang resilience o kahandaan katuwang ang mga sinasagawang innovations na nakakasabay sa pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 7:38 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
4: Kasama rin po siya.
3: Gumawa ng account. Sa Article 2, ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time call.
4: Vice President's unexplained wealth at failure to disclose statements of assets, liabilities, and net worth. Kasama na po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon. Walang iba kundi ang ating 3rd District Representative ng City of Manila at ika nga po miyembro ng prosecution panel mula sa House of Representatives, Congressman Joel Chua. Congressman Chua, magandang umaga po at welcome back to the program. Gobla na tayo.
5: Magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
4: Alright. Congressman Chua, so na-assign na po sa mga mga representatives, no, mula sa House of Representatives itong mga articles of impeachment. So sa Article 3 kayo po ang lead counsel. At ang Article 3 states na ito yung bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. So how are you preparing for this, Congressman Chua?
5: Well, ito naman po lahat ng mga parte ng articles, kada itong articles of impeachment, lahat naman po yan ay, kung mapapansin nyo, naging produkto po yan. Unang-una, no, 19 Council, nung kami po ay nag-imbestiga sa good government, at dito naman po nung first impeachment complaint na final noong 19th Congress, eh halos yan din naman po yung mga grounds, no. At ngayon sa Committee on Justice, eh extensively na i-discuss din naman po yan. So halos lahat naman po yan ay medyo familiar naman po tayo. Mm-hmm. Or halos lahat po kami. Mm-hmm. Kung mapapansin po ninyo, halos lahat po yan ay mga miyembro po ng Committee on Justice.
4: Okay, do you expect a sabihin na natin pong fair and objective trial ngayong bago na ang majority sa Senado?
5: Well, yun po yung inaasahan natin dahil naman po yung kanilang sinumpaang sa laysay. Yun po yung kanilang sinumpaang sa tungkulin nila nung sila po ay nag-assume bilang senator judge, kung saan sila po ay magiging politically neutral or impartial, magbibigay sila ng impartial justice. At anyway, ito naman po lahat ay susubaybayan po yan ng taong bayan, mm-hmm, lalong-lalo na po magiging malaki po ang papel ng mga media na kagaya po ninyo.
4: Alright. So, ano po ang nakikita niyong mga hindrances? Kasi alam nyo, Congressman Chua, mukhang lumalaganap ang mga fake news sa social media patungkol dito sa impeachment trial. Do you see this fake news as a stumbling block o hindrance para magawa ng
5: isa po mabuti? Yan sa mga nakikita natin, no, na hindi naman masasabing hindrance bagkus ito yung mga nagtatanim sa isip ng mga kababayan natin. Kaya nga po yung mga legitimate no ng mga media kagaya po ninyo, malaki po ang papel. At kami, ang panawagan ko sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, maging mapanuri, at subaybayan po natin yung magiging kaganapan sa Senado once na nagbukas na ang impeachment trial. Mm-hmm. Dahil kayo po mismo ang huhusga. Mm-hmm. Huwag po lahat ng mga nababasa natin sa SOCMED, sa social media, ay paniniwalaan po natin. Mm-hmm. Gamitin po natin yung ating pagsusuri. Mm-hmm. Tayo po ay maging mahusay sa pag-iisip. Nang sa ganun po, hindi po tayo malilinlang.
4: Alright. Lately, itong pagpasok ng week na to, ano po, Congressman Chua, umugong yung usapan na baka magkaroon ng Senate leadership change, pero hindi naman ito natuloy. Pero kung sakaling matutuloy, how do you see this change? Kung sakaling magkaroon man ng pagbabago, again, sa Senate leadership, how will this affect the impeachment trial itself?
5: Well, hindi ko po alam kung madedelay yung proseso, pero kung madedelay man, tingin ko naman mga isang linggo lang yan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi na-issue na naman po yung summon.
4: Mm-hmm.
5: At may period, tumatakbo na yung period. May period pa rin naman yan to submit their answer. Kaya siguro sana mangyari yan within that period. So ako naman, regardless no kung sino po yung umubo dyan, ang hinihiling ko lang ay sana mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. At sana nga ay tup din po ng ating mga senator judges yung kanilang sinumpaang tungkulin bilang senator judges na sila po ay magiging impartial.
4: Mm-hmm. Pero nakapili na po ba ang prosecution panel o ang House of Representatives? Kasi bukod po sa members ng House making up the prosecution panel, eh meron din po kayong pagkakataon na mag-hire ng mga private lawyers. Pinaplano nyo rin po bang mag-hire ng mga private lawyers?
5: Opo. May mga iba pong napili kami, pero syempre tuloy-tuloy pa rin po yung mga volunteer. Alam nyo, nakakatuwa nga eh. Kasi may mga marami po dito mga nagbo-volunteer talaga.
4: Uy.
5: In fact, may iba pa nagpo-post pa sa Facebook
4: okay.
5: na kung pa how they could get in touch with us dahil gusto nila talaga makatulong dito para sa bayan. So dito makikita mo yung malasakit ng mga kababayan natin. So kanina nakatanggap ako ng message na abogado willing siya na tumulong in whatever capacity. But as sabi nga po namin, eh siyempre hindi naman lahat ng magbo-volunteer eh sasakyan namin dahil baka mamaya mapapainan tayo ng mga abogado. So nasa period, siyempre ibebet din po namin yan, sasalain din po namin yan.
4: Uy, tama, buti pala nabanggit nyo yun, ano po, Congressman Chua, hindi lahat na nagbo-volunteer eh talagang volunteer, baka nga naman may pain ano, para makapasok sa loob at malaman kung ano yung mga strategy na gagawin ng prosecution panel.
5: Opo.
4: Pero yung pagbo-volunteer in itself is a sense of nationalism and patriotism para makatulong sa bayan na malaman ang katotohanan.
5: Opo. Tama po kayo. Kaya nga po kami nagpapasalamat no sa mga abogado na talaga namang nagbo-volunteer. Hindi lang ako, mga kasama ko lahat nakakatanggap ng mga message.
4: Mm-hmm.
5: In fact, malaking bagay yung inclusion sa amin ni Congressman Shell Jokno.
4: Mm-hmm.
5: Dahil alam naman natin na bukod sa kanya mismo no, na matagal na siya veterano sa pagpa-practice, pero may law office din siya eh, na talagang okay. Nakakatulong din na malaking bagay po sa amin. Yung mga miyembro po ng mga free legal services, talagang lahat nag-uumapaw po yung aming pasasalamat sa inyo.
4: Okay. So, ito po, Congressman Chua, hindi ba kayo nangangamba o wala bang nagsasabi sa inyo na gawin nyo yan at sa susunod na eleksyon, siguradong baka malagay kayo sa alanganin sa susunod na eleksyon, baka mabawasan ang boto nyo dahil malaki pa rin naman ang support base nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Do you ever think of that? Are you worried about that, Congressman Chua?
5: Alam po ninyo, nung nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko kung maalala po ninyo ay talagang katakot-takot na bashing din po yung inabot ko nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sawa naman po ng Diyos, tayo naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala at the end of the day, yung kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig.
4: Kayo po ang lead dito sa Article 3 ng Articles of Impeachment, which includes the bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. At ito'y may allege na yung distribution ng money gifts sa mga high-ranking DepEd officials at pagsisircumvent ng procurement and related laws. Ano po? So, without being specific para hindi ma-expose masyado yung kaso or yung details nito, are we sure na we have an airtight evidence to present sa impeachment trial on this Article 3?
5: Lahat po yung articles, yung apat pong yan, lahat po yan airtight po lahat ng ebidensya namin.
4: Wow, okay. So, gaano ba kabilis sa tingin nyo, Congressman Chua, itong gagawin?
5: Well, depende po yan sa... Kasi hanggang ngayon, nag-aabang rin po kami ng imbitasyon sa Senado. At syempre, sila rin ang maglalatag ng mga magkakalendar kung kailan po sa isang linggo, kung ilang beses magkakaroon ng hearing. So, depende po yan kung gaano po sila... Kung gaano po karami yung magiging hearing at... kung paano po i-schedule yan ng pamunuan ng Senado.
4: Alright. With that, Congressman Chua, maraming salamat po. At may ano po bang mensahe na gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, maging sa ating mga Pilipino diaspora at mga overseas Filipino workers na matyagang nakikinig sa atin, Okay.
5: Ang ating pong panawagan sa kanila ay maging mapagmatsyag. Kailangan po natin yung kanilang suporta dito. Dahil ito pong usapin dito ay hindi po to usapin ng pera namin, ito po ay pera ng taong bayan. Kaya lahat po tayo dapat ay nagiging mapanuri at nagbabantay dito po sa impeachment na gaganapin.
4: With that, Congressman Chua, maraming salamat po as usual sa pagbibigay niyo ng oras dito sa ating himpilan at sa ating programa. More power po sa inyo. Thank you very much, Congressman Chua.
5: Mabuhay po kayo.
4: Ang ating pong 3rd District Representative ng Siyudad ng Maynila, Representative Joel Chua, at miyembro ng Prosecution Panel, 11 team member ng House of Representative Prosecution Panel. Siya rin po ang naitalagang lead counsel para doon sa article, pangatlong article ng impeachment. Ito pong bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. Pero alam niyo po, hindi lang po tatlo yan eh. Apat, kung di ako nagkakamali, apat po yan na articles of impeachment. Okay? Apat po yan na articles of impeachment. Una po yung Article 1, backtrack lang tayo. Article 1, graft and corruption doon sa 500 million confidential funds ng Office of the Vice President. At yung 112.5 million in confidential funds dito sa Department of Education. Yung Article 2, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ito naman ay kinapapalooban ng unexplained wealth at hindi pagdi-disclose ng SALN o Statement of Assets and Liabilities ni Vice President Sara Duterte. Yung Article 3 ng impeachment is ito pa nga pong bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. Ano? At yung Article 4, ito po yung pag-aakusa ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Dahil nga po sa, maalala nyo yung video na pinost ni Vice President Sara Duterte na nagbanta na may mga namutawi sa kanyang mga labi na pagbabanta na laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. So ang tabayanan po natin yan at yung mga kaganapan na yan sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial. Although nag-convene na po ang Senado, yung actual trial, yung simula, we still are monitoring and are waiting for any developments. And may development pala. Si Congressman Zia Alonto Adyong, si Congressman Zia Alonto Adyong ay naay talaga naman ng House of Representatives bilang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap?
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Musubaybay sa programang Global na Tayo, dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, samantala, iwan muna natin yung mga kaganapan sa Senado at sa impeachment trial. At sapagkat tututok naman tayo dito sa isa pang magandang kaganapan na ika nga po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga hakbang ng pamahalaan sa pangunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas ang ating ika nga po security cooperation dito po sa ASEAN region with the hindi lang sa ASEAN region, of course with our neighboring countries tulad po ng Japan. At ma-establish din po yung maitatag ang isang resilient energy supply sa likod po ng mga nangyayari ngayon sa gera sa Middle East. Dahil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay magtutungo sa Japan para sa isang state visit ngayong linggong ito. So, alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Foreign Affairs and Security Analyst. Kasama na po siya natin kahapon at itutuloy natin ang usapang ito. This is a continuation of our discussion. Maganda umaga po, Professor Lucio Blanco Bitlo III. Welcome back po sa programang Global na Tayo.
11: Magandang umaga po, Ginoong Ray Sampang. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa.
4: Nakote, welcome back at maraming salamat po muli sa pagpapaunlak po sa amin na Professor Pitlo. Kahapon pinag-usapan natin yung diplomatic impact nitong ginawang mediation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia. Ngayon, magtutungo siya sa Japan for a state visit. At isa sa mga pangunahing objective is to strengthen the regional security cooperation with Japan dahil nga po ayon sa mga naging pahayag nakikita ng Japan at ng Pilipinas yung coercive na mga pamamaraan na ginagawa ng bansang China dito sa West Philippine Sea. And of course, pupunta rin ng Pangulo sa Japan to make sure na maging resilient yung ating energy supply sa tulong ng Japan. So bilang isa pong Foreign Affairs and Security Analyst, ano po ang pinakamahalagang aspeto nito? How can this be of significance sa Pilipinas, especially when it comes to our national security?
11: na tama yun, nakikita ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng bansang Hapon, no? Isa sa ating traditional na trade economic partner, development assistance sa donor sa ating bansa, at tayo rin syempre yung headquarters ng Asian Development Bank, no? Ito ay largely Japan-supported na multilateral lending institution. Mm-hmm. At in recent years, nakita naman natin na yung kahandaan ng Hapon na tulungan tayo sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating Navy, ng ating military overall, no? At yung aspeto na yon ay isa sa gustong palawigin itong darating na pagdalaw ng ating Pangulo sa Tokyo. Mm-hmm. Sa 26, no, to 29 kung di ako nagkakamali. So yung maritime security, yung suporta sa pag-upgrade ng ating defense capacity, yan ay mga bagay na maaring makuha natin mula sa Hapon. At syempre higit pa dyan yung energy security, no? Although parehas ang Pilipinas at Japan, no, nag-i-import tayo ng enerhiya mula sa gitnang silangan, no? So apektado tayo nitong pandaigdigang krisis na to sa enerhiya. Pero yung sa aspeto ng potential na investment sa refining capacity natin, on the emergency or kagyat, no, yung supply ng diesel or refined petroleum na meron sa Japan, isa rin sila sa may pinakamalalim na petroleum reserve, no, strategic petroleum reserve na pwede natin sigurong pagkuhanan kung sakaling magkaroon tayo ng kagyat na pangangailangan, no? Kasi ang mga reports na sasabi hanggang June 30 yung ating supply, no, ng petroleum, at kailangan nating makahanap ng mga panibagong sources, no, kasi wala pang kasiguruhan itong ongoing na yung negotiation sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, no, para ma-resolve itong yung shipping issue diyan sa Strait of Hormuz. So apektado pa rin yung global supply, no. I think yung teknolohiya ng Japan pagdating sa dito sa renewables, no, I think it's also an area na pwede yung dalawang bansa mag-cooperate, no, yung makahikaya tayo ng mamuhunan mula sa Hapon, mga Japanese companies na may karanasan, may track record, may teknolohiya pagdating dito sa solar, sa wind, at maging doon sa hybrid na vehicles, no. So ito ay makakatulong na mabawasan natin yung ating dependence doon sa imported na krudo, no, galing sa gitnang silangan dahil nga dito sa krisis. Mm-hmm. At syempre para ma-improve natin yung ating energy resilience.
4: Alright. When we say kasi ano po yung ties natin, diplomatic and sabihin na natin pong regional security cooperation with Japan, marami tayong papag-uusapan doon, ano po, Professor Pito, dahil meron tayong JPA pa sa kanila, yung reciprocal agreement with them. At recently, ito pong push ng Japan na from being a pacifist under their constitution, pacifist lang sila, pero ngayon mukhang aggressive sila sa pagtatatag o pagpapalakas ng kanilang armed forces, especially yung kanilang Navy. Pero ito po ba ay ikang nakikita nating magiging paraan din para sa Pangulo at sa Pilipinas na makakuha ng karagdagang suportang sabihin na natin pong military hardware sa Japan, Prof. Pitlo?
11: Tama yun, no? Ang kauna-unahang bilateral free trade agreement natin with another country is with Japan, no? Ito yung JPEPA. Tapos ngayon ang bansang Hapon na ang pangatlong bansa na kung saan lumagda tayo ng parang VFA, no, para we allow them to have access here during exercises. Ito nga nakaraan na balikatan exercise, nakita natin yung participation ng Japan dito sa atin. Pumunta rin, dumalaw yung defense minister nila, nakapulong si Pangulong Marcos at si talihim ng ating defense, no, si Secretary Teodoro. So we're building on those good relations para kumbaga mapalakas natin yung ating security ties, no? Kasi nga itong ang crisis dito sa Gitmang Silangan, medyo yung attention ng Estados Unidos napunta diyan at syempre may mga concerns dito tayo sa South China Sea, sa Japan naman dito sa East China Sea. Mm-hmm. So yung parehas tayong maritime archipelagic states, no? Malaki ang ating maritime domain. So kailangan natin ng assets na mapatrolya yung ating karagatan, yung ating exclusive economic zone. At yung mga capacity na yon ay meron sa Japan, no? In recent years, nakita natin na nire-relax ng Japan yung kanyang restrictions sa pag-export ng defense equipment. Actually, ang Pilipinas ang unang export market, no, ng complete Japanese defense material, no. Ito yung air search radars ng Mitsubishi, no, na meron na tayo ngayon. Mm-hmm. At yun nga, pagdating dito sa kapalakas ng ugnayang militar sa larangan ng depensa, malaki yung area of convergence natin, no. Yung mga decommissioned o yung mga ships na well-maintained pa naman, aircraft na mula sa Hapon na maaari na lang i-transfer sa atin, no, bahagi nitong pagkapalakas ng ating security ties, no. Nababanggit na yung Abukuma class na, yes. Mm-hmm. Na destroyers, may mga nilease din sila eventually, donate na maritime domain awareness na patrol aircraft. Mm-hmm. So palagay ko yung aspeto na yan, pagpapatuloy yan, maaaring isa tayo sa maging primary markets, mm-hmm, ng Japanese defense exports, no, kasi yung ating mga traditional partners, no, gaya ng Estados Unidos at Korea, no, yung Timog Korea, marami na tayong nakuhang ships diyan, may mga orders tayo pending. So yung pagpasok ng Japan diyan sa aspeto ng military hardware, makakatulong sa atin para ma-diversify natin yung ating suppliers at syempre makahikayat din tayo ng mumuhunan, hopefully hindi lang sa civilian manufacturing natin, kundi pati na rin siguro doon sa ating indigenous na aerospace and defense industry, no. So tingnan natin kung ano yung magiging mga kumbaga ay takeaways, no, yung dito sa darating na pagbisita ng ating pangulo sa Tokyo.
4: All right. And kunin ko lang po itong reaction niyo dito, Prof. Pitlo. The president was quoted as saying, I think sa isang sa isang briefing o sa isang event, na ang Pilipinas, the Philippines is still adheres to the one China policy. Okay? At hangga't maaari, hindi magiging involved ang Pilipinas dito po sa pagitan ng China at Taiwan. So ano pong reaction niyo diyan, Prof. Pitlo?
11: Well, yung pahayag na yan, no, siguro born out of itong sigurong mga concerns na ilan sa mga pahayag o statement siguro sa atin, siguro sa bahagi ng Beijing, no, siguro hindi nila nakikita na positibo yung ilan sa statements na nanggagaling siguro sa atin, dahil nga tingin nila ay parang violation o infringement ng One China policy yan. Kaya itong paglilinaw sa ating bahagi na ang ating bansa, ang ating pamahalaan ay patuloy na kumbaga nakalinya, sumusunod doon sa One China policy ay appropriate, no, to syempre to ease the concerns mula sa bahagi ng China, no, na yung halimbawa yung ating mga military exercises, maybe yung ating posturing particular sa Hilaga Luzon at sa area ng Batanes na, no, malapit sa Taiwan. So siguro yung reassurance at yung clarification sa atin from the our officials, top officials ay mahalaga para ma-address yung concerns na yon. At the same time siguro yung maipahayag din natin na yung normal yung ating activities, yung routine, yung ating exercises naman, taon-taon naman natin nagawa, halimbawa yung balikatan. At syempre yung areas kung saan tayo naglulunsad ng mga drills, no, nag-iiba yan, depende dun sa ating security outlook at assessment. So palagay ko yung reassurance at the same time yung clarification from our top officials are helpful, no, para yung kumbaga yung mga agam-agam o yung mga rumors o reports na hindi nakakatulong sa relasyon natin sa ibang bansa ay kumbaga ay ma-put to rest.
4: Alright, hindi naman po yan sabihin natin na yung pahayag na yan ng Pangulo ay hindi naman yan sabihin natin pagsuko o pag-concede dito sa relationship natin with Taiwan, sapagkat may relationship din tayo sa Taiwan dahil napaka-libu-libong mga OFWs po ang nagtatrabaho sa Taiwan.
11: Tama po yun. No? Meron tayong One China Policy na sinusunod natin. Meron tayong informal relations with Taiwan. Merong Taiwan Economic Cultural Office sa ating bansa. Malaki ating komunidad dito sa Taiwan na katrabaho sa mga factories at households dyan sa Taiwan. At the same time, yung investments galing sa Taiwan ay mahalaga din para sa atin. At syempre, yung proximity natin sa Taiwan, no, napakalaga niyan. Kasi kung ano man ang mangyari sa Taiwan, maaring maapektuhan siguro niyan yung ating seguridad dyan sa bahagi ng Batanes at Hilagang Luzon. Palagay ko doon ang gagaling yung ating Pangulo, no, yung concern niya na itong tension dito sa cross-strait, no, sa pagitan ng mainland at ng Taiwan ay maaring magkaroon ng bearing, no, dito sa atin na kumbaga ay nais nating ipahayag na sinusuportahan natin yung dialogue at sana maiwasan yung conflict, no, sa pagitan ng dalawang panig ng yung Taiwan Strait. Kasi kung aabot doon, yung syempre yung evacuation ng ating mga kababayan, no, na nagkatrabaho sa Taiwan, yan ang pinaka priority natin kung sakaling magkaroon ng conflict diyan sa area na yan. At pangalawa, pa ma-ensure na yung conflict ay hindi aabot sa atin.
4: With that, Prof. Pitlo, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much, Professor.
11: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
4: Ang ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
4: Programang global na tayo, ano po, at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, tayo naman ay ikang makikipagtalakayan sa isa nating ikang po kababayan, ano po, at ikang associate professor mula sa Rabdan Academy. Ayan, via Zoom po ito, ano po, at ito po kasi medyo dito sa parting ito ng ating programa, tayo naman ay magbibigay ikang po focus at attention sa kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, ano, na nakikipagsapalaran para sa kanilang mga mahal sa buhay. Itong mga, alam niyo, itong mga Filipino educators natin, bukod kasi sa mga medical professionals, yung iba pa hong mga profesyon dito sa Pilipinas na in demand din o nakaka-penetrate din sa labor market ng ibang bansa, maging sa Middle East, ay ito pong mga guro o mga educators. Pero ano nga ba ang pinagdaraanan ng isang Filipino educator sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, kung ikukumpara sa ibang profesyon tulad ng nursing, tulad ng mga engineers, tulad ng mga ikang musicians, ano po. Malalaman po natin yan at paano sila nag-excel. Ano yung mga kinakaharap nilang mga problema? And despite the challenges, nag-excel pa rin ang ating mga Filipino educators. How are they doing that? Paano natin malalaman yan? Tutulungan po tayo dyan ng ating Associate Professor from Rabdan Academy, Dr. Rex Bacara. Dr. Bacara, magandang umaga po at mula dito sa Pilipinas. At welcome back sa programang Global na Tayo.
13: Magandang umaga, Mr. Ray. At kinagagalak ko pong makita kayo uli at mapunta dito sa iyong programa.
4: Alright, it's also indeed a pleasure to have you back, Dr. Rex, dito po sa ating programa. So, alam nyo, it caught our attention dito sa isang article na nilabas ninyo, post na nilabas ninyo na itong ating mga Filipino educators na nasa ibang bansa, particularly sa UAE, not only survive, but excel. Bakit nyo po nasabi yan? Bakit po nyo nilabas yan? At ano po naging basihan nyo para ipahayag yan?
13: Mr. Ray, nang sinulat ko po yung post na yon sa social media ko, ang layunin ko po ay bigyan ng, kumbaga is natawag na tips yung ating mga faculty members or teachers or educators or professors na nandito sa Middle East, hindi lang dito sa Middle East kundi sa ibang panig ng mundo. So, nasabi ko po na pupwede tayo mga Pilipino na maging global, na pwede tayong mag-excel worldwide. Pero kailangan ng disiplina, kailangan ng pag-aaral, at ito yung experiences ko sa mga mahigit na 20 years or 19 to 20 years na stay ko dito sa UAE, na nakasalamuha ko yung mga iba-ibang lahi, iba-ibang klase ng estudyante, ibang antas ng estudyante, na gagaling sa iba-ibang background at values. Yun po.
4: Alright. Pero ano ba yun? Before I go to the success ng ating mga Filipino educators and how do they become successful sa area nila, meron ba kayo nakita mga challenges na kinakaharap ng ating mga Filipino educators?
13: Mr. Ray, mabutit na sana tanong niyo po yun, yung mga challenges na yun. Kasi lahat naman tayo nagsisimula dito, talagang maraming challenges. Lalo na nang ako eh, galing akong monasteryo bago pumunta dito sa UAE. So, nasabi ko dati sa inyo po, monk po ako dati. So, wala kong kaalam-alam sa mundo. And then when I came to the UAE, I realized that one, it's not just that I didn't have a good view of how the world operates, but also because I realized that being Filipino, isang malaking challenge sa akin, lalo na't nasa industry ako ng education. Dito sa UAE, Middle East, for example, Filipinos are known in the services. Nasa mga na-staff tayo, secretaries, nasa mga restaurants, hotel industry. Of course, we have nurses and engineers as well, very popular industries. Pero ang educators, hindi masyado dito. So, sabi ko, kung mawawalan ako ng trabaho dito, okay, dahil nga hindi tayo, kumbaga, mabenta usually as an educator, saan ako pupunta? Ang puso ko nasa pagtuturo. So, doon ako nagsimula. Unang-una nga, dahil sa andaming competitions dito, iba-ibang lahi, lalo na yung mga Western pagdating sa pagtuturo, coming from different top 200, 500 universities. Lalo na kung nasaan ako ngayon, kung saan hindi naman kami nag-a-apply, iniimbita kami ng Rabdan Academy dahil ang tinuturuan namin sa Syed Military University, ang tinuturuan namin ay mga future military leaders, future diplomats, future, kumbaga, mga captains, majors, etc. So, Ito yung mga trinitrain for 3 years, 3 to 4 years para maging leaders nila sa government, sa kasi military. So, ang kinukuha dito, ang iniimbita nila, ito yung mga nanggagaling sa top, as I said before, around top 200 universities.
14: Okay.
13: Isa yun sa baga balakid o challenge.
14: Mm-hmm.
13: Aside also from the fact na these are highly, highly respected researchers and educators mm-hmm. from all over the world.
14: Okay, wow. Pero ano ba yung nagginagawa ng isang Filipino educator for him or her to not only survive diyan sa educate sa profession ng pagtuturo sa UAE particularly, and not only survive but excel. Ano pa ba yung mga dapat niyang gawin para mag-excel siya?
13: Mr. Ray, ang una kong pinagtuunan ng pansin is, ang unang naitanong ko, paano ko ba may aangat ang isang Pilipino sa posisyon, sa professional education? For one, I look at my competitors in other, nung una, nung mga time na yon, sabi ko, paano ako magta-thrive? Paano ako mag-i-excel sa sinang competitors?
14: Mm-hmm.
13: Tapos sabi ko noon, tinignan ko, ano ba ang ginagawa ng mga educators dito? Mm-hmm. So, nagtuturo. Ano ang ginagamit? PowerPoint presentation. This is, these are the details, the nuances.
14: Mm-hmm.
13: So, sabi ko, PowerPoint presentation. Kasi dito, pag guru ka, kailangan mo gumamit ng PowerPoint presentation kasi multicultural yung mga estudyante mo, ibang okay. lahi.
14: Mm-hmm.
13: So, para ma-assist yun. Sabi ko, paano ko mai-enhance yung PowerPoint presentation ko?
14: Mm-hmm.
13: As simple as that. So, tinignan ko PowerPoint presentations ng ibang guro, pa black and white text over white background.
14: Okay. Uh-huh.
13: So, pinag-aralan ko yung rule of thirds, pinag-aralan ko yung color combination, mm-hmm. pinag-aralan ko kung paano ang animation.
14: Mm-hmm.
13: Nag-YouTube ako, kung ano, basta lahat ng designs. At the same time, tinignan ko rin, paano ba ang pagsasalita ng mga speakers. Kasi I knew for a fact that if I want to stay in this kind of a profession,
14: mm-hmm.
13: I need to speak most often in front of my students, in public for that matter. So pinag-aralan ko rin, ni-research ko, paano ba mag-great speakers sa mundo?
14: Mm-hmm.
13: Ginaya ko, in-enhance ko, in-improve ko ang pagsasalita para maging engaging ang tonal pattern ko. Pinagtuunan mm-hmm. ko ng pansin yon.
14: Mm-hmm.
13: Pinagtuunan ko rin yung hand gestures kasi nga mas engaging. Pinagtuunan ko rin yung research kasi kailangan maging researcher ka rin dito as a guru para maging wow. competitive ka.
14: Mm-hmm.
13: So I started publishing sa mga journals na Q1, Q2, etc. Kasi yun naman talaga ang kailangan para magkaroon ka ng competitive edge.
14: Mm-hmm.
13: But, and this is very important to me, I needed to study cultural awareness.
14: Okay, alright.
13: Kasi hindi po pwede yung katulad sa Pilipinas na Pilipino lang mga estudyante ko.
14: Mm-hmm.
13: So, very, kumbaga, authoritarian. At that time when I was there, I need to be a figure in the classroom.
14: Mm-hmm.
13: I need to have that authority. Pero pagdating dito, so we have Westerners. We have students coming from Australia. I had, because now it's all locals.
14: Mm-hmm.
13: I had students coming from Canada, from the US, and also from Egypt, from Syria, from among many other countries. So halo-halo. So ang ginawa ko, I needed to study Hofstede Study of Culture, the Globe Study of Culture. So pinag-aralan ko yung paano maging authority figure para sa mga puti, para mm-hmm. sa Middle Eastern, para sa mm-hmm. mga Asian. Paano rin, kumbaga, ang engagement sa kung anong klase ng estudyante. Kasi hindi sila pare-pareho, katulad ng sa Pilipinas. A certain form of flexibility.
14: Mm-hmm.
13: And understanding how to listen to the students, yun ang nag-angat sa akin, kumbaga sa antas ng pagkakakilala dito sa UAE.
14: So, you mentioned flexibility at antas ng pagkakaintindi o pagkakilala sa mga estudyante coming from different backgrounds, cultural backgrounds. How were you able to adapt to that? Siyempre, pag sinabing Filipino educator ako, kailangan ba Filipino educate sa group lang ng Filipino educator ako nakapaloob, o I have to go out of that bubble, go out of that comfort zone, and mix with other cultural groups, Dr. Bacara.
13: Yes, Ray. Ang kailangan mong gawin talaga is, one, Okay, as you mentioned, flexibility. You need to have that kind of a heart that you are not just teaching Filipino students. Mm-hmm. That these are students with different needs coming from different, with different values coming from different backgrounds. And the only way to know that is to have that kind of a passion to continually, really continually study, be educated, and have knowledge. Hindi ka po pwedeng pangipunta ka sa ibang bansa at dala-dala mong diploma na in a way, in my experience, hindi ko naman sinasabi na hindi importante. Pero yung diploma ko sa Pilipinas, hindi naman talaga siya nag-matter. Una kong pumunta dito, nag-matter na lang siya dito ngayon kung nasaan ako because they're targeting global educators coming from top 200 universities. Pero nang una kong pumunta dito, yung diploma ko, hindi ko maikukumpara sa iba. So, nang tumuntong ako sa UAE, kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Kailangan kong i-enhance, continuous yon. Nasa puso ko yon. Hindi ako po pwede na nasa isang, kumbaga nasa bubble na yun, katulad pagkakasabi mo. I can't be in that bubble. I really needed to research, to look into the different aspects. Growth, growth, growth, and study, study, and study. In fact, nung nagpunta ko dito sa UAE, mas nagsunog ako ng kilay sa pag-understand ng kultura ng Middle East at sa pag-understand kung paano maging isang excellent na guro kesa sa iba, kesa nung estudyante ako sa Pilipinas. Despite the challenge, I'm actually, and this I could say, humbly and proudly, I'm able to reap, you know, the fruits of the labor.
14: So, ano pala, Dr. Bakara, maski na doctor ka na pala, maski na may philosophy or masteral degree ka na, eh hindi para na humihinto doon ang pag-aaral ng isang guro. Tuloy-tuloy lang, especially in your situation, lalo na kung nasa ibang bansa ka and you're teaching multicultural classes. Ano?
13: Opo, Ray, Mr. Ray, yung diploma mo, yung certificate mo, they are doors. They will open opportunities. But they do not guarantee that you will forever be employed. You know how it is with situations. They will not guarantee that you will excel these diplomas, the certificates. But what could really guarantee is your desire to learn more and to understand, as I said, the multicultural aspect of my field of study.
14: Okay. Ano pong maipapayo ninyo sa ating mga Filipino educators na nandito ngayon sa Pilipinas who are planning to teach abroad, especially sa Middle East or sa Europe o saan mang lugar, anong advice ang pwede niyong ibigay sa kanila for them to be successful and excel and not only survive?
13: Okay, para sa mga nakikinig po sa dito, based on my experience again, I'm saying this always is based on my experience because not all experiences are the same. But I think I've realized and discovered the formula that we as Filipinos, we really can be excellent. But the technique is to make sure that you focus on that field of study of yours. Kahit ano pa yung field mo, kung nasa nursing ka man, nasa engineering ka man, kung nasa education ka man, para sa akin, concentrate, focus on that one field. And for me, it's going to be education. And enhance everything related to that field. Sinabi ko ito dati, ako educator, ano yung kailangan kong gawin to excel as an educator? So PowerPoint presentation, tonal pattern, voice, be confident, research, anything that's related to the profession should be better than the others. And you're doing it, okay? Precisely because you're proud of being a Filipino, you're capable of being global. But that's one, and very important one, by the way, continuous growth, continuous enhancement of your talent, of your intelligence, and your skill. But the other one is, as I already mentioned before, a thorough understanding of the culture of the place that you're in. Dahil kung ano may nakagawian mo or natin sa Pilipinas, hindi po pwedeng yun din ang dadalhin mo dito. Iba-ibang klase ng estudyante, iba-ibang klase ng colleagues, iba-ibang klase ng values. But okay, yung core nun is respect. It really just have something to do with respect sa needs ng bawat isa, respect sa, at para sa akin bilang isang guro, respeto sa passion ng bawat estudyante na kahit ano pang antas at level ng kanilang pag-aaral, lahat sila gustong matuto at lahat sila gustong matuto sa isang guro na naiintindihan kung ano dapat sa isang edukasyon, kumbaga, na field.
14: With that, naku talaga naman, ano, maraming salamat po, Dr. Rex Bacara, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin dito sa ating programa. And again, for that professional and deep insights on the matters being discussed, especially sa ating mga educators na nagtuturo sa iba't ibang panig ng mundo, especially dyan po sa inyong lugar, sa United Arab Emirates o sa Middle East o nasaan man sila. These words coming from you, itong mga insights and information is a lot of help. Hindi lang para sa mga nagtuturo ngayon sa labas ng bansa, maging dito sa mga educators sa loob ng bansa ng Pilipinas who are planning to expand their career outside of the Philippines. Maraming salamat po, Dr. Bacara. And I hope this will not be the last time na makakasama po namin kayo sa programang Global na Tayo.
13: Opo, Mr. Ray. At isang minuto na lang po, Mr. Ray. Sige, invitahan ko po lahat ng mga Pilipino dito sa UAE. Meron po tayong kalayaan. Okay? Celebration of Independence Day sa May 13. At inimbitahan ko po sila, magsama-sama po tayo sa Trade Center. At ikinagagalak ko pong i-share sa inyo. Hindi ko pa po ito sinishare sa iba.
14: Okay.
13: Pero nakareceive po ako ng information coming from Gawad Pinoy and the Embassy of the Philippines. They're giving me an award for excellence in higher education ng Philippine Embassy dito sa Pilipinas.
14: Wow. Congratulations, Dr.
13: Thank you.
14: Well-deserved recognition and award. Congratulations po, Doc. Speaking of that, pinapabati nga pala kayo ni Ares Gutierrez. Ayan, nag-message
13: ka. Ares! Kaibigan ko yun dito, yeah. Very, very good person. Intelligent person as well. Right. Thank you po, Mr. Ray.
14: Congratulations, Dr. Rex Bacara. Well-deserved recognition and award. And I hope, hindi lang yan ang matatanggap mong mga recognition and award galing sa Philippine government, sa embassy at sa iba pa, maski sa UAE government and all organizations na talagang makikita yung contributions mo. Maraming salamat po, Dr. Bacara.
13: Maraming salamat po.
14: Alright, si Dr. Rex Bacara, ang ating associate professor mula sa Rabdan Academy. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan kay Dr. Rex Bacara, tayo po ay magpipindid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po ay nakapagdulot kami, nakapagatid kami sa inyo na mahalagang impormasyon dito sa ating programa. Mga impormasyon na magagamit po ninyo para madagdagan ng inyong ikangapo kaalaman at yung mga kaganapan na nangyayari dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating inang bayan. Dahil sabi ko nga, global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team mula sa ating production side, ang ating executive producer si Stephanie Vicente, namimiss niya na si Jerome. And of course, producer si Miss Drizel Nanyong. Ang nga pala, good ko nanonood ka man, Jerome. Hello, at sabi nga ni Steph, nakatatlong report ka kagad. Okay, talagang nakamonitor siya sa'yo. And of course, sa engineering side, sa Master Control, si Milo Jonella, si Miss Susan Aison, sa Wirecast, si Justin. At of course, antabayan pa rin po ang ating iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service right after ng programa Global na Tayo para sa ating English Service Program. Muli po, ako niyo lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
15: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na sa unang 24 hanggang 72 hours matapos ipanganak ang isang sanggol, maaari na siyang sumailalim sa newborn screening? Ito ay isang simple ngunit napakahalagang blood test mula sa sakong ng baby. Dahil sa maagang pagsusuring ito, natutukoy ang mga posibleng sakit na hindi agad nakikita sa kapanganakan, gaya ng congenital hypothyroidism, G6PD deficiency at iba pa. Sa pamamagitan ng newborn screening, may iwasan ang malubhang komplikasyon, pagkantala sa pag-unlad at maaari pang mailigtas ang buhay ng inyong anak. Kaya mga magulang, ipascreen agad si baby para sa mas malusog na kinabukasan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya tatalakayin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister ng Japan. Pangulo, iginiit naman ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy.
0: Headlines.
5: Pangulong Bongbong Marcos nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo.
0: Headlines.
4: Philippine National Police naka-alerto kasunod ng mga pagbaha sa Luzon at Mindanao.
0: Headlines.
5: Resulta ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado, ipinabatid na ni Interior Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos. Independent

0: independent investigation sa insidente, itinutulak sa Senado.
1: Headlines. Luzon Economic Corridor lilikha ng nasa 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino ayon sa Department of the Interior and Local Government. Kauna-unahang Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, inilunsad naman ng Department of Science and Technology.
0: Headlines. Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
1: Headlines. At paghahanda ng prosecution panel sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte kasado na. Bank records ni na VP Sara at kanyang asawa ipinasisilip ng House prosecutors.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 7:38 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bubuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan ang usapin sa posibleng pag-angkat ng military weapons at equipment ng Pilipinas at seguridad sa supply ng enerhiya. Ito po'y sa harap ng state visit ng Pangulo sa naturang bansa sa susunod na linggo sa gitna ng tumitinding krisis sa enerhiya sa buong mundo dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tatalakayin nila ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung paano makikinabang ang Pilipinas at ASEAN sa bagong depensang posisyon ng Japan, lalo't inalis ang pagbabawal nito sa pag-export ng lethal weapons noong nakarang buwan. Aniya, parehong nakaranas ang Japan at Pilipinas ng coercive acts at iba't ibang gray zone attacks na isinasagawa sa South China Sea at iba pang katubigan sa rehiyon. Una na rin nilinaw ng Pangulo na ang imported weapons mula Japan ay hindi para magpasimula ng digmaan, kundi para mapangalagaan ang kapayapaan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas na marisolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayon ng Pilipinas, madadamay at madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng gera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 na Pilipino ang naninirahan at nagkatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
3: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in our seas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
0: Ipangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tahas ang pag-angkin ng China sa Sandy Cay, tinuliksa ng Department of National Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinuliksa nga ng Department of National Defense sa pinakauling pahayag ng Defense Minister ng China na tahas ang umaangkin sa island Sandy Cay, Katawak Island. Ayon kay Defense Spokesman na Assistant Secretary Arsenio Angelong, matagal na pinamamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ang mga isla ng Pag-asa at Lawak na bahagi ng Kalayaan Island Group. Binigyan din pa ni Angelong na rehitimo ang pag-ukupan ng Pilipinas sa mga nakurang picture kasabay ng magbilang sa mga Pilipino na ninirahan dito. Dahil yan ay malinaw na walang batayan sa international law ang halagang ng pag-aangkin ng China sa naturang mga isla. Matapos sabihin nito na meron silang indisputable sovereignty sa kabuuan ng South China Sea. Nakasaadaan niya ito sa naipanalong kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na nagbabasura sa 9-dash line na nakasari doon sa United Nations Council of the Law of the Sea. Sinabi mananatili naman ang pangako ng pamahalaan ay pagkakaroon ng soberanya, karapatan at kalayaan sa teritoryo nito o salik mo ito na batas ang kapayapaan at ito's day domain. Para sa bago Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaasahang lilikha na hanggang 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino ang Luzon Economic Corridor o LEC. Ito ang napatid kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helbert, tungkol sa pagpapalakas ng economic cooperation ng bansa. Bukod sa LEC, sumentro rin ng usapin sa Pax Celica Initiatives, Investment at Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang mahalagang trade priority sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, ang inaasahang 1 milyong trabahong malilikha ay makatutulong sa double-digit economic growth ng Pilipinas. Isa ang Luzon Economic Corridor sa mga pangunahing proyekto ng Pilipinas, Amerika at Japan na layong mapaunlad ang infrastruktura, industriya ng semiconductors, logistics, clean energy at digital technology sa Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Formal nang inilunsad ng Department of Science and Technology o DOST ang kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon. Sa pamamagitan nito, inaasahang aabot sa 9 milyong piso ang kita taon-taon habang nakakalikha ng mga bagong livelihood opportunity sa mga residente. Isinusulong ng programa ang matatag na banana fiber production sa Isabela Province sa pamamagitan ng pag-convert ng agricultural waste sa durable raw materials para sa textile use. Hihikayati ng DOST ang mga magsasaka na suportahan ng banana farming para matiyak ang matatag na supply ng raw materials. Inaasahang makakapag-produce ang hub ng hanggang 40 kilos ng treated o spinnable fibers araw-araw na may tinatayang market value na 2,613 pesos and 88 centavos kada kilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa drainage improvement project sa E. Rodriguez. Epekto ng proyekto, mararamdaman na sa paparating na tag-ulan ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye ay mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa drainage improvement project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Diso na magpapataas sa drainage capacity na aabot sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto, dangan lang at isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming naapektuhan sa tuwing bumabaha. Isa lamang kanya ito sa ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan ay kasama ang paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa para maibsa ng problema sa baha. Positibo naman ang punong ekutibo na mararamdaman na ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Metro pa daw at malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Naka-alerto ang Philippine National Police o PNP kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon at Mindanao bunsod ng malakas na ulan. Sangayon sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., activated na ang lahat ng disaster response teams ng lahat ng regional at local police units habang nakatalaga na rin ang kinakailangang resources. Layo nitong alalayan ang mga apektadong residente at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit ding makikipag-ugnayan ang mga pulis sa rescue at relief operations para iwasan ang casualties at tiyakin ang mabilis na pagresponde.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na bagyo ang Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto, kaya't pinaghahanda na ang publiko sa mga posibleng epekto nito. Maaring mabuo ang malalakas na weather system sa pag-asanib ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa pag-aaral ng ahensya, umaabot umano sa 92% ang posibilidad ng ganitong kombinasyon ng mga weather pattern ayon kay Annalisa Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, maaring lumala ang epekto ng habagat, partikular sa western section ng bansa, kapag sumabay ito sa simula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaring kaunti lamang ang mabubuong bagyo sa nasabing panahon, posible namang maging malalakas ang mga ito na maaring magdala ng matinding ulan o malalakas na hangin o kaya ay pabugso-bugsong pag-ulan na may kasamang hangin.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaasahan ng PAGASA na mabubuo ang tatlong low pressure area o LPA sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo. Posible umanong mabuo ang tatlong LPA sa pagitan ng Mayo 25 at Mayo 31 at isa rito ay maaaring ma-develop sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa kabila nito, sinabi ng PAGASA na maliit ang tsansa na maging bagyo ang mga posibleng LPA. Posible rin daw na magbago ang forecast sa mga susunod na araw.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karagdagang mga paghahanda na rin ang sinasagawa ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute o DA PhilRice upang maka-develop ng mga rice variety na kaya pa rin mabuhay sa matinding tag-init bilang paghahanda sa inaasahang El Nino. Sa panayam ng Usapang Agrikultura kay DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas, bukod sa mga drought-resistant variety ng palay, ay nakadevelop na rin sila ng early maturing variety ng palay na parehong drought-resistant at mas maaga ring maaani. Dagdag pa ni Manigbas na mahalaga pa rin ang pag-asagawa ng direct seeding o sabog tanim kaya sa pag-asagawa ng rice transplantation.
7: Lang po dapat na tayo ang nag-transplant, dapat po din ay magsabog tanim dahil po yon mas maaga nating naanin ang ating mga palay kapag direct seeding. So meron po siyang advantage na 7 to 10 days earlier kapag po na itanim natin ng direct seeding. Hindi lang sila mga early maturing, meron din po silang katangian talaga na magaling sa init at saka sa mga tagpiyot na kondisyon.
0: Si DA PhilRice Chief Science Research Specialist Dr. Norvi Manigbas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Handa ang mga bodega ng National Food Authority o NFA sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at bagyo. Sa programang Boses, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na matibay na idinesenyo ang kanilang mga infrastruktura. Sa kasalukuyan aniya, may 9 na araw na buffer stock ang NFA. Patuloy din ang ahensya sa pag-import at pagbili ng mga palay mula sa mga lokal na magsasaka.
8: Nakapalita po ang ating mga stocks mataas po para hindi po abutin. So yun po yung mga paghahanda, no? Pagdating naman sa bagyo, lahat po naman ng ating structures, no? At saka yung ating mga pinapagawa at nagawa ng structures, lahat po yan ay nakadisenyo para ma-withstand yung mga malalakas na bagyo.
1: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na balik normal na ang operasyon ng transmission system sa Luzon Grid habang nakaamba naman ang yellow alert status sa Visayas Grid. Sa panayam ng programang Boses kay NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza, nananatili pa rin ang mga unplanned maintenance shutdown sa Visayas Grid, dahilan para ilagay ang power grid sa yellow alert status mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, patuloy na nakaantabay ang NGCP sa lahat ng power grid sa bansa, partikular sa Visayas, kung may posibilidad na itaas ang sitwasyon sa red alert status.
9: Kung accurate ho yung ating natanggap sa merkado na projection o yung nakikitang konsumo, at kung wala hong karagdagang power plant na biglang tumirik o mawala sa sistema, wala ho tayo dapat makitang alert sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, at dapat hindi na ho lumala pa yung yellow alert sa Visayas to a red alert.
0: Yan ang tinig ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Energy patuloy na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para mapatatag pa ang energy grid ng Pilipinas. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Siniguro ng Department of Energy na ginagawa na nila ang lahat ng makakaya upang mas mapatatag pa ang grid at mas mapabilis pa ang restoration at maprotektahan ng mga consumers, lalo na ngayong taginid. Aktibo kasi na nakikipag-ugnayan na ang Energy Department sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission. Inisyo na ang yellow alert kapag hindi na sapat ang power supply sa contingency requirement ng transmission grid. Sa pinakauling tala ng Department of Energy, pumalo na sa Visayas grid sa 2,438 megawatts ang peak demand at nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity ng Visayas grid. Siguro ng ahensya na patuloy sila nakatutok sa magiging sitwasyon ng nasabing grid sa Visayas. Nilinaw naman ng Energy Department na mababa lang ang reserbang kuryente sa ilalim ng yellow alert pero nananatiling sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check, alas 11:19 ng umaga. Antabayan ng iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with
11: Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:20 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Ramdam na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mas pinalawak at mas pinalaking mga benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na naging malaking tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinasana ng PhilHealth ang mas magagandang health benefit packages hindi lang sa maternity benefits kundi maging sa iba pang health coverages and services. Sa dalawang linggong pag-iikot ni na Pangulong Bongbong Marcos at PhilHealth CEO Edwin Mercado sa mga ospital, pribado at pampubliko ay naramdaman na agad ang epekto ng expanded benefits ng PhilHealth kabilang na ang yakap. Sa Eastern Visayas naman, pinalawak pa ang financial support ng PhilHealth para sa mga people living with HIV and AIDS. Mula kasi sa dating 30,000 pesos na outpatient HIV-AIDS treatment package ay halos doble ang itinas nito na ngayon ay nasa 58,500 pesos na. Patuloy ang pagsisikap ng PhilHealth na ipaalam sa publiko ang mga bago at mas pinagandang benefit packages na maaaring magamit ng bawat Pilipino.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Papalo sa migit 1,500 na recipients sa Northern Mindanao ang nakinabang sa mga libreng serbisyo dala ng Love for All Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Cagayan de Oro City nitong Martes. Sa pagbubukas ng Love for All Initiative, binigyan diin ni First Lady Liza na ang core mission na nasabing caravan ay ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan at maipadama ang totoong serbisyo publiko. Anya, dapat pa rin mabigyan prioridad ng mga tahimik na pangangailangan ng publiko na kadalasan ay naiisantabi dahil sa kahirapan ng buhay. Nakiisa sa Love for All Initiative ang mga doktor at medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center, gayon din ang mga pribado at pampublikong sektor upang maserbisyuhan ang mga recipient ng Love for All program. Kabilang sa mga libreng serbisyong ibinigay ay laboratory test, medical consultations at mga gamot.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Lubos ang pasasalamat ni Camalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa pagdadala ng Department of Health o DOH ng Puro Kalusugan Program sa kanilang syudad para mamonitor ang kalusugan ng kanilang mga residente, lalo na yung mga namamalagi pa rin sa evacuation center bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Mayor Baldo, malaking tulong na mismong ang gobyerno na ang naglalapit ng mga serbisyong pangkalusugan nito sa mga residente, lalo sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Aabot sa 200 internally displaced families ang nakinabang sa ikinasang Puro Kalusugan Program ng DOH sa Camalig, Albay.
14: Malaking tulong to doon sa salon ng ating mga kababayan para naman matingnan kung talaga bang
15: healthy sila o kung may mga nararamdaman, wala silang rason na hindi magpatsyakam kasi nilapit na ng gobyerno dito sa atin. Even yung salgoy, yung laboratory, nandiyan na, eh pwede nang i-avail nila kasi libre ito sa ating mga kababayan. 200 families. Then syempre, may mga taga-barangay na din.
1: Yan ang pahayag ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naka-alerto na ang Department of Health o DOH laban sa posibleng pagpasok ng Ebola virus sa bansa. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo na may tinatayang 336 na pinaghihinalaang kaso at 88 na nasawi. Ayon sa DOH, nakatanggap na sila ng abiso sa pamamagitan ng International Health Regulations o IHR na aktibo nakikipag-ugnayan sa World Health Organization o WHO. Ay kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, posibleng lumala ang pagkalat ng sakit dahil sa humanitarian crisis, paggalaw ng populasyon, kawalan ng seguridad at pagkakaroon ng informal health facilities sa apektadong lugar. Gayunman, nilinaw ng WHO na hindi pa ito maituturing na pandemic emergency sa ilalim ng International Health Regulations. Ayon sa DOH, nagkaroon ng Ebola outbreak sa bansa noong 1989, 1996 at 2008.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Official Gazette at Presidential Communications Office website accessible na muli sa publiko ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Department of Information and Technology o DICT na na-access na muli ang website ng Presidential Communications Office o PCO at ang Official Gazette matapos na pansamantalang magka-aberya kahapon. Ayon sa DICT na ibalik ang access sa dalawang website kaninang madaling araw matapos magsagawa ng assessment at restoration procedures ang kanilang technical teams. Gayunman, posible manong makaranas ng mabagal na loading habang nagpapatuloy ang system optimization. Patuloy naman ang investigasyon ng National Computer Emergency Response Team o NCERT kabilang ang pagsusuri sa audit logs. Nakikipag-ugnayan na rin ito sa PCO para matukoy kung ang downtime ay dulot ng maintenance, configuration update, intentional administrative actions at iba pang external causes. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Modernization reform ng Bureau of Customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Tinalakay ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang patuloy na reforma at modernization o yung modernization efforts ng Bureau of Customs sa isang roundtable discussion na inorganisa ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Kabilang sa mga tinalakay ni Commissioner Nepomuceno, ang full digital transformation, organizational restructuring at pagpapalakas ng stakeholder engagement sa BOC. I-present rin ng Customs ang Customs Processing System o yung CPS at paggamit ng advanced technologies upang mapabilis ang customs processes, mapalakas ang kampanya laban sa smuggling at mapahusay ang operational efficiency. Tinalakay din ang planong pagtatatag ng top importers sa office, pagpapalakas ng maritime enforcement capabilities at iba pang structural reform sa customs operations. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagpapatuloy ng Integrity, Accountability and Modernization o yung IM program upang higit na mapalakas ang trade facilitation at suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naipabatid na ni DILG Secretary John Vic Remulla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pinakahuling kaganapan kaugnay sa investigasyon sa Senate shooting incident. Una nang sinabi ni Remulla na walang malinaw na ebidensya na nagsasabing may nangyaring pag-atake sa Senado bagkus ay isang gun-related incident. Wala rin ani ang sapat ebidensya o pinal na konklusyon kung planado ang barilan para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, sinabi pa ni Remulla na wala pang direktiba na pinaabot si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa isinasagawang investigasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Justice o DOJ ang malalim na at malalim at patas na imbestigasyon sa nangyaring barilan sa Senado kamakailan. Formal lang i-turn over ng Philippine National Police sa DOJ ang mga record ng imbestigasyon sa insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, susuriin ang kanilang panel of prosecutors ang investigation report mula sa pulisya. Sakop ng gagawing imbestigasyon ng DOJ ang mga pangyayari mula May 11 hanggang May 14. Samantala, tukoy na ng DOJ ang mga individual na pananagutin matapos ang insidente, subalit tumangging pangalanan ang mga ito.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Itinutulak ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation hinggil sa nangyaring shooting incident sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Gatchalian, isa sa mga nakikita niyang dapat ayusin ay ang koordinasyon sa pagitan ng law enforcement units para maiwasan ang nangyaring insidente noong nakaraang linggo.
18: Importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. Yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw natin maulit to. Baka ayaw natin maulit to. Kasi nalang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this, how to avoid such an incident, better coordination with the enforcement agency. Mahirap mag-commento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to the court.
1: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador Raffy Tulfo, iginit na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Mula Senado, narito ang balita mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniti Tulfo na base sa mga lumalabas sa imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Tinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubaya naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy.
20: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better, who is a former policeman, na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatama. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan.
19: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Muling ipatatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms, retired Police Major General Oronado Aplasca, para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyo ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyo ng bala ang narecover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at the NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
21: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
1: Ang pahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni Senador Raffy Tulfo na hindi gagawin ng Senate Minority Bloc ang manakot para makarecruit ng mga kapwa senador na sumali sa kanilang panig at mapalitang muli ang Senate leadership. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay wala namang anumang pagkatangka na magkudeta mula sa kanilang panig, bagay na hindi rin naman natalakay sa kanilang pulong. Gid ni Senador Rafi na ang tinutukan nila sa kanilang pulong ay ang mga pag-aaral kaugnay ng gagawing paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Ang gagawa niyo, never nisa sa amin may gumawa ng ganon. We will not do that. Why would we? Eh, kaya ako nakuha yung public services na ibigay sa akin dahil nasa majority ako. Ngayon nasa minority ako, it's okay na yun ang punta naman sa majority. Ganun naman talaga yung laro eh. So, nirespeto ko yan. Para sa akin, okay na okay.
0: Yan ang pahayag ni Senador Rafi Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: May nakuha ng impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni dating Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isinasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon. Samantala, nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo
4: Pilipinas. There is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
1: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Naniniwala si Attorney Cristina Conti na mas makabubuti pang makabubuti pa kung sumuko na lang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Conti na dating ICC Assistant to Counsel at ngayon Secretary General ng National Union of People's Lawyers, kung sumuko si De La Rosa una pa lang ay mas may chance pa sana ito makahingi ng interim release. Pero ngayon, mas mahirapan na siya dahil sa kumalat na ang mga video na ginawa niyang pagtakas kasabay ng gulo sa Senado. Dini naman ni Conti na hindi na kailangan ng warrant mula sa local courts bago arestuhin si De La Rosa dahil malinaw na may jurisdiction pa rin ang International Tribunal sa kasong kinakaharap ng senador na Crimes Against Humanity.
22: Baba ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng, kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
1: Samantala, tila delaying tactic lang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang panibagong fitness review ng abogado nito. Yan pong sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa kanya, lagi na lang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon-anya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
22: Dagdag na tanong ito ng defense ulit, burden ulit sa buong korte para patunayan o tingnan kung okay pa ba siya mentally and physically. Delay na lang talaga ang lumalabas dito.
1: Yan po ang mga pahayag ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng prosecution panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng prosecution panel base sa mga nilalaman ng articles of impeachment. Sa Article 1 na tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Jervy Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang unexplained wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats and destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Representative Representative Lawrence Defensor.
5: We continue to prepare. There can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo sakaling hadlangan ito ng Senator Judges. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Naumanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umano'y hadlangan ito ng mga Senator Judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa niya hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
7: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya namin ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hihilingin ang House Prosecutor sa Senate Impeachment Court na tingnan ang bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Carpio kasama ang kanilang income tax filings na isinumite sa Bureau of Internal Revenue. Ang kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon, ipipresenta ng prosecution team ang karagdagang ebidensya na hindi ganap na ibinahagi sa proceedings ng House Committee on Justice. Anya, handa ang prosecution na ganap na ilahad ang kaso at ipaisailalim sa masusing pag-usuri ang kanilang mga ebidensya, partikular sa isyo ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Una na rin sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na handa silang ipresenta ang mga ebidensya at mga witness sa gagawing impeachment trial.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, PBA Commissioner's Cup semifinals sa hataw na ngayong araw. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
23: Pag-aagawa ng Barangay Ginebra, Rain or Shine, TNT at Meralco ang pwesto sa finals ng PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng best of 7 semifinals ngayong araw sa Inares Center Antipolo. Unang magsasagupa ang sister teams na TNT at Meralco mamayang 5:15 ng hapon. Nakarating ang tropang Giga sa semis matapos baliwalain ang twice to beat advantage ng top seed na NLEX Road Warriors habang tinalyo ng Bolts ang Magnolia Hotshot sa kanikanilang quarterfinal matches. Samantala, magtatagpo sa 7:30 PM game ang Ginebra at Rain or Shine. Nakabalik ang Gin Kings sa semis nang tapusin agad ang Phoenix Fuel Masters habang pinatalsik ng Elasto Painters ang San Miguel Beermen. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:42 ng umaga, oras natin Pilipinas. Abangan ang ating mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
8: O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
9: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
10: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
9: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
12: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
9: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
9: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
12: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
9: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
12: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
9: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 6.9 million pesos na halaga ng cash relief assistance sa PUJ at tricycle drivers sa Kalinga. Mula sa Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Umabot na sa mahigit 6.7 na milyong piso ang halaga ng cash for aid o fuel subsidy na naibahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga drivers ng pampasadang tricycles at jeepneys sa Kalinga. Ayon kay Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga, ito ay kinabibilangan ng 670,000 pesos na naibigay sa PUJ drivers sa buong Kalinga, 220,000 pesos sa tricycle drivers sa Bayan ng Rizal, around 315,000 pesos sa tricycle driver sa bayan ng Pinokpok at mahigit 5.7 milyon pesos na naibahagi naman sa tricycle driver sa lungsod ng Tabuk. Samantala, hindi pa rito nagtatapos ang pamamahagi ng cash for aid ng DSWD dahil sa araw ng bukas, 21 ng Mayo, ay magkakaroon ng batch 2 ng payout sa drivers ng public utility jeepneys kung saan halagang 140,000 pesos naman ang kabuang halaga ng ipapamahagi sa 28 target beneficiaries. Matatandang ang pamamahagi ng cash relief assistance of fuel subsidy ng DSWD ay bilang pagtupad sa kautusan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtugon sa agarang pangangailangan ng PUV at tricycle drivers na labis na naapektuhan ng energy crisis. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Puna tayo ng Radyo Pilipinas Bontong. May balitang hatid si Apollo Padaen. Department of Energy nag-asagawa ng Energy Efficiency and Conservation Orientation Seminar sa Bontong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsasagawa ang Department of Energy o DOE ng tatlong araw na seminar tungkol sa energy efficiency at conservation mula sa Martes hanggang Huwebes dito sa Bontok. Ayon kay DOE Senior Science Research Specialist Daphne F. Del Mundo, lahat ng tanggapan ng gobyerno ay sa ilalim sa energy audit, lalo na ang mga lokal na pamahalaan na may accounting office. Sa mga national offices naman ay sa central office isasagawa ang auditing ng kanilang energy consumption. Dagdag pa niya, ang mga tanggapan na makapagtatalan ng 10% tipid sa konsumo ng kuryente sa loob ng isang taon ay maaaring makikinabang sa kanilang performance-based bonus. Samantala, sinabi ni Provincial Government Energy Conservation Committee Chairperson Gary Pugas na mahigpit ding pinapatupad ng pamalaang panlalawigan ang kanilang energy conservation measures. Tinalakay rin sa unang araw ng seminar ang Republic Act 11285 o Energy Efficiency and Conservation Act, kabilang ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente, carpooling, paggamit ng sleep mode ng computer, paggamit ng solar energy at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Book Ani Summer Reading Camp ng LGU Bani, Pangasinan, nagpalakas ng reading skills ng mga bata sa kanilang bayan. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Bani, Pangasinan, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga paaralan at volunteers ang pagpapatupad ng Summer Reading Camp na Book Ani upang matulungan ang mga batang nahihirapan sa pagbabasa. Tinatayang 180 mag-aaral mula sa iba't ibang barangay ang sumailalim sa 5 linggong tutorial sessions na nakatuon sa pagpapalakas ng reading skills at comprehension. Ayon kay Bani Vice Mayor Gwen Palafox Yamamoto, inilunsad ang programa bilang tugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pa ng dagdag na gabay sa pagbabasa. Nakatuwang din ang lokal na pamahalaan sa programa ang 9 na paaralan sa bayan, gayon din ang 40 volunteer teachers na nagsilbing tutor ng mga mag-aaral sa buong 5 linggong reading camp. Kasabay ng pagtatapos ng programa, kinilala ng Vice Alcalde ang naging pagbabago ng mga kalahok, partikular ang pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pagbabasa at aktibong pakikilahok. Dagdag pa ni Yamamoto, magsisilbi ring suporta ang Book Ani sa pagpapatupad ng aral program ng Department of Education. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy ang programa upang higit mang mapalakas hindi lamang ang kakayahang magbasa kundi maging ang pag-unawa o comprehension ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Southern Tagalog, karagdagang 13 million pesos na education fund ilalaan sa mga katutubong mangyan sa lalawigan ng Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Maglalaan ng karagdagang 13 milyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para sa Zero Illiteracy and Enumeracy Program o ZIP ng mga katutubong mangyan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ang Zero Illiteracy and Enumeracy Program ng pamahalaan ay naglalayong maturuan ng mga katutubong mangyan na makabasa at makasulat. Sa kasalukuyan, may nasa 2,000 katutubong mangyan na
25: ang nakapagtapos ng programa. Samantala, ang idadagdag na pondo ay ilaan para sa mga karagdagang para teachers, kagamitan at iba pang pangangailangan upang mas maayos na maisagawa ang programa na magsisimula ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ni Governor Bonz Delor na sa edukasyon, dapat ay walang maiiwan kahit na ang nasa sektor ng IPs o Indigenous People. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga balita naman mula sa Visayas, 11 competitors ng TESDA Eastern Samar kabilang sa 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Magbabalita si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy na nakikipagkompetensya ang 11 delegado ng TESDA Eastern Samar sa 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition na ginaganap sa Tacloban City mula Mayo 19 hanggang 21. Pinangungunahan ni TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon ng lalawigan, kabilang sa mga kalahok sina Aikin Ralph Salazar sa welding, Angeline Lalosa sa bakery, Lorna Liad sa cooking at Rainier Basehan sa restaurant service. Lumalahok din sina Jomari Liad sa carpentry, Jomari Lopeña sa electrical installation, Aljun Achay sa plumbing and heating at Jonathan Abog sa wall and floor tiling. Samantala sina Gwen Montes at Reynald Valdinor ay kalahok sa landscape gardening, habang si Marpol Borja naman ay nakikipagkompetensya sa web technologies. Ayon sa TESDA Eastern Samar, ang mga delegado ay nagwagi sa WorldSkills Eastern Samar na ginanap sa Balanghiga noong Marso ngayong taon. Layunin ng kompetisyon na mahasa ang kakayahan ng kabataan sa technical at vocational skills at maihanda sila para sa globally competitive na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, Servicio Caravan magpapatuloy ng pagpapadala ng serbisyo o pagdadala ng serbisyo sa mga barangay ng Kalbayog sa darating na Hunyo. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Muling magkakaroon ng direktang serbisyo mula sa lokal na pamahalaan ang mga residente ng iba't ibang barangay sa Kalbayog City, Samar sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng serbisyo caravan na isasagawa mula June 2 to 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting upang matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo sa mga target na komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang healthcare services, civil registry assistance, agricultural support at social welfare programs para sa mga barangay ng Himalandrog, Olera, Mabini at Pinamurutan. Nagtulungan ang iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at mga partner agencies sa pagpaplano upang mas mapabilis at mapalawak ang pag-abot ng serbisyo publiko sa mga residente. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan, mas nailalapit ang serbisyo ng gobyerno sa komunidad, lalo na sa mga barangay na limitado ang access sa mga halagang programa at tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dumako na tayo sa Mindanao, mahigit 4.95 million pesos na halaga ng shared service facilities para sa sustainable waste management ng isang barangay sa Butuan City, inihandog ng DTI Agusan del Norte. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Natanggap na ng pamunuan ng Barangay Libertad, Butuan City ang 4 na machine para sa profitable waste processing solutions mula sa DTI Agusan del Norte Provincial Office sa ilalim ng programang SSF o Shared Service Facilities. Kasunod ng turnover ceremony ay ininspeksyon ng SSF team ang inihandog na isang unit ng multi-purpose shredder, bottle and glass crusher, high-speed concrete mixer at isa ring unit ng hydraulic press, brick and paver machine. Ang mga ito ay may kabuang halaga na 4,955,000 pesos. Isinakatuparan ito ng DTI Agusan del Norte bilang pagpapakita ng suporta sa pamunuan ng Barangay Libertad sa kanilang hangarin na mapakinabangan ang mga nagkalat na plastic na basura at magsilbing livelihood opportunities ang recycling at waste management. Nagsagawa rin ng training ang DTI para malaman ng mga recipient ang tamang paraan ng pag-operate ng machine na makakagawa ng matibay na eco-bricks at eco-paver. Inaasahan ng ahensya na makakainganyo ito sa komunidad na makita ang basura ay hindi problema, kundi oportunidad para magkaroon ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Radyo Pilipinas Hingoog. May balita si Noel Calonia. Young Farmers Challenge Startup Component bukas na para sa pre-registration.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan ang Hingoog City Agriculture Office sa mga kabataan na ang Young Farmers Challenge Season 6 Startup Component ay bukas ito para sa pre-registration o sa mga kwalipikado. Kinakailangan nasa 18 to 30 years old at handang mag-agribusiness na pwede nilang magiging livelihood program. Matutulungan nila ang ating agrikultura na mapaunlad para magkaroon ito ng food security sa susunod pang henerasyon, at ang registration ay matatapos ito sa Mayo 30 sa taong kasalukuyan. Bumisita lamang sa kanilang tanggapan para sa karagdagang informasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lalaking tarsier sa Lanao del Sur, pinakawala ng Provincial Environment, Natural Resources and Energy Office. Si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas Marawi para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.

0: Senaturang Hayop ay nagpapatunay sa kahalagan ng deklarasyon sa Piapayungan Mountain Range bilang Protected Nature Landscape o Land Conservation Area upang maprotektahan ang iba't ibang uri ng hayop laban sa patuloy na pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng kanilang tirahan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 20, 2026. Sa ating pong oras, alas 12 na ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron sila pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko!
11: Pulong tayo kay Secretary Dave Gomeso ng PCO. Kasama ho ang mga social media platforms at ang ating mga fact checkers. Layunin ho natin ituloy at palakasin ang ating kampanya laban sa mga

0: false news, false information na lumalabas sa mga social media sites. Malagang tandaan ho natin na kailangan natin palakasin ngayon yung mga fact checkers natin kasi inaatake na ho ang institusyon ng mainstream media ng mga hindi lang ho ng mga vloggers but kung sino-sino sa internet ano. So ito ho yung layunin natin na paigtingin yung kampanya natin against sa false information at talagang nakikipagtulungan tayo sa social media sites para naman on their own umayon tayo doon sa mga community standards nila at pinag-discussan din natin kung paano mapapabilis yung at ano yung mga standards na dapat nating iset kailangan natin tandaan, Joshua. Itong hakbangin ho ng pamahalaan at ng administrasyong ito ay hindi para supilin ang ating malayang kalayaan para sa malayang pamamahayag at pagpapahayag ng ating opinion. Ano? Pero kailangan natin tandaan na may mga threshold or may mga hangganan itong mga kalayaan natin at karapatan natin ano, na hindi dapat siya maglalagpas doon sa inciting to sedition, yes. Alarms and scandals, yung mga crimes natin na nandyan na. At kaya nga nakikipagtulungan tayo para naman ho yung mga opinion ng ating mga kababayan, yung mga saloobin nila ay base sa katotohanan at hindi sa mga haka-haka at mas lalo nang importante, hindi base sa false information.
1: Mm-hmm. Gano'n ba kaseryoso, Yusek, ang epekto ng false information lalo na sa ngayon na naglipa na nga yung mga trolls ng fake information, fake news?
0: Isipin mo ano, no, sa panahon ngayon, yung mga kababayan natin nagagalit kung kani-kanino, hindi lang sa pamahalaan, but kung kani-kanino, kasi base ito sa mga opinion at saka sa mga false information na pinapalaganap ng mga ibang mga gusto lang mag-show ng dissent at saka ng kaguluhan. Ano. At ito yung yung gusto nating pigilan. Ano. Kung magagalit o magkakaroon ng opinion yung mga kababayan natin, dapat nakabase sa katotohanan. Hindi yung, at ito pa yung isang ano eh, halimbawa yung nangyayari ngayong mga gulo sa Senado, yung iba talaga nang gugulo na lang na nag-uudyok na mag-revolution na. In fact, meron tayo ito sa ating programa, i-break ko na, meron na tayong tinitingnan na kakasuhan at ipapadisbar na abogado dahil for that particular reason.
1: Okay.
0: Nag-i-incite na to sedition at nagtatawag na ng revolution ng ating mga kababayan.
1: Okay, so walang pipiliin?
0: Wala ho. Again, false, yun ang maganda ho sa, ano, sa atin sa pamahalaan. False information, fake news is, ano eh, parang hindi siya pinagdidebatehan eh. Kahit anong political color mo, kahit ang anong side ka, false news, false information is false information.
1: Yes.
0: Walang qualification yan.
1: Yan. At ito naman, puntahan naman natin, Yusek, at dahil hindi pa nga tapos ang summer vacation, may mga humahabol pa.
0: Yeah.
1: Ano ba yung ulit-ulit nating paalala sa ating mga kababayan para maiwasan itong accommodation scam?
0: Ayun na nga, habang nagbabakasyon lahat, tayo tumungo tayo sa San Juan, sa Batangas, para kausapin yung mga nagreklamong mga resort owners na nabiktima ho sila ng mga false information. Hindi lang yung mga kababayan nating nagbabakasyon ng biktima. Pati yung mga resorts na bibiktima na ini-spoof yung mga kanila mga resorts, yung mga websites nila. Tapos hinihinga ng pera yung mga nag-i-spoof, nagpapanggap na mga resorts, hinihinga ng pera yung mga kababayan natin. So ang tendency, pag pumunta yung mga kababayan natin sa resorts, wala sila accommodation, wala sila reservation. So lumalabas, dalawa yung biktima nito, yun yung kailangan natin tandaan. Ano? So ang kailangan natin ipaalala sa mga kababayan natin, verify at saka pumunta ho tayo doon sa mga legitimate websites at saka pages so ng mga resorts na to no at so hopefully soon makikipag-usap tayo sa Department of Tourism para magkaroon ng unified database yung mga resorts na yan na pwedeng i-verify ng mga kababayan natin.
1: Okay, so aside from going doon sa mga legitimate Facebook sites o online platforms ng mga accommodation na ito, Yusek, okay lang bang humingi ng mga dokumento para ma-verifika. Ito mga like mga government IDs or certificate ng business, stuff like that.
0: Dapat, Josh, no? At kung sakasakaling halimbawa ho, magkataon na nabiktima kayo, kailangan tandaan ng mga kababayan natin ngayon na we take advantage yung mga bagong batas natin, lalo na yung AFASA law. Pag nabiktima kayo, tawagan nyo kagad yung banko nyo para ipahold yung transaction. Okay. Kasi pwede nyo ipahold yung transaction doon sa banko nyo at kung na-transfer na ng banko nyo, pwedeng ipa-hold BSP yung transaction doon sa pinag-transferan na bank. Tapos tumawag ko kayo sa amin sa 1326 kasi may mga bank account yan. Habulin ho natin itong mga naloko sa inyo.
1: At least ngayon magagawa na. No? Tumawag lang sa 1326.
0: Yep.
1: Well, on that note, maraming salamat po Undersecretary Abby Paraiso sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
0: Maraming salamat din po.
1: Samantala, muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikapitong Uplift Committee meeting sa Malacañang. Layo ng pulong na matugunan ng gobyerno ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, enerhiya, transportasyon at seguridad sa pagkain. Tinalakay sa pulong ang apat na prioridad. Kabilang dito ang pagpapauwi sa mga OFW, sapat na supply ng langis, cash assistance sa mga mahihirap o mga Pilipino mababa ang kita o sahod, at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng Department of Budget and Management na sapat ang pondo ng gobyerno upang mapanatili ang uplift program sa taong ito.
0: Update sa tulong pinansyal ng DSWD sa mga driver at iba pang apektado ng mataas na presyo ng langis. Ating aalamin kasama ang ating kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dunlao, ang tagapagsalitaho ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po sa inyo.
2: Magandang tanghali, Yusek Aboy and Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay na bagong Pilipinas ngayon.
0: Okay, Asik, unahin na natin, no? Tinalakay natin yung uplift meeting kahapon kung saan inilatagho ng ang rollout ng cash assistance para sa mahihirap at low-income households. Ano ha ang detalye nito, Asik?
2: Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa uplift meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, napanggit na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan ano, na mga detalye. But again, batay nga doon sa pinag-usapan nga kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung walang gutom program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize no, the details of this.
1: Okay. Asik, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano-ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout?
2: Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandiyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program at yung Walang Gutong Program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. Ano? And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din nakikita kung sino yung mga near poor households. So yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize ano po yung pong impormasyon hinggil dito.
0: Asik Irene, dito naman po sa mga PUB drivers. Ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ho ng cash assistance? So, at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong?
2: Well, sa nagpapatuloy, Yusek Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa mahigit 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
1: Okay. Asik, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout, may mga pangunahing hamon pa rin po?
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Suspendidong Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca inirekomendang kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Inirekomenda ang kasuhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan na itong si Suspended Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ito dahil sa kanyang pagtutok ng baril sa Senado noong Mayo at 13. Sa inilabas na resulta ng investigasyon, lumalabas na ang Office of the Senate Sergeant at Arms ang dahilan kaya't nagsimula ang putukan sa loob ng Senado. Paglabag sa Republic Act 11917 o Private Security Services Industry Act ang nakikita ng paglabag ng usaha dahil sa hindi makatirang paggamit ang baril. Wala namang kasing dapat ipagtanggol sa Senado dahil wala namang pag-ataking nangyayari. Bukod dito ay may full access din ang usaha sa mga CCTV kaya makikita nila na wala namang layunin na makipagputukan sa kanila ang NBI. Samantala, pinupirma rin ng CIDG na isinuko na nitong si Aplasca ang kanyang 9mm na baril kaugnay nga ng nangyari. Una nang sinupi na si Aplasca, subalit hindi ito humarap sa kanilang tanggapan ngayong araw. Una-una nakipag-ugnayan na lamang ang mga abogado ng Senado sa pamagitan ng liham at kahapon ay personal na tinanggap ng CIDG-NCR ang naturang baril. Ngayon man, nilinaw ng CIDG na hindi pa conclusive kung ang isinuko na yung pistol ang mismong ginamit sa insidente sa Senado. Samantala, nakilala rin ang 20 tauhan ng USA na sangkot sa insidente ng pagpapaputok ng baril. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy sa kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay Aplasca hinggil sa umano'y banta ng pag-atake sa Senado. Nawagan din ang CIDG sa iba pang tauhan ng USA na humarap at makipagtulungan sa investigasyon kung wala silang itinatagong lihim. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: And then driver din po pala siya ng Lala Move or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung isinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay re-require natin na dalhin nila dun sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan, kaya nagkaroon ng challenges, no, in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Gatchalian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing.
1: Okay. ASEC, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo. Although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis?
2: Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito at titiyakin na maserve yung target natin na nasa around 2 million ano na drivers sa ating pong bansa. Katanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance to individuals in crisis situations. So kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, ay maaari naman po silang maserve under this program.
0: ASEC, ganito. No? So sa mahigit 73.0 billion pesos na naipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers, gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto kong ilarawan nyo sana yung epekto ng mga programa programang ito sa mga chopper na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. Eh, may mga testimonials ba tayo? Ano ba siya sabi nila sa inyo after this pagbigay natin ng mga assistance sa kanila?
2: Well, that's correct, Yusek Aboy. Nasa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa amin pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin, nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pong pamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina, at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And kayo naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol. No? Bumisita rin namin ang Ginobatan at Kamalik Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin, ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap din nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagabuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga na pag-aalboruto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, para pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po ano, na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapapot sa kanila.
1: Okay. Ang huli na lamang po, ASEC, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
2: Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari sila makatanggap ng assistance from the department o yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para sa para malaman po no yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon.
0: Tamang tulong sa tamang impormasyon. Maganda yung bali, yung message ni si Kairino. Lalo na laganap to. Tsaka ginagamit to para mag-alit siguro yung iba, pinapaasa yung mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.
1: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
6: TV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.

pagtutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, monitoring ng mga VAT-exempted medicines at iba pa ang programa para maibahagi ang quality healthcare sa bansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Yusek Aboy and Sir Joshua. Thank you for inviting FDA po sa inyong palatuntunan.
0: Okay. Well, Attorney, sa kasalukuyan po, paano po minomonitor ng FDA ang mga gamot na sakop ng VAT exemption para matiyak, masiguro na naipapasa ang mas mababang presyo o naipapasa ang mas mababang presyo sa mga mamimili, sa mga consumer?
1: Yes po. Tayo po, no, bilang sa direktiba din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay nagkakaroon ng whole of government approach kasama po ang mga partner agencies katulad po syempre na aming mother agency, ang Department of Health, ganoon din po ang DIR, para po kami ay mag-conduct ng joint inspection and monitoring para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po yung may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes, and of course, kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
2: So, Attorney, ano po yung mga pangunahing hakbang ho ng FDA upang makasiguro na sumusunod ho itong lahat ng mga drug manufacturers, distributors, at butika sa pagpapatupad ho ng VAT exemptions sa gamot?
1: Yes. So, bukod po sa tayo ay nakikipag-tie up sa mga partnered agencies natin, ano, tayo po ay nagkakaroon ng masusing evaluation. Unang-una po, yung mga gamot. Tayo po sa Food and Drug Administration ay patuloy na nagve-verify at dinadagdagan natin yung listahan ng mga VAT-exempt medicines. Tayo po ay periodically nagkoconduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue. Patuloy din po ang ating coordination, kasama din po ang ating mga law enforcement units para po matiyak natin na ito ay abot kaya, no? Patuloy ang ating monitoring. Meron din tayong post-market surveillance na ginagawa sa tulong din po ng ating mga regional field offices.
0: Okay. Attorney, sa mga surveillance na ginawa po ninyo, may mga natukoy na po ba kayo mga establishmento o kumpanya na hindi sumusunod sa tamang presyo o labeling ng VAT-exempt medicines, at ano po yung mga naging action nyo dito?
1: Yes. For our initial pilot test po that we conducted last week, wala pa po tayo nakitang major violation dito sa pagpapatupad po ng VAT exemption, ano? Pero syempre, kailangan tiyakin din natin na hindi lamang po yung VAT exempt ang tinitingnan ng Food and Drug Administration. Kabilang din po dito, sinisigurado natin na ang mga gamot ay rehistrado sa FDA. Ganon din po ang mga establishmento ay may kaukulang license to operate. So, kasama po yan sa mga tinitingnan natin.
2: Well, Attorney, paano nakikipag-ugnayan ng FDA sa Department of Health at iba pang ahensya ng gobyerno para naman for consumer protection pagdating sa abot kayang gamot?
1: Yes. So, ang DOH po, sila po ang ating health policy, no?
2: Yep.
1: So, sila po ang gumagawa nito. Ang BIR naman po, syempre, sila din ang nagpapatupad ng mga related sa mga tax. At kami naman po sa Food and Drug Administration, tayo po ang nag-regulate, tayo po ang nag-i-inspect through our clusters. Meron po tayong North Luzon Cluster, we have the South Luzon Cluster, we also have the Mindanao East and West, at ang ating Visayas Cluster. So tayo po ay umiikot nationwide para po matiyak natin na hindi lamang po itong mga VAT exempt, kundi ang registration, no, para ma-ensure natin ang safety, efficacy at quality po ng mga gamot sa merkado.
0: Okay, Attorney, may mga kumakalat sa online, sa social media, na even yung mga kilalang brand ng gamot na mga paracetamol o mga pain relievers, yung mga peking lumalabas. Pakipaliwanag po, ano po ba yung kaakibat na panganib na maaaring kaharapin ng publiko kung sakaling sila ay makabili ng mga hindi rehistradong mga gamot?
1: Yes. So, yung po mga hindi rehistradong gamot, no, tayo po ay nagpa-flag din ng mga public advisories through our website, no. Meron din po tayong Facebook page para po ma-i-announce natin sa publiko kung tayo man ay may nakitang counterfeit o yung mga pinepekeng gamot. Napakadelikado po dito sa kalusugan natin kasi ito ay maaaring magkaroon ng mga allergic reactions. And worse is kapag ito ay hindi tumalab, no, ina-expect natin na tayo ay gagaling, no. Mm-hmm. And worst po, no, maaaring mag-cause ng death kapag very serious talaga yung mga cases po ng mga pinepekeng gamot. Tayo po ay pinag-igting natin ang ating ating po enforcement unit, sa pangunguna po yan ng ating Director General si Attorney Paolo Esteston, no, para po combat natin itong mga problema natin sa counterfeit medicine. Tayo din po ay nakikipagtulungan sa Bureau of Customs. No? Recently po, nagkaroon tayo ng operations, no? Na kumbaga nasamsam natin itong mga dumating na false declaration nila na sinasabi nila mga pet cages daw, pero dumating ay mga peking gamot. Yeah. So, na-combat natin ito sa ating intensified enforcement efforts po.
2: Well, attorney, ano naman po yung ginagawa ng FDA upang maiwasan itong hoarding, overpricing, o kakulangan ng supply ng mga VAT-exempt na medicines para sa merkado natin?
1: Yeah, so at the Food and Drug Administration, of course, first, again, yung pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, no, patungo dito. Siyempre po, sinisigurado din natin na through our inspection ay walang nag-hoard. At kung meron man po kaming mabalitaan na nag-hoard, no, tayo naman po ay mabilis na umaaksyon. And para din po sa kaalaman ng ating publiko, tayo po ay merong isumbong button sa ating website. So, maaari nyo lamang po i-click kung meron kayong kahinahinalang unregistered na mga produkto, mga peking produkto at establishmento. Ganon din po kung meron po kayong gustong i-report sa amin na hindi sumusunod dito sa VAT-exempt na medicine na mga establishment gaya ng mga drugstores.
0: Okay. Well, just to give more gravity po dito sa ginagawa yung surveillance, pag-monitor, attorney, sa pananaw po ng FDA, gaano po ba kalaki ang naging epekto ng VAT exemption sa accessibility at affordability ng maintenance medicines para po sa mga Pilipino, particular sa mga senior citizens?
1: Yan. Isa sa direktiba ng ating Director General ay ang access po, no, para sa bawat Pilipino at sa mga kababayan natin dito sa mga gamot. Makikita po natin na napakalaking tulong ng 12% VAT exemption. At syempre po sa mga nagtatanong, common na natatanong sa akin, Sir Joshua and Yusek Abon, na tinatanong nila, kapag po ba may 12% VAT, covered pa rin po ba yung additional 20% para sa mga senior citizens at ganun din po sa mga PWD? So, ang sagot po dyan is yes, no? So, kapag ikaw ay senior citizen at persons with disabilities at ikaw ay bibili ng gamot na covered nitong VAT-exempt medicine, ito po ay on top of the 12% VAT exemption. So, makakakuha po kayo ng karagdagang 20% na diskwento.
2: Malaki-laki yun.
1: Kaya malaki talaga ang impact, syempre. At saka, ito pong mga gamot kasi na covered ng VAT exempt, ito po ay usually maintenance medicines or yung mga lifetime na nagamutan.
0: So, na hindi binibili ng tingi-tingi, binibili to for monthly consumption.
2: Oh, 30 days.
1: Tama. At syempre, papaalalahanan ko na rin po ang ating mga taga-subaybay na syempre, ang mga gamot na ito kailangan ng prescription at hindi binibili online.
0: Yun.
2: So, dahil kasakop po ko dyan, may mga maintenance medicine ko. Thank you, DJ Pao. Pabalik tayo sa usapan natin. Ano naman ho ang paalala ng FDA sa publiko upang makasiguro na lehitimo, ligtas at tamang VAT-exempt medicines ang kanilang nabibili? Parang sa akin, anong kailangan ko malaman, attorney?
1: Una-una kailangan mong malaman, Yusek, is dapat ang nagpe-prescribe ng mga gamot na iinumin mo for your maintenance medicine, kailangan doktor. Okay? So, hindi tayo dapat nagsiself-medicate. Pangalawa po, kung kayo po ay duda sa mga gamot na inyong binibili, pwede po ninyong i-verify yan sa ating pong FDA verification portal na nasa ating pong website or i-type nyo lamang po verification.fda.gov.ph para po tayo ay makasigurado, no, kung ito bang brand na ito, ito bang generic name na ito ay rehistrado sa FDA. Makikita rin po natin dito sa verification portal kung may kaakibat na advisory, meaning may nasamsam ba tayong peke, nag-advise na tayo sa publiko. Pangalawa, hindi po natin binibili ang prescription medicine online kasi, di ba, pag bumili tayo ng gamot, kailangan pinapakita natin yung prescription sa ating mga pharmacists or mga pharmacy assistants. Kaya po, hindi ito dapat binibili online. So, meron tayong mga establishments na nag-o-offer ng mga online medicine or mga online ordering. Pero dapat po sila ay may physical store. So, red flag ito, Yusek and Sir Joshua. Kapag po nakakita tayo ng mga order na wala naman silang physical store. So, dapat may physical store. At saka importante, Yusek, kailangan makikita mo yung tamang labeling. Expiration date, distributor, tamang labeling, may mga precautionary labels ba sila na sinasabi na prone ito sa ganito, ito ay dapat hindi tinitig sa ganito, at yung mga temperature. So, titingnan natin lahat yan.
2: Gusto ko yung ginagawa ni Atty. Kay na nakatutok sa akin dahil alam mo sino yung matanda at saka nagme-maintenance na. No? Atty. May tanong lang ako. Halimbawa, yung sa sinasabi natin na sa prescription at saka yung mga certain gamot lang ang naka-VAT exempt. Ang tanong ko, pag ang piniprescribe ba sa akin, hindi doon sa VAT exempt. Pero ang may mga generic brand siya na VAT exempt. Pwede ko ba sabihin sa doktor ko na ito na lang ang i-prescribe mo sa akin or ito, ito yung gusto ko na kailangan VAT exempt?
1: Yes, actually, kung gusto niyo po na, na pumasok siya doon sa VAT exempt, po pwede niyo po i-check ang ating verification portal. Nandiyan yan. As of the moment, we have 2,313 in our verification portal. So, syempre, para makasigurado tayo na tama yung ipe-prescribe sa atin at covered nitong 12% VAT exemption, i-check po natin ang ating verification portal para din syempre tama ang ma-prescribe sa atin. Ha? Pareho lang ba nung iniinom ni Yusek?
0: Yes, okay. Well, attorney, paano naman po hinahandle o pinangasiwaan ng FDA yung mga reklamo mula sa mga consumers? Kaugnay nga po ng maling presyo o yung kawalan ng VAT exemption sa mga gamot, saan po sila maaari mag-report?
1: Yes po. Ngayon po, in-enhance na po natin ang ating sumbong hotlines, no? So, una-una po, meron tayo syempreng Food and Drug Action Center pa rin na inyong po pwedeng tawagan. At ngayon po sa amin pong website, meron na po tayong isumbong button. So, all you have to do is to click on that button. Nasa bandang ilalim po yan. At ang ating pong website, in-enhance din po yan ni DJ Paolo, no? So, ginawa na po natin siyang mobile-friendly and easy to use na rin siya. Kaya po makikita nyo na yan, yung ating isumbong, type all the details, and kung mas maganda po sana kung yung pictures ng mga product na inyo pong nire-report, ganun din po yung mga establishmento, location, mas maganda syempre kung full details para syempre mas mapabilis po ang ating aksyon.
2: Well, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong kagaya ko na umaasa sa patuloy ng kampanya ng pamahalaan para gawing mas abot kaya ang mga gamot sa bansa.
1: Yes po. So kami po sa Food and Drug Administration ay patuloy po na ginagawa ang ating tungkulin para masigurado na unang-una abot kaya po ang mga gamot sa publiko. Ito din po ay sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan under the whole of government approach sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para po matiyak na ito ay abot kaya. Ganun din po para ma-combat natin yung mga gamot or yung mga problema natin sa mga pekeng gamot. Maaari lamang po kayong pumunta sa ating pong website para po ma-check kung inyo pong gamot na iniinom at mga binibilhang establishmento ay mayroong kaukulang permit at may registration mula po sa Food and Drug Administration.
2: Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Kay Magundayaw, ang tagapagsalita ho ng Food and Drugs Administration. Give our regards to DG Pao.
1: Of course, kakarating po. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya para mapagbigay alam natin na on top of the 20%, ay meron pa rin 12% VAT exempt.
0: Yes. Thank you, Attorney. Thank you. Samantala, sa ibang balita, nasa 1,500 individual sa Cagayan de Oro ang nabigyan ng libreng serbisyo sa ilalim ng Lab for All Caravan sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa opening program, sinabi ng unang ginang na ang pangunahing misyon ng caravan ay gawing makatao ang serbisyo publiko, lalo't nahaharap sa iba't ibang hamon ng buhay mga Pilipino. Ginawaan niya ang caravan para tugunan ang kanilang pangangailangan. Isinagawa ang caravan sa Capital University, katuwang ang mga doktor at mga medical professional mula sa Northern Mindanao Medical Center. Tumulong din sa caravan ang ilang private at public organizations. Bayan, huwag kayong bibitiw. Manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: PTV Sports.
1: Alam nyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
2: Guys, help natin si Manong, oh!
1: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
3: Lola, paano po?
1: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
4: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
1: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
5: Come in! Tuloy po kayo!
1: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo.
6: Pagyo ka lang, Pilipino ako.
1: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan sa malawakang pagbaha sa Davao. Ating aalamin kasama si Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region. RD Ednar, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali. Yusek, magandang tanghali sa lahat.
0: RD, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pinakahuling assessment ng OCD Davao sa epekto ng malawakang pagbaha riyan?
1: Well, una, ang ipaliwanag ko lang na ang pagbaha is dahil nga sa intertropical convergence zone na nangyari noong 18 ng gabi. May 18 ng gabi hanggang huling araw ng pagbaha na easterlies, no, na laging nandito sa area namin. So yung dami ng ulan na bumuho sa Davao City is almost 80% of the monthly volume ng Davao City. At bumuho nga sa isang area dyan sa barangay New Carmen ng City of Davao. At yung mga tubig dumaan especially sa Matina River in which sa four barangays ang dinadaluyan. So aside from that, all other barangays were affected in the city of Davao.
2: RD, ano yung nakikita niyo dahilan kung bakit biglang umawas at nag-overflow yung Matina at Bunawan Rivers noong kasagsagan ng malakas na ulan?
1: Inaral. Hello?
2: Ay, paulit na lang, RD. Medyo nawala kayo kanina at mahina pa rin yata yung signal dyan.
1: Simula noong 2000, I was appointed by the President in 2023. Inaral ko na yung situation dyan kasi nga 2011, nangyari na yung malaking pagbaha at manamatay na almost 24 or 30. So mahaba po yan, mga 6 to 8 kilometer river, yeah, or barangays, no? So maraming tao. So ang recommendation ko dyan, talaga lagyan na kumpletuhin yung flood control project. At meron namang naibigay na flood control, ngunit kulang. So yung assessment ko, talagang kailangan ng dagdagan ang flood control project sa Matina River.
0: Okay. RD, sa inyo po monitoring at datos, ilang mga pamilya at residente na po ang naapektuhan ng pagbaha at ano po, kumusta po ang kalagayan nila sa ngayon?
1: Ang data natin would show that there are 1,469 individuals ang impacted by the flooding or 357 families. Ngunit lahat ng evacuees were already asked to or already left, no? Umalis na at bumalik na sa kanya-kanyang mga bahay kasi nga nung umupa yung baha nung madaling araw kahapon at pwede naman na bumalik sila. Hindi naman ito kagaya ng bagyo na nasisira yung mga bahay. So wala nang tao sa evacuation center as of yesterday. Ngunit tuloy-tuloy naman yung tulong na binibigay ng government, yung mga assistance na binibigay sa mga nabahaan. In fact, sa totoo lang, isa ako sa nabahaan. So yung bahay ko at pinasok ng tubig at putik ko.
2: So, sana nasa mabuting kayong kalagayan ngayon at hindi kayo masyado, ay naka-recover na tayo sa pamimisala. Pero RD, paano po nakikipag-ugnayan ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya para naman sa evacuation, rescue, and clearing operations? Ano yung tinututukan nyo ngayon?
1: Ang OCD naman, as mandated, is talagang ang role niya is to augment, coordinate, collaborate, no, to assist the local government units from the barangay, municipal, city, at provincial. So, we continue to monitor ano yung ginagawa nila at tinitingnan natin kung anong bang mga recommendations na dapat natin ibigay. In fact, In Davao City, hindi lang ho gobyerno ang nagtutulungan. Kung hindi, marami hong volunteer or association nung kasalukuyang bumabaha po sa loob po ng aming subdivision at yung bahay ko nga tayo na nasalanta rin.
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga
1: rin?
0: Okay. RD, sa gitna po ng mga pagbaha, paano naman po tinitiyak ng OCD ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga low-lying at flood-prone areas? Ngayon nga po nabanggit nyo na bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
1: Sa ngayon, everybody is safe naman, no? Ngunit, ang pinag-aaralan natin ngayon at we wish to paigtingin pa yung coordination and collaboration is yung preparedness natin, yung kasi yan yung kautusan ng ating presidente at ng ating Yusef Cabreros, yung anticipatipo si Secretary Gibo, yung anticipatory action na dapat kinakailangan gawin, hindi pa nangyari. So, nagbigay na ho ng babala ang pag-asa that darating ang habagat, no, yung southwest monsoon. At sa habagat na yan, magkasabay ang tinatawag natin na severe El Nino. So, napakaraming tubig ho yan in the midst of mainit nga, pero maraming tubig ang we expect. So, yan, with that facts given to us by PAGASA, we will be soon, we will be again coordinating with LGUs and all the volunteer organizations na yung preparatory, anticipatory action dapat mas lalong paigtingin. Kasi nga, ang sinasabi ng PAGASA, you expect hindi lang ulan na bagyo rin, darating rin ang bagyo.
2: RD, no, isa sa mga inaalala natin at saka pinapangambalan natin pag may baha, yung banta naman ho ng leptospirosis. Paano nakikipagtulungan ng OCD sa City Health Office upang maprotektahan ng mga residente laban sa mga posibleng sakit matapos ho at siguro during baha din, ano?
1: Yes. During. In fact, doxycycline is the key, no? Ang ginagamit yan. At ready naman ang ating rural health units, no? Kahit sa mga barangay, meron yan. Ang DOH natin is always there. Kino-coordinate natin through the Regional Disaster Council yung mga situation na yan. In fact, hindi lang yan. No? Kasi nga, we are in the midst of itong El Nino. So yung tubig ho na drinking water ang pinapaigting natin. At ang report sa atin ng DOH, prepared na ho rin sila mag-provide ng tawag nito, yung mga filtration na system na kinakailangan para pang-inom ng mga patients, especially mga patients na sa loob ng mga hospitals. So, yung leptospirosis po, deadly disease po yan, at kinakailangan po talagang mayroong proteksyon ang ating mga tao sa panahon ng mga baha.
0: Okay. Well, mensahe at paalala na lang po, RD, sa ating mga, sa inyo po mga residente dyan, pagdating sa disaster preparedness at pag-iingat po sa panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Go ahead, RD.
1: Well, ang message ko, of course, is yun nga, mga kaibigan, mga Dabawinyo, nagsabi na ang PAGASA na we expect southwest monsoon plus amihan plus posibleng may bagyo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, tayo lahat mag-usap-usap na in our members of the family what to do, where to go, anong ihanda, go bag natin, ready na. Yung mga medicines natin, handa na. At of course, hindi na huwag natin kalimutan, ipatuloy ang pagdasal. Salamat po.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Ednar Dayang Hirang ng Office of Civil Defense, Davao Region.
0: Thank you, RD. Yusek, balikan natin kanina yung napag-usapan natin tungkol dun sa pagpapakalat ng fake news at fake information. Yep. Can you expound more dun sa breaking news na binanggit mo kanina?
2: Well, na-monitor natin, ano, at kasi meron tayong Threat Monitoring Center. Okay. At syempre nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. And we welcome all the information that, ano, may na-monitor tayo na isang lawyer pa man din, no, na ako being a lawyer na nakapanlumo, na panghina, na ang isang lawyer mag-a-advocate na mag-revolusyon na tayo. At tatanungin ko yung mga kausap kong mga kababayan natin kung handa na ba silang mamatay. So,
0: I think this, sinabi niya.
2: I think this crosses that threshold na eh.
0: Okay.
2: Especially if you're a lawyer at saka elected government official ka. Kasi sa aming mga abogado, iba yung dapat na conduct namin, we're governed by a certain higher standard because we practice law. Dapat alam namin yung batas at alam namin paano maging mas responsable sa aming mga pananalita.
0: So anong ginawa nila? Can you give us a gist? Anong ginawa nitong abogado na ito?
2: So we monitored do sa kanyang social media pages that may pinost itong lawyer and elected government official na nag-uudyok na mag-revolution na. At tinatanong yung mga kababayan natin if they're willing to die for that revolution. So again, for me, parang there are certain times in this job na sa totoo naman, araw-araw, iba yung nakikita mo. But there are certain times na sa trabaho natin na mapapaisip ka na lang talaga, totoo bang nangyayari to? Kasi this is unprecedented na ganito yung ginagawa ng ibang mga kababayan natin to inflame yung mga damdami ng ating mga kababayan at udyukan sila na to take up arms at saka mag-revolusyon sa laban sa ating gobyerno.
0: Okay. So, maliban po dyan, meron pa po ba kayong ibang iniimbestigahan na posible na nanawagan ng gulo?
2: Marami na ho. Even nung nag-start ho, yung gulo sa Senate, may mga na-monitor tayo. In fact, nagsabi tayo last week na during that particular event in the Senate, may manomonitor tayong 5 individuals sa process of interest. And we're closely working with our law enforcement agency partners para makasuhan na ho to. Ang ginagawa ni CICC, pinapapreserve yung data. So kahit magbura ho sila,
0: okay,
2: kahit magbura sila ng mga post nila, wala na, touch move na. So pinapapreserve natin yung data, iniimbestiga natin. We do our own findings, we have our own legal team na pag pinasa natin sa layas natin, ano na siya, cut na siya, okay na siya, i-enforce na lang ng layas natin.
0: And just to confirm, walang pwedeng alibi na baka splice lang itong video, baka na-misinterpret lang?
2: Alam mo yung mga splice na yan, Joshua? Okay sana, i-defense sana siya. Kung halimbawa, we comment, tapos tayo ang nag-splice ng video.
0: Okay.
2: This particular individual, siya yung mismong nag-post sa social media page niya, siya yung mismong nag-edit, siya mismo yung nag-splice. So talagang yung messaging niya, very concise, alam mo yung ano yung messaging niya. Kasi yung mismong speech niya, siya yung nag- putol-putol para i-convey yung message na yun.
0: Okay. Well, just to ask, Yusek, can we disclose the information, the name of the individual or ongoing investigation?
2: Ongoing yung case build-up natin sa kanya. So, malalaman naman ang mga kababayan natin kung sino yan.
0: Alright. Well, bago po tayo magtapos, batiin lang natin ng happy birthday ang isa sa ating mga program directors dito sa Bagong Pilipinas na walang iba kundi si Direk Chito Kapatuwando. Happy birthday, Direk Chito!
2: Direk Chito, happy birthday!
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan. Mabilis na aksyon ng pamahalaan mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.

0: From station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa kamay nilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na. Yan ay ayon kay Department of Justice o DOJ Acting Secretary Frederick Vida. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganun pa man, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring standoff sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ang timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas, sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
3: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At bago natin ipagpatuloy ang bugso ng mga balita mula dito sa Pilipinas, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Bureau of Immigration. Dahil pag-uusapan po natin ang pinakabagong hakbang ng BI para mapabilis at mapabuti pa ang karanasan ng mga biyahero sa bansa. Dahil kung ating pong matatandaan ay sinimulan na ang dry run ng karagdagang 18 electronic gates o e-gates dyan po sa NAIA Terminal 3. At kaugnay po nito ay makakasama natin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Sir Melvin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si

0: Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iyong programa. Good afternoon po.
0: Maraming salamat po, Sir Melvin, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, ano po ang naging batayan ng Bureau of Immigration o BI sa pagdaragdag po nito pong 18 bagong e-gates dyan niya po sa NAIA Terminal 3?
1: Opo, dapat maintindihan po natin na tayo pa ay tumatalima no, sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na mag-adapt po tayo ng mga bagong teknolohiya. At dito nga, tayo ay in coordination din dahil ang NAIA po ay nasa pangangalaga din ng New NAIA Infrastructure Corporation. Ito po yung San Miguel Corporation, no, sila ang namamahala. Kaya nga po, kasama sa kanila, sila ay nagbigay, tumulong sa atin na mag-procure ng mga e-gates. Alam po ninyo, itong 18 e-gates additional lang po ito. Pero sa total po, alam po ninyo, sa NAIA, Terminal 1 and 3, umaabot na po tayo ng 78 electronic e-gates.
0: Kanina nabanggit nyo nga po na ito po no, ay nasa pangangalaga po ng New NAIA Infrastructure Corporation. Ano po ba yung eksaktong papel po nitong korporasyon dito sa pagdaragdag po nitong bagong e-gates dyan po sa Terminal 3?
1: Opo, para isa po ito sa ating gagawing mas mapabilis po yung pagproproseso ng ating mga pasahero. Hindi lang po yun, less yung human intervention to lessen yung discretionary power no ng officer, kasi nakikita natin medyo minsan na abuso po ito. Isa din po ito sa mga pamamaraan, ginawa po natin to hindi lang po sa arrival, pati na po ngayon sa departure. Pero unti-unti po, ginagawa po natin to mas para mas mapabilis po yung ating pagproproseso ng ating mga pasahero.
0: Sir Melvin, sino-sino naman po ang kasalukuyang pinapayagang gumamit no nitong mga e-gates na ito sa ilalim po ng initial phase?
1: Opo ma'am, magandang katanungan po yan no. Para sa ating arrival po, yung nakakagamit nito ay ating mga kababayan, mga Filipinos po no. Ang mga nakakagamit nito kung sakay sila ng eroplano na ang kanilang airlines, yung flight ay nagsasabit na sa immigration ng advanced passenger information. Kasi yun nung pag pinagbabasihan po natin. Sa departure naman po, ang nakakagamit po nito yung ating mga OFW. At recently po, pinayagan na po natin yung mga dayuhan na gumamit ng e-gates provided sila po ay mga turista na hindi naman nag-overstay sa ating bansa. Ibig sabihin po, itong mga classification ng ating mga pasahero, mas mapapabilis po yung ating pagproproseso.
0: At dahil nabanggit yun na po kanina doon sa inyong sagot, itong Advanced Passenger Information o API, no? Ano po ba ang kahalagahan ng API sa paggamit ng e-gates at ano naman po ang mangyayari doon sa mga pasaherong galing ng o galing sa airlines na hindi pa API compliant?
1: Opo ma'am, tama po. Para mas maklaro po no, ang advanced passenger information, nagkakaroon po tayo ng advanced vetting, no? Kaya nga po, pag mayroon tayong advanced vetting, mas nache-check natin kung sinong pwedeng papasukin o hindi. Kaya kung ikaw ay nakita natin high risk o ikaw ay nasa blacklist or ikaw ay mayroong dero, hindi ka nakakagamit ng e-gates pero idadirect ka sa man counter. In the same manner din po, pag ang iyong sinakyan eroplano ay hindi pa nagsasubmit ng advanced passenger information, ma'am, yung ginagawa po niyan, automatic po napupunta sila sa man counter. Mayroon po tayong mga tauhan na nag-direct din. At the same time din po, yung ginawa po ng ating NIC, may malaking monitors po doon para makita kung ang kanilang sinakyan na eroplano ay compliant na o hindi. Para at least advice naman po sila at mabigyan natin ng tamang impormasyon kung sino ang makakagamit.
0: At ito po siguro, no, mahalagang mabigyang diin na itong sa katanungang ito, Sir Melvin, dahil paano po makakatulong itong pagdami ng e-gates doon sa pagpapabilis ng proseso ng immigration sa mga pasahero?
1: Opo, ma'am, kung nakikita natin comparative study namin, tiningnan namin, kung man counter tao lang, it takes 45 seconds per passenger. The old e-gates na wala pang API noon, ang nangyari po around 15 to 35 seconds per passenger. Pero sa ating e-gates ngayon na mayroong gumagamit tayo ng API, ng Advanced Passenger Information, alam po ma'am, napakabilis, 5 to 15 seconds, mayroon na po kayong na-process na pa kayo, provided po at least mayroon na kayong e-travel at yung sinakyan yung eroplano ay compliant sa API.
0: Kung ang pinag-uusapan po natin kanina ay yung benefits po na regarding dun sa pagpapabilis ng process, ito naman po Sir Melvin, paano po makakatulong ang karagdagang e-gates na ito sa pagpapalakas naman po ng border security dito sa Pilipinas?
1: Opo, ang tama po yan kasi akala natin wala nang tao ay mas magiging weak yung border security. It will even more strengthen yung ating security kasi mayroon na tayong advanced vetting. By analytics, at the same time din po, nag-generate po yan. May interface po tayo sa Interpol. Wala pa sa atin, nakikita na po natin itong may sakay na pasaherong ito na mayroon Interpol alert or hit. Kaya nalalaman ka agad. At the same manner din po, pag nagkakaroon po tayo ng uploading na ibibigay po natin yung API doon sa ating local dero, nalalaman din po natin isang taong ito may sakay na mayroong warrant of arrest o di kaya itong sakay na ito ay nasa blacklist. Kaya advanced vetting, ibig sabihin, hindi na sila nagkakaroon ng opportunity na makalusot pa dahil nalalaman na natin. Yan po ma'am ang isa pong benefits, hindi lang po sa facilitation, but it is more as well for the national security ng ating bansa.
0: Ito naman po, Sir Melvin, no? Paano naman po masisiguro naligtas at protektado ang personal na impormasyon ng mga pasaherong gumagamit ng e-gates? Just for clarification po.
1: Yes po, alam po ninyo, ang nang na-create po yung, because the one who may administrative power in terms sa advanced passenger, it is donated, ginagamit kasi ito ng donated ng UN, United Nations. Mayroong kasama kami rito na from the National Privacy Commission. Tapos talagang may mga accounts ito, hindi basta-basta, may auditing. At mayroon tayong data protection officer. Hindi po basta-basta ito. Kaya nagkaroon nga ito ng privacy impact assessment pertaining ano ang mga possible na na pwedeng ilatag natin para maprotektahan po natin yung mga information ng mga pasahero. We have to understand dito, ma'am, no? Ang API po hindi lang sa Pilipinas, all over the world. May panahon na huli na nga po tayo. Kaya nga po, napakaganda na nagkaroon natin nito kasi nakita natin ang tulong po nito in terms of facilitation, mas mabilis yung pagproseso ng mga pasahero. At the same time po, may strengthen po natin yung ating borders through the prevention ng entry ng mga illegal or mga criminals na pwedeng pumasok sa atin.
0: Sir Melvin, meron pa po bang mga masasabing hamon na kinakaharap po ng Bureau of Immigration sa implementasyon dito sa mga e-gates na ito at paano po ito tinutugunan o ina-address?
1: Yes po, alam naman po natin sa e-gates pa lang sa bagong e-gates ang nakalatag pa lang dito sa NAIA. Mayroon tayo sa mga major airports sa probinsya. However po, that's the old e-gates. Kaya nga po ngayon, even now, mayroon tayong procurement process na ginagawa na kung saan makakabili tayo ng mga bagong e-gates na ilalagay natin sa Cebu, sa Davao, at sa Clark. And in this manner, talagang makatulong yan. But those are the challenges, no? Kasi hindi naman basta-basta. Lalo't-lalo na po na alam natin may mga procurement laws tayo na pwede natin, na dapat nating sundin. But that's the protection din po ng ating pondo para to ensure na properly utilized din po yung bibilihin po natin.
0: Ito naman po, no, siguro meron mga nakikinig sa atin na may mga kilalang o mga kaanak, mga kilala, mga may asawa na foreigners, no, na maaring ito yung naglalarong tanong sa kanila. Kailan po inaasahang mapapalawak ang paggamit ng e-gates na ito para naman po sa mga dayuhang pasahero?
1: Opo, thank you po. Napakagandang katanungan niyan kasi alam naman po natin na we want to expand to mas maraming qualified na mga gagamit dito, mas makakatulong. Yan po ay nasa pipeline po natin, hoping within the year, no, magkaroon tayo ng makonect na natin kasi may mga foreign nationals din naman na residente na dito sa ating bansa na mayroon tayong mga record. Yan po ang inaayos ngayon ng ating opisina para at least po mas mapalawak po natin ang gagamit ng mga e-gates that would include more foreign nationals and more Filipinos na dumadaan sa ating mga paliparan. Hindi lang po dito sa NIC, dito sa NAIA, dapat din po kasama din po yung mga international ports natin doon sa Cebu, sa Davao, sa Clark at marami pang iba.
0: Ito naman po, Sir Melvin, no? Meron po bang mensahe ang Bureau of Immigration dito sa mga airlines na hindi pa sumusunod doon sa API requirement?
1: Yes po, no. Ano yan? That really is the challenge, no. Kung background lang po, even sa ating sa ibang bansa, just like Australia, it took them years. UK took them years. Sa atin, 2 years. Ano na tayo, around 87.05% na total flight operations. However, we're still asking yung mga airlines natin na nagpalabas na po kami ng final advisory na you should be connected, you should be able to submit API to the Bureau of Immigration before the end of June, that's before the end of second quarter, or else we're going to be imposing penalty as provided doon sa executive order na nagdadirect sa immigration to implement this API.
0: At bago ko po kayo pakawalan, Sir Melvin, ano naman po ang dapat tandaan ng mga pasahero bago gumamit ng e-gates upang maiwasan ang abala po sa kanilang biyahe? Go ahead po.
1: Opo. Sa ating pong mga kababayan, ensure po na mayroon din kayong e-travel, no? Because the e-travel, doon po ninyo marireceive yung travel information. Wala na po kasi itong tatak, no? Napaka-importante, go to the airport, ensure na meron kayong e-travel, nakapag-check-in, then makita nyo sa, ano nyo, sa monitors po, kung ang airlines na sinasakyo, aeroplanong sinasakyan, ay qualified nang gumamit ng e-gates.
0: And with that, maraming salamat po Sir Melvin sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng ating Bureau of Immigration o BI, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Tayo'y dadako na muli sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, resulta ng paunang imbestigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, itinurn over na sa Department of Justice o DOJ. Masusing pagsisiyasat sa insidente, ipinangako naman ni DOJ Secretary Frederick Vida. Ang kabuong ulati hahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
2: Opisyal nang isinumita ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13 bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan. Walang naganap na pag-atake sa Senado. Walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantinang GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dumla Montilla.
3: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung mga yung facts that are have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, Senator Sherwin Gatchalian na is ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Mas naiis ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna ng magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan nang maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
6: I want to see the independent investigation, meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante yung malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At i-reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair and safe.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay ng ulat, Senador Raffy Tulfo iginiit na mayroong command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa report.
5: Pinahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniiti Tulfo na base sa mga lumalabas sa imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubayan naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
7: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. Was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandoon yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat, talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation, well, dapat kinakampihan, both sides investigahan.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, muling ipapatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyon ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyon ng bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. Bukod kay Aplasca, kabilang sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
8: We'll be inviting again in another date for General Aplasca to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
0: PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, may nakuha ng impormasyon ang National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon.
9: Share the details because that is something that the law enforcement advantage kung sa inapak natin kung hindi natin sa ipapapit yung ginagawa natin.
0: Naman nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
9: There is an ongoing case sa Supreme Court and alam niyo naman from the point of view of the lawyers including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
0: Yan ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, tila delaying tactic lamang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ang panibagong fitness review ng abogado nito. Sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti na lagi na lamang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon aniya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating pangulo o kung maayos ito sa detention.
10: Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
0: din ang tinig ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng Prosecution Panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng Prosecution Panel base sa mga nilalaman ng Articles of Impeachment. Sa Article 1 na siyang tumatalakay sa misuse ng confidential funds, pangungunahan ni Representative Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang Unexplained Wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
11: As we continue to prepare, there can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
0: Yan ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo kahit na sakaling hadlangan ito ng senator judges. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa report.
12: Handa umanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umanong hadlangan ito ng mga senator judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa niya, hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
13: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya naming ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence no matter what they will do. Sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, kumasa naman ang House Prosecution Panel na harapin ang fake news, maling, bati- o maling balita at iba't ibang uri ng disinformation sa pagsimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima. Sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya't hindi na umano ito makakaapekto sa kanya. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang magtutulungan ang lahat upang manaig ang katotohanan. Nanawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanang paglalahad ng impormasyon sa publiko.
13: Dapat manaig sana ang katotohanan, lalo na't pinapanood ito ng ating mga anak, ng mga pamilya araw-araw. At hindi pwedeng mali na balita ang lumalabas sa social media na nababasa at napapanood. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability and a fight for justice, not only in this impeachment, but also in our quest together with the mainstream media to seek the truth and honesty in everything that we do.
0: House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, inaasahan ng mga miyembro ng prosecution panel mula sa House of Representatives na magiging politically neutral o impartial ang mga senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, isinaad nito na dapat ay tuparin ng mga senador ang kanilang mga sinumpaang tungkulin bago ito mag-assume bilang mga senator judge. Ani Representative Chua, ang mga gagawing Senate hearing kaugnay ng impeachment trial ay susubaybayan ng taong bayan at malaki rin, aniya, ang papel na gagampanan ng media sa kaganapang ito.
14: Yun po yung inaasahan natin dahil naman po yung kanilang sinumpaang sa laysay, yun po yung kanilang sinumpaang sa tungkulin nila nung sila po ay nag-assume bilang senator judge, kung saan sila po ay magiging politically neutral or impartial, magbibigay sila ng impartial justice. At anyway, ito naman pong lahat ay susubaybayan po yan ng taong bayan, lalong-lalo na po magiging malaki po ang papel ng mga media na kagaya po ninyo.
0: Nagan rin si Representative Chua sa ating mga kababayan na subaybayan ang impeachment trial nang hindi sila mabiktima ng mga fake news at misinformation at maging mapagmatiyag at mapanuri upang sila na mismo ang huhusga.
14: Ang panawagan ko sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, maging mapanuri at subaybayan po natin yung magiging kaganapan sa Senado once na nagbukas na ang impeachment trial, dahil kayo po mismo ang huhusga. Huwag po lahat ng mga nababasa natin sa SOCMED, sa social media, ay paniniwalaan po natin.
0: Si Manila 3rd District Representative Joel Chua.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, hindi naman nangangamba si Manila 3rd District Representative Joel Chua na malagay sa alanganin sa susunod na eleksyon dahil sa pagtupad nito sa kanyang mandato bilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Chua, sinapit niya na ang katakot-takot ng mga bashing noong siya pa ang head ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 19th Congress sa panahong dininig ang kaso ni VP Sara. Sinabi rin ni Representative Chua sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na pinagkakatiwalaan pa rin siya ng kanyang mga o ng kanyang mga constituent dahil kung ano ang inilatag niya noon sa kanyang mga nasasakupan, iyon pa rin naman ang natupad.
14: Alam po ninyo, nung nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko. Kung maalala po ninyo, ay talagang katakot-takot na bashing din rin po yung inabot ko nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sawa naman po ng Diyos, ay naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala at the end of the day, yung kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig.
0: Si Manila 3rd District Representative Joel Chua.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, iginiit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
15: Searching for peace in the region and the freedom of navigation in overseas and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nakatakda namang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan mula Mayo 26 hanggang Mayo 29 ng taong 2026 upang lalong pagtibayin ang regional safety cooperation ng Pilipinas at ng Japan, partikular na sa usapin ng maritime security at energy supply. Sa panayam, sa programang Global na Tayo, nagbigay ng kanyang pagsusuri si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst. Ayon kay Pitlo, ang opisyal na pagbisita ng Pangulo ay nakatuon sa pagkuha ng developmental assistance mula sa pamahalaan ng Japan. Ang tulong na ito ay direktang tutugon sa mga pangailangan ng Pilipinas sa pagpapatatag ng seguridad sa karagatan at sapat na supply ng enerhiya. Binigyang diin din ng eksperto na sa mga nagdaang taon, patuloy na nagiging handa at agresibo ang Pilipinas sa pagmomodernisa ng Philippine Coast Guard o PCG at sa pangkalahatang pagpapalakas ng kapabilidad ng bansa sa maritime domain. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na istratehiya ng administrasyon upang pangalagaan ang pambansang interes at teritoryo sa tulong ng mga kaalyadong bansa tulad ng Japan.
16: Nakikita ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng bansang Hapon, no? Isa sa ating traditional na trade economic partner. Development assistance sa donor sa ating bansa at tayo rin syempre yung headquarters ng Asian Development Bank, no? Ito ay largely Japan supported na multilateral lending institution. At in recent years nakita naman natin na yung kahandaan ng Hapon na tulungan tayo sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating Navy, ng ating military overall, no?
0: Si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, modernization reform ng customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
17: Nagpa siya ang Korte Suprema na may tuturing na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng workdays at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang paintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SEN Bank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad ng work rotation at reduced work days. Nabatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE. Dahil sa pagbabawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST. Ang kabuong ulat, ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine.
18: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
19: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
18: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Pinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,000 tricycle drivers sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan, tumanggap na ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruelda Guzman mula sa Dagupan.
1: Masulok sa Liboya tricycle driver at balay ng mga Tarem, Jaluyag na Pangasinan, Soakaawat, na cash relief assistance manlapod sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa payout para adabit ng tulong yad dinauluan na DSWD Regional Field Office Ilocos Region at ginawa ng May 19 na inarbawat sakay at sa 1,049 na target beneficiary at akaawat na 5,000 pesos inmabot at 5,245,000 pesos subuon halaga na tulong yung naitar na abitan opisina at sare tricycle driver at mga Tarem yan na apektuan ng minmabdi sa presyo na gasolina. Ayan kurang at ginawa pantumbok at saigan-gan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. yay dan na tulong so are apektado na oil price hike at buon Pilipinas. Nang imbunag iran agaw, akaunalan ginawa so payout na cash relief assistance at arumya bali ya kaiba ng mga Tarem at kumaduan distrito naluyag ya Pangasinan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Chuck Siruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Program Services ipatutupad ng Luis Jora Memorial Regional Hospital ngayong Cervical Cancer Awareness Month. Narito si Donna Kawisbalyo para sa balita.
3: Agijaya ti Luis Jora Memorial Regional Hospital iti Abatan Baoco Mountain Province iti Cervical Cancer Ken Breast Cancer Screening Program Services kas panaka-observar ti Cervical Cancer Awareness Month ita abulan ti Mayo. Sigon iti impormasyon ti ospital nagtalinaed akang runaan a health concerns dagiti babae ita panawen ti cervical ken breast cancer. Nupay kasta mabalin a maprebentaran masapa a matak watan ken maagasan dagitoy no regular a maipatungpal ti screening ken early detection. Nagpanawagan ti ospital kadagiti babae nga agpa-check up babaen kadagiti serbisyo da akas iti pap smear, clinical breast examination ken breast ultrasound. Impaganetget ti ospital ti kinapateg ti regular nga screening tababaan iti early detection ken prevention at dati nasaysaya at asalunat para iti tunggal babae. Manipo dito'y DZRA, siyak ni Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Dakuin naman natin ang Tabuk Fuel Price Monitoring tuloy-tuloy sa lungsod ng Tabuk. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
5: Agatultuloy iti mararaming fuel price monitoring dito sa syudad iti Tabuk. Babaon dito iti City Fuel Price Monitoring Task Force. Pasat na ito iti fair trade practices kadag iti fuel retailers. In paligip na iti transparency iti panagpresyo kan display tagdama presyo iti petrolyo para iti pagsayatan nag iti motorista kan consumers. Kadag ito'y awan pa iti natakwatan a panaglabsing manipod report iti monitoring task force. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena. Mga residente ng probinsya ng Romblon pinag-iingat ng Provincial Health Offices o ng Provincial Health Office dahil sa lumilitaw na King Cobra. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
3: Pinag-iingat ng Provincial Health Office Romblon ang publiko matapos ang mga ulat hinggil sa pagkakita ng mga king cobra sa ilang lugar sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa datos na ipinalabas ng PH o Romblon, kabilang sa mga lugar na nakitaan ng king cobra ay ang Barangay Camili at Barangay Bagsik sa bayan ng Alcantara, Barangay Punta, Barangay Balatukan at Barangay Limon Norte sa bayan ng Luok, Barangay Progreso Este, Barangay Progreso Oeste at Barangay Patuo sa Odjongan at sa Barangay Recto sa Odjongan, Romblon pa rin. Maring ipinaalaala ng PH o Romblon sa publiko na iwasang lumapit o manghuli ng ahas, gumamit ng flashlight kapag lumalabas sa gabi. Bantayang mabuti ang mga bata at alagang hayop at agad i-report sa barangay officials o MDRRMO kung may makikitang ahas. Kung sakali man ang makagat nito, iwasang galawin ng sobra ang nakagat na bahagi. Huwag laslasin o sipsipin ang nalikhang kagat ng ahas at agad na dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health facility para sa paunang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Ideal level ng functionality sa Child Protection Council assessment ng DILG Mimaropa iginawad sa Puerto Princesa. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
7: Naangkan ang syudad iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga marka sa igbuwat nga assessment iyang Provincial Highly Urbanized City Council for Protection of Children o PHUC-CPC ang DILG Mimaropa. Tingidikit ay karesibi ang syudad i plaque of recognition nga personal nga igdawat i Mayor Lucilo Bayron kadigan iyang flag ceremony sa New Green City Hall Crown. Diki ay mismo si DILG Regional Director Ray Maranan, City Director Myla Panganiban, IGDILG Local Government Monitoring and Evaluation Chief Andrew Gonsalvo ang agdawat ang diging nga dya para sa mayor ang syudad. Naangkin iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga marka nga 93.57 ing tanghal nga may ideal level of functionality sa assessment iyang PHUC-CPC. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Kalbayog officials nagsagawa ng benchmarking sa solar-powered cold storage sa Cagayan de Oro. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
8: Padayon ang paningkamot sa gobyerno lokal sa Kalbayog para sa mas moderno ng sustainable nga agrikultura. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang delegasyon nga nagbuhat sa benchmarking visit sa Agri Aqua Supply Chain Technologies Incorporated sa Cagayan de Oro City. Ginusisa sa grupo ang solar-powered cold storage systems nga gindisenyo para suportahan ang sektor sa agrikultura ng pangisda labi na sa mga lugar nga waray stable nga supply sa kuryente. Sumala sa mga opisyal ang teknolohiya nakakabulig pagpauswag sa food security, pagdugang sa produksyon, ngan paghatag sa inklusibo nga pag-uswag sa ekonomiya. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa renewable energy solutions agud magkamayada madasig ng eco-friendly nga progreso sa syudad. Nagpapakita ang aktibidad sa padayon nga paningkamot sa Kalbayog sa pag-explore sa inovasyon para sa kaupayan sa mga paraguma para pangisda ng lokal nga komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dakoy naman natin ang Mindanao, LGU Tandag City pinarangalan bilang regional winner youth category sa Paglaray Awards at Gawad Serbisyong Mahusay Awards ng DSWD Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
9: Gipamatud-an na usab sa dakbayan sa Tandag ang kamaayo nini diha sa serbisyo publiko o gapagpalambo sa sektor sa mga kabataunan. Human kini nahimong usa sa napasindugan sa gipaygayon nga DSWD Caraga Panata ko sa Bayan Awards 2026. Nasa Iran nga nakuha sa syudad ang labindako nga kalampusan diha sa Angat Kabataan Program nga giila isip Regional Winner Youth Category sa Paglaray Awards o Gawad Serbisyo Mahusay Awards. Kini nga pasidungog nagpakita sa epektibo o mapuslanong inisiyatiba sa dakbayan alang sa pagpalambo sa kabataunan. Giila usab ang mga

0: ang tulong mula sa IKES o IKES program ng DSWD. Ang kabangulat ihahati naman sa atin ni Nurida Salipjulkiram.
1: Hambuuk hi mosar sa kibad jumli deng hasiti abutan barangay kajetian inden ang sudu ang mga click mobile education at awa click may learners na kataima sin pilak tatapangan hababaan sin assistance to individuals in crisis situations at awa AICS sin Department of Social Welfare and Development at awa DSWD sin pichang patagwalu sin bulan May tahuniana hapagpangasubukan jumli kaya bahagi hini sin bakasitar bilang sin tumbukan abu sayaf amin sin maud siya ha tahun duang ibuhang putag dua iman nakawa sin tahun duang ibuhang putag pito. Habay tanya ang buo kang mga nahinang sebab sin pamindahin niya ha kabuki in makusugpang abiyabi sin Armed Forces of the Philippines ato AFP ato mga kasundaluhan iman na sina mga non-government organization ato NGO. Malago habay tanya kaya tawang sin click niya kabuhin niya online siya harap da pag grade 3 ina natalus. Habi hao na labi na ang kabulanin pag school nila mataod na habay tanya kaya hatihan niya aula na hapag-usal at pag-operate sin laptop. In siya ang natuwa na kiban mayroon pa usaha. Sabi ni natali niya usalun. In natay mapilak tatamangan din ha AICS program usalun hipagpuon sari-sari store nila Hawaii. Nando yung pagsarang sukulahin ni pag-click ni DSWD iban sin katanti mo kuha supaya labid dumayaw inakabuhi sin biya kanila former violent extremist habi na iba niya na. Din ha RP Holo Nurida Salipjulkiram para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salipjulkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bahagyang tumaas ang kita ng banking industry ng bansa sa unang tatlong buwan ng taon dulot ng mas pinalakas na pagpapautang na nag-angat sa kanilang interest income. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ng 2.9% ang net profit ng mga bangko sa 104.82 billion pesos mula sa 101.90 billion pesos noong 2025. Naitala rin ang 10% pagtaas sa kabuuang operating income habang lumago ng 12.4% ang net interest income dahil sa mas aktibong lending activities. Kahit mataas ang gasto sa pangungutang, patuloy na pinalawak ng mga bangko ang kanilang pagpapautang habang bahagyang bumaba ang interest expenses. Nakabawi rin ang kita mula sa trading activities bagamat nanatiling mahina ang foreign exchange operations na nagtala ng pagkalugi. Samantala, mas malaki ang inilaan ng mga bangko para sa reserba laban sa posibleng loan losses kasabay ng pagtaas ng kanilang mga gastusin, partikular sa sahod at benepisyo ng mga empleyado. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang banking system ng Pilipinas ayon sa BSP dahil sa matibay nitong kapital, sapat na liquidity at maayos na pamamahala sa panganib sa gitna ng umiiral na pandaigdigang kawalang katiyakan.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, magpapatupad naman ang Department of Agriculture o DA ng mungkahing presyo na 53 piso kada kilo para sa lokal na bigas upang mapanatili ang patas na bentahan sa merkado. Ito ay kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50 piso kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken na nagsimulang ipatupad noong Mayo 15 at tatagal ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ilalabas na sa lalong madaling panahon ang opisyal na kautusan matapos ang pakikipagpulong sa mga rice miller at

0: iba pang sektor ng industriya. Sinabi ng Kalihim na ang 53 piso kada kilo ay katanggap-tanggap sa mga stakeholder at makatutulong upang maprotektahan ang mga mamimili habang tinitiyak din ang sapat na kita ng mga magsasaka. Gayunpaman, nilinaw niyang ang SRP ay gapay lamang at hindi isang price ceiling kaya maaari pa rin magbenta sa mataas o sa mas mababang presyo ang mga negosyante. Dagdag pa niya, layunin itong panatilihin ang balanse sa buong supply chain. Samantala, ganap na ipatutupad sa susunod na linggo ang price cap sa imported na bigas upang makapag-adjust ang mga retailer at mamimili. Batay sa datos ng bantay presyo ng DA, nananatiling iba-iba ang presyo ng bigas sa Kalakhang, Maynila, kung saan ang imported premium rice ay umaabot hanggang 65 pesos kada kilo, habang ang lokal na bigas ay nasa pagitan ng 50 pesos hanggang 60 pesos kada kilo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, sa gitna ng umiiral na National Energy Emergency, iniatas ng Department of Energy o DOE ang sapilitang pagsali ng mahigit 8,000 gasolinahan sa Fuel Subsidy Program upang mas mapalawak ang saklaw nito. Layunin ng ahensya na maisama ang lahat ng lehitimong istasyon ng gasolina sa buong bansa bago ang Mayo 28, maliban sa mga walang lisensya at may problemang teknikal tulad ng kakulangan sa internet. Pinapadali ng programang ito ang pagkuha ng subsidiya para sa mga tsuper ng pampasaherong jeepney at UV Express. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel na may maximum na 150 liters bawat linggo. Naaprubahan na ng LTFRB ang mahigit 141,000 na pampasaherong sasakyan bilang benepisyaryo ng nasabing subsidiya sa buong bansa. Sa kasalukuyan, libo-libo na ang nakapagtala ng kalilang transaksyon sa programa. Mula sa paunang 50 gasolinahan sa Metro Manila, pinalawak na ito sa mahigit 4,000 istasyon sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng DOE. Samantala, umaabot na sa mahigit 13.3 million pesos ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan mula nang ipatupad ang programa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 20, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 70 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 16 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 6 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound naman ay 82 pesos and 71 centavos, habang ang euro ay 71 pesos and 62 centavos. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 89 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 44 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa, atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Win Peñano, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Stop and spot.
6: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
1: Spot the source.
6: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
1: Spot the purpose.
6: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
1: Spot the ownership.
6: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
1: Spot the time.
6: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
1: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
6: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball. Muling tatayong national team head coach ang veteranong mentor na si Sandy Arespaco Tiaga. Nitong Martes, pinangalanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si Arespaco Tiaga bilang bagong trainer ng Gilas Pilipinas Girls Under 18. Bago ang nasabing career, nagsilbi na itong head coach ng Batang Gilas noong 2019 at patagal na minanduhan ang iba't ibang collegiate at professional teams. Ito naman ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na maging mentor ng isang women's team. Sa panayam sa 51-year-old coach, nagpasalamat ito sa oportunidad na naibigay sa kanya at tiniyak na gagawin ang lahat upang mapahusay pa ang kakayahan ng women's basketball team. Nakatakdang sumabak sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup sa Yaba Qualifiers ang Gilas Girls sa susunod na buwan kung saan makakasagupa nito ang U18 teams mula Indonesia, Singapore, Thailand at Vietnam. Bukod kay Arespaco Tiaga, kinuha rin ng SBP ang serbisyo ni Tiffany Reyes at Sofia Dinagdise bilang karagdagang reinforcement ng national squad.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Usapang coach pa rin, tuluyan ng napuna ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang bakanteng head coach seat ng Gilas Pilipinas Women. Nito ring Martes ay napangalanan ang Canadian tactician na si Burke Thieves bilang bagong head mentor ng National Women's Squad. Papalitan ni BT si longtime Gilas Women coach Pat Aquino na ayon sa SBP ay ililipat sa bagong role na nakatuon sa paghahanap ng talent at grassroots developments. Bago ang kanyang gampanin sa Gilas Women, una nang nakilala si Thieves bilang isang player at coach sa Canada bago tumungo sa Japan. Katatapos lamang din ang coach stint ni BT sa Women's Japan Basketball League matapos na pamunuan ang pangangalaga sa Fujitsu Red Wave's na back-to-back champion mula 2024 hanggang 2025. Mula sa bagong role, susubukan ni Thieves na pahusayin panglalo ang laro ng Gilas Women na kasalukuyang nasa 30th puesto sa world rankings.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: Mula basketball, lipat naman tayo sa billiards. Napuntirya ni Jeffrey Ignacio ang una nitong World 9-Ball Tour title matapos na duminahin ang kababayang si Sian Mark Malayan 13-1 sa TAOM Arena Open sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Magandang sargo ang ipinamalas ni Ignacio dahilan para may uwi nito ang $10,000 prize money habang $4,500 naman ang naibulsa ni Malayan buwat sa pagiging runner-up. Bago ang final match, unang dinispatcha ng 33-year-old Q Master ang isa pang kapwa Pinoy na si Vincent Vicedo bago ang magkakasunod na pagpapatoob kina Lo Ho Sum ng Hong Kong, Clinton Manurong ng Indonesia at Liu Reteng ng Taiwan. Sumabak din sa kompetisyon si World No. 9 Ball Champion Carlo Biado, ngunit napayokod ng kababayang si Paolo Gallito 7-9 sa last 32. Ang TAOM Arena Open ang kauna-unahang World 9-Ball Tour na isinagawa sa Malaysia.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
7: At panghuli sa boxing naman, nagpahayag ng pagkadismaya ang Filipino boxer na si Carl James Martin hindi dahil sa resulta ng kanyang laban kundi sa venue ng match. Sa kanyang social media account, ibinahagi ng 28-year-old boxer na sa isang basketball court lamang isinagawa ang May 16 bout nito kontra sa kapwa Pinoy na si Carlo De Basilio. Dahil din sa kawalan ng dressing room sa lugar, sinabi ni Martin na nagsilibri nilang waiting area ang lilim ng isang puno roon, bagay na nagpamukhaan niya sa kanilang laban bilang isang barangay boxing event kaysa isang lehitimong title holder bout. Hirit ni Martin, bagaman kinikilala niya ang effort ng promoters at ni MP Promotions President Cian Gibbons, hindi anya katanggap-tanggap ang naging setup ng venue, lalo tila na baliwala ang kanyang ilang taong pagsusumikap mula sa pangangantsaw ng fans at bashers. Itong weekend nang talunin ni Martin ang kapwa Pinoy na si Carlo De Basilio via round 3 TKO dahilan para mapanatili nito ang malinis na kartada mula sa 28 laban. Bukod sa magandang record, kasalukuyang ranked number 2 si Martin sa World Boxing Organization, number 7 sa International Boxing Federation, number 12 sa World Boxing Association, at number 15 sa World Boxing Council.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
7: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa na Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Siyempre, pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano, at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pagbabangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service, narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniugnay ang mga Philippine Foreign Service Post sa iba't ibang dako ng mundo at maging o papunta sa ating Filipino diaspora o Filipino communities saan mang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama, ang inyo pong lingkod, Steph Vicente, na inyo pong makakatalakayan para sa more or less 30 minutes na usapan patungkol sa mga serbisyo pong ibinibigay ng ating mga embahada at konsulado maging sa kalagayan po ng ating mga Philcom worldwide po yan. At bago ang ating magiging talakayan sa araw na ito ay syempre pasasalamatan natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio, sa ating master control kasama natin sina Milo Jonella at Susan Aison, sa ating Warcast at siya rin tumatrabaho sa ating audio live streaming ng dyan si Justin Osias at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At dahil nabanggit ko na rin po kahit papaano yung ating mga platforms, ay inyo po kaming kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan ng official page ng Radyo Pilipinas World Service. So Radyo Pilipinas World Service lang po yan, walang labis, walang kulang. Ayan din po ang inyong hahanapin sa ating YouTube dahil doon po namin inilalagak ang mga re-uploads at replays ng ating mga live stream no mula sa FB kasi kung atin pong matatandaan ay may 30 days po no ang ating mga live streaming sa FB kaya kung gusto niyo pong mabalikan kahit sa mahabang panahon ang ating mga episodes nandyan po ang ating official YouTube channel. At syempre, dahil nabanggit ko rin yung audio live streaming, tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app. So, paano ba ma-access itong naturang application? Unang-una po, no, magpunta at mag-install, no, mag-download, mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga iPhone users po, no. Syempre, ay hindi naman po nakatambay lang, no, sa inyong mga cellphone ang ating mga, kumbaga, yung Evox PBS receiver app. Dahil syempre pagkapasok niyo sa mismong application ay inyo pong puntahan no ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayun, excuse me po. Ayan, nasa likod po natin no ang icon ng Radyo Pilipinas World Service upang syempre ay doon na po na pupunta agad no sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Pero syempre, nandyan din yung ating mga sister stations, nandyan din ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko, ang Sports Radio 918, nandyan din yung katabing-katabi natin no, na Radyo Magazine at yung dalawa po nating FM stations at hindi lamang po ang mga stations natin dito sa Central Office ng Presidential Broadcast Service ang napapakinggan. Nandyan na rin po ang ating mga provincial stations sa iba't ibang dako po yan ng Pilipinas. Kaya talaga po nga napakalawak na po kumbaga ang sakop ng ang reach no ng ating bureau dahil sa Evox PBS receiver app. At syempre, ito isa pang hindi pwedeng makalimutan. Dahil meron tayong tinatawag po na shortwave radio, yan po ay posible sa pagtutulungan po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala po no, bilang Voice of America o VOA. So paano po mapapakinggan ang ating mga programa no, sa pamagitan po ng ating transmitters sa Tinang Tarlac. Kung inyo pong matatandaan, ito pong babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko ay kumbaga replay na po ito no, ng Linggo ng madaling araw. Oras po dito sa Pilipinas. Bali, within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po. No? So, ito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies kung saan po pwede mapakinggan through short wave radio po, no? 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So, dyan lang po pupunta, no? Para po sa mga gustong makinig ng babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko via shortwave radio. At syempre, ay pupunta na tayo sa ating talakayan para sa araw na ito dahil mula sa Japan last week ay magtutungo tayong muli dito sa Jordan. No? Kumbaga pangalawang appearance na ito no, ng ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero actually, suki na po talaga sila no, dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya naman po, very glad and happy po tayo na makasama silang muli dito sa programa. At hindi lamang yung mismong embahada ang kasama natin, kundi ang mga representatives from Migrant Workers Office Jordan at maging po ng opisina ng OWA dyan sa Jordan. Ano ba ang pag-uusapan natin? Bakit ba natin sila inimbitahan para sa araw na ito? Dahil bukod sa, syempre umaandar po no, yung ating overseas voter registration no, para sa mga nais bumoto sa susunod na national and local elections, 2028 po yun. No? Pero syempre tayo ay nanghihikayat pa rin sa ating mga kababayan no, na bahagi ng Filipino diaspora at ng Filipino communities natin na syempre ay ating samantalahin no, gamitin natin ang ating karapatan na bumoto sa 2028. Kaya mamaya pag-uusapan natin yan, pero ang pinakapaksa kasi natin sa araw na ito ay yung tinatawag po no, na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan sa mga orphanage no sa naturang bansa. Pero syempre no hindi na tayo ang magbibigay no ng kabuang detalye dito dahil atin pong binibigay ang spotlight sa ating mga makakasama mula sa Philippine Embassy at sa Migrant Workers Office Jordan. Unahin na nating papasukin sa ating programa no, talagang babanggitin natin sila isa-isa no, bago natin simulan, opisyal na simulan ng ating talakayan. Unang-una na po sa ating listahan ng ating mga kasama dito sa programa ang may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan, walang iba kundi si Miss Geraldine C. Lucero Santos. Miss Geraldine, welcome po sa ating programa.
2: Yes, magandang hapon sa Pilipinas. Magandang buhay sa iyo, Steph. Salamat sa araw na ito.
1: Maraming salamat po, Miss Geraldine. Siyempre, isunod na po natin ang Assistance to Nationals o ATN Officer mula pa rin po sa Philippine Embassy sa Jordan. Walang iba kundi si Miss Charisse F. Malabanan. Miss Charisse, welcome po ulit, no? If I'm not mistaken, parang second appearance na po dito sa program. Tama po ba 'yon, Miss Charisse? Ayun po, Miss Charisse.
3: Thank you, Miss Stephanie. Salamat sa pag-imbita ulit sa amin. Binabati namin lahat ng taga-subaybay.
1: Maraming salamat po. At syempre, makakasama din natin na mula sa ating embahada dyan sa Jordan, si Sir John Danilo G. Jao Jr., ang Administrative Officer at OVR Administering Officer din po siya. Sir John Danilo, welcome po sa programa.
4: Good afternoon, Ms. Steph, and good afternoon rin po sa lahat ng mga iyong viewers.
1: Maraming salamat po. At dadako naman tayo, no, pabatiin na natin ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office at OWA dyan sa Jordan. Sa panguna po ng Officer in Charge at Assistant Labor Attaché po ng ating MWO Jordan, walang iba kundi si Sir JB John Vincent V. Baginda. Sir JV, welcome po sa programa.
4: Magandang araw po sa inyong lahat, Ms. Steph, at sa lahat ng taga-subaybay nga po sa lahat ng parte ng mundo. Good morning.
1: Maraming salamat po. At katabi na po niya, dyan, ang ating welfare officer mula naman sa opisina po ng OWA, dyan sa Jordan, walang iba kundi si Ma'am Rosaline R. Lavin. Ayan, Ma'am, welcome po sa programa.
5: Magandang araw po, Ms. Stephanie, at magandang araw po sa mga lahat ng kababayan po natin na sumusubaybay po sa inyong programa. Magandang araw po.
1: Thank you so much po. At syempre, ang makakasama po, another representative from OWA Jordan, ay ang ating case officer at interpreter, walang iba kundi si Sir Muhammad Ismail. Sir, welcome po sa ating programa.
6: Hello po, ma'am. Magandang hapon sa inyo lahat dyan. Thank you po for having us today.
1: Maraming salamat po. So tulad po ng aking nabanggit kanina, ay ang pinakapaksa po natin, no, is ito pong tinatawag na welfare visits ng Philippine Embassy at MWO Jordan dyan po sa mga orphanage sa naturang bansa. So matanong ko lamang po, no, ay ano po ba ang layunin ng isinasagawang welfare visits na ito?
2: Hi Steph. Una sa lahat, bilang may bahay ng ating ambassador dito, ang pinaka layunin natin dito is ipagpatuloy natin yung pagsubaybay sa kalagayan ng mga kabataan o mga anak ng mga Pilipina na nasa mga ampunan. At is malaman natin ang tunay na feedback na nanggagaling kung nasa maayos sila, malusog sila, may sakit sila, at kung ano na nangyayari sa kaso at kung magkakaroon ng pagkakataon na may pagsama na ang mga bata at ang kanilang mga magulang.
1: Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot. Ilan pong batang Pilipino ang kasalukuyang nasa pangalaga po, no, nitong mga institusyon na ito, at ano na po, no, yung kanilang kalagayan?
2: Sagot muna ako, Mrs. Steph. Paghuli naming bisita no nakaraang May 13 and May 7, I think, right Charis, no? Sa ngayon, meron kaming 9 na mga bata. Sa isang ampunan, may isang batang Pilipina na nasa edad na 15. At sa isang ampunan din, pero ito ay parang pribado, is may isang batang Pilipina nasa edad na 12 or 11. At sa pinakahuling pinuntahan namin, is meron doong 7 bata na nasa edad 10 araw at 4 na taon.
1: Meron pa po ba sa other resource persons? Meron pa po ba kayong mailadagdag po sa nabanggit ni Ms. Geraldine?
4: Hello. Katulad po ng nabanggit ni Madam Geraldine, tama po yun. Yun po ang kasalukuyang talaan natin ng mga bata na sa 3 institution po, may 9 na Pilipinong kabataan na sinusubaybayan natin. At maayos na maayos naman po ang kanilang kalagayan. Sa totoo po niyan, magaganda, malilinis at kahanga-hanga ang mga pasilidad nila. Kompleto po sila sa alaga ng mga child psychologists, psychiatrists, social workers, nutritionists. Meron po sila mga playgrounds, educational facilities. At yung mga programa po nila, nakatugon talaga sa personal growth, well-being, and social integration ng mga kabataan ito. Sa katunayan po, dumalaw po rito ang kalihim na Secretary Kakdak, kasama po si Madam Geraldine, si Ambassador Santos at yung buong team. Ano? First hand po na nila nakita yung mga pasilidad po rito at sila naman po ay na-impress sa mga ito.
1: Ito naman po, no? Ano-ano naman po yung masasabi natin na pangunahing isyung kinakaharap, no, sa legal at developmental status ng mga batang nasa mga orphanage na ito? Kahit sino po.
4: Yung unang-una po rito issue, if I may, ano, ang realidad na kinakaharap po namin sa legal issues nila, yung pagkakaroon po ng proper identity documents nila. Yun po yung unang hadlang, kasi po pag wala silang proper identity documents, hadlang po ito para maka-access sila ng tamang healthcare, immunizations, vaccinations. Minsan takot po sila kung sila yung walang tamang identity, walang papeles yung supling at yung nanay, sila po mismo hindi nakaka-access ng healthcare. Tapos sa developmental naman po nila, yung absence ng maayos na familial structure, wala pong ama, absent. Minsan yung mga bata lumalaki po sa care lang ng mga kaibigan kasama sa boarding house or ano. So, pero pinaka-importante po yung identity po, yung isa po sa mga nakikita namin. At doon po nagsisimula lahat ng interventions po namin.
1: From the embassy side, meron po ba kayong maidadagdag sa naging kasagutan po ni Sir JB?
3: Ms. Stephanie, okay, tama lahat ng sinabi ni Ala JV, no? So yun yung kasing identity, it starts with our kids, will they be allowed to enroll in school? So syempre bilang magulang, yun yung unang-una nating iniisip sa mga bata bilang tayo ay family loving nation sa Pilipinas, sa mga Pilipino, no? So yun, dun pa lang maiisip pa lang natin yung issue ng identity nila, whether they will be allowed to be immersed in this society in Jordan. So yun, malaking factor na yun na tinututukan ng EMWO at ng embahada.
1: Ito naman po ang aking susunod po na katanungan. Paano naman po nakikipag-ugnayan po, no, ang embassy or the MWO maging ang OWA sa pamahalaan po, no, ng Jordan, sa Jordanian government, particular po sa Ministry of Social Development, para matiyak po na maayos po, no, ang kalagayan nitong mga batang ito?
3: Meron po tayong sinusunod, Ms. Stephanie, na proseso through diplomatic channels. Ay nakikipag-coordinate po ang Embahada ng Pilipinas dito sa Jordan. Sa pamahalaan ng Jordan, sinisimula natin ito sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates. Ito ang counterpart ng DFA kung sa Pilipinas natin pinag-uusapan. So sinasabi natin na kailangan ng embahada ng impormasyon tungkol sa location or whereabouts ng mga bata na inilalapit sa atin ng mga magulang. Siguro yung mga previous natin na visits, nakikita natin doon yung sa Al Hussein Orphanage. But this time, we were able to successfully visit two more orphanages na merong dalawang separate na bata. So ito ay mga bago para sa record natin na nakita natin sila at nakadaupampalad natin sila. So through the Ministry of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, sila ang nag-i-inform sa Ministry of Social Welfare and Development sa request ng embassy. And then they coordinate doon sa mga orphanages. Hinihintay natin ang permiso bago tayo makapunta diretso sa mga orphanages na nabisita ng embassy.
1: Ito naman po, no, ano po ba yung proseso naman ng family reintegration para dun sa mga batang Pilipino dyan sa Jordan?
5: Okay. Magandang araw po ulit, Ms. Stephanie. So dito po sa Jordan, ang ating embahad, sa pangunguna po ng Philippine Embassy, Migrant Workers Office at OWA, tayo po ay may mga organizations po na tumutulong po sa atin. Tulad po ng Filipino Chaplaincy, ang Poveda Pontifical Mission, Popols for Christ, Youth for Christ at Pinta Kultura, sila po yung aktibong tumutulong po sa mga kabataan po para sa kanilang spiritual and psychosocial and emotional growth po. Dito po nagkakaroon po sila ng halimbawa aktibo po sila na tumutulong po sa simbahan. nagiging altar boys, altar servers po sila. Sila po ay meron pong mga nag-o-organize po ng mga youth youth training camps, ano po? May mga theater productions po na sinasalihan din po ng mga bata. Tapos one time po nagkaroon po ng pangmalakihang buwan ng wika na organized by the Philippine Embassy at ang Filipino organizations natin. So in that way po naipakita ang kultura ng ating Pilipinas po para pagdating po nila sa atin, sila po ay handa. Hindi po sila magkakaroon po ng culture shock. At isa pa po is may mga activities po tayo tulad po ng ang Pinto Kultura din po ay nagkakandak po ng mga drawings or any events po na makakatulong po sa kanila. Yan po.
4: Okay.
1: Ito naman po no, regarding the siguro maiduktong na natin ito. Ano po yung mga konsiderasyon po no upang masiguro na itong reunification po no ay naayon sa best interest po ng bata.
5: So, ang Jordan ma'am, bago po ang your reunification process.
1: Mm.
5: Ang Jordan authorities po through the Family Protection Department at Sharia Court ay masusing ginagawan po ng assessment kung ang bata at ang nanay ay talagang magulang po nila ito. So nagkakaroon po ng maternity o paternity test po.
1: Mm.
5: So ganun po sinisigurado po natin na hindi po na ang bata po ay mapupunta po sa tamang mga magulang. At isa pa po is nagkakandak din po sila ng assessment kung ang mga magulang ay handa na po ba na alagaan po ang kanilang mga anak. Yun po ma'am.
1: Meron pa po bang maidadagdag po from our other resource persons po regarding that?
6: Okay po, so as Wolof mentioned, usually there's a careful assessments by the local authorities in Jordan whether family unification is possible. Then this will be approved through the Sharia court, or it is the Islamic court here in Jordan. Otherwise po, the child will remain under their facilities. And once the child becomes 18 years old, they are not simply being abandoned,
1: mm-hmm.
6: but rather if there's like in the case that family unification is not possible, there is a stage or this child or young adult will move to what we call aftercare or independent living support. So the government and the social organization help young adult by providing education opportunities, vocational training, housing support, psychological care, and assistance in finding jobs. The main goal of this independent living support is to help young people or help the young adult to become independent and successfully integrate into society instead of facing adulthood alone.
1: Ito pa rin po no, dito pa rin po tayo sa MWNO. Dahil lang pag-uusapan po natin ay yung repatriation naman po. So ano yung papel po no ng MWO and also ng OWA sa pagpopondo po at pagsasaayos po no ng repatriation para po sa mga bata na nasa orphanage.
4: Yes, may answer. Ms. Steph, yung ano, mandato po ng ano sa pag-create po ng DMW law, ano, naging mandato rin po namin at nilinaw po ng batas na ang mandato namin ay hindi lamang po para sa mga OFWs kundi rin po pati sa mga pamilya nila, lalong-lalo pat po yung mga bata na nasa ganitong sitwasyon. So, trabaho namin po yung repatriation. Usually po, ito yung mga pumapasok ng pag-violation ng immigration law. Papasok po sila pag sila po ay nadadakip. Sila po ay papasok sa tinatawag na deportation process. At doon po nalalaman na lang namin pagkatapos or during the deportation process na sila po ay mga may mga supli. May mga pagkakataon naman na nung sila ay dinakip, nakikita na po na may mga anak sila. So tinatrabaho po natin yan sa pakikipagtulungan namin sa embahada at saka yung good team po namin. Sabay-sabay po namin nilalakad yan hangga po ma... So napaghihiwalay yung mga nanay, pinatrabaho po natin na makapag-reunify sila. May nakalaan pong pondo ang gobyerno para dito. Sa part po ng DMW, kasama po ng batas, andyan po yung tinatawag na Action Fund. So, tapos, hanay naman ng OWA, meron naman pong sapat din pondo na galing naman po sa Emergency Repatriation Fund. Ito po yung mga pondong ginagamit natin para sa pag-repatriate ng mga ganitong cases po.
1: Balik po ako sa ating embassy, no? Paano naman po minomonitor ng ating embahada ang mga natitirang kaso ng mga batang Pilipino dyan sa Jordan?
3: Sa pakikipagtulungan po natin sa Migrant Workers Office at sa OWA, tinututukan natin unang-una yung regular na pagbisita sa kanila, no? As much as possible, we visit them at least once every quarter. So, ina-assist natin yung nakikipag-coordinate tayo sa EMO at sa OWA kung ano pa yung mga cases na ongoing, paano matutulungan ng embahada na ma-illegalize yung mga documents para yung mga nagpakasal na ng mga magulang ay maging legal na yung married status nila. At dahil married na sila, pwede na nilang kunin yung mga anak nila na bunga ng pagiging non-marital na status ng mga nanay sa kanilang mga sa tatay ng mga bata. So yon, it becomes yung whole of government approach hanggang sa successfully nga ay napapauwi na yung mga bata, kagaya ng dalawang bata na napauwi nung nakaraang buwan.
1: And speaking of that po, maari po bang ninyo po na maibahagi, no, yung details na nito nga pong reunification ng dalawang batang Pilipino kamakailan? Pwede pong sumagot kahit sino po?
3: Sir JP.
4: Yeah. Ito po ay nangyari noong April 16 lamang. Ang kaso pong ito, katulad po ng nabanggit ko kanina, ito po yung may mga immigration violations yung mga ina. Tapos madidiscover po natin or kaya nung time na sila ay na-apprehend, may mga anak sila, agad-agad po itong mga bata dinadala dun sa child care institutions. Tapos yun na nga po yung stumbling block, legal stumbling block, kung walang papel. Yung isa po rito, kinailangan pa namin magpa-DNA test. Talagang gagastusan po ng gobyerno natin para ma-establish yung maternity o paternity po nito. Nung naitrabaho na po namin, naging madamdamin to masyado to, Ms. Steph, kasi mga ilang buwan din po silang hiwalay. At ang reunification po nitong mag-ina ay nangyayari sa airport na po. Tapos sa natrabaho natin both sides sa case po ng mother, habang pong hinihintay natin na ma-resolve tong kaso, dinadalaw po namin sila din sa detention, ano? At every month nagbibigay tayo ng tulong from the Action Fund, from the OWA Fund, binibigyan natin sila ng pang-load. Minsan may mga hinihiling yan, mga vitamins. Normally yung mga ganitong nanay, ang hinihiling nila sa amin, na ginagawa namin nila Cherise, usually yung picture po ng anak nila. Kasi hiwalay po sila. Tapos pag naayos na po, naging madamdamin po ito, nagkita sila sa airport, naayos na po natin lahat, may repatriation alert naman pong ginagawa yan agad-agad. Nung nabanggit po natin ito kay Secretary Kakdak, natatandaan ko po, inutusan niyo pa yung isang assistant secretary namin, si Ms. Reggie, na sunduin po. At andun na kasama nila yung mga social workers natin para sa magiging pangangailangan po nila sa Pilipinas. So ganun po yung story ano nangyari nung huling dalawang na ano na i-repatriate po natin.
1: And sige po, go ahead po.
2: Okay, mabanggit lang ako dahil wow, yung umalis na dalawang mga batang yon, actually wala ako noon pero naikwento sa akin na talagang madamdamin yung pagtatagpo. Kasi may isang bata tayo do sa isang orphanage. Ang pangalan niya is si Blank Blank. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya ngumingiti, walang expression talaga, Mrs. Steph. Pero nung nagkita silang mag-inadawa, na kwento is, ngumiti na yung bata at talagang na yung lukso ng dugo niya sa ina, talagang nakilala niya agad. Yun ang nakakaiyak talaga, na talagang totoong totoo.
1: That's good to hear po, no? Dahil kahit po kami ay na-touch po, no, dito sa istoryang ito.

0: from December 2025 to September 30, 2027. So, yan po yung kinalaga ng COMELEC para po mag-open ng registration for our nationals dito po sa Amman, sa Jordan po. So far po, nagsimula na nga po siya. And as of today, we have around 102 new registrants. So, dagdag po yan sa mga registered voters na po. So, paalam ko rin po sa inyo, so far po kasi ang registered voter natin dito sa Jordan is around 3,000, less than 3,000, mga 2,800. Ganun po kasi ang registration sa abroad. Pag nag-register po kayo, para rin po sa kaalaman ng lahat, once nag-register po kayo at meron po mga election cycles na hindi po kayo nakaboto, ma-deactivate po ang inyong record. So, importante po na pinapaalam po namin sa mga kababayan dito na always check with the embassy po as deputized COMELEC representatives yung records po nila. So, towards that naman po, ang Philippine Embassy, during office hours, open po tayo for registration. At the same time, nagko-conduct rin po tayo ng tinatawag na mobile and field registration. So, ginagawa po namin yan sa labas ng Philippine Embassy. So, ang mobile po is ginagawa po sa Aman, sa mga iba-iba pong mga community events, community centers, at sa mas malalayo naman po yung mga field missions, yung mga mas malayo-layo po sa Aman, which is outside Aman, dyan po sa Aqaba or dito po sa Dead Sea. So, yun po, ini-encourage po namin palagi ang ating mga kababayan dito sa Aman na i-check po ang record nila kung active pa po sila at yung mga hindi pa po talagang nakapag-register, yung mga bagong dating po sa Aman, to register po to vote for the next election sa 2028.
1: Speaking of pang-encourage po, no, ano po mga
0: Opo.
1: At least yung mga information campaigns na
0: Opo.
1: ginagawa po, no, ng ating embahada diyan sa Jordan upang mas makahikayat pa po, no, especially yung mga bagong botante for the 2028 elections.
0: Ang malaking effort po ng isa sa mga malaking effort po ng mga embassies sa Aman po and other embassies abroad is yung mga mobile and field registration. So yung mga hindi po talaga makapunta sa embassy, kami po ang pumupunta sa kanila. So i-announce ko rin po na for example in the next few weeks po we have meron po kaming dalawang naka-scheduled pong mobile outreach registration. Sa isa po is sa May 28 po. Gaganapin po yan dito sa Aman at yung mga information po kasama na po yung mga rules and regulations sa registration nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19 dito po sa may Annunciation Hall po. Tapos isa pa po pala yung sa may Aqaba. May naka-schedule pa po tayong outreach activity sa 24 to 26 May. So yun po, yun po yung mga malaking effort ng embassy para ma-promote po talaga lahat ng mga registrants. Of course, lahat po ng mga nagbo-walk-in po dito sa embassy, ini-encourage po yan. Binibigyan po namin sila ng information to register, i-check po yung record nila. So yun po yung constant na ginagawa po ng Philippine Embassy.
1: And of course, no, just para medyo hindi naman maalarman, no, pero ma-notify natin, no, yung ating mga possible new voters diyan sa Jordan hanggang kailan po ang overseas voter registration.
0: Ang registration po right now po is hanggang September 2027. Yun po ang rule po ng COMELEC.
1: Siguro po, no, sir, ano-ano na lamang po ang inyong mga paalala sa ating mga yung mga botante na at maging dun sa mga gusto ng maging botante nating mga kababayan sa Jordan.
0: Yun nga po, napaka-importante po talagang mag-register dahil napaka-importante rin pong bumoto. Ang pagboto po is karapatan.

0: patampo ng nating lahat na Pilipino para po mag-participate tayo actively sa ating bansa kahit nasa abroad po tayo. So this is one of the ways to be active and to do our part, to do our share sa iuunlad po ng ating bansa. So yan po yung message namin sa community dito sa Jordan na mag-visit po sa embassy or mag-participate po sa mga mobile outreach namin to register po, to check the records. Yung mga hindi pa po nakapag-register, mag-register na po. Yung mga dati naman po nakaregister, i-check po nila yung mga records nila kasi baka na-deactivate na po sila. Mahirap pong malaman kasi pag naka-miss na po kayo ng mga ilang eleksyon, natatanggal po kayo sa listahan. Dati po, registered sila. Tapos, ang idagdag ko na rin po, Ms. Steph, na ang COMELEC po, siya po ang nagpapalakad nitong overseas voting. They always come up with ways po para mapadali ang registration, lalo na po ang pagboto pagdating ng eleksyon para sa ating mga kababayan sa abroad, overseas. Isa po dito is yung since nung huling election po, nung May 2025, nagbago na po yung mode of voting natin. Naging internet voting na po siya. So that's one way na na-address po yung mga concerns ng Filipinos abroad, lalo na po, for example, dito sa Jordan, na mas madalian po nilang makaboto. So hindi nyo na po kailangan pumunta sa embassy sa araw ng botohan. Kasi nga po, internet na. So internet-based na. Of course, para po makapag-participate doon, dapat po, registered po kayo. So, yun po ang importante nating message. Mag-register para po makaboto.
1: With that, maraming salamat po, Sir John Danilo. Babalikan ko na po, no? Ang para naman sa final message in regards sa ating previous topic dun sa yung welfare visits, no? Ng ating Philippine Embassy at ng MWO and OWA Jordan, no? Sa mga orphanage dyan sa naturang bansa. Siguro unahin ko na pong hingan ng final message ang ating mga representatives from the Migrant Workers Office and OWA Jordan. Go ahead po.
2: Yung usual na yung usual na bilin po namin sa kanila, sumunod po lagi sa batas. Sa alituntunin at batas ng bansang Jordan na bilang host country, at hanggat maaari to strive for to have proper work permits para hindi po maging hadlang sa mga magiging supling nila at hindi po mahirapan dahil kawawa po ang bata palagi sa mga ganitong sitwasyon.
1: Okay. And of course, our representatives po sa ating embassy, no? Siguro unahin ko na po muna, bago ang message ni Ms. Geraldine, unahin ko po muna ang message mula naman kay Ms. Charisse. Go po, Ms. Charisse. Ayun po, Ms. Charisse. Ay, nakamute daw po kayo.
3: Ms. Stephanie, I will give the floor to Madam Geraldine po for the last message na lang. Sure. That's for the embassy.
1: Sige po. Ms. Geraldine, go ahead po.
4: Okay, Ms. Steph. Bilang isang nag-oobserba sa buwan-buwan na pagbisita sa mga orphanage, siguro ang masasabi ko lang is, para sa mga nagbabalak na mag-abroad, papunta dito sa Amman o sa ibang GCC country, unang-una, lagi nyo isaisip yung focus nyo kung bakit kayo pumunta dito sa bansang ito. At alamin nyo, tama yung sinabi ni Sir JV, alamin nyo yung batas, mga legal na mga maaari nyong maging pagkakamali nyo. Dahil sa pagkakamaling nagagawa, ang pinakakawawa is yung mga bata. Napakahirap ng sitwasyon nila dahil nawawala sila sa piling ng mga magulang. Basta trabaho lang kayo, mag-focus kayo, at sumunod tayo sa batas ng bansa dahil tayo sandali lang tayo rito. Yun lang, Mrs. Steph.
1: Maraming salamat po, Ms. Geraldine, for that final message. And with that, maraming salamat sa lahat ng ating mga resource person for today's episode ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Mabanggit ko na sila isa-isa mula sa ating Migrant Workers Office Jordan, nandiyan ang ating officer in charge and assistant labor attaché, si Sir JB John Vincent V. Baginda. Nandiyan din ang ating welfare officer from OWA Jordan, kay Ma'am Rosaline R. Lavin, at syempre ang ating case officer and interpreter po, no, from OWA Jordan din po, kay Sir Muhammad Ismail, at syempre sa ating mga representatives naman from the Philippine Embassy in Amman, Jordan, sa ating administrative officer and OVR administering officer kay Sir John Danilo G. Jao Jr., sa ating assistance to nationals ATN officer, no, mula pa rin sa Philippine Embassy in Jordan kay Miss Charisse F. Malabanan, at syempre sa ating sa may bahay po ng ating Philippine Ambassador to Jordan kay Ma'am Geraldine C. Lucero Santos. Sending regards po kay Ambassador Wilfredo Santos as well. At dito na po, nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Siyempre, isang roll call ulit sa ating mga kasama dito sa studio, sa ating master control, nandiyan si Ma'am Susan Aison at si Sir Milo Jonella, sa ating Warcast at sa ating audio live streaming, nandiyan si Justin Osias, at ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
5: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Batay ho dun sa inisyal na ulat, meron daw hong nasawi. Pero atin pong yan beberipikahin, straight from the source. Ano po ang nangyari, what transpired sa pagbagsak po nitong eroplano na ito? At anong klaseng eroplano ito? Yun ang ating aalamin ho yan mamaya. Pagkat ito ho nangyari, ngayong, bagamat nangyari po ito, ngayong tanghali o kanina umaga? Oo. O kaninang alas 10 ng umaga. At naiulat po ito dakong tanghali at kinumpirma nga ho ng Air Force dakong hapon na. Kaya maya-maya ho ha. Yan no, yung sinasabi bumagsak na eroplano na yan ano. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye niya mamaya. Susubukan po natin na makipag-ugnayan sa Philippine Air Force kaugnay po ng balitang iyan. Mark in! Pwede mintaan, samahan niyo po muna ako, ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Dito po ang inyong palatuntunang
5: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: At ipo muna ang dakuan ng mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, mga kababayan. Kooperasyon sa seguridad at enerhiya, tatalakay nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Japanese Prime Minister. One China Policy, kinilala ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, nag-inspeksyon sa drainage improvement project dyan po sa Quezon City. Korte Suprema, Ibinasura po ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na magdabas ng temporary restraining order at status ko anti-order kaugnay ho sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban ho sa kanya. Pag-aanda naman ng prosecution sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kasado na. Summons ng impeachment court natanggap na ng Office of the Vice President. Trainer aircraft ng Philippine Air Force bumagsak sa Tuba Benguet habang nasa navigation training flight. At Department of Health naka-alerto na sa posibleng pagpasok sa bansa ng Ebola virus.
7: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ang inyong pong napapanood sa gawing kaliwa ng inyong mga bista, mga kababayan, sa ating live streaming ay ang sitwasyon no, sa Quezon Avenue sa Quezon City. Yan po, makikita nyo po na nasa katamtaman hanggang sa may kabigatan po ang daloy ng trapiko. Yan po yung papunta ng Quiapo area, mga manggagaanin po ng Quezon City Memorial Circle. At na sa mga sandaling pong ito ay nagsisimula na nga hong bumigat ang daloy ng trapiko dahil nga ho sa rush hour na. Kaya yung mga dadaano ha, kaya manatili ho nakasubaybay sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga live updates natin. May sitwasyon naman ho sa lagay na ng trapiko sa Metro Manila. Labing siyam na sandaling makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa iba pa sa ilip ng mga balita, nagsagawa po ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Drainage Improvement Project sa E. Rodriguez Corner, Araneta Avenue sa lungsod ng Quezon. Kasama ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na magpapataas ng drainage capacity na aabot po sa 10.18 cubic meters per second mula sa dating 1.9 cubic meters per second. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi lamang sa Metro Manila gagawin ang ganitong proyekto. Dangan nga lang at ang isa ang E. Rodriguez at Araneta Avenue sa mga inuna dahil sa masyadong highly populated at maraming maapektuhan tuwing bumabaha. Ang sabi nga nila, umihingalan daw ho ang daga, baha na ho sa area na yan, mga kababayan. Kaya yan po ang tinututukan ngayon, kung paano maiibsan yung mataas na pagbaha po dyan. Kadalasan noon sa may barangay Santo Domingo ay halos nagpas tao po ang nagiging pagbaha po dyan. Pero ngayon po, binibigyan na po yan ng atensyon at meron na po mga isinasagawa dyan ang Quezon City Government at ang Department of Public Works and Highways kung paano po maiibsan ang epekto po ng pagbaha dyan sa lugar na yan. Isa lamang anya ito sa ginagawa ng Metro Manila o ginagawa sa Metro Manila at buong Pilipinas na kung saan kasama sa paglalagay ng pumping station sa mga hakbang na ginagawa po para maibsan ang problema sa baha. Positibo naman na po nung ehekutibo na mararamdaman ang epekto ng proyekto sa paparating na tag-ulan.
7: Mark in, mark out.
6: 20 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, hindi tumitigil ang Administrasyon Marcos sa paghahanap pa ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, particular na sa linya ng enerhiya at presyo ng krudo. Sa ikatlong uplift committee meeting, pinagsiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng pamahalaan sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon po kay Presidential Communications Office o ayon po sa Presidential Communications Office, apat ang nagsisilbing priority areas ng pulong. Una, ang reparation at reintegration ng mga OFW sa Middle East. Pinatitiyak din ng Pangulo na ligtas ang pagbabalik bansa ng mga ito at ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagsisiguro na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ika-apat ang pagtitiyak naman na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, tiniyak po ng Department of Budget and Management sa Pangulo, may sapat na pondo ang pamahalaan para may pagpatuloy ang mga programang ito ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026. Mark in. Mark out. 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon, pinalawig pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Ayon po sa NGCP, ito'y bunsod pa rin ang manipis sa supply ng reserbang kuryente sa grid. Batay sa datos sa NGCP, nasa 2,692 megawatts ang available capacity sa Visayas Grid habang umaabot naman po sa 2,503 megawatts ang peak demand. Kabilang po sa mga dahilan ng pagpapalawig ng yellow alert ay ang pag-ooperate po ng malalaking coal plant sa Visayas gaya ng TVI-1, TVI-2 at PEDC-3. Gayun din ang pagtaas po ng forecasted system demand na nasa 95 megawatts. Iniulat din ng NGCP na siyam na power plants na naka-force outage ngayong Mayo at 15 naman ang mga planta ang tumatakbo sa derated capacities. Mark in! Mark out! Nagbabala naman ang pag-asa sa posibleng malalakas na bagyo sa Pilipinas mula Hunyo hanggang Agosto. Kahit pinaghahanda po ang publiko sa mga posibleng epekto nito, maaari mabuo ang malakas na weather system sa pinagsanib ng sa pagsasanib po ng habagat at tinatawag na Super El Nino na posibleng magdulot po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bagay po ng bansa. Batay sa pag-aaral ng PAGASA, umaabot po sa 72% ang posibilidad ng mga ganitong kombinasyon ng mga weather pattern. At ayon po kay Annalisa Solis, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, maaaring dumala ang epekto ng habagat, particular na sa western section ng bansa kapag sumabay ito simula ng, sa pagsisimula ng tag-ulan. Dagdag pa ng Weather Bureau, kahit maaaring kaunti na lamang ang mabuong bagyo sa nasabing panahon, posible naman maging malalakas sa mga ito at na maaaring magdala ng matinding pag-ulan, malalakas na hangin o di kaya naman ay pagbugsubugsong ulan na may kasamang malakas. Ngunit nahagupit po ng hangin kapag ito po'y tumama na sa kalupaan. Mark in,
7: mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
6: Ang oras po natin,
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
17: Radio Pilipinas and Capital 104.3
7: Collab.
17: Sports Radio. Radio Pilipinas.
18: World Service.
19: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa.
19: Para sa mas malawak.
17: Mas maraming mararating.
19: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
17: Radio Pilipinas.
7: News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
20: pag-uusapan.
21: World News in 5.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
23: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
25: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
26: Sports Radio. 918.
27: Radyo Magazine. 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radyo Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
44: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
45: Good news!
46: Yay!
45: Good vibes! I-mark in muna yan!
46: Fake news!
45: Fake news!
46: Disinformation!
45: Disinformation!
46: Mark out muna yan!
6: Nasa linya po natin, Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Nakakuha po kasi ng mataas na trust and performance rating ang AFP, Armed Forces of the Philippines, sa pinakahuling tugon ng MASA survey. 72% po ang nakuha ng trust rating ng AFP habang 70% naman ang nagsabing kontento ang 100% ng adult Filipinos na tinanong po na sa survey sa performance ng AFP. Colonel Padilla, ma'am, magandang hapon po sa inyo.
47: Magandang hapon, J. Mark, and magandang hapon sa inyong mga tagapagsubaybay.
6: Una muna, ma'am, congratulations sa buong sandatang lakas ng Pilipinas sapagkat sabi nga eh, all-time high ang nakuhang trust and performance rating ng AFP sa tugon ng MASA survey ng Okta Research, ma'am.
47: Yes, J. Mark, no, masaya din kami dito sa lumabas nga na resulta nitong survey na ito. But beyond that, no, it also poses a challenge for us na dapat itong tiwalang ito eh hindi natin masira. At of course, we have to be live up to the expectations ng ating mga kababayan. Itong 72% na ito, Mark, hindi lang ito isang numero sa papel, no? Boses yan ng ating mga kababayan na nakakakita po, no, nakakaramdam at nakinabang sa serbisyo ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
6: Mm-hmm. Pero ma'am, anong tingin yung factor dito na sabi nga nakapukaw, no, sa atensyon ng ating mga kababayan na nakakumbinsi sa kanila na may nararamdaman namin ang AFP, lalo na sa mga isyung mahalagang isyung pambayan na sabi nga, involved ang armed forces.
47: So, J-Mark, kung makikita mo, no, as we have evolved to be a very professional armed forces, we are all over the place ka, kung bag.
6: Mm.
47: Yeah.
6: Apo. Yes, ma'am.
47: No. Apo. Ang AFP ninyo, hindi lang kami diyan sa towards sa humanitarian assistance and disaster response. Nandiyan diyan tayo, no, sa mga sakuna, no, tumutulong tayo. Nauuna tayo na sa front lines tayo niyan. And over and above that, J-Mark, nandiyan din tayo sa development ng na gusto nating makamit. So kung makita niyo as we transition from internal security operations to territorial defense, no, nandiyan diyan na tayo na binubuksan natin ang mga areas na na-clear natin, nagkaroon na tayo ng turismo dyan, and hindi rin natin pinapabayaan yan kahit nagbukas na tayo, no? Andiyan dyan pa rin tayo para siguraduhin na secured yung area para panatag yung kalooban ng ating mga kababayan at ang mga kahit na mga dayo, no, na pupunta doon para sa turismo.
6: Mm-hmm. And given yung situation din, ma'am, no, we are shifting to external territorial defense. Yung ating kampanya sa West Philippine Sea, yung ating pag-debunk dun sa mga fake news na lumalabas, lalo na sa social media, at lalo na, ito nga lang, kalalabas nga lang, no, mismong ang Department of National Defense nga nagsabi na kanilang tinutuligsa nga yung naging huling pahayag ng Chinese Defense Ministry na yung hayagang pag-aangkin sa ilang features po ng Pag-asa Island at ng sabi nga ng Lawak Island, na sabi nga okupado ng mga Pilipino at nasa ilalim po ng munisipalidad ng Kalayaan na Palawan. Yung mga ganitong sabi nga pagbasag natin sa naratibo ng China, to be particular, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea, tingin nyo na naging epektibo yung ating sabi nga paglaban sa mga misinformation, disinformation, ma'am?
47: Alam mo, J-Mark, yan talaga yung pinagtuunan natin ng pansin. Ang greatest weapon natin nga dito sa usaping ito ng West Philippine Sea is yung katotohanan, no? Our greatest weapon is the truth. So with the transparency initiative, no, nakikipagtulungan tayo with other government agencies, no, pinapakita natin kung ano yung talagang sitwasyon dyan sa ground. In fact, even kayo, no, sa media, as you exercise responsible reporting, kasama din kayo namin dito sa paglibot dito sa mga areas dyan sa West Philippine Sea. So nakikita talaga nila yung talagang totoong nangyayari based on even third party accounts. So this proved also very effective, and nakikita natin na yung ating mga kababayan na appreciate nila na meron din silang say dito sa usaping ito, no, sa pagkalat ng disinformation, misinformation, malinformation, no. Kahit na normal na mamamayan, no, na nasaan man dako ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao, pwedeng maging parte ng usaping ito as they are also part of the voice that spread the truth dito sa mga nangyayari dyan sa ating sa West Philippine Sea. So with that, nagpapasalamat kami na napakarami na nga na, sa ating mga kababayan ang nakakaalam tungkol dito sa usaping ito. In fact, J-Mark, dito nga sa lumabas na survey, no, 8 out of 10 Filipinos trust the AFP, and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. At ang isa pang malaking magandang mensahe na makuha natin dito sa survey na ito, karamihan ng ating kababayan suportado ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. So nawa, no, and dito sa result ng survey na ito, makita din ng ating mga policy makers, and we are able to be supported dito sa ating thrust towards the modernization of the armed forces of the Philippines.
6: Ito, ma'am, yung nangyari, itong isa pang sabi nga nakikita rin na major contributor dito yung ating campaign against insurgency, no, dahil ito yung mga recent issues regarding insurgency, talagang ang lakas nung mga sabi nga yung mga kumokontra, no, sa sabi nga yung mga kumokontra doon sa mga naging operation nga ng AFP nitong mga nakalipas na araw, pero lumabas na yung ang mga tao mas pumapanig sa AFP dahil ang gusto ng tao eh matapos na once and for all itong mga bakbaka na ito, lalo na sa mga kanayunan, lalo sabi nyo nga kanina eh napapalakas na natin ang turismo, lalo na doon sa mga dating lugar, sa mga lugar na dating infested ng mga komunista, dating lugar ng mga bakbakan, ngayon eh malaya nang napagpapasyalan ng ating mga kababayan.
47: J-Mark, kung titignan mo nga, no, through the years, alam naman na ng ating mga kababayan kung ano ang katotohanan dito sa mga pangyayaring ito. So, mulat na ang ating mga kababayan. In fact, when you look at yung pulso ng ating mga kababayan, no, as they give their comments and their ano po, no, reactions, talaga naman po naiintindihan na nila yung yung sitwasyon dito sa ating kanayunan, no. So, ang tinitingnan natin dito, pagod na yung ating mga kababayan. In fact, ito pong mga operations natin are intelligence-driven. And ang intelligence-driven ito, the intelligence comes from dun sa mismong mga residente na dito sa mga lugar na ito. Pagod na sila sa karahasan, pagod na sila sa gulo. Gusto na natin, no, na magtungo nga towards a developed nation. So, nakikipagtulungan na sila sa atin para nga masugpo na ito once and for all, itong insurgency na ito. And ito nga natitira na lang sa hanay nila na ngilan-ngilan na lang, J-Mark, binubuksan natin ang ating pintuan para sila ay magbalik loob sa pamahalaan, magbagong buhay, no? At join us towards a bigger challenge out there, which is territorial defense. At hindi ang ating kapwa, kapatid na Pilipino ang ating kinakalaban, kundi kung ano yung dapat na pagtuunan natin ng pansin.
6: Mm-mm. Dito, ma'am, isa rin sa, sabi nga, mga issue, no, na tinitignan din na nakapagka-contribute. Nabanggit nyo kanina yung presence ng armed forces na nakikita kahit saan. Sa inyo po pananaw, ano po ba yung mga best practices na o dahilan, sabi nga na map na patatag ng AFP ang relasyon sa taong bayan, lalo na't mapanatag yung kaninang kalooban na nandyan ang AFP, pwede na kami makatulog sa gabi dahil nababantayan kami.
47: Well, yun nga yun, J-Mark, no? In a nutshell, parang we humanize the AFP as we have been a professional organization. Mm-hmm. So, katuwang kami, no, ng taong bayan, ng iba't ibang ahensya towards, yung mga programa natin for the development of the country. So, ang sabi ko nga, hindi lang tayo puro, gera o gulo. Mm-hmm. Ando dito na tayo sa humanitarian assistance, disaster response, pagtulong sa ating mga kababayan, na yan naman talaga yung mission natin, to protect the people and secure the state. And nakikita natin sa lahat ng mga mga grupo, katulad yung NTFL-CAC, isang malaking player ang AFP sa bawat grupo, no, na nag-i-implement nitong mga mga programa nila. So nandiyan na tayo sa even our peace process have gone into leaps and bounds. And malaki din po ang papel na ginampanan ng AFP towards dito sa mga nation building na mga efforts. So sa lahat ng sangay ng yan, meron pong miyembro ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kung anong kaya natin itulong, ibigay na manpower o ang ating mga logistical assets, lahat po yan para po sa ating mga kababayan. So dito naman, J-Mark, ang sinasabi natin dito ay hindi ito complacency, no, na magre-relax na tayo dahil sinabing malaki na yung tiwala ng bayan. Kung hindi, mas challenge pa ito. Hindi ito literal na konteksto. Ang ibig sabihin nito, mataas yung rating natin, hindi po ito pahinga para sa amin. Ito ay isang fuel, no, that drives us na mas lalo pa kaming magtrabaho para hindi mawala yung tiwala na pinagkaloob sa amin ng taong bayan.
6: Nabanggit nyo nga po yan, ma'am, na sabi nyo nga it's a challenge, di ba? It's not complacency but a challenge. Dito sa survey, medyo sabi nga nagkaroon lang ng konting pagbaba, no, ng porsyento sa bahagi po ng Mindanao. Ano po ang sa tingin niyo ang mga dapat pang gawin ng AFP upang sabi nga makuha yung buong tiwala ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao, given nga, base nga po dito sa lumabas na survey, ma'am?
47: Well, ito nga, J-Mag, no? So, titignan mo siya, hindi tayo nagtatago dito sa bilang na yun. So we own this number, no? Yung 45% na yun, hindi yun pag-atake sa AFP. Yes. Ang tanggap namin dito is hamon ito para sa amin. Mm-hmm. And para sa sandatahang lakas ng Pilipinas, hindi kami tatakas dito sa hamon na to. But we will run towards it, no? Patuloy kaming maglilingkod sa Mindanao hanggang sa maabot natin, no? Yung bawat puso ng bawat Pilipino doon. So ang tinitignan natin dito, itong ang usapin sa West Philippine Sea, hindi lang ito usapin dito sa Luzon, no? Ito ay nagtatranscend sa buong Pilipinas, no? Ito ay usapin tungkol sa food security natin and sa economic security natin, sa energy security natin, and our security as a nation in general. So soberanya itong usapin dito, no? So we are really trying our best to really reach out to the whole of the nation, no, para talagang higit na maunawaan ang lahat ng usapin na ito na kinakaharap ng hindi lang sa sandatahang lakas ng Pilipinas but for us as a whole nation. And we accept this challenge, no? Patuloy pa rin nating pag-iigihan ng ating pagtatrabaho towards this mission.
6: Ayan. Speaking of Mindanao, ma'am, medyo lilihis lang ako ng konti. Dahil may isang malaking balita na ating tinunghayan dito sa may Mindanao. Itong sa may yung naging operation ng AFP, katuwang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK at ng National Bureau of Investigation dito sa steel plant ni Tony Yang na kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang, na natuklasan na meron po palang 69 alleged undocumented Chinese national. Ano po bang naging papel dito ng AFP sa operasyon na ito, ma'am?
47: Well, una, no, we confirm na supportive po, we support po itong participation ng interagency cooperation that was conducted dito sa Philippine Sanjia Steel Corporation, no. Itong facility na ito, nasa loob ito ng FIVIDEC Industrial Estate dito sa Taguloan nga sa Misamis Oriental. Ang operation na yon, J. Mark, kinonduct yun, no, on the basis of a lawful search warrant that was issued by the court.
6: Apo.
47: And yung sandatahang lakas ng Pilipinas, we have worked alongside with PAOK, no, NBI, PNP, at iba pang other government agencies dito, no. Ang role po ng AFP dito was limited dito sa pag-provide natin ng security dito sa area control ang ginawa natin dito and Apo. Operational support para masiguro natin yung safe conduct and lawful operations nitong naging pag-serve ng warrant ka na ito.
6: Mm-mm. Pero ma'am, naka-protective gear ba yung ating mga AFP contingent nung sinalaka ito? Kasi lumabas pala doon sa isang pulong balitaan na kinumpirma ng Philippine Nuclear Research Institute na meron pala mga hazardous materials na nakahalo doon sa mga ginagawang bakal diyan sa pabrikang yan.
47: Yes, J-Mart, no? We actually treat this as a national security concern. Dahil lang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, no, nire-recognize natin itong seriousness nitong reports na ito na nag-i-involve nga ng undocumented na foreign nationals at ang handling, no, ng potentially hazardous materials. Any activity, J-Mart, that may threaten public safety, environmental security or economic stability, no, pati itong usapin sa ating mga critical infrastructure, tinuturing yan ng AFP na matter of concern. Kaya talaga namang pinagtutuunan natin ng pansin na kasama tayo dito sa pag-implement nito. And isa pa dito, yung location kasi nito, J. Mark, no, yung facility nito, strategic ito kasi beside being an industrial area, no.
6: Apo.
47: It also is in very close coordination among dito sa binibuild natin na isang Navy facility.
6: Yun.
47: So, ang titingnan nito sa AFP ninyo, we are remaining vigilant and supportive of all lawful measures intended, no, para maprotektahan natin ang national security.
6: Mm-mm. Panguli na lamang po, Colonel Padilla, ma'am. Ano po ang role ng AFP naman as a law enforcement agency? Kasi I understand, may kanya-kanya, bagamat ang AFP, PNP, NBI, no, pare-parehong law enforcement agency to. Pero binibigyan ng, sabi nga, kapangyarihan ng estado na ipatupad ang batas. Depende sa sitwasyon, ano po. Baka pwede nyo kaming mabigyan ng konting edukasyon dito. Ano bang pwede maging papel dito sa naging kahilingan, no, dito sa naging usapin naman ng napipintong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa para i-implement yung warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court. I understand, ang NBI, ang PNP, meron na silang sabi nga yung mga naging statement. Pero nabanggit po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, yung naging kahilingan din po ng senador. Nabuting senador na pigilan daw po yung mga ahensya gaya ng DILG, PNP at AFP na arestuin siya batay ho dun sa ICC warrant. Meron po bang role daw ang AFP dito, ma'am?
47: Well, basically, sa mga ganyang usapin, no, law enforcement, mayroon tayong proper agencies dyan. Yes. So, nandyan yung ating NBI, nandyan yung PNP, no, Bureau of Immigration. So, we leave that to the proper agencies to address. Sa sandatahang lakat ng Pilipinas, whatever role po na that is deemed necessary, no, kapag tinap po ang AFP, that's the time po na nag-augment po kami dito sa mga iba't ibang ahensya na ito. Nakita nyo naman yan, J. Mark, sa mga iba't ibang, yes, naging mga operations before, mm-hmm, meron naman po talagang participasyon ng AFP kapag ka po they deem it warrant for us to to augment their numbers. Sa ngayon po wala pa namang ganyan na usapin, no. Wala pa rin din po nga naibigay sa amin na any directive or orders for that. We leave it to the lead agencies po to address.
6: Ayan. Kasi nga bagamat same law enforcement agencies, pero iba-iba kasi ang iba-ibang sitwasyon kasi ang hinahawakan, di ho ba? Depende,
47: yes,
6: sa sitwasyon.
47: Yes, sir. No. So, it will depend on our mandate and of course, situational na rin din, sir.
6: Mm-mm. Opo. Ma'am, mensahe nyo na lamang sa ating mga kababayan dahil nga dito sa napakataas, all-time high yung naging tiwala at yung kumpiyansa na ibinigay po sa performance ng Armed Forces of the Philippines. Nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am.
47: Well, sa bawat Pilipino po, no, nagpapasalamat po kami. Ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po ay hindi lamang isang institusyon. Kami po ay pamilya ninyo, kami po ay galing din sa inyo, lumaki po sa inyong mga komunidad at nagtatrabaho para sa inyong kinabukasan. Ang tiwala po ng bawat mamamayang Pilipino, yun po ang pinakamahalagang medalya na matatanggap ng isang sundalo. So salamat po sa inyo at pangako po namin na we will always be maintaining ito pong aming battle cry, no? We are the AFP that you can trust. Maraming salamat, J. Mark, and maraming salamat po sa sambayan ng Pilipino.
6: Salamat po, ma'am, at sa ulitin po. Magandang hapon po.
47: Magandang hapon, and thank you.
6: Colonel Francel Margaret Padilla, mga kababayan, ang ating pong nakapanayam.
0: Mark in, Mark out.
6: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
6: alas 4:50, 10 sandali bago ang alas 5.
0: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
2: Collab.
0: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
0: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date.
7: Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
45: Good news!
9: Yay!
45: Good vibes! I-mark in mo na yan!
10: Fake news.
11: Fake news.
10: Disinformation.
11: Disinformation.
10: Mark out mo na yan!
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
6: Meron pa tayong 8 minuto bagong alas 5, resolusyon at susunod na hakbang kaugnay ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ay pinaubayan na ng Malacanang sa Justice Department. May detalye niyan si Raquel Bayan. Raquel!
14: Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ang binigyan diin ng Communications Undersecretary Claire Castro magkaraang ibasura ng Korte Suprema ang hiling ng senador na maglabas ng TRO laban sa posibilidad ng pagpapa-aresto sa kanya base sa inilabas na warrant of arrest ng ICC. Ayon kay Castro, lahat ng interpretasyon, evaluation at anumang resolusyon ng Korte Suprema kaugnay dito, ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Justice. Binigyan din ni Castro na itinuturing ng pugante si De La Rosa, lalo't una na rin itong ikinonsidera ng Office of the Solicitor General bilang isang pugante.
15: Sa ngayon, nasasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato De La Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
6: Pag-convene naman ang Senate Committee of the Whole para imbisigan ang nangyaring barilano sa Senado. Noong nakalipas na linggo, ikinukonsidera. May detalye naman yan, si Nympha Asuncion. Nympha?
16: Yes, G-Mark, na i-refer na nga sa Senate Committee on Rules ang manifestation na i-convene ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang gun-related incident na nangyari sa Senado nitong May 13. Sa sesyon ngayong hapon, nabuksan ang usapin matapos mag-manifest si Senator Erwin Tulfo na kailangan ng patas, independent at transparent investigasyon sa nangyari. Nilinaw rin ng Senado ni Senator Erwin ang mga insinuations na may paunang impormasyong natanggap ang minority senators kaya wala na sila nang nangyari ang barilan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
17: With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
16: Iginiit naman ni Senadora Riz Ontiveros na hindi dapat kumilos na parang wala lang nangyari matapos ang insidente. Ito lalo na anyat nabastos ang institusyon ng Senado at nasugatan ang dignidad, kredibilidad at moral authority ng mataas kapulungan. Narito naman ang naging bahagi ng pahayag ni Senadora Ontiveros.
18: A matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. We cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na.
16: Naging emosyonal naman si Senadora Pia Cayetano nang sagutin ang naging pahayag ni Senadora Ontiveros. Anya, para sa kanilang mga nasa loob ng Senado na mangyari ang insidente, naramdaman nila ang takot kaya masakit na sabihing parang wala lang nangyari. Pinunto rin ni Senadora Pia na matapos ang nangyari ay wala mula sa mga senador sa minority bloc ang nangamusta man lang sa kanila sa majority senators na nasa loob ng Senado na mangyari ang insidente. Narito ang naging pahayag ni Senadora Pia.
9: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit pa sa amin.
16: Ayan, J-Mark, kasama nga sa gagawing caucus ng mga senador ngayong hapon kung itutuloy yung pag-convene ng Committee of the Whole para imbestigahan nga itong insidente. Yung Committee of the Whole ay isang mekanismo dito sa Senado kung saan lahat ng senador ay nagsasama bilang isang komite para talakayin o imbestigahan ang mahalagang issue at pinamumunuan itong Senate Committee of the Whole ng Senate President. Yan muna, J-Mark, yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
11: Report.
20: Saan nahantong ang tagpong ito? Abangan sa susunod na Senado serye.
21: Emotional damage.
11: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
11: Report.
6: Mga mag-aaral naman sa junior high school at senior high school, inimok ng Department of Education na pumasok sa serbisyo publiko at mag-apply sa 2026 Civil Service Exams. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
22: Hinimok ng Department of Education o DepEd ang mga kwalipikadong mag-aaral sa junior high school at senior high school na kumuha ng Career Service Examination, Pen and Paper Test o CSEPPT sa August 9, 2026. Kasunod ito ng pagkilala ng Civil Service Commission o CSC sa mga nagtapos ng K-12 bilang kwalipikado para sa first level government eligibility. Sa ilalim ng resolusyon ng CSC, kwalipikado na para sa first level government positions ang mga nagtapos ng senior high school at mga kaugnay na technical vocational programs basta't pasok sa qualification standards at iba pang legal requirements. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layo ng hakbang na mabigyan ng mga kabataan ng mas malinaw na landas matapos ang basic education at direktang oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Inatasa naman ni Angara ang mga regional offices, schools division offices at mga paaralan na tulungan ang mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, review materials at review sessions kaugnay ng CSEPPT. Ang application period naman ay mula May 14 hanggang June 10, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At sa bahagi po ito, may kukumpirmahin po si Dayan Liar sapagkat yung dalawang piloto raw po na sakay ng SF-263 na aircraft na bumagsak dyan sa Tuba Benguet ay nakalulungkot at binawian na ho ng buhay. Ayon ho yan sa Philippine Air Force. Nagbabalik si Dayan Liar. Dayan!
23: Yes, J-Mark at
11: Flash Report. Flash Report.
23: Yes, J. Mark, sa kapapasok na balita, binawian na nga ng buhay itong dalawang piloto na sakay ng trainer aircraft ng Philippine Air Force o PAF na SF-260 na bumagsak sa Cabuyao, Tubabenguet kaninang paga. Ito ay kinumpirma ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco. Itong nasabing aircraft ay isa sa 10 eroplano na umalis sa Fernando Air Base sa Salipas City patungo Baguio City at ito nga ay bumagsak habang nagsasagawa ng navigation training flight at sa ngayon patuloy yung isinasagawang investigasyon sa dahilan ng nasabing pagbagsak nitong eroplano. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Yar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
45: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.

0: Mga masada, sa ilalim ng tupad program, bibigyan ang mga miyembro ng TODA ng 10 araw na pansamantalang trabaho kapalit ng minimum wage bilang tulong sa kanilang kabuhayan, katuwang ng Marabon City Peso at ilang opisyal ng lungsod. Sa pagpapatupad ng programa, ang Department of Labor and Employment Kamanaba, ayon pa sa alkalde, layunin ang programa na maibsan ang hirap ng mga tricycle driver at makapagbigay ng agarang harap buhay sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala mga kababayan, kaugnay nga po nung naging ulat ng ating kasamaan si Diane Lear doon sa pagbagsak nga ho nitong aeroplano po no ng dyan po sa Tuba Benguet. Makakasama po natin maya-maya lang po si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita po ng Philippine Air Force, kaugnay nga po nitong malungkot pong balita sapagkat dalawa po ang nasawi at pawang mga piloto po ito nung naturang aircraft SF-260 trainer aircraft po ito. Ibig sabihin hindi po ito asset ng Air Force, no? Ito po ay pribado na trainer aircraft. Nasa linya na natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po sa inyo. Colonel Basco? Colonel Basco, ma'am?
3: Hello po, Sir J. Mart.
2: Yes, ma'am.
3: Hello?
2: Opo.
3: Yeah. Opo, sir. Yes po.
2: Opo.
3: Malinaw po ba?
2: Yes, malinaw po. Malinaw. Medyo medyo may delay lang tayo because of the connection. Ano po. Pero, ma'am, baka ang tama po ba? Dalawa po yung nasawi dito sa pagbagsak po ng SF-260 aircraft po dyan sa Tuba Benguet?
3: Tama po sir. Opo, sa kasamaang palad nga po, we're very sad to inform po na dalawang piloto po natin ang nasawi po dito po sa plane crash po dito po sa Tuba. Opo sir.
2: Opo. Ma'am, paano po ang nangyari dito, ma'am? What time po na paulat na bumagsak po itong aircraft na ito? Saan po siya nanggaling at ano po ang routine niya, ma'am?
3: Sir.
2: Ayun, medyo humina ang signal ni Colonel Basco, ano? Pwede ba nating tawagan na muna? Oo. Ayan, i-establish na natin si Colonel Basco, no? Inyo pong napakinggan mga kanina mga kababayan. Ito pong si Colonel Maria Cristina Basco. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Kanya po kinumpirma na mayroon pong dalawang nasawi nga po no na piloto nitong SF-260 aircraft. Yan po sa Barangay Kabuyaw, Tuba, Benguet. Ayan, antabayanan po natin si Colonel Basco dito sa ulat na

0: So alright, mga kasama ulit natin si Colonel Basco. Colonel Basco, ma'am, magandang hapon po muli.
1: Hello, good afternoon po, Sir Jamer. Opo, yes po.
0: Opo. Ma'am, nabanggit nyo nga kanina, no po. Anong pong routine nito, ma'am? Anong oras po nangyari yung insidente? At ano po ang, saan po na ito nang galing? At saan po dapat ito papunta? Or ito po ba yung nagsasagawa ng routine na training activity, ma'am?
1: Yes, sir. Ito po ay galing po sa Fernando Air Base, sa Philippine Air Force Flying School, doon po sa Lipa, sa Batangas. Ang mission po nitong Lipa na to is a long navigation training flight na

0: ano po ito, ang ruta po niya is from Batangas po, from Lipa, papunta po ng Baguio.
1: Mm-hmm.
0: And then, so nag-take off po sila around past 8 a.m. And sometime po nung ano, nung nawalan na po nung communication was around before 11.
1: Mm-hmm.
0: Before 11 po. So ayun po yung it is a part of an 11 plane navigational flight. So ano na po nagland na po doon yung sampo, and then ay nga po inaantay po nila yung ito pong isa na to na hindi nga po nakapag naka-land din po. Mm-hmm. That's why po they raised the ano po na para po yung alarm po para po mahanap po no yung aircraft, and ayun nga po nalaman po na somewhere po along Tuba Benguet po siya natagpuan.
1: Mm-mm. Ma'am, ito pong dalawang nasawi pong ito po ay personnel ng Air Force o ito po ay private citizen?
0: Yes sir, they are military pilots po ng mm-hmm. Philippine Air Force. Yung isa po is an instructor pilot, mm-hmm. and yung isa po is a student pilot, sir.
1: Ayun, ako po. Nais po namin ipabatid ang aming pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force po sa malaman po itong balitang ito. Pero as of now, ma'am, nakuha na po ba yung mga, sabi nga, yung pong labi nitong dalawang piloto na ito na sakay po nung aircraft, ma'am?
0: Yes po, sir. Actually po, nagpapasalamat po kami dun sa mga members ng LGU po dun sa Cordillera because maagaran po yung kanilang action. Nakuha nga po yung initially unconscious po, no, nung na-extricate po yung unconscious pilots po natin. At agad pong sinugod nga po doon sa isang ospital po doon sa Baguio, but it's really very sad to know to ano na ma-discover natin po na eventually nga po sir ay nawalan din po sila ng buhay.
1: Mm-mm. Naipabatid na po sa pamilya nila, ma'am, ito pong nangyari?
0: Sorry po sir, makikiulit po 'yon.
1: Na ipabatid na po ba sa pamilya nitong dalawang nasawi po yung nangyari sa yung kanila pong sinapit, ma'am?
0: Yes po sir, actually na-inform po na yung next of kin natin, and ayun nga po, minabuti nga po natin na personally po mag-reach out yung direct commanding officer po nung isa doon sa ating mga piloto ay talaga pong pumunta po doon sa parents para po ma-inform. And sa ngayon po, alam na po ng next of kin na po yung nangyari doon po sa kanilang mga kamag-anak.
1: With this, ma'am, ay yung pong ito pong ating mga SF-260 ay magiging grounded po. Ilan po ba yung SF-260 natin, ma'am?
0: Yes po, sir. Automatically po, grounded nga po siya. Sa ngayon po ay meron po tayong 16, sir. Sandali lang po, sir.
1: Apo.
0: I'll just double check po. Ang latest po is 16 po sila.
1: Opo.
0: And ayun po, sila po kasi yung ginagamit for the second ano po, yung kasi po may first phase of flying training.
1: Opo.
0: Iba pong eroplano yon, and then ito po yung ginagamit yung Marchetti po na tinatawag yung turboprop. Mm-hmm.
1: Opo.
0: Ito po naman yung dun sa second leg po ng flying training po.
1: Mm-hmm. So as of now, ma'am, suspended muna yung flying training pending investigation nga po dito sa nangyari.
0: Suspended po for this particular type of aircraft po. Bale, yung isa, meron pa po tayong isang type of aircraft.
1: Okay.
0: So as with the protocols po, kung ano po yung type ng aircraft po ang nagkaroon po ng aberya or incident po,
1: yes.
0: Temporarily po, ito po ay ginaground pending the results of the investigation po.
1: Ayun. Ma'am, muli, aamin po pagpapaabot na pakikiramay po sa hanay ng Philippine Air Force. Nalagasan na naman tayo ng dalawa. At kami po nananalangin para ho sa kaligtasan ng iba pa na mga nagsasanay po na ating mga kasamahan dyan sa Air Force.
0: Po, sir. Ako po, maraming salamat po, sir. Talagang kung nakakalungkot po ito. Ngunit ito po, tuloy-tuloy pa rin naman po tayo sa ating pag-provide po ng ating trabaho, ang ating mission. At we endeavor po na makontak po kagad yung investigation para po malaman po natin kung paano na po ito maiwasan sa susunod at sana po wala na pong susunod pa.
1: Ayan. Ma'am, salamat po sa pagpapaunlak ng aming paanyaya. Magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Yes po, sir. Magandang hapon po, Sir J. Mark.
1: Ayan, ma'am. Ayan pa, mga kababayan. No? Si Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Mark in. Mark out. Maraming salamat sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Marvin Tolidan, ang ating co-pilot, Engineer Joy Timida ng Mutiana Cordillera, si Myla Vidania, si Isa Agurilla, at Isabel Silang. Ang tabayanan, si... Oo. Si... Si John Mogol sa sports ng Sports Radio sa susunod na palatutunan ang post game. Ang tabayan niyo po 'yan. Ito po yung Linggo, J. Mark Degala. Bye.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov
6: na
5: app
6: hindi nila mapapantayan
5: at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
12: At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.

0: Alas 5:18 oras natin Pilipinas. Ngayong araw po ng Miyerkules, Mayo 20, 2026. Uwi na. Buti pa kayo. Di bale. Makaka-uwi rin ako. Kailangan ko lang munang tapusin 'to. Mas maganda niyan habang nasa biyahe kayo pa uwi. Nakatuto kayo dito sa ating programa. Postgame tayo this Wednesday dito sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Nakikiselebrate sa ika-apat na dekada ng Sports Radio sa Himpapawid. Kung kanina, binalikan natin ang mahabang kwento ng Sports Radio mula sa umpisa hanggang sa ngayon. Ito naman, balikan natin ang aksyon sa NBA playoffs ngayong araw na to. Hindi nagpadaig ito pong Eastern Conference. Kasi katulad nung kahapon sa umpisa ng Western Conference Finals, umabot din ng overtime itong Game 1 ng Eastern Conference Finals. Panalo ang New York Knicks after more than 53 minutes of action. 115-104 ang naging final score laban sa Cleveland Cavaliers. 1-0 lead para sa New York dito sa Eastern Conference Semifinals. At pinakabida dyan, itong si Jalen Brunson. Siya yung clutch player of the year nung last season. I don't know, baka siya ulit. Sino bang may pinangalanan na bang clutch player of the year ngayong 2025-2026 season? I-research ko ngayon maya. But he is proving to be a big-time player, a clutch player. 38 points plus 6 assists, 5 rebounds, and 3 steals. Meanwhile, merong 18 points, 5 rebounds si Mikal Bridges at si Karl Anthony Towns with a double-double, 13 points, 13 rebounds. Meron din siyang 5 assists. Unang beses po ito na nangyari sa NBA history na parehong Game 1 ng Western at saka Eastern Conference Finals eh lumagpas ng regulation. Umabot ng overtime. Paano ba tumakbo itong kwento ng panalo ng Knicks sa Cavaliers? First quarter, mainit kagad. Itong si Jalen Brunson, nakasampung puntos agad ito eh. Sa opening quarter, tatlong defenders yung nilusutan niya to score a reverse layup. Tapos yung kanyang pull-up jumper, lahat yan bahagi ng 12-0 run ng New York. Abante sila, 20-13. Pero pagdating ng second period, bumawi po itong Cleveland Cavaliers. Binura yung 11-point lead ng New York Knicks. Pasok yung pull-up 3-point shot ni James Harden. Pagkatapos, meron pang 4-point play si Donovan Mitchell. Ayan, no? Kita mo yung contact na yan. Legal yung tama yung tawag. Foul, pumasok yan. Tapos, meron pa siyang pahabol na 3 bago matapos yung first half. 8 players ng Cleveland ang nakascore dun sa second quarter na yun. Kaya, lamang sila ng 2, 48-46. At the break, pagdating ng third quarter, pinalobo pa ng Cavaliers yung kanilang bentahe. Pasok yung 3 ni Sam Merrill. 10-point lead na to ngayon, 66-56. Merong hook shot si Evan Mobley. And then Donovan Mitchell, strong drive and a layup. 86-67 ang talaan yan. So that's a 19-point lead para dito sa Cleveland Cavaliers dun sa third quarter na yon. Sa final period, especially dun sa unang mga minuto niyan, natutulog pa rin sa pansitan itong New York. They missed their first 4 field goal attempts. Wala silang naipasok ni isa. Si Karl Anthony Towns, tinawagan pa, 2 magkasunod na beses, traveling violation, tapos namigay pa ng bola si Jalen Brunson. So, dun sa simula ng fourth quarter na yon, talagang walang tumatama para dito sa New York. On the other end, kahit anong gawin ng Cleveland, pumapasok yung tira nila. A 4-point play din ang ginawa ni Dean Wade. Merong dinagdag na 3 si Donovan Mitchell. And then James Harden with a split at the foul line. Baba 22 puntos na ho ang lamang dito ng Cleveland. 93-71. 7 minutes, 52 seconds ang oras in the fourth quarter. Remember, that's a 22-point lead. And at that point, walang nakikitang senyales eh na etong New York will be able to make a big comeback and eventually win the game. Pero si Jalen Brunson, sinuot niya yung kanyang kapa. Sabi niya, it's time to play hero. Inside-outside ang atake nitong si Jalen Brunson. Asintado eh. Yung three-point shot niya na yan, cut the lead down to 4, 89-94. Mga tatlo't kalahating minuto na titira in the game. O in the fourth quarter. And then, nagkaroon pa ng magic bunot. Etong New York sa katauhan ni Landry Shamet. Nakadalawang tres ito in the fourth quarter. Yung pangalawa, ang tumabla sa score at 99-99. 45 seconds ang natitira. Yung three-point shot niya na yan, ano pa yan, may halong awa pa yan kasi tumalbog friendly bounce yung nangyari. So 99 all, 45 seconds natitira. Nakahinga kahit papano ang Cleveland dahil pumasok yung jumper ni James Harden pero si Jalen Brunson mabilis rumes back. Pinagpag yung depensa ni James Harden para makascore nung kanyang floater. Tabla ulit yung laro. 101-101. Merong 19 seconds ang Cleveland para agawin yung game 1. Si Sam Merrill tumira ng 3. Pumasok na yung bola pero niluwa pa. Talaga namang may halong kamalasan na rin, ano? So, in the extra session, gulpi di gulat yung ginawa ng New York dito. After forcing a shot clock violation against Cleveland, si Jalen Brunson iniwan ulit yung depensa ni James Harden. Another floater para sa kanya. OG Anunoby was able to score inside. And then Landry Shamet with his third three-point shot in the ballgame, giving New York a 110-101 advantage. Isang minuto, 49 seconds ang natitira in OT. Finally, nakascore. Ito pong Cleveland, si Max Strus with a the only basket ng Cleveland actually in the overtime period. Baba yung hinahabol nila to 6 points. Pero after nun, nagkalat na ulit itong Cleveland. Dalawang sunod na turnover coming from Max Strus at saka dito kay James Harden. Etong 22-point comeback ng New York ang kanilang pinakamalaking comeback playoff victory sa kasaysayan ng kanilang franchise. After trailing by 22, 91-73, ito pong Knicks outscored the Cavaliers 44-11 hanggang sa final buzzer. At kasama dyan, yung 38 counter-attack nila in the fourth quarter. At ang pinakang sentro nung naging atake na yun ng New York ay itong si Jalen Brunson. 15 puntos ang ibinuhos niya in the fourth quarter. Meron pa siyang two more points in the overtime session. Sa kabilang panig, si Donovan Mitchell, 29 points, 6 steals, and 5 rebounds. Samantala, Evan Mobley, double-double of 15 points and 14 rebounds. Siguro, I don't know kung napansin mo kanina during the game, especially in the fourth quarter, nung nakakaroon ng run itong New York. Remember, they went on a 38 run. During that stretch, isang beses lang tumawag ng timeout itong Cleveland Cavaliers. Nakatulong kaya kung tumawag sila ng timeout sa kalagitnaan nun? Siguro naman, ano? Siguro baka nahimasmasan sila sa kung anong ginagawa na sa kanila ng New York. Kasi nilalampaso sila nung fourth quarter na yon. So ako, hindi na ako magtataka kung simula pa lang ng game 2, tatawag na sila agad ng timeout. Yung tipong pagka-jump ball, makuha nila yung bola. Okay, timeout agad. Bawi tayo. Isang coach lang yung kilala kong ganyan eh. Yung habang lamang sila, humahabol yung kalaban ng matindi, di ba? Na hindi tumatawag ng timeout, si Phil Jackson. Oh, ginaya ng coach ng Cleveland. 38 run ng kalaban, isang beses lang tumawag ng timeout. So game 2 sa pagitan ng New York at Cleveland will be on Friday. Oras po natin dito sa Pilipinas. Alas 8 ng umaga. Siyempre, sa ano pa rin yan? Madison Square Garden in New York. And then bukas, araw po ng Webes, 8:30 ng umaga, game number 2 sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at ang San Antonio Spurs. Remember, abante sa series ang San Antonio 1-0. Although the series will remain sa Paycom Center sa Oklahoma before mag-shift ano sa Game 3 in San Antonio. 5:28 ang ating pong oras. Ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ngayong araw na ito, umpisa na ng aksyon sa PBA Commissioner's Cup Finals. Nasa huling 4 minuto na ang first quarter sa pagitan ng reigning Commissioner's Cup champion TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. Abante sa kasalukuyan ang TNT by 4 points. So best of 7 po ang mangyayaring semifinal series. Ngayon, etong TNT para umabot sa Commissioner's Cup, kinailangan nilang talunin yung isa pa nilang kapatid na koponan. Na number 1 seed pa yung NLEX 96-93 at saka 118-112 yung inilistang panalo ng TNT para umabot sa semifinals pala yan, sorry. na-excite tayo, no? Commissioner's Cup semifinal. So 96-93, 118-112. Samantala, ito namang Meralco umabot din ng 2 laro. Kasi natalo sila sa Magnolia nung una, 95-89, but then tinalo nila in Game 2, 105-102 para umabante sa semifinals nitong Commissioner's Cup. And then the second ball game ngayong araw, 7:30 nakaschedule ito. Rain or Shine kalaban ang Barangay Ginebra. Ang nangyari naman sa kanilang quarterfinal matchup, parehong may twice to beat itong dalawa. Hindi na nila ginamit yon. Diretso na sila sa semis. Tinalo ng Rain or Shine ang San Miguel 113-104. Ang Ginebra naman tinambakan ang Phoenix 112-81. So still a 4-point lead para sa TNT sa puntong ito. Leading Meralco sa ngayon ay si Jason Brickman with 6 points. Meron namang 5 puntos si Chris Newsom. Sa kabilang side, 12 puntos na. Ito pong si Bol Bol. Siya lang ang nakaka-score pa lang in double figures for either team. Tapos yung sunod na highest pointer na TNT, tigda 2 puntos na eh. Si Kelly Williams, si Roger Pogoy, tsaka si Calvin Oftana. So talagang si Bol Bol ang sentro pa rin ng opensa nitong TNT na lamang ng 4 kontra sa Meralco sa first quarter ng kanilang bakbakan sa Inares Center sa lungsod ng Antipolo. 5:31 ang ating pong oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick timeout.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sports Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin, maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala at hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga atlet. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yan, mga PNVC.
1: Kalakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Ito ang mga final scores ngayong araw sa Major League Baseball. Panalo ang Atlanta Braves laban sa Miami Marlins 8-4, tinalo ng Cleveland Guardians. Ang Detroit Tigers 4-3. Tampa Bay Rays panalo sa Baltimore Orioles 4-1, ganun din ang score ng Cincinnati Reds laban sa Philadelphia Phillies. 9-6 na panalo ang kinuha ng Washington Nationals laban sa New York Mets. Ito namang New York Yankees, tinalo ang Toronto Blue Jays 5-4. Ang Houston Astros panalo sa Minnesota Twins 2-1. Ang Milwaukee Brewers tinalo po ang Chicago Cubs 5-2. Boston Red Sox panalo sa Kansas City Royals 7-1. Ang St. Louis Cardinals panalo sa Pittsburgh Pirates 9-6. Texas Rangers 10-0. Hindi nila pinascore ang Colorado Rockies. Tinambakan naman ng The Athletics ang Los Angeles Angels 14-6. Arizona Diamondbacks panalo sa San Francisco Giants 5-3. Ang Chicago White Sox tinalo ang Seattle Mariners 2-1. At ang defending World Series champions Los Angeles Dodgers panalo laban sa San Diego Padres 5-4. Sa American League, ang may pinakamagandang record ang Tampa Bay Rays 32-15. Sila ang number one team sa AL East. And then sa National League, ang may pinakamagandang record ay ang Atlanta Braves 33-16. Sila naman ang number one sa NL East. Sa National Hockey League, conference finals na to. Bukas magsisimula ang series ng Colorado Avalanche tsaka ng Vegas Golden Knights. And then sa Friday, Game 1 sa pagitan ng Carolina Hurricanes at ng Montreal Canadiens, sa mga sumusubaybay dito sa National Hockey League. Ang Montreal, 4-3 ang kanilang naging series victory laban sa Buffalo Sabres. Etong kalaban nila na Hurricanes, ang ginawa naman nila ay, nasa na ba yun? Hurricanes. Ang grabe pala to. 4-0 ay sweep laban sa Philadelphia Flyers. And then doon sa kabilang matchup, ang Colorado Avalanche 4-1 series win laban sa Minnesota Wild, samantalang ang Vegas Golden Knights 4-2 series victory laban sa Anaheim Ducks. Recently, ang Pilipinas nagawin ng 2 ginto at 6 na silver medals mula sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Now, isa sa 2 gold medalist ng Pilipinas ay si Keisha Naral na 16 years old pa lang ha, at hindi lang ginto yung kanyang nakuha rito. Nagtala pa siya ng 2 bagong deadlift record. So, alamin natin kung paano nagawa yan ni Keisha Naral, and let's also try to find out what's the difference between powerlifting and weightlifting. Kasi kung titingnan mo, pareho silang lifting. Pareho nilang kailangang magbuhat ng mabigat. Although yung isa ay isang Olympic sport at yung isa naman ay hindi. So let's find out kung anong kwento niyan dito sa panayam ng Sports Radio 918 kay Keisha Naral and Coach Cirilo Dayaw.
4: Our very special guest na si Keisha Danielle Naral Hi, Keisha. Welcome to the program. Gaano kalaki

0: ito, and then napakalaki rin itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Na itong naging panalo mo, talagang for sure, hindi mo ito malilimutan. Pero syempre, gusto nating malaman, gaano kahirap yung pinagdaanan mo? Ano ba yung unang nilaro? Yung bang classic or Asian classic powerlifting? Yun ba yung nauna kesa sa equip?
1: Opo, yung classic po.
0: Yes. So, kwento mo sa amin, of course, ang highlight na itong Asian classic mo, yung naging new deadlift record, di ba? So, kwento mo sa amin, ano ba yung una mong binuhat, ano yung naging final lift mo, at ano yung naging binasag mo na record mula dito?
1: Yung una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya, 122.5, Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124
0: kilo. So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
1: Yung last buhat po na ano? Ilan na yung last?
2: Hindi yung first
1: atin. Hindi yung previous natin.
2: Ah, yung previous?
1: 120
0: po. Wow, so dun pa lang talagang anlaki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yon, aware ka na new Asian record yung una mong nailista na yon, yung 122.5?
1: Opo.
0: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaksyon nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
1: Ano po, syempre po masaya po ako nun kasi tagal ko po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
0: Yes, yeah, so talagang ano, very happy, and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yun? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
1: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
0: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
1: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung muna. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino
0: sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equipped powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped, at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
1: Yung classic po kasi, wala po kayong sasakatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa, like, parang ano lang po yung kailangan nyo doon, yung belt lang po. Para support ko sa ano. Tapos yung equip naman po, may sasakating kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
0: Ayun. So yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, apo, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equip. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, ano, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
1: Okay naman po. Kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first attempt ko, nag-130 po muna kami bago kami nag-132.5 na record.
0: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadalhin itong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition, Keisha?
1: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po nung world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
0: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, di ba? Na talagang pagpatuloy itong career na to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
1: Ano po kasi, si Ate Joan po kasi, ate ko dating world saka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So, na-amaze po sa, ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if i-try ko? Baka maging katulad din niya.
0: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joanne Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joanne. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joanne mo?
1: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko nang gusto.
0: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba? Kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
1: Opo.
0: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
1: Meron po. Kasi po, kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po, wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
0: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
1: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila Mama Duty po, saka si Papa po, tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang.
0: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin?
1: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Pilipinas and makapagkura po ng mga iba't ibang record.
0: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo panlaban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
1: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag kong takabahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focused pa po sa training po para po mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
0: Yes, maintain sa diet, no? Again, Keisha, your parting message, for sure, marami talagang mga nakasuporta sa'yo, maraming natuwa dito sa naging panalo mo, and of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention?
1: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko, kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot, and gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong, magkaroon po ako ng funds, makapaglaro sa China. And so ko din pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo. Kasi po sila po yung tumulong sa akin dun sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
0: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations.
1: Okay.
0: powerlifting.
2: Good afternoon sa lahat.
0: Dayaw. Hi, Coach Ilo.
2: Hello, Ayang. Good afternoon sa mga nanonood ng sports radio mo. Good afternoon sa lahat. Tsaka sa'yo, tsaka sa binubuo ng sports radio mo.
0: Yes. Sir, of course, una sa lahat, congratulations. Tagumpay nyo to ni Keisha Naral. Anong reaction mo na yung athlete po natin, like Keisha, na first time na nag-compete sa international, ay nagwagi po ng 2 gold medals, 6 silvers, at syempre meron pang bonus na 2 new Asian deadlift records. Ang reaction ni Sir Ilo?
2: Ayang, napakasaya ko bilang coach niya at lahat ng mga pinaghirapan namin sa training, yung talagang pinagpaguran tsaka sakripisyo ay nagkaroon ng magandang resulta. Yun na nga, nakuha niya yung Asian record. Yun yung pinaka-importante sa lahat kasi baga sa doon sa IPF, sa International Powerlifting Federation tsaka sa Asian Powerlifting Federation, lalabas yung pangalan mo doon. Nandun yung mga pinaka-the best athlete na mga nagwagi ng mga record katulad sa squat, bench press, deadlift at saka dyan sa total. Makikita mo doon ngayon na nandun na yung pangalan ni Keisha at alam mo naman, ako'y proud dahil tayo'y Pilipino. Kaya masayang masaya ako doon.
0: Yes, Sir Ilo, of course, hindi naging madali yun kasi hindi ka nakasama sa China dahil kanya-kanyang gastos nga yun nangyari, no? Ano yung pinabaon mo sa kanyang advice, no, bilang coach? Lalo na, for sure, may kabang naramdaman tong si Keisha, di ba? Pagtuntong po sa China. Ano yung sinabi mo sa kanya bago siya umalis?
2: Sabi ko lang, siyempre ako, number one, mag-prayer siya lagi. Yun naman kasi lagi namin ginagawa, eh. Talagang pinag-rosaryo namin yan, pati sa simbahan. Pumunta pa nga kami sa Bulacan yung pare doon taga San Ildefonso, nagpa-bless kami para sa laban niya. Yun na nga, at saka yung talagang pinaghandaan namin ng todo-todo to, itong laban na to ni Keisha kasi sabi ko, ibang level na to eh. Ibang laban na to, international competition na to eh. Kaya pinabaon ko sa kanya yung huwag siyang kakabahan sa laban. Sabi ko, lagi lang siyang yung bang huwag siyang magiging mayabang. Basta lang siya, ikampante niya lang yung loob niya sa laban. At sigurado ko, ibibigay sa iyo ng Diyos siya. Kasi sabi ko, wala na tayong dapat yung lahat na ginawa ko na bilang coach mo. Sabi ko, itineray na kita ng todo dito sa gym ko. Sabi ko, imposible hindi mo makuha yung Asian record . 2 yun, ayang . Isang equip tsaka yung classic. Oo, nakuha niya yun. At ang maganda pa nun, yun nga, nakakuha pa siya ng 8 medalya. 2 gold tsaka yung 6 na silver. Kaya malaking bagay ito sa bansa natin kasi karangalan natin yung daladala natin di ba?
0: Yes, totoo yan.
2: Kaya so,
0: Yes, Sir Ilo, of course, after nung naging campaign mula sa China, meron na ba kayong naka-line up na competition? Saan nyo siya next na gustong pasalihin? Dahil nga, for sure, yung confidence niya na boost from that China event, di ba?
2: Yan, yung susunod niya yung World Championship sa August sa bendang South Africa yun Kaso medyo malaki-laki ang gagastusin doon kasi, bendang USA na Kaya, dito kasi nag-payro on kami, di ba? Alam mo naman yun, sinabi na siguro ng atleta ko yun. So, mas mabigat ang gastos din sana nga, maraming tumulong sa amin. Kasi, Sa ngayon kasi sarili namin gastos. So ginawan lang talaga namin ang paraan ng asawa ko makapaglaro lang siya talaga kasi sabi ko sa 6 na taon ng pagte-training mo, sabi ko kailangan may mangyari naman. Sabi ko, sayang sabi ko kasi ayang gagraduate na siya sub junior siya. So after 2 years, na siya junior na siya pahirap kasi ng pahirap ang labanan habang bata ka, tapos tumatanda ka, mas lalong nagde-develop ang mga atlet sa iba-ibang bansa, kaya medyo talagang kailangan eh matinding training talaga ang ibibigay mo sa atlet eh. Oo eh.
0: And speaking of training, ano ba ang klaseng training ang meron po si Keisha bago siya nakarating po sa China? I mean, pagdating dun sa routine, sa diet, very strict din po ba? Paano yung naging parang routine niya po, no, sa preparation niya, sir?
2: Okay. Noong mga panahon na ano, siyempre may mga pasok pa, di ba? Yung binabalansin namin yung pag-aaral niya sa school niya. Kasi halos maghapon siya sa school pag uwi niya. Kakain, papahinga lang konti, training na naman kami dito sa gym. Kaya so everyday talaga, mula Monday to Saturday training niya, Sunday lang ang rest namin. So tapos talagang ang training namin, ibang klaseng program na yung binibigay ko. Kasi iba yung program na ibibigay mo sa kanya pagka local competition lang dun sa international competition, magkaiba yun. So, kailangan pag international competition ka na, medyo mas matinding program na ibibigay mo. Ganon. Ayan, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, ito na yung Keisha, yung inaantay mo na matagal na, yung pinapangarap mo. Sabi ko sa kanya.
0: Yes.
2: At salamat sa Panginoon at kahit papano, yun nga, yung misis ko din, tumulong siya sa gastos talaga dun sa pag, ano niya, sa pag-abroad niya papuntang China. Kasi hirap din aya ngayon ng ano, financial ano ngayon natin. Di ba may mga financial crisis tayo ngayon eh.
0: Yes.
2: Ang hirap din.
0: Totoo yan, sir. Sir, pero syempre bukod dito sa coach, pagiging coach mo kay Keisha Naral, gusto ko ring i-highlight no, dito sa ating kwentuhan. Dahil kung kanina nga na-mention ko, matagal na tayo magkakilala talaga, Coach Ilo, di ba? So, and ever since, alam na alam ko, lagi ka meron kang tinetrain na mga young powerlifters. Even sa weightlifting, di ba, may mga tinetrain ka na. And usually, hindi lamang anak nyo, no? Talagang parang family yung turing nyo talaga sa kanila. So, kailan ba, sir, nagsimula itong ganitong parang nakita nyo na parang mission nyo yon na mag-coach ng mga young athletes, no? Para maging isang successful na powerlifter.
2: Kasi ako may actually si Keisha talaga galing din sa grassroots 'yan. Oh. Ngayon mga tinuturuan din ako 7, 8, 9, 6 years old. Tapos ganun din ang plano ko sa kanila. So far lahat talaga ng mga tinuturuan kong athlete talagang nakaka-international, awa naman ng Diyos, sabi ko. Mula si Joe Almanzan kay siguro kilala mo naman 'yun. Oh, naka-international din siya. Oh, nag-world record pa 'yon. At sabi ko, nako, etas ngayon, ito nga si Keisha, naka-Asian record din. So, talagang target namin naman world championship. So, susunod na raw. So, kaya yung plano ko talaga sa mga grassroots ko eh lahat sila makarating diyan sa international competition, powerlifting or weightlifting.
0: Anong nararamdaman? Anong personal?
3: I am ng Sports Radio 918, kina Keisha Naral, our young Asian powerlifting champion, at kay Coach Cirilo Dayao. So, weightlifting and powerlifting, distinct strength sports, ano? Sa weightlifting kasi yung pinakang focus nito, yung explosiveness nung bumubuhat. Di ba? Kasi yung binubuhat nila, galing sa ground, itinataas above their head. So, kailangan may explosiveness dyan. At bukod dyan, tinitingnan din ng mga judges yung technique nung atleta. Minsan kahit na nabuhat mo naman ng okay, ay itaas mo above your head, pero yung technique mo mali, napafoul pa rin eh. Sa powerlifting naman, ang tinetest dito, yung talagang raw strength. Based dun kasi yung binubuhat mo. Back squat, bench press, tsaka deadlift. So, yun yung difference between weightlifting at tsaka powerlifting. But just the same, yung mga atleta ng Pilipinas na nagko-compete in both sports, talagang pinaghahandaang maigi yung kanilang competition kasi hindi biro. Hindi biro yung kanilang mga pinagdadaanan in training at syempre pagdating sa kanika nilang mga competitions. So congratulations Keisha Naral, kay Coach Cirilo Dayo at dun sa mga nanalo ng medalya for the Philippines sa Asian Sub Junior and Junior Classic and Equipped Powerlifting Championships. Isa't kalahating minuto bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame this Wednesday. Tomorrow ulit, alas 5. Basta, pasado alas 5. Postgame dito sa Sports Radio 918. And bago tayo magpaalam ng for today, mag-ilola tayo sa our good friend Mr. Paul Perez. At kay Engineer Carlo Borja. Magandang hapon mga ERAP. Mag-ingat sa biyahe. Up next is Sports 918 kasama si Ria Arevalo until 8 in the evening. Hanggang bukas po muli. I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo! Publiko
5: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
9: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na inalam ang estado ng ginagawang drainage improvement project sa bahagi ng G. Araneta sa Quezon City. Sa nagpapatuloy na epekto sa bansa ng krisis sa gitnang silangan, Department of Budget and Management tiniyak ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Pamamahagi ng ayuda sa mga may hirap at low-income families, targeting isagawa ng pamahalaan. Korte Suprema, ipinasura na ang hiling na temporary restraining order ni Senador Ronald Plato de la Rosa laban sa pagpapatupad ng kanyang ICC warrant. Palasyo, muling iginiit na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. Food and Drug Administration, mas pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption upang matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa. At aktres na si Maris Racal, may regalo sa mga tsuper sa kanyang pagdiriwang ng anibersaryo sa showbiz industry.
10: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon.
9: Inaasahang ding mas mapapabilis nito ang pag-agos ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3

0: Inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko.
1: But this is one of the areas that are critical, kaya ito nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water na ilabas ang tubig at para naman hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga
2: isang metro
1: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila dun sa lupa. Isang metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na ay makikita natin na malaking mababawasan.
0: Mayroon ding dalawang pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente,
1: meron na tayong pump dito. May bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River.
0: Binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control.
3: Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman pagtas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon.
4: Malaking tulong yun sa
3: inyo. Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabaha.
0: May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects.
5: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman itong mga nakaraan. Dahan-dahan, nagagabas na ng DOJ at ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon.
0: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
6: Tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pag-agapay sa mga Pilipino sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Siniguro naman ang Department of Budget and Management ang sapat na pondo sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang sa katapusan ng taon. Inaulat ni Clazel Pardilia.
7: Tiniyak ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga uplift program hanggang Desyembre ngayong taon. Siniguro yan ang DBM sa ikapitong uplift meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais si Pangulong Marcos na epektibong napatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na layong bawasan ang matinding epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng enerhiya, transportasyon at pagkain. Mula Hunyo hanggang Disyembre, pagugulungin ang Recalibrated Transport Support Package. Suporta ito sa mga pampublikong sasakyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kita sa mga chopper at operator sa bawat kilometrong biyahe. Papalo na sa higit 16,000 PUV ang nabenepisyuhan ng SCP. Higit 2 milyong commuter naman ang nakinabang sa 20% diskwento sa pasahe na kalakip ng programa. Tala ng Transportation Department, nasa kalahating milyong driver na rin at mga chopper ang nakatanggap ng subsidiya sa langis. Patuloy din ang pagtulong sa mga Pinoy sa labas ng bansa. Halos 11,000 OFW na naipit sa gera sa gitnang silangan ang napauwi ng Pilipinas. 20,000 naman ang naabutan ng pinansyal na ayuda. Batay sa uplift meeting, magsasagawa na rin ang distribusyon ng tulong sa mga mahihirap.

0: at low-income families.
1: We're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency.
0: Upang lalo pang matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East, handang magbigay ng $1.75 billion na pinasalatulong ang Asian Development Bank sa Pilipinas. Inihayag ito ng ADB kasunod ng pakikipagpulong kay Pangulong Marcos ni ADB President Masato Kanda. Sabi ni Kanda, karagdagang pautang at trade finance support ang maaaring ipahiram sa pamahalaan. Agad nakikilos ang ADB para maprotektahan ang mga pinakamahirap na komunidad, mapangasiwaan ang fiscal pressure at mapatatag ang ekonomiya. Ayon naman sa Malacanang,
2: isang malaking tulong at malinaw na nagpapakita ng tiwala sa ating development partners sa kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa mga pandaigdigang hamon.
0: Pero kailangan pa anyang pag-aralan ang alok ng ADB.
2: Kailangan pong aralin ng Department of Finance ang terms and conditions ng financing upang matiyak na ito ay naaayon sa fiscal and debt management objectives ng pamahalaan.
0: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakakuha ng 76 over 100 na transparency score ang Pilipinas sa ginawang Open Budget Survey sa taong 2025. Sinusukat sa naturang international survey kung gaano katransparent bukas sa partisipasyon ng publiko at accountable ang pamahalaan sa paggamit ng pambansang pondo. Ayon kay Budget Secretary Kim De Leon, ang nakuhang transparency score ng bansa ay mas mataas sa target ng Philippine Development Plan na 71. Refleksyon ito sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan na nagpapakita sa publiko kung paano pinaplano at ginagastos ang pambansang budget. 37 naman ang nakalap na score ng Pilipinas pagdating sa government participation na doble kaysa sa global average. Habang 68 naman sa oversight o score sa ginagawang check and balances ng pamahalaan. Sabi ni De Leon, kailangan matiyak ang bukas na pagpaplano at paggastang pambansang pondo para kasi ito sa publiko at hindi para sa iinan lamang. Ang bawat baryaan niyang nakukurap sa bandang bayan ay kabawasan sa paggawa ng classroom, ospital at iba pang mga serbisyo.
4: These achievements are encouraging. For us in government, these however are not the destination. These rankings are indicators. Indicators of whether our institutions are becoming more transparent, whether our systems are becoming more credible, whether government processes are becoming more resistant to abuse, manipulation, and corruption, and whether or not citizens are beginning to feel the government is really working for them.
5: Matatapos na ang land-based service contracting program ngayong darating na Biyernes. Sa harap nito, tiniyak naman ng Transportation Department ang tuloy-tuloy na pagpapaigting ng 10 pesos per liter discount sa mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nationwide na ang pagpapatupad ng fuel subsidy dahil sa matagumpay na dry run nito sa Metro Manila. Samantala, ikinasa naman ang pagpapatupad ng localized service contracting program kung saan mga LGU na ang magpapatupad ng programa.
6: Started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
5: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano matapos ikondena ni Senador Risa Ontiveros ang nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Inaulat ni Bernard Ferrer.
7: Matapos sa publiko ng PNP ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay ng tensyon sa Senado, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na dapat na ipaubayang usapin sa isang independent body tulad ng Office of the Ombudsman.
8: Let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Marami na kami.
7: Higit din niya, kailangang mapahusay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya, kabilang ang pulisya at militar para maiwasan na maulit ang insidente. Kinundin na ni Senator Erwin Tulfo ang mga alegasyong iniugnay ang minority bloc sa nangyaring insidente sa Senado. Ayon kay Tulfo, noong May 12 o isang araw bagong insidente, pinaalam ng bagong liderato ng Senado ang planong pagdaraos ng All-Senator Caucus. Pero noong May 13, araw ng insidente, bandang 5:02 ng hapon, binago man ito at ginawang majority-only caucus.
9: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
7: Kinundan na rin ni Senador Riz Ontiveros ang naging gulo sa Senado.
10: Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino.
7: Naging emosyonal naman si Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Ontiveros.
11: Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito.
7: Nilinaw ni Ontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyari matapos ang insidenteng nagdulot ng takot at ibang negatibong emosyon at karanasan. Nanindigan si DILG Secretary John Vicrim Mulya na walang naganap na pag-atake sa Senado patay sa mga ebidensyang nakalap matapos ang anim na araw na investigasyon sa insidente noong May 13. Yun man, hindi pa niya matiyak kung stage o planado ang nangyari. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notartes Jr. na dumating ang matauan ng NBI sa GSIS complex para tumulong sa pagpapaigting ng seguridad. Nilinaw din niya na ang mga tunog ng pagbabarena bago insidente ay mula sa pagpapatibay ng bakal na pinto sa ground floor ng GSIS. Narecover ng otoridad ang 44 na basyon ng bala sa lugar pero walang natagpo ang bakas ng bala na tumagos o pumasok sa gusali ng Senado at walang putok na pinakawalan ang mga pulis at marines. Naipasa na ng PNP sa DOJ ang mga record ng investigasyon para masusing biripikahin at sugihin ang lahat ng ebidensya para matukoy ang pananagutan. Samantala, ipinagtanggol ni Senador Robin Padilla sa suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ayon kay Padilla, iisang katotohanan lamang ang kanyang pinaniniwalaan na si Aplasca umano ang tumulong para mailigtas sa mga nasa loob at labas ng Senado sa gitna ng kaguluhan. Aan niya ang warning shot na pinakawalan ni Aplasca at ng mga tauhan ng NBI ang nakatulong para mapakalma ang sitwasyon at nagpatunay na kapwa friendly forces ang dalawang panig pero nagkaroon lamang ng kakulangan sa koordinasyon at komunikasyon mula sa kanilang mga pinuno. Iginit naman ni Aplasca na spliced umano ang ipinakitang video ng otoridad sa nangyaring tensyon sa Senado.
12: What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
13: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
12: Di sabi nila walang attack.
7: Kinontra naman nito ni DILG Secretary John Vicrim Mulya.
14: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
7: Inihain naman ni Senador Riz Ontiveros ang Senate Resolution No. 400 para kilalanin ang mga miyembro ng Senate media na sa katapangan at profesionalismo sa gitna ng insidente sa Senado. Pinuri ni Ontiveros ang Senate media na nagbalita para malaman ng publiko ang mahalagang impormasyon habang nagaganap ang insidente. Binigyan din sa resolusyon ang mahalagang papel ng media sa harap ng paglaganap ng systemic online disinformation, covert influence operations at coordinated inauthentic behavior. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Itinalaga si Senador Pia Cayetano bilang chairman ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang makapangyarihang komite ang nagsasagawa ng investigasyon tungkol sa umano'y manumalyang flood control projects. Nanatili naman si Senador Amy Marcos bilang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nanatili rin si Senador Camille Villar bilang chairman ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Siya rin ang pumalit sa kanyang kapatid na si Senador Mark Villar bilang chairman ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Samantala, itinalaga si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes kapalit ni Senador Francis Kiko Pangilinan.
3: Samantala, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang TRO request ni Sen. Ronald Batol de la Rosa para pigilan ang kanyang pagkakaaresto. Yan ang ulat ni RR Tubize live. RR?
15: Audrey, binasura na nga ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order o status quo ante order laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng ICC warrant. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court en banc ang prayer for interim relief ni De La Rosa. Hiniling ni De La Rosa na pigilan ang DILG, DFA, DOJ, PNP, NBI, Bureau of Immigration, AFP at CIDG na arestuhin siya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion o anumang foreign judicial instrument kung walang warrant mula sa Philippine Court. Samantala, muling iginiit ng palasyo na valid ang warrant of arrest na sinubukang isilbi sa senador noong nakaraang linggo. At ngayong nagdesisyon na ang kataas-taasang hukuman, ipauubaya na umano ito ng palasyo sa Justice Department. Nang tanungin kung may tuturing na bampugante si De La Rosa, sabi ng Malacanang.
2: Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive.
15: Natanong din ng palasyo kung ipatutupad ng pamahalaan ang kaparehong paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ni De La Rosa kasunod ng resolusyon ng Korte Suprema, hahayaan na lamang umano nila ang DOJ ang magpasya sa mga susunod na hakbang. Sinabi pa ng Malacanang na hindi nararapat ang ginawang pagtakas ni De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla.
2: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
15: Git pa ng palasyo, dapat matanong ang Senado, bakit nakaalis ng Senate premises si Bato kahit ito ay nasa protective custody na dahilan ng hindi pagsilbi ng NBI arrest warrant mula sa ICC?
2: Sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
15: Samantala, ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, sa Lunes pa nila mapag-aaralan ang desisyon ng Supreme Court. Pero ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, naka-alerto raw ang NBI at handang i-implement ang manhunt operation para kay De La Rosa. Ang kampo ni De La Rosa na hindi pa tapos ang kaso. Ayon sa kanyang abogado, tungkol lamang ito sa provisional relief at hindi pa pa siya sa merito ng petisyon. Dagdag pa ng kampo ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration. Audrey, linawin lang natin no, na wala pang inilalabas na pansamantalang utos ang Korte Suprema kaugnay ng pagharang sa pag-aresto kay De La Rosa. Sa isang ambush interview naman, sinabi ni NBI spokesperson Palmer Malyari na naka-alerto sila para i-implement yung manhunt operation laban sa senador. Sinabi naman ng Department of Justice na hawak na ng Office of the President ang mga susunod na hakbang kaugnay ng isyong ito. Audrey?
3: Maraming salamat, RR Tubize.
5: Samantala, inirerekomenda ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na sampahan ng kasong paglabag sa Private Security Services Industry Act si Suspended Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca, kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado noong nakaraang linggo. Yan ang ulat ni Ryan Lasigans.
16: Very clear naman po sa investigation natin na there was no attack sa Senate. Wala pong intent.
17: Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP-CIDG kasunod ng kanilang isinagawang investigasyon matapos mauwi sa pamamaril ang umano'y tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, walang unlawful aggression mula sa NBI at sila ay nagsagawa lang ng self-defense. Nagkaroon umano ng panic firing dahil inakala ng mga taga-USA na nasa lugar pa ang mga taga-NBI gayong lumabas na sila papalayo. Mayo 12 pa lang aniya ay nagkaroon na ng security coordination meeting sa USA, GSIS Security Officer at Senate Detailed Personnel mula sa PNP, BFP at AFP gaya naman nakakapanginginan patunayan daw na nauwi sa gulo ang nangyari. Nagsimula umano ang hindi pagkakaunawaan sa repair work sa pintuan ng GSIS papunta ng Senado noong Mayo 13. Nagdulot ito ng pangamba sa mga tao sa Senado. Ang mga sumunod na nangyari, ang pag-assemble ni suspended Senate Sergeant at Arms Maua Plaska sa Marines Security, PNP PSPG at USAA Security Personnel at nagbigay ng lock and load order. Pagsapit ng alas 7:45 ng gabi, umalingaw-ngaw na ang putok sa loob ng Senado.
16: I can only say na, you know, based on facts and based on our investigation, this could have been prevented kung nagkaroon lang ng maayos na line of communication between USAA and GSIS Security.
17: Ire-rekomenda na ng PNP-CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Si Aplaska.
16: If there is really perceived na attack na ongoing, we can ask the same USAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? That's number one. Second, as I have said earlier, you know, use of force, yung paggamit po ng baril ng USAA is covered by the Implementing Rules and Regulation on Private Security Services Act or the Republic Act 11917, wherein there are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot.
17: Samantala, hawak naman na ng PNP ang mga baril ng mga sangkot sa pagpapuputok sa Senado noong nakaraang Linggo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Sa harap ng paghahanda sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng ilang kongresista ng ipapangdahilan o layunin ng pagsasagawa ng paglilitis sa ikalawang pangulo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
18: Iginiit ni Lanao del Sur, 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, na ang pagsasagawa ng impeachment trial ay hindi lang para patalsikin si Vice President Sara Duterte, kundi para maging batayan kung fit to serve pa ang Vice Presidente sa kabila ng mga alegasyon laban sa kanya.
19: It's not the target, it's making her answer these allegations because the House Prosecution Team is not the one establishing the guilt or the innocence. It's the Senate of the Philippines.
18: Kabilang sa mga pagbabatayan sa impeachment trial ay ang mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, bribery o panunuhol sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno, pagbabanta sa buhay at estabilisasyon, at hindi maipaliwanag na yaman.
19: It's a challenging job, although we are also up for any challenges. Our source of inspiration is the Constitution, no? We stand on the premise that there has to be no one above the law.
18: Ayon naman kay Kabataan Party List Representative at House Trial Spokesperson Renico, battlefield din kung maituturing sa impeachment ang pagpapakalat ng maling balita at trolls online. Kaya aniya, mahalaga ang personal na pag-uusap at paghahati ng impormasyon sa publiko para ipaintindi ang kaganapan at proseso ng impeachment.
20: Nakita natin kung gaano ka-polarizing ang social media, lalo na't ang mga algoritmo ng mga websites, ginagawang bubbles na nakatrap ang mga mamamayan. Kung may disimpormasyong unang naka-epekto sa atin, maaaring sunod-sunod na yan.
18: Ayon pa kay Adyong, target nilang magdaos ng regular press briefing kapag isinagawa ng impeachment trial. Tinutulungan at sinusuportahan din sila ni dating Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers sa paghahanda sa impeachment trial. Pinag-aaralan pa ng prosecution team kung mag-a-appoint ang mga karagdagang House Trial spokespersons. May mga lumalapit-aniya at nag-volunteer din para magsilbing private prosecutors, bagamat hindi pa pinapangalanan. Wala pang inuulat ang mga tagapagsalita kung sino-sino ang mga magiging impeachment managers. Binigyang diin naman ni Ko na kahit pa naghahanda sila para sa impeachment trial, hindi nila isasawalang bahala ang iba pang issue sa lipunan.
20: Sa bahagi naman ng kinatawan na to, we're never shutting up about flood control. We're never shutting about accountability.
18: Samantala, kasunod ang pagtanggap ng Office of the Vice President sa summons ng impeachment court, umaasa si Ko na sasagot ang pangalawang pangulo batay sa articles of impeachment at hindi para questionin ang teknikalidad ng proseso. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Hinikayat ng ilang eksperto ang mga Pilipino na magbantay at maging aktibo kaugnay sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, may isang katanungan ngayon. Paano naman umano ang pagboto ng isang senador na hindi makaharap sa Senado? Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Iba't iba ang pananaw ng mga legal authorities patungkol sa posibleng online voting at paglalagay ng teleconference para sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinag-uusapan kung papayagan ito ng Senado, lalo na sa mga senator judge na hindi makasisipot sa trial. Ayon kay Attorney Adonis V. Gabriel ng San Beda University College of Law, may resolusyon na isinusulong upang pahintulutan ng online voting. Dagdag pa niya, isang internal rule ang botohan kaya ang Senado lamang ang may kapangyarihang magdesisyon ukol sa modality ng gagawing pagdinig.
21: Kasi po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online.
1: Pero para kay Attorney Paolo Tomase ng University of the Philippines College of Law, hindi kailanman naging option ang remote participation sa mga nagdaang impeachment. Binigyan din niya na hindi lamang issue ng attendance at pagboto ang dapat tignan sa prosesong ito, kundi maging ang kapasidad na humarap, magsiyasat at magtanong sa nasasakdal.
22: Yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan ng impeachment. I think during the first impeachment kay President Estado, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang bumoto. In that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging grounds to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate. Baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance.
1: Nanumpa na ang mga senator judge nitong nagdaang Lunes, kung saan tanging si Senator Ronald Bato de la Rosa ang wala sa nasabing seremonya. Ayon kay Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis, chairperson ng Philippine Association of Law Schools, nakasaad sa batas na dapat ihayag muna ng senador ang kanyang kinaroroonan bago maging valid ang online participation nito. Ibig sabihin, dapat malinaw kung nasaan siya habang isinasagawa ang pagdinig at limitado lamang ito sa teritoryo ng Pilipinas.
23: Dapat sabihin niya kung nasaan siya. So ang katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin secret, hindi niya pwedeng sabihin niya kasi kailangan na nasa territory ho.
1: Palaisipan din sa ngayon kung magre-reflect ba ang majority-minority divide sa actual vote sa impeachment.
22: Ako, meron akong faith in how past impeachments, yung initial minority-majority divide, hindi yun yung lumalabas na verdict in the last vote. Even in the second envelope vote, hindi yun yung majority-minority nung nagsimula yung impeachment trial. Kasi once nandiyan yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan.
1: Hinimok din ni Attorney Mawis ang aktibong pakikilahok ng publiko bilang isang mahalagang bahagi ng pagdedesisyon ng mga uupong senator judge. Malaki rin aniya ang parte ng media sa paghubog ng isang lipunang may kritikal na pagtanaw sa usapin ng bansa.
23: Kasi depende sa binabasa mo kung ano yung katotohanan. Kaya minsan yung katotohanan depende sa sumulat. Kaya malaking bagay din na magkaroon talaga ng yan, TV, mapanood natin, tayo mismo ang humusga kung anong nangyayari. Hindi lang yung, sige, babasahin ko na lang. Kasi minsan nakakatakot magbasa dahil depende sa sumusulat kung anong gusto niyang ipalitaw.
1: Walang kasiguraduhan kung tatagal ang paglilitis, ngunit tiwala ang mga eksperto na gagawin ng mga senador ang kanilang tungkulin ayon sa ebidensya. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Ipinaalala ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na dapat sa balota ibuhos ng mga Pilipino ang kanilang pagnanais na mga pagbabago. Yan ang ulat ni RR Tubisen.
0: Sa kabila ng mga balakid, tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary election sa September 14. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, walang makakapigil sa halalan, maliban na lang kung may utos ang Korte Suprema o bagong batas. Ngit ni Garcia, dapat maisagawa ang halalan dahil bahagi ito ng peace process sa Bangsamoro. Gagamit din sila ng bagong automated counting machines at mas maraming Starlink units para sa mas mabilis na transmission ng resulta. Posible rin anyang lumabas ang resulta sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Sa isyu naman ng impeachment, sinabi ni Garcia na ayaw ng COMELEC na masangkot sa anumang political process. Para sa 2028 elections, tinutukan na rin ng COMELEC ang mas maagang filing of candidacy para mas mapabilis ang resolusyon ng mga kaso. Samantala, paalala ni Garcia, wala pa rin kapalit ang regular na halalan. Aniya, dapat idaan sa balota ang galit, frustration at pagnanais na pagbabago. Dagdag pa ni Garcia, ang tunay na rebolusyon ay ang tamang pagboto. Patuloy rin ang panawagan ng COMELEC sa publiko na magparehistro para sa susunod na halalan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Samantala, itinuturing ng Philippine Navy na nasa middle power ngayon ng Pilipinas sa Southeast Asia pagdating sa mga modernong kagamitan, kung saan sunod-sunod ang pagdating ng mga bagong barko na magsisilbing dagdag pwersa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Mas mahaba na ang nagiging pagpapatrolya ng Philippine Navy sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Sa tulong na rin yan ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program at sa kasalukuyan, mayroong 80 barko ang Philippine Fleet kung saan itinuturing na major asset ang 2 Jose Rizal Class Frigates at 2 pang pinakabago na Miguel Malvar Class Frigate. Mula sa dating 1 hanggang 2 linggo gamit ang mga lumang barko, mas nakatatagal na ngayon sa karagatan ang mga modernong barko ng Navy.
6: This is a big boost to the Philippine Fleet's ability to support the Philippine Navy mission to put more platforms at sea at any one time. We have a very huge maritime zone. Now with the modern platforms that we have, we can stay 20, even more than a month at sea without the need for refueling or reprovisioning.
4: Isa sa pinakabagong barko na dumating kamakailan, ang offshore patrol vessel BRP Raha Lakandula na binili sa South Korea at nakadakdang ikomisyon bago matapos ang Mayo. 4 kaparehong barko ang darating sa bansa hanggang 2028. Para sa Philippine Navy, maituturing ngayon na middle power ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya pagdating sa kagamitan.
6: We are at par with our Southeast Asian neighbors. Right now, we have embarked on this modernization program that we have. And if you'll notice, most capabilities that our neighbors have are also the same with what we have now. I would say they look up to us because they admire this modernization program of ours.
4: Samantala, iginiit ng Department of National Defense na alinsunod sa karapatan ng Pilipinas ang ginagawang development sa Pag-asa Island at Lawak Island, kasabay ng pagkontra sa pahayag kamakailan ng Chinese Defense Ministry na nagsabing sakop ang mga ito ng China. Ayon sa DND, ang Pag-asa Island at Lawak Island ay parehong kabilang sa Kalayaan Island Group sa ilalim ng munisipalidad ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Kaya't ang pagpapabuti sa mga feature na ito ay para sa mga Pilipinong nakatira at sundalong nakadeploy rito. Dagdag ng kagawaran, dati nang isinaad sa 2016 arbitral ruling na walang basihan ng 9-dash line na sinasakop ang West Philippine Sea, habang ang large-scale land reclamation ng China sa ilang features rito ang nakasisira sa marine environment at paglabag sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinatigan ng AFP ang pahayag ng DND.
6: Whether they pose a threat or not to this particular country is none of our concern. We have been doing improvements, enhancements, development, repair, and fortification to ensure that these islands will be able to support any deployed troops and the local community, Kalayaan community on Pag-asa Island.
4: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 27 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang features sa West Philippine Sea. pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloca na nasa 14. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Inaasahan ang pag-ira ng Intertropical Convergence Zone na may posibilidad ng low pressure area sa darating na weekend. Ayon sa pag-asa, magpapaulan ng ITCZ o LPA sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, posible sa araw ng Biyernes. Sa ngayon, easterlies ang umiiral sa bansa at apektado man ng localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao. Paglilino ng pag-asa, hindi pa po tag-ulan o rainy season, pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong buwan ng Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na ang tag-ulan o rainy season sa bansa. Karaniwan ay nagsisimula ang onset ng tag-ulan sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, makararanas pa rin ang bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, dulot ng localized thunderstorms o panandaliang mga pag-ulan sa hapon o sa umaga. May mga pag-ulan din sa Mimaropa region at Bicol region dala ng easterlies. Sa Visayas naman, apektado ito ng hanging silangan, makararanas ng maalinsangang hangin at posibleng pulupulong pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang mga lugar. Sa Metro Manila, nasa danger level pa rin ang heat index bukas ng hapon. Sa Naiya, Pasay City area, tinatayang aabot sa 42 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, sa Bactan, Cebu, sa International Airport area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius na heat index. Tinatayang papalo naman sa 43 sa Davao City. Ayon sa heat forecast ng Pag-asa, abot sa 37 na mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius ngayong araw o bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Ildefonso, Bulacan. Habang posibleng umakyat naman sa 44 degrees Celsius sa Aparicagayan at Dipolog, Zamboanga del Sur. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang.
8: At susunod, Transportation Department and inspeksyon ng bike lane sa Kabanan Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga.
5: Food and Drug Administration, may pinalalakas pa ang implementasyon ng VAT exemption para matiyak na abot kaya ang mga gamot sa bansa.
3: At aktres na si Maris Racal, ipinagdiwang ang kanyang anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga tsuper. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
9: Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
10: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
11: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
9: Classroom Clash na may real talk at kulitan? G tayo dyan sa Schoolmates. Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
8: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Naging magandang simbolo ang aksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong maging mediator ng Thailand at Cambodia. Hindi lang ito usapin ng seguridad, hindi maging ang kaunlaran pagdating sa kalakaran sa rehiyon, ayon yan sa isang eksperto. Inuulat ni Sheila Natividad.
5: Ilang dekada na ang nakararaan magmula ng sumiklab ang alitan ng mga bansang Thailand at Cambodia. Ngunit matapos ang gulong nagdulot ng putukan dahil sa teritoryong pinag-aagawan, tila naging daan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pagbuklo rin ang distansya sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay matapos mag-organisa ang Pilipinas noong 48th ASEAN Summit sa pangunguna ng Pangulo ng isang pagpupulong para pag-usapan ang bilateral disputes.
7: This meeting has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war.
5: Sa pananaw ng chief economist na si Michael Ricafort, may positibong naidulot ang pagiging intermediator ng Pilipinas sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, bagamat obligasyon ng ASEAN chair na maging tulay para mapag-usapan ng seguridad at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, mahalaga ang naging papel ng Pilipinas para maging tagapamagitan.
12: This year, the Philippines is expected to fulfill that role, no? Since it's something that's revolving, something that's change every year. Next year there would be another ASEAN country that would continue and hold on with the leadership for on behalf of other ASEAN countries. So, given the high growth and the large market in ASEAN, its influence, especially on economic and on other matters around the world. So this is very important. This would showcase the Philippines also, no, in its role. It would highlight it's really the moment of the country to really shine, so to speak.
5: Sa ginanap din na trilateral meeting, sinang-ayunan ng mga prime minister ng Thailand at Cambodia na magtalaga ng foreign ministers para sa pakikipagdialogo. Ito ay para maiwasan din ang tensyon at alang-alang na rin sa pagtatatag ng kapayapaan sa ngalan ng mga nasasakupan. Ayon pa kay Ricafort, magandang nagkakaroon ng iisang tindig ang mga leader ng ASEAN.
12: So this is the best venue for the ASEAN leaders to come up with a common stance and the chair of ASEAN to fulfill the common voice and stance of the different ASEAN countries. Because who else was going to solve that? But, it would be more effective among neighboring countries sharing similar territory and borders. No?
5: Dagdag pa ng ekonomista, makabubuti sa mga bansang sakop ng ASEAN, partikular ang Thailand at Cambodia, na magkaroon ng kapayapaan at seguridad para maiwasan din ang maaaring fallout sa hinaharap.
12: So it's for the best interest of everybody to have to maintain peace and security in the region, to avoid any fallout, any headache also, no, as far as protecting the respective country citizens.
5: Samantala, bilang koordinator ng ASEAN Observer Team na nagtatala ng mga naging kasunduan sa pagitan ng mga miyembrong bansa ng rehiyon, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na nananatiling nakatutok ang Pilipinas para maging tulay sa pag-uusap ng dalawang bansa.
7: The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties.
5: May tensyon man sa pagitan ng mga bansang Thailand at Cambodia, mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon, bilang tulay na rin ng makabuluhang dialogo, hindi lamang bilang tagamasid, pero bilang aktibong tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ay isang paalala na walang kapayapaang ipinagkakaloob lamang, kundi ito ay pinag-uusapan, pinagkakasunduan, at pinipiling panindigan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Nakipagpulong si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez kay incoming U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton bago ang pagsisimula ng tour of duty nito sa Pilipinas. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang tumitibay at matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at U.S. kabilang ang mga oportunidad na mapalakas ang bilateral economic engagement, security cooperation, people-to-people ties at regional collaboration. Ngayong taon ay ipinagdiriwang din ng dalawang bansa ang ika-80 taon ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang opisyal tungkol sa regional at global developments tulad ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN at ang kandidatura nito para sa non-permanent seat nito sa United Nations Security Council sa Hunyo. Si Lipton ang pumalit kay dating U.S. Ambassador Mary Kay Carlson na nagsilbing embahador mula 2022 hanggang Enero ngayong taon.
5: Namahagi ng espesyal na sa pasaporte ang National Museum of the Philippines sa Zamboanga para higit na maisulong ang national cultural heritage ng bansa. Yan ang ulat ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas.
2: Sa unang tingin, aakalain mong nagpapatagisan sa galing sa pagguhit at pagkulay ang mga local artists na yan sa isang pasilyo dito sa National Museum of the Philippines o NMP Zamboanga. Pero ang eksenang yan, isa lamang leisure activity para sa International Museum Day kasabay ng pamamahagi ng libreng NMP Passport. Bukod sa mas maisusulong ang National Cultural Heritage ng Pilipinas gamit ang NMP Passport, paraan din ito ng NMP para hikayatin ang mga Pilipino na bisitahin ang iba pang national museums.
13: Kasama sa layunin nito is mas hikayatin sila na matutunan ng tungkol sa heritage natin, ang cultural significance ng mga collections na nasa museum. Siyempre, para ma-familiarize tayo sa mga national cultural treasures natin, at the same time, magkaroon tayo ng motivations na umikot pa.
2: Para sa multimedia artist na si Alex, magandang inisyatibong ito ng NMP dahil mapapalawak daw nito ang kanyang kaalaman hinggil sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dahil sa kanyang pasaporte, magsisilbi rin daw itong souvenir sa mga lugar na kanya mapupuntahan.
13: In a way, it will be a great experience to go to museums sa ibang cities and experience the culture and history. Maganda siya, like para siyang treasure hunt, 'di ba? Like parang may reward once na stamp mo na. And like parang may physical souvenir once na stamp na 'yung passport mo. So, I really like the whole concept about it.
2: Samantala, hinihikayat ng NMP Zamboanga ang publiko na makisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa susunod na linggo. Isa nga sa mga nakalinyang aktibidad dito ay ang Basic Pamansak Lecture Demo Workshop na layong isulang intangible cultural heritage ng Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga, para sa Integrated State Media, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dismayado si Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos mapagalabang delayed ang status ng North-South Commuter Railway Project sa bahagi ng Pampanga. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Hindi na iwasang madismaya ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos ang kanyang inspeksyon sa ginagawang North-South Commuter Railway o NSCR dito sa bahagi ng Angel City, Pampanga. Napag-alamang delayed ang status ng construction ng istasyon, kaya mas lalo pang paiigtingin ng DOTR ang kanilang monitoring sa mga ongoing construction ng NSCR. Para masiguro na matatapos ang proyekto ayon sa target completion. Ayon kay Secretary Lopez, inaasahang matatapos ang bahagi ng proyekto mula sa Malolos, Bulacan hanggang Valenzuela ngayong Desyembre taong 2027.
15: Ginagarantiya po namin, nagsabi na po tayo na talagang kakayanin po natin ang partial operations dyan by December hopefully of 2027.
14: 2020 pa umuno na simula ng proyekto at simula noon, 7% pa lamang ang right of way hanggang 2025. Kaya naman mahalagaan niya ang pakikipagtulungan ng local government unit para mas mapabilis at maisakatuparan ang proyekto.
15: 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umuusan na ang ating proyekto dito.
14: Binigyang diin naman ng kalihim na mahalaga ang ganitong proyekto, lalo na parang nasa imbudo na ang mga sasakyan sa Metro Manila dahil sa pagsisiksikan nito. Makatutulong niya ito na mas mapabilis ang biyahe ng mga commuter at dagdag pa ng kalihim.
15: Instead of wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin maganitong proyekto.
14: Inaasahang matatapos ang kabuuan ng NSCR sa 2032 at sa sandaling matapos ito, mas magiging mabilis na ang biyahe mula Clark, Pampanga papuntang Calamba, Laguna. Mula sa mahigit 4 na oras na biyahe, magiging 2 oras na lamang ito. malayo pa, pero malayo na. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansan TV, sa Bagong Pilipinas.
3: Pinalawak pa ng Department of Transportation ang kanilang mga proyekto na makatutulong sa mga siklista. Natapos na nitong Pebrero ang bike lane sa kahabaan ng Santo Domingo, Angeles City, Pampanga, na personal na binisita ni DOTR Secretary Giovanni Lopez ngayong araw. Napansin naman ang kalihim na kinakailangan ng dagdag na enforcer sa bahagi ng rotonda ng San Jacinto para sa kaligtasan ng mga motorista maging ng mga nagbibisikleta. Hihigpitan din ng pagbabantay sa mga pumaparada at dumadaan na iba pang sasakyan sa bike lane kung saan maaaring magdulot ng aksidente.
16: For the first time po yata, no, sa aming programa, nakita nyo mo, bike lane po tayo dito sa rotonda po, no? It all boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng alaga at importansya. Una, mga siklista, ang mga pedestrian. So, tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista.
3: Pinapanatili ng Food and Drug Administration na abot-kaya ang mga gamot sa bansa. Iyan ay sa pamamagitan ng implementasyon ng 12% VAT exemption sa mga piling gamot. Kung ano pa ang ibang mga programa ng FDA, alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
17: Nagpapatuloy ang joint inspection at monitoring ng Food and Drug Administration sa presyo ng gamot sa mga butika sa bansa, partikular ang mga value-added tax exempted. Ito ay bahagi ng isinusulong na quality healthcare kung saan nakikipag-ugnayan ng FDA sa mga partner agencies para matiyak na abot kaya ang gamot para sa mga Pilipinong may karamdaman.
19: Para matiyak natin na itong mga gamot, lalong-lalo na po itong mga kasama sa VAT exempt ay nakakasigurado tayo na abot kaya, lalong-lalo na po sa mga pasyente ng cancer patients, may mga high cholesterol, hypertension, ganun din po may mga kidney disease and even mental illnesses po, diabetes and of course kasama po yung mga sakit sa TB, no, cancer and diabetes, gaya na nabanggit ko kanina.
17: Nagkakaroon din ng FDA ng evaluation ng mga gamot at bineberipika rin nila ang mga ito at dinaragdagan din ng listahan ng mga VAT-exempted na medisina para makamenos sa gastos ng mga kababayan.
19: Tayo po ay periodically nagko-conduct ng review na sinusumite naman po natin sa Bureau of Internal Revenue.
17: Sa ngayon ay wala pang naiuulat na paglabag sa ipinatupad ng FDA na VAT exemption sa gamot. Pero sinisigurado rin nila na ang mga gamot na binibili ng mga consumer ay rehistrado. Sa ilalim na rin ng direktiba ng Department of Health, ang FDA ang nagre-regulate at nag-iinspeksyon sa pamamagitan ng kanilang cluster sa iba't ibang lugar sa bansa. At kung senior citizen naman o person with disability, ay may karagdagan pang 20% discount sa bibilhing medisina. Samantala, maging sa inspeksyon ng mga peking gamot na nakapapasok sa bansa, ay nananatiling nakabantay ang FDA sa tulong na rin ng Bureau of Customs. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Anti-Political Dynasty Bill na naglalayong magbigay ng pantay na pagkakataon sa pagtakbo sa public office. Sa ilalim ng House Bill 8389, pinagbabawalan ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay na tumakbo o manungkulan sa iisang lokalidad. Ang House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, dumaan ito sa malawakang konsultasyon para tiyaking makatarungan at may patutupad ito ng maayos. Binigyang linaw din ng panukala na hindi pinagbabawal ang pagtakbo, kundi nililimitahan lang ang sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng magkakamag-anak sa iisang lugar. Kailangan magsumite ng sworn statement ng mga kandidato sa COMELEC at maglalabas naman ng implementing rules ang hensya sa loob ng 90 araw kapag naisabatas ito.
20: Aktres na si Maris Racal may handog na libreng bigas sa transport sector bilang pagdiriwang ng kanyang 12th anibersaryo sa showbiz. Narito ang ulat.
18: Mas pinili ng singer-actress na si Maris Racal na ipagdiwang ang kanyang 12th anibersaryo sa showbiz sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bigas imbis na gumastos at maghanda ng magarbong selebrasyon. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Racal ang isang reel na nagpapakita ng kanyang pamimigay ng libreng bigas sa mga jeepney driver sa University of the Philippines campus sa Diliman, Quezon City. Sinimulan ni Racal ang kanyang karera sa showbiz bilang runner-up ng Pinoy Big Brother All In noong 2014. Pagkatapos ng kanyang PBB stint, nagbida siya sa ilang mga programa at pelikula. Nakatanggap siya kamakailan ng pagkilala para sa kanyang mga proyekto sa Incognito at sa Sunshine. Bukod sa pag-arte, recording artist din si Maris Racal.
20: At yan po ang maiinit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
21: At hanggang bukas, ako si Diane Kerr ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.

0: Mexico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
10: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
19: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
20: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
21: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
4: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
5: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadi Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time check po tayo. It's now 7:05 in the evening. Ayun, no? Nako, gising na yung mga kababayan natin pauwi na ng kani-kanilang mga bahay. Oy, kumusta po kayo dyan? Lalo na ha, sa mga oras na ito, matraffic din. Pero syempre, dahil narito na naman po ang Salam Radio, syempre. Nako, may mga bago na naman po tayo mga balitang ihahatid sa inyo. Kaya ika nga natin, no, tune in lang po sa ating programa at syempre, makinig lang po para sa ating mga updates. And mamaya, abangan din ang ating mga kasamahan from the Translation Interpretation Division ng BTA Barn. Para na naman sa another segment, no, ng ating Word of the Day. Ayan. Sa ating mga kababayan dyan, sa May Cotabato, ayun, no, salam-salam po sa ating lahat. At syempre sa ating mga Muslim communities. Oy, dyan sa Quiapo, magandang gabi, Wakila Restaurant. Ayan, no. Kaway-kaway tayo sa ating mga kaibigan dyan. Yan yung mga on-the-go natin na mga suki. Oy, nakapag-dinner na po ba kayo dyan? Banggitin nyo lang po yung pangalan ko. Wala namang pong discount. Ayun. Pero masarap yung mga food nila, ha. Siyempre, fan ako ng Wakila Restaurant. Sila yung one time tinaanan pa mismo ni Mayor Isko Moreno, no? Doon sa tapat niya. Kasi sa kanila rin yon yung gumagawa ng roti. Diba? Sobrang nag-trending yon. Kaya naman, no? Talagang dinadayo ang Wakila Restaurant. At pati na rin ang kanilang mga Arab finds. Ayun. Congrats, congrats, ha? Nakakatuwa na makita natin ito, especially that our communities here in Metro Manila, despite that we are a non-Muslim country, they made us feel that we belong, no? The inclusivity, ika nga, is there. So maraming maraming salamat. At syempre, saludo tayo. Ang mismo ating mayor ng Quezon City, Ma'am Joy Belmonte, talagang pro halal siya. Napakarami na kanyang mga ginagawang mga projects on halal. And of course, sa mga iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan din, ha, mismo sa LGU din ng QC, marami tayong mga kaibigang mga Muslim dyan. And of course, dyan sa Manila, dahil na-mention na rin natin ng Wakila, of course, ano, kay Mayor Isko Moreno, syempre, nandyan din ang kanilang, inshallah, ilulunsad naman na halal na eco hub nila. Uy, nakaka-excite, no? Talagang gusto nila eh mas mapalawak pa. Kasi dati, nagkaroon na kasi ng programa ang LGU ng Manila. Nagkaroon ito na parang halal festival. So, ang gustong gawin ngayon, parang maging, it's like they will be normalizing the halal food festival in the city. Wow naman! Diba? So, mashallah, ayan. So, syempre, hindi rin nagpapaiwan ang aking city, no? Saan ba ang aking city? Syempre, San Juan, no? Talagang last time, Ramadan,

0: And wow, namigay pa sila ng mga food packs. Not only that, no, talagang may mga kasama pa ito na maliliit na mga traveling what do you call this, prayer mats. Kaya naman maraming salamat sa leadership ng ating Mayor Francis Zamora. Anyway, 7:09 in the evening. At ano ba ang ating mga pakaabangan ngayong gabi? Syempre sa Salam Radio. Dito lang yan sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Transparency score ng Pilipinas tumaas ayon sa Department of Budget and Management. CIDG hawak o may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Bato de la Rosa noong umalis ito ng Senado. DILG, pinalakas naman ang papel ng LGU sa Universal Healthcare sa pamamagitan ng Lingap Program. Lab for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa lungsod ng Cagayan de Oro City at Misamis Oriental, dinumog ng mga residente. Dar Ilocos, hinasa naman ng kabataang filmmakers sa pelikula Grario 2026. Uy, napakaraming mga magagandang balita. PIDEA K9 units nagtala naman ng magandang record sa drug seizures sa buong bansa. TESDA, pinaigting naman ang demand-driven training para tugunan ang job mismatch. Ito, drying system project. Opisyal ng inilunsad ng NIA Zamboanga del Norte Region Sub-Office sa bayan ng Gudud, Zamboanga del Norte. PSA Region 10 inilabas na ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 sa Northern Mindanao. Distribusyon naman ng Seed Capital Fund ng tatlong pamana Livelihood Association sa Sulu, pinangunahan ni DSWD Secretary Gatchalian. Ugnayan, ito sa ating mga balita, ugnayan ng mga ahensya muling pinagtibay ng Zamboanga, Cebu, PNP sa pagbisita ng mga opisyal ng Bureau of Customs.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alright, ako sa dami ng ating mga balita ngayong araw, ano, mamaya isa-isahin din po natin yan. But syempre, no, of course, the whole Muslim community, no, and marami tayong kakilalang mga kaibigan din natin who are not even Muslims also are sending their sympathies towards what happened in San Diego, no, kung saan nagkaroon nga ng mass shooting, ano, mismo sa isang school and masjid dyan sa may San Diego. So there were identified three Muslim men, adults, who were killed, no, and it was later on this day actually, no, ay naipakita na rin, naipakilala na rin sa publiko ang dalawang teen suspects, no, nakalaunan ay namatay din dahil na rin sa natamo nitong mga sugat. So we are praying, no, not only to the lost souls of this men in the Muslim community in San Diego, na talagang ginawa nila ang lahat para hindi mapasok ang paaralan, or else, subhanallah, mga maliliit po na bata, no, yung nandoon sa Islamic Center of San Diego, and these are other kids also are coming from Gaza, no, iba't ibang lugar din ang pinanggalingan, na kumbaga they were looking for a brighter future kaya sila ay napunta, no, sa San Diego at iba't iba pang lugar, hindi lang sa US, may mga nasa Canada. I mean, these people have been through so much, no, when they were in Gaza and they were looking for a brighter future one day, at dito nila ito nakita. Unfortunately, andyan, no, kasamaan ika nga natin ay talagang nariyan. Kaya naman ang gabay ng ating Panginoon ay always naman natin itong hinahangad at palagi tayong nananampalataya na i-guide tayo ng Panginoon. So because of that, no, syempre we are also extending the words from the Muslim community, no. Let's pray no, to for everyone, no, this is not about religion or whatsoever. This is about being human, no, and the love and respect to each other. Sabi ko nga kanina, no, napapost tuloy ako. Sabi ko, I'm so happy dahil mismo dito sa ating studio, no, kami lang ni Nords ang mga Muslim dito, and we are so happy. Ako mismo personally, I am so happy, and I thank God that I have these people around me. Eto sina Sir Ice, Ma'am Jamie, Sir Marvin, Sir si Ate Joy, Ate Matet, Ate Ice, sino ba to? Si Ate Mai, no? Ate Isa, no? These people, mga boss natin, Sir Dindo, Sir what do you call this, mga former boss natin, no, lahat sila kumbaga na na-meet natin dito ay natutuwa tayo dahil you know, the respect and the love for each other coexists, no, despite that we have different beliefs. Ayon. Anyway, 7:15 in the evening, before we will be having a short break, eto muna tanggapin natin ang ating mga balita. Transparency score ng Pilipinas tumaas ayon sa DBM. Alamin natin ang balitang yan mula kay DK Zarate. DK?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy ang pag-angat ng Pilipinas sa usapin ng transparency. Base sa 2025 open budget result, nakakuha ang Pilipinas ng 76. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 na may 68 transparency score ng Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan target na 71. Ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso aniya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan, sa DBM, bawal ang mabagal, bawal ang maghihintay at sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Zarate. Samantala, sa CIDG may hawak naman ang impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis ito ng Senado. Alamin natin ang balita niya mula kay Ms. Diane Liar. Diane?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May hawak ng impormasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa direksyon ng sasakyan na ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa nung umalis sa Senado. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Police Major General Robert Morico II, alam nila kung saan papunta si de la Rosa. Gayunman, tumanggi na magbigay ng karagdagang detalye ang opisyal at iginiit na hindi pa kailangan magkomento ng PNP kaugnay sa usapin. Nauna nang ipinaliwanag ng PNP na kahit may valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court, maghihintay pa rin sila ng court order para sa extradition o tamang koordinasyon mula sa Interpol bago magkaroon ng direct surrender. Samantala, umiwas ding magkomento si Morico ng tanungin kung lumalabas sa investigasyon na sinamantala ang komosyon sa Senado upang makaalis sa protective custody si De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Diane Liar. Samantala, DILG pinalakas ang papel ng LGU sa Universal Healthcare sa pamamagitan naman ng Lingap Program. Alamin natin ang balitang yan mula kay Ray Ferrer. Ray?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: All right.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinapaigting ng Department of the Interior and Local Government ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGA Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mahirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong Nobyembre 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Nakikilak din ang DILG sa mga technical working group upang tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance kasama rin ang iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers sa ilalim ng lingap. Target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Love for All Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa lungsod ng CDO at Misamis Oriental dinumog ng mga residente. Alamin natin ang magandang balita niya mula kay Miss Dandy Makarambon, gikan ni Ligan. Dandy!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naging maayos at matagumpay ang Lab for All Caravan idinaos kahapon Mayo 19 sa Capital University Cagayan de Oro City, nilahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Region 10. Dinaluhan at pinangunahan ng unang ginang First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos na siyang may inisyatiba nitong Lab for All para makapaghatid ng mga panlipunang serbisyo kabilang ang medical mission. Mainit siyang tinanggap ng pamalang lokal na lungsod sa pangunguna ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy at Vice Mayor Bebot Rodriguez nagbigay ng kani-kanilang mensahe. Kabilang sa mga ahensyang nakilahok ay ang regional offices ng DSWD, Department of Health, PhilHealth, Department of Agriculture, DTI, LTO at iba pa. Nabataan din natin doon si Public Attorney's Office of PAU Chief Attorney Percy de Rueda Acosta, PNP Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano na silang nagbigay ng seguridad at iba't ibang LGU ng Misamis Oriental. Sa di inaasahan, dinumog ng mga residente ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental ang mga serbisyo ng Lab for All na kinabang sa mga libreng serbisyo ng pamahalaan na siyang hangad ng unang ginang ng bansa. Ang maiparating sa lipunan ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, bahagi ng kanyang mensahe, ang kalinga ng pamahalaan para sa lahat, hatid ng Lab for All. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Makarambon. Samantala, dako naman tayo sa Tayog kung saan Dar Ilocos hinasa naman ang mga kabataang filmmaker sa pelikula Grario 2026. Alamin natin ang balita niya mula kay Mildred Coquia. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hinasahan ng Department of Agrarian Reform Ilocos Region na ang kakayahan ng mga kabataang filmmakers mula sa iba't ibang state universities and colleges sa Region 1 sa pamamagitan ng Pelikula Agrario 2026 Online Film Laboratory. Pinungunahan ni Director Zig Dulay ang seminar workshop na tumalakay sa directing, screenwriting, cinematography at editing bilang paghahanda para sa DAR Central at Regional Film Festival. Kabilang sa mga kalahok ang 10 student representatives mula Pangasinan State University City Santa Maria Campus, kasama ang kanilang advisor na si Mark Jason Mariñas. Lumahok sila sa Agrarian Reform Beneficiary at Agrarian Reform Beneficiary Organization Film Categories bilang kinatawan ng Pangasinan. Aabot sa 17 teams mula sa iba't ibang SUC sa Region 1 ang sumali sa patimpalak na layunin hikayatin ng kabataan na ipakita sa pelikula ang mga kwento ng tagumpay ng Agrarian Reform Beneficiaries. Ayon sa DAR Pangasinan, mahalagang partisipasyon ng kabataan upang maipakita ang misyon at bisyon ng ahensya sa pamamagitan ng pelikula. Nakatakda namang simula ng PSU Santa Maria ang kanilang film production bago ang pagsusumite ng entries sa Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, PIDEA K-9 units nagtala naman ng magandang record sa drug seizures sa buong bansa. Alamin natin ang balita niyan mula kay Ray Ferrer. Ray!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniulat na Philippine Drug Enforcement Agency ang malalaking tagumpay sa kampanya kontra illegal na droga sa tulong ng kanilang K-9 units mula Hulyo 2022 hanggang Abril 30 ngayong taon. nakapagsagawa ang PDEA K-9 teams ng 546 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 221 drug personalities. Nakumpiska rin ang halos 2.5 tonelada ng shabu, mahigit 44,000 ecstasy tablets, 71,749 na gramo ng cocaine at higit 2 tonelada ng marijuana. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at programang Bagong Pilipinas, patuloy na pinalalakas ang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, malaking tulong ang K-9 units sa mga paliparan, pantalan, checkpoints at iba pang operasyon dahil sa kanilang mataas na eksaktong pagtuklas ng droga. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Drying System Project opisyal ng inilunsad ng NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Alamin natin ang balitang yan live na live mula Zamboanga, Cebu kay Lesti Cubo. Lesti!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal ng inilunsad na National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang bagong Drying System 1 project sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, WARCEF, na dinisenyo para suportahan ang labas na Regators Agriculture Cooperative o LABDIAGCO. Ang proyekto ay pinagsamang inisiyatiba ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization niya Zamboanga del Norte Sub-Office at ng lokal na pamaraan ng Gudod. Ang kasunduan ay nilagdaan sa presensya ng mga kaagapay na ahensya, mga lokal na opisyal at mga kinatawan na mga magsasaka. Layan ng proyekto na bigyan ng modernong mga post-harvest facility ang LABDIAGCO farmers para mapabuti ang kanilang rice drying operations. Ang pasilidad ay makabawas sa mga paggalugi pagkatapos ng ani, magpapabuti ng kalidad ng butil at tutulong sa mga magsasaka na kumita ng mas malaki at o sa pamamagitan ng mas mataas na uri ng halaga ng bigas. Ang proyekto ay sinuportahan ng NIA Regional Office 9 sa paumuno ni Regional Manager Engineer John Nathaniel Plaza na sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng ahensya sa mga convergence project o program sa una nagpapatibay ng mga magsasaka o ng unang agrikultura sa Rehiyon 9. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Cebu.
0: Maraming salamat, muchas gracias, Lesti Cubol. Samantala, dako naman tayo ulit sa Maytayo kung saan TESDA pinaigting naman ang demand-driven training para tugunan ang job mismatch. Alamin natin ang balitang yan mula Tayog, Mildred Cuquilla. Mildred!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaigtin ng TESDA ang kanilang area-based at demand-driven training strategy upang matugunan ang patuloy na hindi pagtutugma ng trabaho at kasanayan ng mga manggagawa sa bansa. Ani TESDA Ilocos Regional Director Ramon Evan Ruiz, mas pinalalapit na ngayon ng ahensya ang kanilang mga programa sa aktual na pangangailangan ng industriya. Aniya, hindi na nagsasagawa ang TESDA ng mga pagsasanay kung walang katumbas na oportunidad sa trabaho. Sa halip, nakabatay na ang training program sa demand and labor market, katuwang ang employer, industriya at iba pang ahensya ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan din ang TESDA sa DMW upang matukoy ang mga oportunidad sa loob at labas ng bansa at matiyak na ang mga kasanayang tinuturo ay akma sa kasalukuyan na tinaharap na pangangailangan sa trabaho. Dagdag pa niya, nakatulong ang technical vocational track sa senior high school sa pagpapalakas ng kahandaan ng mga estudyante sa trabaho kahit hindi na magtuloy sa kolehiyo. Pinagtitibay din ang TESDA ang kakayahan ng mga manggagawa sa pamamagitan ng National Certification System na umaayon sa pamantayan ng industriya upang mas mapadali at maging malinaw ang proseso ng hiring. Kasabay nito, iniaayon din ng ahensya ang kanilang mga programa sa pangangailangan ng MSMEs upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng skilled workers sa iba't ibang sektor. Patuloy ring ina-update ng TESDA ang kanilang curriculum upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at digitalization. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred. Samantala, PSA Region 10, inilabas naman na ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 sa Northern Mindanao. Nagbabalik ang ating kasama si Ms. Dandy Macrambon. Dandy!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inilabas na ng Philippine Statistics Authority o PSA 10 Northern Mindanao ang preliminary result ng Annual Labor Force Survey 2025 ng Northern Mindanao. Ipresenta ni Regional Statistical Services Office 10 Regional Director Dr. Janeth Aves. Ayon sa survey, ang labor force population ng Northern Mindanao ay tinatayang nasa 2.38 million binubuo ng employed at unemployed individual. Nagpapakita ito ng pagbaba ng humigit kumulang 29,000 mula sa na italang 2.41 million noong taong 2024. Katumbas nito ang labor force participation rate na bahagyang bumaba ng 64.8% sa taong 2025 mula sa 66.2% sa taong 2024. Ibig sabihin nito ani RD Aves, ilang individual ay may trabaho na o aktibong naghahanap ng trabaho sa CLAO sa panahong ginawa ang survey. Ang bilang naman ng may trabaho at employment rate ng 2025 ay 2.29 million mula sa 2.32 million sa taong 2024, habang ang employment rate sa taong 2025 ay nasa 96.3% mula sa 96.2% sa taong 2024. Ani RD Aves, layunin ng survey presentation na suportahan ng evidence-based na kabatay sa ebidensya para sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon ng mga ahensya ng gobyerno, stakeholders at publiko. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Karambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Oy, Yasreen Abdullah, magandang gabi po. And again, to the Wakila Restaurant dyan sa May Quiapo at syempre sa ating Quiapo Muslim Community. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At mamaya po, pakaabangan din po natin ang ating Word of the Day from the TID BTA. Ayan, isusunod na po natin yan. Pero syempre, before we will be having our short break, narito po muna ang ating Aisha Adhan. Oras yan dito sa Metro Manila. It's now 7:31.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
4: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
6: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: It is now 7:39 in the evening at sa mga oras na ito, dako naman tayo sa barn para sa ating special episode ng Kapatid Language Connect. Bigay naman, syempre, ng ating mga kasamahan from TID BTA Barn. Narito at panoorin natin.
8: Eh, maraming salamat kapatid na Princess Abiba at sa iyo, Norris. Assalamualaikum, Bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas. Isa na naman pong mapagpalang gabi para po sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect at upang magbahagi po ng kaalaman at impormasyon. Ako po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, at ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Translation and Interpretation Division po ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, balagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-77 na po na episode ng ating programa at live po tayo ngayon dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. At ang programang ito, mga kapatid, ay patuloy na naglilingkod para po sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. At dahil dyan mga kapatid, ang ating tanggapan po ay nagpaparating ng pagbati dahil ngayong buwan po ng Mayo ay Heritage Month na may temang Roots and Horizons, Our Shared Heritage, Our Collective Future. Ayan, kaya samahan niyo po kami mga kapatid. Ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilalan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hinding-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ayan mga kapatid, dumako na po tayo sa ating Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week na isinalin po sa iba't ibang wika na meron po tayo dito sa ating tanggapan na siya pong ginagamit o mga pangunahing wika dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panoorin po natin.
9: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
10: Word of the Day, Assistance. Work becomes easier when we give assistance to one another. Sa Pilipino ay tulong.
11: Nagiging madali ang trabaho kapag nagbibigay tayo ng tulong sa isa't isa.
10: Sa Maguindanon na, Kagtatabanga.
12: Pagkalamo sa talabag, umayin kapagtatabanga sa lumang isa.
10: Sa Maranao na, Tabang.
13: Sugalabag na kabaloy amalbud igira ang itatabanga sa umang isa.
10: Banghabaha sa sud, Tabang.
14: Lumuhay in hinang, bangkita niyo tumawang pakanya.
10: Mangsiyakan, Tabang. Nalampung hinangin bang paniya sa antara tewi pagtawang tinabangi. Iranon, Tabang.
15: So galabak na pagkalamod amay ka paganggay tanong sa tabang ko umanisa.
10: Masinama, Tabang.
16: Hinanglit ka siyakatis bang tabi magtabang sarisan.
10: Sangkagantay, Tabang.
17: Yaga kalup yang gawbuk akabila yaga atag kita ng tabang sa umalisa.
10: Dagtiduraye, Tabang.
18: Igan pa ko, magat ka, tamabang ko, dagsungayas sa batu.
10: Bilarabi, al-musaad.
19: Yasbahu al-amal akhtar suhudatan andama natabadal al-musaadata fima baynina.
8: Ay, Ayan, maraming salamat po sa ating mga masisipag na tagasalin at sa inyong pagsali ng ating Word of the Week. At mga kapatid, dumako naman po tayo ngayon sa ating trivia. At para po sa kaalaman ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating trivia po ay nagmumula po sa mga published BAAS or published Bangsamoro Autonomy Acts at random po na kumukuha po tayo ng mga just some part of it na atin pong isinasalin. Ito po ang layunin natin ay para po mahikayat ang buong sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po sa mga Bangsamoro, na bisitahin po ang official website po ng Bangsamoro Parliament para po mabasa po ninyo ang full text ng mga published na BAAS. At para po sa episode na ito ay tayo po ay nasa Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 5, at Chapter 1, tungkol po ito sa General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. At narito po mga kapatid, tunghayan po natin kung ano po ito at ano po ang sali nito sa mga katutubong wika natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
20: Bangsamoro Autonomy Act number 13, Title 5, Health, Chapter 1, General Provisions, Section 1, Declaration of Policies. The Bangsamoro government shall adopt a policy on health that provides for a comprehensive and integrated health service delivery for its constituents. It shall establish by law a general hospital system to serve the health requirements of its people and ensure that the individual basic right to life shall be attainable through the prompt intervention of excellent and affordable medical service.
11: Pamagat 5, Kalusugan. Kabanatawan, mga pangkalahatang provisyon. Section number 1, Deklarasyon ng mga Patakaran. Ang pamahalaang Bangsamoro ay magpapatupad ng isang patakaran sa kalusugan na magbibigay ng komprehensibo at pinagsama-samang paghahati ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan nito. Magtatatag ito sa pamagitan ng batas ng isang pangkalahatang sistema ng ospital upang tugunan ang mga pangangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan at tiyakin na ang pangunahing karapatan ng bawat individual ay makamtan sa pamagitan ng maagap na interbensyon ng mahusay at abot-kayang serbisyong medikal.
21: Ilano a ikalima, mapya akang bubulawasan, sa ginta sa ikaisa, kapupakalang ka pa kung mga atoran. So gobyerno abang Samoro, napaliuga taosaran iyan so atoran kung mapya akang bubulawasan at pumagay kung makararangkong gupya makapamagpeda akabagay sa serbisyo pantag kung mapya akang bubulawasan para kung mga pagtaon iyan. Paliugat ang makaadansiran sa kadandan a okitokita ospital ang makambubukan kubitikan ang mibkay sa mga kinanglan o pagtaw pantag kumapya akang bubulawasan guan masiguro aso pompungan akabnar sa kawiyag-wiyag o umanisa na paliugat agaparoling bulalan kumagaan agalabak kumapya gumalbud a serbisyo pantag kukapakimbulong.
22: Al-unwan al-khamis as-sah al-fasl al-awwal الأحكام العامة القسم واحد إعلان السياسات تعتمد حكومة بنسامورو سياسة صحية توفر نظاما شاملا ومتكاملا لتقديم الخدمات الصحية لمواطنيها وتنشئ بموجب القانون نظاما للمستشفيات العامة لتلبية الاحتياجات الصحية لشعبها وضمان تمكين الأفراد من التمتع بحقهم الأساسي في الحياة ومن خلال التدخل السريع وتقديم خدمات طبية متميزة وميسورة التكلفة.
23: سائرا نون نا Title 5 مابيا كان بولاواس Chapter 1 General Provisions Section 1 كيا payag kumanga aturan. So gobyerno o Bangsamoro dait na makambagar sa aturan kung mapya kang gulawas a makaenggay sa tarutop agupya kaisanan a kaenggay sa serbisyo kung mapya kang gulawas para sa mga taunyan. Diyan napagtakasan pantag sa kitab o langon na ukit no ospital para manggalabok sa mga nasisita no mga tao sa mapya kang gulawas agu masiguro so kawagib na uyag-uyag o umanisa na makwa. Makapantag sa mga gan akap pagtabod sa mapya agumababa iaraga ng mga serbisyo sa kapamulong.
0: Kando 5, Kagalawahan. Chapter 1, Kluhanan, Katayan. Taga 1, Kafayag de Ukit, Bangsamoro, Gobernmente. Matut sa pabagar ukit, antag de Kagalawahan. Giiray, Kafiyonon, Barabsan po odor-odor. Gumalbak, antag de Kagalawahan. Ka ati de Bekaan Sako. Tananay ni Fanagaw de Kita, Bisabaan. Kay Kluhanan ne, Ukunay de Hospital. Inok mirayan do kailangan, kay Lowo hideto. Sigurado noy, gatahi kwagi bis nga eto. De Paranawawe, Gdotroy, Tifanowe, kairay Fio, Brabgaganan, Kagalbak, de Medical.
1: Title 5, Lunasaki General Provision, Mabahasa Sinama. Section 1, Pagmamahalayak Maaturan. Yaparinta Bangsamoro magparihala aturan ni Lunas Sakki ni hilang ito pasal ito yahya toonan gunana makakabalihan parinta magpaniya service ni Lunas Sakki. Madalom undang-undang syara pinaheka ni hinang ospital makapinaheka sistema ni Lunas Sakki hasupaya tiap-tiap manusia salamat baransiga makalikas kaluhayan manusia luhay-luhay in pagtambar.
3: Title 5, Medyaw na Panglawas. Chapter 1, General Provision. Section 1, Pagdeklara ng mga pamakaid. Ng gobyerno ng Bangsamoro kay magkakusog ng sambok na pamakaid sang Medyaw na Panglawas. Naigaatag sa payas ng sambok na komprehensibo o ipagsambok na pag-aatod ng serbisyo ng Panglawas sa payas ng mga utaw ng city. Yani kay magatukod sang pamagutan ng hukom ng sambok na pagkarikuan na sistema ng ospital. Untak pagserbisyuhan yung mga pinakinahanglan ng Panglawas ng mga utaw o siguro na yung uman isa na panguna nakapatot sang kabuwi kay amakamang sang pamagutan na malog na intervention ng matigam o barato na serbisyong medikal.
5: Section 1, Pagpamahalayak sin Policy. In parinta Bangsamoro, suway makaisara tungod health amuin magpaaon sin barsakop iban muhaddal health service delivery para harayat niya. Suway mapatindog deng hasara in general hospital system hasupaya mahinang siya health requirements para harayat iban matanto in muna-muna kapatot hakabuhi sin tiap-tiap man siya suway maluhay madawhat deng hamasamot pang uti sin majawid iban kagausan medical services.
24: Title 5, Kanggugulawas. Chapter 1, Langkum at Udtulan. Section 1, Inipayag ang mga pangitaban. Sa gobyerno na Bangsamoro na ang gulalan sa pangitaban, ang makapangadeng sa mapayag ang pinakaisanan at serbisyo sa kanggugulawas, ang makaanggay sa kanumanga tonin. Nasisita imakapamaluli sa pangitaban ang langkum maukit na ospital, kaando makatuman so pagkanasisita ng mga tao sa kanggugulawas, dumasigulo iso pagampaganayan at kawagib sa ginawan noong gagaysa na masampay sa ukit ang masambot at katuman sa kanang mga mapya, dumababa ialaganin ang mga serbisyo sa kapapanggamot.
25: Irisan si kaisa, undang-undangan lang ko. Bahagian si kaisa, pamatampal kasara-saraan. Bangsamorohin suway nugino agdahan policy on health hatinen mania comprehensive dok integrated health service delivery si mera ayat ni iet tapatengge sinara hinang general hospital system nugino me kalagihan sin health si me aane pinamattan we niya kapatut dangan paranganin tinigto kakasayden sila bayan hantap himekmet dok takole de medical servicing.
8: Ayan, maraming salamat ulit sa ating mga translators. Maraming salamat, ano? At ngayon naman po, mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating segment na Quotable Code. At ito po ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members, ano? At para po sa episode na ito, ang ating Quotable Code po ay nagmumula po kay MP Abrar Hataman. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, kilalanin po natin muli kung sino po si MP Abrar Hataman. Narito po, mga kapatid.
26: MP Abrar J. Hataman, born on August 26, 1999, is a Basilan-born member of the Yakan Indigenous Group. He currently serves as member of the Bangsamoro Parliament, representing stakeholders in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. a young leader with strong community roots. He has been active in youth and community development, focusing on improving education, healthcare, and livelihood opportunities for his constituents. Prior to his role in Parliament, he became part of the Bangsamoro Transition Authority, the interim governing body during the BARM's political transition, and has since been actively involved in legislative work, including the co-authoring and support of regional bills and resolutions on social welfare and development. He belongs to the prominent Hataman political family in Basilan and is a nephew of Governor Hajimin Jim Hataman Saliman and Representative Mujib Hataman, both well-known in Basilan's political landscape.
8: At ito naman po mga kapatid, narito na po ang kanyang quotable quote. Ibabahagi po muna namin sa inyo kung ano po ang English quotable quote po ni MP Abrar Hataman. Ayan, ayon po kay MP Abrar Hataman, the health and wellness of public servants is not merely a matter of employee benefit, it is a matter of good governance. A healthy bureaucracy is the backbone of a healthy government. Ayan, maraming salamat po kay MP Abrar Hataman at tayo po, ang TID po ay nagpaparating ng pagbati po sa kanya at sa buong tanggapan no, ni MP Abrar Hataman. At mga kapatid, tunghayan po natin kung paano nga po ba ito isinasalin sa iba't ibang wika no, na mayroon po tayo dito sa ating tanggapan. At again, ang mga wikang ito po ay Arabic, Filipino, Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taderay, Sinama at Kagan. Mga kapatid, tunghayan po natin.
2: Sa Filipino ay
4: ang kalusugan at kapakanan ng mga lingkod-bayan na hindi lamang usapin ng benepisyo ng mga empleyado. Ito ay usapin ng mabuting pamamahala. Ang isang malusog na burokrasya ang nagsisilbing gulugod na isang malusog na pamahalaan.
2: Sa Maguindanao na
8: so, kanggubulawas, nukapya na magagadam ng mga pagserbisyo sa gobyerno na dagkan na papalanambo at kapyanan kanong mga gumagalabot. Kaisa iya a ukit a kapya na kanggubilno. Sumatidto a ukit a katyakap sa kanggubilno itadas numapya a kanggubilno.
2: Sumranaw na
6: sumapya kang gugulawasan, gusto kang mapiaan o giisisirbisyo sa publiko, nakna uba matanganisan a usba o gumagalabak. Kas kanya na bandingan o mapia ang kang gobyerno, sumatatanor a okit-okit a katukdir na pulaos o tanor a gobyerno.
2: Bangsiyakan
7: makasayambo duk makakulasig iye pagserbisyo si mahadyanain, dumain hadya si paruntungan may empleyado. Pajato iyan si pamarintahap good governance. Pagge kasabihin na lang nin, kahantap katibuukan pag nakurain IAEN katuwasan pamarintahin.
2: Sa Iranon na
9: sukang gulawas ang gumapya kagadam o mga pagserbisyo ko publiko na di kanabu kumbityaran ikapyanan para ko pamanggalapok. Gyan na bityara bun kumapya kang gobyerno. Sumapya ukit akatyakap na isa bagar ko mapya akang gobyerno.
2: Sinama?
12: Lunas kasambuhan makakapandayan ang maghihinaw na parinta. Imbisara ito sa tisadya pahampit maamaghihinaw. Sa ito yabisara ni Bea kabantolan ni good governance. Kahantapan kasabanalan yan na ito ni Onan hatwala magparinta.
2: Sangkagan kay
13: yang madyaw o panglasalasa ng mga pang-intermonso ng kautawan na yagaduma na digayad ng sambuk na baw na magtaguna sa pang-utawan. Yani sambuk na baw ng madyaw na pagda, yang sambuk na baskog na pagduma na yang para butuan ng sambuk madyaw panglasalasa na gobyerno.
2: Dibtiduraye
27: if you wek galawohon barag piyo kagalbo kay madoowe, bakan sa piyo dagsabaan ni kamalbo. Nisabahan ni Piyo ko pananggwit, Piyo ko uwit, na ikan ni bagaran to ko Piyo ko sa pananggwit.
2: Bil-Arabi?
28: Inna sihata wa salamat al-amilina fil khidmat al-amma yatajawazu kawnihim tiyazan wazifiyan bal hiya rakizatun min rakaiz al-hawkamat al-rashida إذ أن الجهاز الإداري السليم يشكل الدعامة الرئيسية لحوكمة قوية وفعالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: Maraming maraming salamat at sana po mga kapatid, ano, may natutunan po tayo at mas nakilala po natin, lalong-lalo na po yung iba't ibang katutubong wika na mayroon po kami dito sa TIV. And again, it's Heritage Month for the year 2026 at isa po sa talaga namang natatanging heritage po ng isang Pilipino o ng Bangsamoro ay ang kanyang wika. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang ating isa na naman pong makabuluang talakayan dito po sa ika-77th na episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa programang Salam Radio ng Radyo Pilipinas at ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pong episode. Mas marami po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong kapatid, Noreen Lambitan, mula po dito sa TID. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
10: Maraming salamat, Miss Noreen, ng TID El Tais. Magandang gabi po. Anyway, it's now 8 o'clock in the evening at eto, ipasok lang po natin. Mayroon tayong flash report. Lusot na sa second reading ang panukalang Kalinga Act na layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan tuwing may energy crisis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Live na magugulat ang ating kasamahang si Miss Melanie Valdos Reyes. Miss Melanie.
11: Radyo Pilipinas Flash Report.
14: Princess, dalawang malalaking panukalang batas ang inaprubahan ngayon sa ikalawang pagbasa. Lusot na sa second reading ang Kalinga Act o House Bill number 9305 na layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay na sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Gayun din, aprobado na sa second reading ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ang panukala matapos irekomenda ni Committee Chair Zia Alonto Adyong ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang pinagsama-samang 17 magkakaugnay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala, itinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. At yan ang update mula dito sa Kamara, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Miss Melanie. Samantala, distribusyon naman ng Seed Capital Fund ng tatlong pamana, Livelihood Association sa Sulu, pinangunahan naman ni DSWD Secretary Gatchaliana. Magandang balitang yan. Alamin natin mula kay Eloesa Mohamed Puun sa Hulo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Isinagawa nitong Lunes ang pamamahagi ng seed capital sa tatlong asosasyon sa Sulu sa ilalim ng payapat na saganang pambayanan o PAMANA Livelihood Program ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na bumisita sa lalawigan upang personal na maibigay sa tatlong asosasyon ang kabuang 900,000 pesos na seed capital fund. Makakabenepisyo rito ang mga asosasyon mula sa Barangay Bitanag sa Panamaw, Buhanginan sa Patikul at Kagay sa Bayan ng Indanan na binuobi ng Pamana Peace and Development Livelihood Associations o PLPA. Pagbabahagi ni National Program Director Miramel Laksa, makatatanggap ang tatlong asosasyon na ito ng 300,000 pesos bilang kapital sa pagsisimula nila ng negosyo na kaya nilang mapalago. Aniya, aabot sa 140 ang target nila para sa sulu na mabigyan ng seed capital fund. Ito ang mga people's organization or naorganisa bilang PLPA. Sa iba naman na hindi maisama sa asosasyon ay maaari silang makwalipika sa cash for work program na may target na 464 individual. Habang maaari rin makabenepisyo sa educational assistance program,

0: Benepisyo sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, si Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Maraming salamat, Eloisa Muhammad, magsukol. At bilang pangwakas, ugnayan naman ng mga ahensya muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PNP sa pagbisita ng mga opisyal ng Bureau of Customs. Alamin natin ang balita niyan na mula sa Zamboanga Sibugay, Lesti Cubol. Lesti!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay, Police sa Provincial sa pamumuno ni Police Colonel Bernard Danny De Sugo, ang kooperasyon ng mga ahensya o inter-agency cooperation sa ginawang call ng mga opisyal ng Bureau of Customs of BOC Zamboanga kanina. Nais ni Colonel De Sugo na mapapanatili ang koordinasyon at kolaborasyon ng PNP at BOC sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan, paghihigpit sa border security at pagpapalakas ng law enforcement operation habang sa pamimirata at pagpasok ng mga kontrabando sa lalawigan. Ang courtesy call ay sinagawa ni Joseph Bajin Lian, Special Support Collector ng BOC Zamboanga Peninsula, kasama sa mga opisyal ng BOC Zamboanga. Sa kasagsaga ng pagpupulong, sinalakay ng mga opisyal ang mga mahalagang bagay para mapalakas ang inter-agency cooperation na nakatuon sa epektibong serbisyo publiko, kaligtas ng mga komunidad at katatagan ng ekonomiya. Ayon kay Colonel De Sugo, ang Zamboanga PNP ay nananatiling tapat sa pagtataguyod ng kooperasyon sa pati mga ahensya ng pamahalaan sa paghahangad ng isang mas ligtas at mas mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
1: Maraming salamat, Lesti Cubol.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At syempre sa lahat ng ating mga kababayan, thank you. At dyan po nagtatapos syempre ang ating mga balita, lalong-lalo na po ang ating TID, Kapatid Language Connect. Maraming salamat. And of course, for those who joined and also, Ma'am Not Me. Ayan, thank you Ma'am Not Me. Yasrin Abdullah. At syempre, nako, pa isa-isa na rin po na dumadating ngayon sa Saudi Arabia ang ating mga hujaj, mashallah, for the Hajj 2026. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your Hajj, inshallah. And also, Quincy Kahilig, Levi Royo, Viloria Reposar, Ronaline, Examini, Bong Reyes, Emily Matutino, Mai Ontales, Fernando Mir, Shane Raudo, at yung iba pa na kung hindi po natin mabasa. But thank you so much. Ayan. So, dua po natin, inshallah, sa ating mga hujaj. Nako, tawagin nyo kami, inshallah, para tayo ay makabalik naman. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight from mula sa ating booth. Andyan ang ating mga boss engineers, Marvin Tolidana at Joy Timidan. And of course, ang ating mga executive producers for tonight, andyan si Ma'am Jamie Quinto, Isabel Silang, and Sir Ice Adan. In behalf of my partner Nords, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, kita-kita po muli tayo bukas, araw po yan ng Thursday, ayun, May 21, 2026. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address.

0: valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
8: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga pinay.
7: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
9: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang taginting ng AM
9: at lakas ng FM
11: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
11: Taginting ng AM.
9: Lakas ng FM.
11: The AM and FM collab
9: sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: para magawa ng
1: Isa po yan
0: mabuti.
1: sa mga nakikita natin, no, na hindi naman masasabing hindrance, bagkos sa ito yung mga nagtatanim sa isip ng mga kababayan natin. Kaya nga po yung mga legitimate, no, ng mga media, kagaya po ninyo, malaki po ang papel. At kami, ang panawagan ko sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, maging mapanuri, at subaybayan po natin yung magiging kaganapan sa Senado once na nagbukas na ang impeachment trial, dahil kayo po mismo ang huhusga. Huwag po lahat ng mga nababasa natin sa SOCMED, sa social media, ay paniniwalaan po natin. Gamitin po natin yung ating pagsusuri. Tayo po ay maging maging mahusay sa pag-iisip. Nang sa ganun po, hindi po tayo malilinlang.
0: Alright. Lately, itong pagpasok ng week na to, ano po, Congressman Chua, umugong yung usapan na baka magkaroon ng Senate leadership change, pero hindi naman ito natuloy. Pero kung sakaling matutuloy, how do you see this change? Kung sakaling magkaroon man ng pagbabago, again, sa Senate leadership, how will this affect the impeachment trial itself?
1: Well, hindi ko po alam kung madedelay yung proseso, pero kung madedelay man, tingin ko naman mga isang linggo lang yan. Kasi na-issue na naman po yung summon at may period, tumatakbo na yung period. May period pa rin naman yan to submit their answer. Kaya siguro sana mangyari yan within that period. So ako naman, regardless, no, kung sino po yung umubo dyan, ang hinihiling ko lang ay sana mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. At sana nga ay top din po ng ating mga senator judges yung kanilang sinumpaang tungkulin bilang senator judges na sila po ay magiging impartial.
0: Pero nakapili na po ba ang prosecution panel o ang House of Representatives? Kasi bukod po sa members ng House making up the prosecution panel, eh meron din po kayong pagkakataon na mag-hire ng mga private lawyers. Pinaplano nyo rin po bang mag-hire ng mga private lawyers?
1: Opo. May mga iba pong napili kami, pero siyempre tuloy-tuloy pa rin po yung mga volunteer. Alam nyo, nakakatuwa nga eh, kasi may mga marami po dito mga nagbo-volunteer talaga.
0: Uy.
1: In fact, may iba pa nagpo-post pa sa Facebook na kung how they could get in touch with us dahil gusto nila talagang makatulong dito para sa bayan. So dito makikita mo yung malasakit ng mga kababayan natin. So kanina nakatanggap ako ng message na abogado, willing siya na tumulong in whatever capacity. But as sabi nga po namin, eh siyempre hindi naman lahat ng magbo-volunteer eh sasakyan namin, dahil baka mamaya mapapainan tayo ng mga abogado. So nasa period, siyempre ibebet din po namin yan, sasalain din po namin yan.
0: Uy, tama, buti pala nabanggit nyo yan, ano po, Congressman Chua, hindi lahat na nagbo-volunteer eh talagang volunteer, baka nga naman may pain, ano, para makapasok sa loob at malaman kung ano yung mga strategy na gagawin na prosecution panel.
1: Opo.
0: Pero yung pagbo-volunteer in itself is a sense of nationalism and patriotism para makatulong sa bayan na malaman ang katotohanan.
1: Opo. Tama po kayo. Kaya nga po kami nagpapasalamat, no, sa mga abogado na talaga namang nagbo-volunteer. Hindi lang ako, maraming kasama ko, lahat nakakatanggap ng mga message. In fact, malaking bagay yung inclusion sa amin ni Congressman Shell Jokno, dahil alam naman natin na bukod sa kanya mismo, no, na matagal na siya veterano sa pagpapractice, pero may law office din siya na talagang nakakatulong din, na malaking bagay po sa amin. Yung mga miyembro po ng mga free legal services, talagang lahat nag-uumapaw po yung aming pasasalamat sa inyo.
0: Okay, so ito po, Congressman Chua, hindi ba kayo nangangamba o wala bang nagsasabi sa inyo na gawin nyo yan at sa susunod na eleksyon, siguradong baka malagay kayo sa alanganin sa susunod na eleksyon, baka mabawasan ang boto nyo dahil malaki pa rin naman ang support base nitong si Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kasamahan. Do you ever think of that? Are you worried about that, Congressman Chua?
1: Alam po ninyo, nung nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko

0: kumalala la po ninyo ay talagang katakot-takot na bashing din po yung inabot ko nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sa awa naman po ng Diyos, tayo naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala at the end of the day, yung kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig.
1: Kayo po ang lead dito sa Article 3 ng Articles of Impeachment, which includes the bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. At ito'y may allege na yung distribution ng money gifts sa mga high-ranking DepEd officials at pagsisircumvent ng procurement and related laws. Ano po? So, without being specific para hindi ma-expose masyado yung kaso or yung details nito, are we sure na we have an airtight evidence to present sa impeachment trial on this Article 3?
0: Lahat po yung articles, yung apat pong yan, lahat po yan airtight po lahat ng ebidensya namin.
1: Wow, okay. So, gaano ba kabilis sa tingin nyo, Congressman Chua, itong gagawin?
0: Well, depende po yan sa... Kasi hanggang ngayon, nag-aabang rin po kami ng imbitasyon sa Senado. At syempre, sila rin ang maglalatag ng mga magkakalendar kung kailan po sa isang linggo, kung ilang beses magkakaroon ng hearing. So, depende po yan kung gaano po sila... Kung gaano po karami yung magiging hearing at... kung paano po i-schedule yan ng pamunuan ng Senado.
1: Alright. With that, Congressman Chua, maraming salamat po. At may ano po bang mensahe na gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, maging sa ating mga Pilipino diaspora at mga overseas Filipino workers na matyagang nakikinig
0: sa akin,
1: sa atin? Okay.
0: Ang ating pong panawagan sa kanila ay maging mapagmatsyag. Kailangan po natin yung kanilang suporta dito. Dahil ito pong usapin dito ay hindi po to usapin ng pera namin, ito po ay pera ng taong bayan. Kaya lahat po tayo dapat ay nagiging mapanuri at nagbabantay dito po sa impeachment na gaganapin.
1: With that, Congressman Chua, maraming salamat po as usual sa pagbibigay niyo ng oras dito sa ating himpilan at sa ating programa. More power po sa inyo. Thank you very much, Congressman Chua.
0: Mabuhay po kayo.
1: Ang ating pong 3rd District Representative ng Siyudad ng Maynila, Representative Joel Chua, at miyembro ng Prosecution Panel, 11 team member ng House of Representative Prosecution Panel. Siya rin po ang naitalagang lead counsel para doon sa article, pangatlong article ng impeachment. Ito pong bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. Pero alam nyo po, hindi lang po tatlo yan eh. Apat, kung di ako nagkakamali, apat po yan na articles of impeachment. Okay? Apat po yan na articles of impeachment. Una po yung Article 1, backtrack lang tayo. Article 1, graft and corruption doon sa 500 million confidential funds ng Office of the Vice President. At yung 112.5 million in confidential funds dito sa Department of Education. Yung Article 2, culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ito naman ay kinapapalooban ng unexplained wealth at hindi pagdi-disclose ng SALN o Statement of Assets and Liabilities ni Vice President Sara Duterte. Yung Article 3 ng impeachment is ito pa nga pong bribery and corruption and culpable violation of the Constitution. Ano? At yung Article 4, ito po yung pag-aakusa ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Dahil nga po sa, maalala nyo yung video na pinost ni Vice President Sara Duterte na nagbanta na may mga namutawi sa kanyang mga labi na pagbabanta na laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. So antabayan po natin yan at yung mga kaganapan na yan sa Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial. Although nag-convene na po ang Senado, yung actual trial, yung simula, we still are monitoring and are waiting for any developments. And may development pala. Si Congressman Sia Alonto Adyong, si Congressman Sia Alonto Adyong ay naay talaga naman ng House of Representatives bilang spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, samantala, iwan muna natin yung mga kaganapan sa Senado at sa impeachment trial sapagkat tututok naman tayo dito sa isa pang magandang kaganapan na ika nga po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga hakbang ng pamahalaan sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas ang ating ika nga po security cooperation dito po sa ASEAN region with the hindi lang sa ASEAN region, of course with our neighboring countries tulad po ng Japan. At ma-establish din po yung maitatag ang isang resilient energy supply sa likod po ng mga nangyayari ngayon sa gera sa Middle East. Dahil ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay magtutungo sa Japan para sa isang state visit ngayong linggong ito. So, alamin po natin ang pananaw dyan ng ating Foreign Affairs and Security Analyst. Kasama na po siya natin kahapon at itutuloy natin ang usapang ito. This is a continuation of our discussion. Maganda umaga po, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Welcome back po sa programang Global na Tayo.
7: Magandang umaga po, Ginong Ray Sampang. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa.
1: Nakote, welcome back at maraming salamat po muli sa pagpapaunlak po sa amin na Professor Pitlo. Kahapon pinag-usapan natin yung diplomatic impact nitong ginawang mediation ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia. Ngayon, magtutungo siya sa Japan for a state visit. At isa sa mga pangunahing objective is to strengthen the regional security cooperation with Japan dahil nga po ayon sa mga naging pahayag nakikita ng Japan at ng Pilipinas yung coercive na mga pamamaraan na ginagawa ng bansang China dito sa West Philippine Sea. And of course, pupunta rin ng Pangulo sa Japan to make sure na maging resilient yung ating energy supply sa tulong ng Japan. So bilang isa pong Foreign Affairs and Security Analyst, ano po ang pinakamahalagang aspeto nito? How can this be of significance sa Pilipinas, especially when it comes to our national security?
7: na tama yun, nakikita ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng bansang Hapon, no? Isa sa ating traditional na trade economic partner, development assistance donor sa ating bansa, at tayo rin syempre yung headquarters ng Asian Development Bank, no? Ito ay largely Japan supported na multilateral lending institution. At in recent years nakita naman natin na yung kahandaan ng Hapon na tulungan tayo sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating Navy, ng ating military overall, no? At yung aspeto na yon ay isa sa gustong palawigin itong darating na pagdalaw ng ating Pangulo sa Tokyo sa 26, no, to 29 kung di ako nagkakamali. So yung maritime security, yung suporta sa pag-upgrade ng ating defense capacity, yan ay mga bagay na maaring makuha natin mula sa Hapon. At syempre higit pa dyan yung energy security, no? Although parehas ang Pilipinas at Japan, no, nag-i-import tayo ng enerhiya mula sa gitnang silangan, no? So apektado tayo nitong pandaigdigang krisis na to sa enerhiya. Pero yung sa aspeto ng potential na investment sa refining capacity natin, on the emergency or kagyat, no, yung supply ng diesel or refined petroleum na meron sa Japan, isa rin sila sa may pinakamalalim na petroleum reserve, no, strategic petroleum reserve na pwede natin sigurong pagkuhanan kung sakaling magkaroon tayo ng kagyat na pangangailangan, no? Kasi ang mga reports na nagsasabi hanggang June 30 yung ating supply, no, ng petroleum, at kailangan nating makahanap ng mga panibagong sources, no, kasi wala pang kasiguruhan itong ongoing na yung negotiation sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, no, para ma-resolve itong yung shipping issue diyan sa Strait of Hormuz. So apektado pa rin yung global supply, no. I think yung teknolohiya ng Japan pagdating sa dito sa renewables, no, I think it's also an area na pwede yung dalawang bansa mag-cooperate, no, yung makahikaya tayo ng mamuhunan mula sa Hapon, mga Japanese companies na may karanasan, may track record, may teknolohiya pagdating dito sa solar, sa wind, at maging doon sa hybrid na vehicles, no. So ito ay makakatulong na mabawasan natin yung ating dependence doon sa imported na krudo, no, galing sa gitnang silangan dahil nga dito sa krisis. At syempre para ma-improve natin yung ating energy resilience.
1: Alright. When we say kasi ano po yung ties natin, diplomatic and sabihin na natin pong regional security cooperation with Japan, marami tayong papag-uusapan doon, ano po, Professor Pito, dahil meron tayong JPE pa sa kanila, yung reciprocal agreement with them. At recently, ito pong push ng Japan na from being a pacifist under their constitution, pacifist lang sila, pero ngayon mukhang aggressive sila sa pagtatatag o pagpapalakas ng kanilang armed forces, especially yung kanilang Navy. Pero ito po ba ay ikang nakikita nating magiging paraan din para sa Pangulo at sa Pilipinas na makakuha ng karagdagang suportang sabihin na natin pong military hardware sa Japan, Prof. Pitlo?
7: Tama yun, no? Ang kauna-unahang bilateral free trade agreement natin with another country is with Japan, no? Ito yung JPEPA. Tapos ngayon ang bansang Hapon na ang pangatlong bansa na kung saan lumagda tayo ng parang VFA, no, parang we allow them to have access here during exercises. Ito nga nakaraan na balikatan exercise, nakita natin yung partisipasyon ng Japan dito sa atin. Pumunta rin, dumalaw yung defense minister nila, nakapulong si Pangulong Marcos at si talihim ng ating defense, no, si Secretary Teodoro. So we're building on those good relations para kumbaga mapalakas natin yung ating security ties, no? Kasi nga itong ang crisis dito sa Gitmang Silangan, medyo yung attention ng Estados Unidos napunta diyan at syempre may mga concerns dito tayo sa South China Sea, sa Japan naman dito sa East China Sea. Mm-hmm. So yung parehas tayong maritime archipelagic states, no? Malaki ang ating maritime domain. So kailangan natin ng assets na mapatrolya yung ating karagatan, yung ating exclusive economic zone. At yung mga capacity na yon ay meron sa Japan, no? In recent years, nakita natin na nire-relax ng Japan yung kanyang restrictions sa pag-export ng defense equipment. Actually, ang Pilipinas ang unang export market, no, ng complete Japanese defense material, no. Ito yung air search radars ng Mitsubishi, no, na meron na tayo ngayon. Mm-hmm. At yun nga, pagdating dito sa kapalakas ng ugnayang militar sa larangan ng depensa, malaki yung area of convergence natin, no. Yung mga decommissioned o yung mga ships na well-maintained pa naman, aircraft na mula sa Hapon na maaari lang i-transfer sa atin, no, bahagi nitong pagkapalakas ng ating security ties, no. Nababanggit na yung Abukuma class na,
1: yes. Mm-hmm.
7: Na destroyers, may mga nilease din sila eventually, donate na maritime domain awareness na patrol aircraft.
1: Mm-hmm.
7: So palagay ko yung aspeto na yan, pagpapatuloy yan, maaaring isa tayo sa maging primary markets, mm-hmm, ng Japanese defense exports, no, kasi yung ating mga traditional partners, no, gaya ng Estados Unidos at Korea, no, yung team ng Korea, marami na tayong nakuhang ships diyan, may mga orders tayo pending. So yung pagpasok ng Japan diyan sa aspeto ng military hardware, makakatulong sa atin para ma-diversify natin yung ating suppliers. At syempre, makahikayat din tayo ng mumuhunan, hopefully, hindi lang sa civilian manufacturing natin, kundi pati na rin siguro doon sa ating indigenous na aerospace and defense industry, no? So, tingnan natin kung ano yung magiging mga kumbaga ay takeaways, no, yung dito sa darating na pagbisita ng ating pangulo sa Tokyo.
1: All right. And kunin ko lang po itong reaction niyo dito, Prof. Pitlo. The president was quoted as saying, I think sa isang sa isang briefing o sa isang event, na ang Pilipinas, the Philippines is still adheres to the one China policy. Okay? At hanggat maaari, hindi magiging involved ang Pilipinas dito po sa pagitan ng China at Taiwan. So ano pong reaction niyo diyan, Prof. Pitlo?
7: Well, yung pahayag na yan, no, siguro born out of itong sigurong mga concerns na ilan sa mga pahayag o statement siguro sa atin, siguro sa bahagi ng Beijing, no. Siguro hindi nila nakikita na positibo yung ilan sa statements na nanggagaling siguro sa atin, dahil nga tingin nila ay parang violation o infringement ng One China policy yan. Kaya itong paglilinaw sa ating bahagi na ang ating bansa, ang ating pamahalaan ay patuloy na kumbaga nakalinya, sumusunod doon sa One China policy ay appropriate, no? To syempre to ease the concerns mula sa bahagi ng China, no, na yung halimbawa yung ating mga military exercises, maybe yung ating posturing particular sa Hilaga Luzon at sa area ng Batanes na malapit sa Taiwan. So siguro yung reassurance at yung clarification sa atin from the our officials, top officials ay mahalaga para ma-address yung concerns na yon. At the same time, siguro yung maipahayag din natin na yung normal yung ating activities, yung routine, yung ating exercises naman, taon-taon naman natin nagawa, halimbawa yung balikatan. At syempre yung areas kung saan tayo naglulunsad ng mga drills, no, nag-iiba yan, depende dun sa ating security outlook at assessment. So palagay ko yung reassurance at the same time yung clarification from our top officials are helpful, no, para yung kumbaga yung mga agam-agam o yung mga rumors o reports na hindi nakakatulong sa relasyon natin sa ibang bansa ay kumbaga ay ma-put to rest.
1: Alright, hindi naman po yan na sabihin natin na yung pahayag na yan ng Pangulo ay hindi naman yan sabihin natin pagsuko o pag-concede dito sa relationship natin with Taiwan, sapagkat may relationship din tayo sa Taiwan dahil napaka-libu-libong mga OFWs po ang nagtatrabaho sa Taiwan.
7: Tama po yun. No? Meron tayong One China Policy na sinusunod natin. Meron tayong informal relations with Taiwan. Merong Taiwan Economic Cultural Office sa ating bansa. Malaki ating komunidad dito sa Taiwan na katrabaho sa mga factories at households dyan sa Taiwan. At the same time, yung investments galing sa Taiwan ay mahalaga din para sa atin. At syempre, yung proximity natin sa Taiwan, no, napakalaga niyan. Kasi kung ano man ang mangyari sa Taiwan, maaring maapektuhan siguro niyan yung ating seguridad dyan sa bahagi ng Batanes at Hilagang Luzon. Palagay ko doon nagagaling yung ating Pangulo, no, yung concern niya na itong tension dito sa cross-strait, no, sa pagitan ng mainland at ng Taiwan ay maaring magkaroon ng bearing, no, dito sa atin na kumbaga ay nais nating ipahayag na sinusuportahan natin yung dialogue at sana maiwasan yung conflict, no, sa pagitan ng dalawang panig ng yung Taiwan Strait. Kasi kung aabot doon, yung syempre yung evacuation ng ating mga kababayan, no, na nagkatrabaho sa Taiwan, yan ang pinaka priority natin kung sakaling magkaroon ng conflict diyan sa area na yan. At pangalawa, pa ma-ensure na yung conflict ay hindi aabot sa atin.
1: With that, Prof. Pitlo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much, Professor.
7: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ang inyong programa.
1: Ang ating pong Foreign Affairs and Security Analyst, Professor Lucio Blanco Pitlo III. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
9: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, ano po, at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon, tayo naman ay ikang makikipagtalakayan sa isa nating ikang po kababayan, ano po, at ikang associate professor mula sa Rabdan Academy. Ayan, via Zoom po ito, ano po, at ito po kasi medyo dito sa parting ito ng ating programa, tayo naman ay magbibigay ikang po focus at atensyon sa kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, ano, na nakikipagsapalaran para sa kanilang mga mahal sa buhay. Itong mga, alam niyo, itong mga Filipino educators natin, bukod kasi sa mga medical professionals, yung iba pa hong mga profesyon dito sa Pilipinas na in demand din o nakaka-penetrate din sa labor market ng ibang bansa, maging sa Middle East, ay ito pong mga guro o mga educators. Pero ano nga ba ang pinagdaraanan ng isang Filipino educator sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, kung ikukumpara sa ibang profesyon tulad ng nursing, tulad ng mga engineers, tulad ng mga ikang musicians, ano po. Malalaman po natin yan at paano sila nag-excel. Ano yung mga kinakaharap nilang mga problema, and despite the challenges, nag-excel pa rin ang ating mga Filipino educators. How are they doing that? Paano natin malalaman yan? Tutulungan po tayo dyan ng ating Associate Professor from Rabdan Academy, Dr. Rex Bacara. Dr. Bacara, magandang umaga po at mula dito sa Pilipinas. At welcome back sa programang Global na Tayo.
10: Magandang umaga, Mr. Ray. At kinagagalak ko pong makita kayo uli at mapunta dito sa iyong programa.
1: Alright, it's also indeed a pleasure to have you back, Dr. Rex, dito po sa ating programa. So, alam nyo, it caught our attention dito sa isang article na nilabas ninyo, post na nilabas ninyo, na itong ating mga Filipino educators na nasa ibang bansa, particularly sa UAE, not only survive, but excel. Bakit nyo po nasabi yan? Bakit po nyo nilabas yan? At ano po naging basihan nyo para ipahayag yan?
10: Mr. Ray, nang sinulat ko po yung post na yon sa social media ko, ang layunin ko po ay bigyan ng, kumbaga, is natawag na tips yung ating mga faculty members or teachers or educators or professors na nandito sa Middle East, hindi lang dito sa Middle East, kundi sa ibang panig ng mundo. So, nasabi ko po na pupwede tayo, mga Pilipino, na maging global, na pwede tayong mag-excel worldwide. Pero, kailangan ng disiplina, kailangan ng pag-aaral, at ito yung experiences ko sa mga mahigit na 20 years or 19 to 20 years na stay ko dito sa UAE, na nakasalamuha ko yung mga iba-ibang lahi, iba-ibang klase ng estudyante, ibang antas ng estudyante, nanggagaling sa iba-ibang background at values. Yun po.
1: Alright. Pero ano ba yun? Before I go to the success ng ating mga Filipino educators and how do they become successful sa area nila, meron ba kayo nakita mga challenges na kinakaharap ng ating mga Filipino educators?
10: Mr. Ray, mabutit na sana tanong niyo po yun, yung mga challenges na yun. Kasi lahat naman tayo nagsisimula dito, talagang maraming challenges. Lalo na nang ako ay galing akong monasteryo bago pumunta dito sa UAE. So nasabi ko dati sa inyo po, monk po ako dati. So wala akong kaalam-alam sa mundo. And then when I came to the UAE, I realized that one, it's not just that I didn't have a good view of how the world operates, but also because I realized that being Filipino, isang malaking challenge sa akin, lalo na't nasa industry ako ng education. Dito sa UAE, Middle East, for example, Filipinos are known in the services. Nasa mga na-staff tayo, secretaries, nasa mga restaurants, hotel industry. Of course, we have nurses and engineers as well. Very popular industries. Pero ang educators, hindi masyado dito. So, sabi ko, kung mawawalan ako ng trabaho dito, okay, dahil nga hindi tayo, kumbaga, mabenta usually as an educator, saan ako pupunta? Ang puso ko nasa pagtuturo. So, doon ako nagsimula. Unang-una nga, dahil sa andaming competitions dito, iba-ibang lahi, lalo na yung mga Western pagdating sa pagtuturo, coming from different top 200, 500 universities. Lalo na kung nasaan ako ngayon, kung saan hindi naman kami nag-a-apply, iniimbita kami ng Rabdan Academy dahil ang tinuturuan namin sa Syed Military University, ang tinuturuan namin ay mga future military leaders, future diplomats, future, kumbaga, mga captains, majors, etc. So, Ito yung mga trinitrain for 3 years, 3 to 4 years para maging leaders nila sa government, sa kasi military. So, ang kinukuha dito, ang iniimbita nila, ito yung mga nanggagaling sa top, as I said before, around top 200 universities.
1: Okay.
10: Isa yun sa baga balakid o challenge.
1: Mm-hmm.
10: Aside also from the fact na these are highly, highly respected researchers and educators mm-hmm. from all over the world.
1: Okay. Wow. Pero ano ba yung nagginagawa ng isang Filipino educator for him or her to not only survive diyan sa educate sa profession ng pagtuturo sa UAE particularly, and not only survive but excel. Ano pa ba yung mga dapat niyang gawin para mag-excel siya?
10: Mr. Ray, ang una kong pinagtuunan ng pansin is, ang unang naitanong ko, paano ko ba may aangat ang isang Pilipino sa posisyon, sa profession ng education? For one, I look at my competitors in other, noong una, ng mga time na yon, sabi ko, paano ako magta-thrive? Paano ako mag-i-excel sa sinang competitors?
1: Mm-hmm.
10: Tapos sabi ko noon, tinignan ko, ano ba ang ginagawa ng mga educators dito?
1: Mm-hmm.
10: So, nagtuturo. Ano ang ginagamit? PowerPoint presentation. This is, you know, these are the details, the nuances.
1: Mm-hmm.
10: So, sabi ko, PowerPoint presentation. Kasi dito, pag guru ka, kailangan mo gumamit ng PowerPoint presentation kasi multicultural yung mga estudyante mo, ibang
1: okay.
10: lahi.
1: Mm-hmm.
10: So, para ma-assist yun. Sabi ko, paano ko mai-enhance yung PowerPoint presentation ko?
1: Mm-hmm.
10: As simple as that. So, tinignan ko PowerPoint presentations ng ibang guro, pa black and white, text over white background.
1: Okay. Uh-huh.
10: So, pinag-aralan ko yung rule of thirds, pinag-aralan ko yung color combination,
1: mm-hmm.
10: pinag-aralan ko kung paano ang animation.
1: Mm-hmm.
10: Nag-YouTube ako, kung ano, basta lahat ng designs. At the same time, tinignan ko rin, paano ba ang pagsasalita ng mga speakers. Kasi I knew for a fact that if I want to stay in this kind of a profession,
1: mm-hmm.
10: I need to speak most often in front of my students, in public for that matter. So pinag-aralan ko rin, ni-research ko, paano ba mag-great speakers sa mundo.
1: Mm-hmm.
10: Ginaya ko, in-enhance ko, in-improve ko ang pagsasalita para maging engaging ang tonal pattern ko. Pinagtuunan
1: mm-hmm.
10: ko ng pansin yon.
1: Mm-hmm.
10: Pinagtuunan ko rin yung hand gestures kasi nga mas engaging. Pinagtuunan ko rin yung research kasi kailangan maging researcher ka rin dito as a guru para maging
1: wow.
10: competitive ka.
1: Mm-hmm.
10: So I started publishing sa mga journals na Q1, Q2, etc. Kasi yun naman talaga ang kailangan para magkaroon ka ng competitive edge.
1: Mm-hmm.
10: But, and this is very important to me, I needed to study cultural awareness.
1: Okay. All right.
10: Kasi hindi po pwede yung katulad sa Pilipinas na Pilipino lang mga estudyante ko.
1: Mm-hmm.
10: So, very, kumbaga, authoritarian. At that time when I was there, I need to be a figure in the classroom.
1: Mm-hmm.
10: I need to have that authority. Pero pagdating dito, so we have Westerners. We have students coming from Australia. I had, because now it's all locals.
1: Mm-hmm.
10: I had students coming from Canada, from the US, and also from Egypt, from Syria, from among many other countries. So halo-halo. So ang ginawa ko, I needed to study Hofstede Study of Culture, the Globe Study of Culture. So pinag-aralan ko yung paano maging authority figure para sa mga puti, para
1: mm-hmm.
10: sa Middle Eastern, para sa mm-hmm. mga Asian. Paano rin, kumbaga, ang engagement sa kung anong klase ng estudyante. Kasi hindi sila pare-pareho, katulad ng sa Pilipinas. A certain form of flexibility.
1: Mm-hmm.
10: And understanding how to listen to the students, yun ang nag-angat sa akin, kumbaga sa antas ng pagkakakilala dito sa UAE.
1: So, you mentioned flexibility at antas ng pagkakaintindi o pagkakilala sa mga estudyante coming from different backgrounds, cultural backgrounds. How were you able to adapt to that? Siyempre, pag sinabing Filipino educator ako, kailangan ba Filipino educate sa group lang ng Filipino educator ako nakapaloob, o I have to go out of that bubble, go out of that comfort zone, and mix with other cultural groups, Dr. Bacara.
10: Yes, Ray. Ang kailangan mong gawin talaga is, one, Okay, as you mentioned, flexibility. You need to have that kind of a heart that you are not just teaching Filipino students. Mm-hmm. That these are students with different needs coming from different, with different values coming from different backgrounds. And the only way to know that is to have that kind of a passion to continually, really continually study, be educated, and have knowledge. Hindi ka po pwedeng pangipunta ka sa ibang bansa at dala-dala mong diploma na in a way, in my experience, hindi ko naman sinasabi na hindi importante. Pero yung diploma ko sa Pilipinas, hindi naman talaga siya nag-matter. Una kong pumunta dito, nag-matter na lang siya dito ngayon kung nasaan ako because they're targeting global educators coming from top 200 universities. Pero nang una kong pumunta dito, yung diploma ko, hindi ko maikukumpara sa iba. So, nang tumuntong ako sa UAE, kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Kailangan kong i-enhance, continuous yon. Nasa puso ko yon. Hindi ako po pwede na nasa isang, kumbaga nasa bubble na yun, katulad pagkakasabi mo. I can't be in that bubble. I really needed to research, to look into the different aspects, growth, growth, growth, and study, study, and study. In fact, nung nagpunta ko dito sa UAE, mas nagsunog ako ng kilay sa pag-understand ng kultura ng Middle East at sa pag-understand kung paano maging isang excellent na guro kesa sa iba, kesa nung estudyante ako sa Pilipinas. Despite the challenge, I'm actually, and this I could say, humbly and proudly, I'm able to reap, you know, the fruits of the labor.
1: So, ano pala, Dr. Bacara, maski na doctor ka na pala, maski na may philosophy or masteral degree ka na, eh hindi para na humihinto doon ang pag-aaral ng isang guro. Tuloy-tuloy lang, especially in your situation, lalo na kung nasa ibang bansa ka and you're teaching multicultural classes. Ano?
10: Opo, Ray, Mr. Ray, yung diploma mo, yung certificate mo, they are doors. They will open opportunities. But they do not guarantee that you will forever be employed. You know how it is with situations. They will not guarantee that you will excel these diplomas, the certificates. But what could really guarantee is your desire to learn more and to understand, as I said, the multicultural aspect of my field of study.
1: Okay. Ano pong maipapayo ninyo sa ating mga Filipino educators na nandito ngayon sa Pilipinas who are planning to teach abroad, especially sa Middle East or sa Europe o saan mang lugar, anong advice ang pwede niyong ibigay sa kanila for them to be successful and excel and not only survive?
10: Okay, para sa mga nakikinig po sa dito, based on my experience again, I'm saying this always is based on my experience because not all experiences are the same. But I think I've realized and discovered the formula that we as Filipinos, we really can be excellent. But the technique is to make sure that you focus on that field of study of yours. Kahit ano pa yung field mo, kung nasa nursing ka man, nasa engineering ka man, kung nasa education ka man, para sa akin, concentrate, focus on that one field. And for me, it's going to be education. And enhance everything related to that field. Sinabi ko ito dati, ako educator, ano yung kailangan kong gawin to excel as an educator? So PowerPoint presentation, tonal pattern, voice, be confident, research, anything that's related to the profession should be better than the others. And you're doing it, okay? Precisely because you're proud of being a Filipino. You're capable of being global. But that's one, and very important one, by the way, continuous growth, continuous enhancement of your talent, of your intelligence, and your skill. But the other one is, as I already mentioned before, a thorough understanding of the culture of the place that you're in. Dahil kung ano may nakagawian mo or natin sa Pilipinas, hindi po pwedeng yun din ang dadalhin mo dito. Iba-ibang klase ng estudyante, iba-ibang klase ng colleagues, iba-ibang klase ng values. But okay, yung core nun is respect. It really just have something to do with respect sa needs ng bawat isa, respect sa, at para sa akin bilang isang guro, respeto sa passion ng bawat estudyante na kahit ano pang antas at level ng kanilang pag-aaral, lahat sila gustong matuto at lahat sila gustong matuto sa isang guro na naiintindihan kung ano dapat sa isang edukasyon, kumbaga, na field.
1: With that, naku talaga naman, ano, maraming salamat po, Dr. Rex Bacara, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programa. And again, for that professional and deep insights on the matters being discussed, especially sa ating mga educators na nagtuturo sa iba't ibang panig ng mundo, especially dyan po sa inyong lugar, sa United Arab Emirates o sa Middle East o nasaan man sila. These words coming from you, itong mga insights and information is a lot of help. Hindi lang para sa mga nagtuturo ngayon sa labas ng bansa, maging dito sa mga educators sa loob ng bansa ng Pilipinas who are planning to expand their career outside of the Philippines. Maraming salamat po, Dr. Bacara. And I hope this will not be the last time na makakasama po namin kayo sa programang Global na Tayo.
10: Opo, Mr. Ray, at isang minuto na lang po, Mr. Ray. Imbitahan ko po lahat ng mga Pilipino dito sa UAE. Meron po tayong kalayaan, okay? Celebration of Independence Day sa May 13. At inimbitahan ko po sila, magsama-sama po tayo sa Trade Center. At ikinagagalak ko pong i-share sa inyo. Hindi ko pa po ito sinishare sa iba.
1: Okay.
10: Pero naka-receive po ako ng information coming from Gawad Pinoy and the Embassy of the Philippines. They're giving me an award for excellence in higher education ng Philippine Embassy dito sa Pilipinas.
1: Oh, congratulations, Dr.
10: Thank Rex. Thank you.
1: Well-deserved recognition and award. Congratulations po, Doc. Speaking of that, pinapabati nga pala kayo ni Ares Gutierrez. Ayan, nag-message
10: ka. Ares! Kaibigan ko yun dito, yeah. Very, very good person. Intelligent person as well. Right. Thank you po, Mr. Ray.
1: Congratulations, Dr. Rex Bacara. Well-deserved recognition and award. And I hope, hindi lang yan ang matatanggap mong mga recognition and award galing sa Philippine government, sa embassy at sa iba pa, maski sa UAE government and all organizations na talagang makikita yung contributions mo. Maraming salamat po, Dr. Bacara.
10: Maraming salamat po.
1: Alright, si Dr. Rex Bacara, ang ating associate professor mula sa Rabdan Academy. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan kay Dr. Rex Bacara, tayo po ay magpipindid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po ay nakapagdulot kami, nakapagatid kami sa inyo na mahalagang impormasyon dito sa ating programa. Mga impormasyon na magagamit po ninyo para madagdagan ng inyong ikangapo kaalaman at yung mga kaganapan na nangyayari dito sa loob ng bansa, maging sa labas ng ating inang bayan. Dahil sabi ko nga, global na tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team mula sa ating production side, ang ating executive producer si Stephanie Vicente, namimiss niya na si Jerome. And of course, producer si Miss Drizel Nanyong. Ang nga pala, good ko nanonood ka man, Jerome. Hello, at sabi nga ni Steph, nakatatlong report ka kagad. Okay, talagang nakamonitor siya sa'yo. And of course, sa engineering side, sa Master Control, si Milo Jonella, si Miss Susan Aison, sa Wirecast, si Justin. At of course, antabayan na pa rin po ang ating iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service right after ng programa Global na Tayo para sa ating English Service Program. Muli po, ako niyo lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
11: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino
13: para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, mga personalidad na dapat managot sa nangyaring Senate gun-related incident, tukoy na. Yan ay ayon kay Department of Justice o DOJ Acting Secretary Frederick Vida. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Identified na kung sino-sino ang mga dapat na managot kaugnay ng naganap na gun-related incident at hindi Senate attack. Ayon kay DOJ Acting Secretary Frederick Vida, tumbok na nila kung sinong mga individual ang may liability kaugnay ng nangyaring gulo sa mataas na kapulungan noong isang linggo. Ganunpaman, ayaw munang ilahad ng kalihim kung sino-sino ang mga personalidad na kanilang natukoy na maaaring may pananagutan sa nangyaring stand-off sa Senado. Ayaw ani Vida niyang pangunahan ang panel na ngayon ay sumisiyasat na sa pangyayari na dito ay tinitingnan ng timeline mula May 11 hanggang May 14. Una dito ay ginit ng pamahalaan na hindi Senate attack ang nangyari sa mataas na kapulungan, taliwas sa naging deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin si DOJ Acting Secretary Frederick Vida.
3: We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. As to the kung sino culprit, ayaw ko muna i-preempt, no? As to the type of cases that will be filed, again, I don't want to preempt my panel.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At bago natin ipagpatuloy ang bugso ng mga balita mula dito sa Pilipinas, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling panayam kasama po ang ating Bureau of Immigration. Dahil pag-uusapan po natin ang pinakabagong hakbang ng BI para mapabilis at mapabuti pa ang karanasan ng mga biyahero sa bansa. Dahil kung ating pong matatandaan ay sinimulan na ang dry run ng karagdagang 18 electronic gates o e-gates dyan po sa NAIA Terminal 3. At kaugnay po nito ay makakasama natin dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Sir Melvin, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang hapon po. Ma'am, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa iyong programa. Good afternoon po.
0: Maraming salamat po, Sir Melvin, sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po sa lahat, ano po ang naging batayan ng Bureau of Immigration o BI sa pagdaragdag po nito pong 18 bagong e-gates dyan nga po sa NAIA Terminal 3?
4: Opo, dapat maintindihan po natin na tayo pa ay tumatalima, no? Sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na mag-adapt po tayo ng mga bagong teknolohiya. At dito nga, tayo ay in coordination din dahil ang NAIA po ay nasa pangangalaga din ng New NAIA Infrastructure Corporation. Ito po yung San Miguel Corporation, no? Sila ang namamahala. Kaya nga po, kasama sa kanila, sila ay nagbigay, tumulong sa atin na mag-procure ng mga e-gates. Alam po ninyo, itong 18 e-gates, additional lang po ito. Pero sa total po, alam po ninyo, sa NAIA,

0: Terminal 1 and 3, umaabot na po tayo ng 78 electronic e-gates.
1: Kanina nabanggit nyo nga po na ito po no, ay nasa pangangalaga po ng New na IA Infrastructure Cooperation. Ano po ba yung eksaktong papel po nitong korporasyon dito sa pagdaragdag po nitong bagong e-gates dyan po sa Terminal 3?
0: Opo, para isa po ito sa ating gagawing mas mapabilis po yung proseso ng ating mga pasahero. Hindi lang po yun. Less yung human intervention to lessen yung discretionary power no ng officer, kasi nakikita natin medyo minsan naabuso po ito. Isa din po ito sa mga pamamaraan. Ginawa po natin to hindi lang po sa arrival, pati na po ngayon sa departure. Pero unti-unti po, ginagawa po natin ito para mas mapabilis po yung ating pagproproseso ng ating mga pasahero.
1: Sir Melvin, sino-sino naman po ang kasalukuyang pinapayagang gumamit no nitong mga e-gates na ito sa ilalim po ng initial phase?
0: Opo ma'am, magandang katanungan po yan. No? Para sa ating arrival po, yung nakakagamit nito ay ating mga kababayan, mga Filipinos po, no? Ang mga nakakagamit nito kung sakay sila ng eroplano na ang kanilang airlines, yung flight, ay nagsasabit na sa immigration ng advanced passenger information. Kasi yun nung pagpinagbabasihan po natin. Sa departure naman po, ang nakakagamit po nito, yung ating mga OFW. At recently po, pinayagan na po natin yung mga dayuhan na gumamit ng e-gates provided sila po ay mga turista na hindi naman nag-overstay sa ating bansa. Ibig sabihin po, itong mga classification ng ating mga pasahero, mas mapapabilis po yung ating pagproproseso.
1: At dahil nabanggit niyo na po kanina doon sa inyong sagot, itong Advanced Passenger Information o API, no? Ano po ba ang kahalagahan ng API sa paggamit ng e-gates at ano naman po ang mangyayari doon sa mga pasaherong galing ng o galing sa airlines na hindi pa API compliant?
0: Opo ma'am, tama po. Para mas maklaro po, no? Ang advanced passenger information, nagkakaroon po tayo ng advanced vetting, no? Kaya nga po, pag mayroon tayong advanced vetting, mas na-check natin kung sinong pwedeng papasukin o hindi. Kaya kung ikaw ay nakita natin high risk o ikaw ay nasa blacklist or ikaw ay mayroong dero, hindi ka nakakagamit ng e-gates pero idadirect ka sa man counter. In the same manner din po, pag ang iyong sinakyan eroplano ay hindi pa nagsasubmit ng advanced passenger information, ma'am, yung ginagawa po niyan, automatic po napupunta sila sa man counter. Mayroon po tayong mga tauhan na nag-direct din. At the same time din po, yung ginawa po ng ating NIC, may malaking monitors po doon para makita kung ang kanilang sinakyan na eroplano ay compliant na o hindi. Para at least advice naman po sila at mabigyan natin ng tamang impormasyon kung sino ang makakagamit.
1: At ito po siguro, no, mahalaga nga mabigyang diin na itong sa katanungang ito, Sir Melvin, dahil paano po makakatulong itong pagdami ng e-gates doon sa pagpapabilis ng proseso ng immigration sa mga pasahero?
0: Opo ma'am, kung nakikita natin comparative study namin, tiningnan namin, kung man counter tao lang, it takes 45 seconds per passenger. The old e-gates na wala pang API noon, ang nangyari po around 15 to 35 seconds per passenger. Pero sa ating e-gates ngayon na mayroong gumagamit tayo ng API, ng Advanced Passenger Information, alam po ma'am, napakabilis, 5 to 15 seconds. Mayroon na po kayong na-process na pa kayo, provided po at least mayroon na kayong e-travel at yung sinakyan niyong eroplano ay compliant sa API.
1: Kung ang pinag-uusapan po natin kanina ay yung benefits po na regarding dun sa pagpapabilis ng process, ito naman po Sir Melvin, paano po makakatulong ang karagdagang e-gates na ito sa pagpapalakas naman po ng border security dito sa Pilipinas?
0: Opo, ang tama po yan, kasi akala natin wala ng tao ay mas magiging weak yung border security. It will even more strengthen yung ating security kasi mayroon na tayong advanced vetting by analytics. At the same time din po, nag-generate po yan. May interface po tayo sa Interpol. Wala pa sa atin, nakikita na po natin itong may sakay na pasaherong ito na mayroong Interpol alert or hit. Kaya nalalaman ka agad. At the same manner din po, pag nagkakaroon po tayo ng uploading na ibibigay po natin yung API doon sa ating local dero, nalalaman din po natin isang taong ito may sakay na mayroong warrant of arrest o di kaya itong sakay na ito ay nasa blacklist. Kaya advanced vetting, ibig sabihin, hindi na sila nagkakaroon ng opportunity na makalusot pa dahil nalalaman na natin. Yan po ma'am ang isa pong benefits, hindi lang po sa facilitation, but it is more as well for the national security ng ating bansa.
1: Ito naman po, Sir Melvin, no? Paano naman po masisiguro naligtas at protektado ang personal na impormasyon ng mga pasaherong gumagamit ng e-gates? Just for clarification po.
0: Yes po, alam po ninyo, ang nang na-create po yung, because the one who may administrative power in terms sa advanced passenger, it is donated, ginagamit kasi ito ng donated ng UN, United Nations. Mayroong kasama kami rito na from the National Privacy Commission. Tapos talagang may mga accounts ito, hindi basta-basta, may auditing. At mayroon tayong data protection officer. Hindi po basta-basta ito. Kaya nagkaroon nga ito ng privacy impact assessment pertaining ano ang mga possible na na pwedeng ilatag natin para maprotektahan po natin yung mga information ng mga pasahero. We have to understand dito, ma'am, no? Ang API po hindi lang sa Pilipinas, all over the world. May panahon na huli na nga po tayo. Kaya nga po, napakaganda na nagkaroon natin nito kasi nakita natin ang tulong po nito in terms of facilitation, mas mabilis yung pagproseso ng mga pasahero. At the same time po, may strengthen po natin yung ating borders through the prevention ng entry ng mga illegal or mga criminals na pwedeng pumasok sa atin.
1: Sir Melvin, meron pa po bang mga masasabing hamon na kinakaharap po ng Bureau of Immigration sa implementasyon dito sa mga e-gates na ito at paano po ito tinutugunan o ina-address?
0: Yes po, alam naman po natin sa e-gates pa lang sa bagong e-gates ang nakalatag pa lang dito sa NAIA. Mayroon tayo sa mga major airports sa probinsya. However po, that's the old e-gates. Kaya nga po ngayon, even now, mayroon tayong procurement process na ginagawa na kung saan makakabili tayo ng mga bagong e-gates na ilalagay natin sa Cebu, sa Davao, at sa Clark. And in this manner, talagang makatulong yan. But those are the challenges, no? Kasi hindi naman basta-basta. Lalo't lalo na po na alam natin may mga procurement laws tayo na pwede natin, na dapat nating sundin. But that's the protection din po ng ating pondo para to ensure na properly used, utilized din po yung bibilihin po natin.
1: Ito naman po, no, siguro meron mga nakikinig sa atin na may mga kilalang o mga kaanak, mga kilala, mga may asawa na foreigners, no, na maaring ito yung naglalarong tanong sa kanila. Kailan po inaasahang mapapalawak ang paggamit ng e-gates na ito para naman po sa mga dayuhang pasahero?
0: Opo, thank you po. Napakagandang katanungan niyan kasi alam naman po natin na we want to expand to mas maraming qualified na mga gagamit dito, mas makakatulong. Yan po ay nasa pipeline po natin, hoping within the year, no, magkaroon tayo ng makonect na natin kasi may mga foreign nationals din naman na residente na dito sa ating bansa na mayroon tayong mga record. Yan po ang inaayos ngayon ng ating opisina para at least po mas mapalawak po natin ang gagamit ng mga e-gates that would include more foreign nationals and more Filipinos na dumadaan sa ating mga paliparan. Hindi lang po dito sa NIC, dito sa NAIA, dapat din po, kasama din po yung mga international ports natin doon sa Cebu, sa Davao, sa Clark, at marami pang iba.
1: Ito naman po, Sir Melvin, no? Meron po bang mensahe ang Bureau of Immigration dito sa mga airlines na hindi pa sumusunod doon sa API requirement?
0: Yes po, no. Ano yan? That really is the challenge, no. Kung background lang po, even sa ating sa ibang bansa, just like Australia, it took them years. UK took them years. Sa atin, 2 years. Ano na tayo, around 87.05% na total flight operations. However, we're still asking yung mga airlines natin na nagpalabas na po kami ng final advisory na you should be connected, you should be able to submit API to the Bureau of Immigration before the end of June, that's before the end of second quarter, or else we're going to be imposing penalty as provided on sa executive order na nagdadirect sa immigration to implement this API.
1: Mm-mm. At bago ko po kayo pakawalan, Sir Melvin, ano naman po ang dapat tandaan ng mga pasahero bago gumamit ng e-gates upang maiwasan ang abala po sa kanilang biyahe? Go ahead po.
0: Opo. Sa ating pong mga kababayan, ensure po na mayroon din kayong e-travel, no? Because the e-travel, doon po ninyo marireceive yung travel information. Wala na po kasi itong tatak, no? Napaka-importante, go to the airport, ensure na meron kayong e-travel, nakapag-check-in, then makita nyo sa, ano nyo, sa monitors po, kung ang airlines na sinasakyan, aeroplanong sinasakyan, ay qualified nang gumamit ng e-gates.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po Sir Melvin sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
1: At ating nakasama po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng ating Bureau of Immigration o BI, walang iba kundi si Ginoong Melvin Mabulak. Tayo'y dadako na muli sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, resulta ng paunang imbestigasyon sa gun-related incident sa Senado noong nakaraang linggo, i-turn over na sa Department of Justice o DOJ. Masusing pagsisiyasat sa insidente, ipinangako naman ni DOJ Secretary Frederick Vida. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
2: Opisyal ng isinumita ng Philippine National Police sa Department of Justice ang general timeline at resulta ng inisyal na pagsisiyasat ng pamahalaan sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong Miyerkules. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na agad aaralin ng panel of prosecutors ang mga dokumentong ito para sa evaluation. Malawak anya ang tinitingnan ng panel at hindi lamang sila basta tututok sa naganap noong May 13 bagkus sisimulan nila ang pagsisiyasat sa mga insidente May 11 pa lamang hanggang May 14. Ilan sa mga partikular na nilinaw ng pamahalaan. Walang naganap na pag-atake sa Senado. Walang NBI agent sa Senate building bagkus nasa GSIS building lamang nakatabi ng Senado. Kita rin sa CCTV footage na kahit mayroon ang narinig na gunshot ang NBI agents na nasa GSIS building, ang NBI nagka-standby lamang at nag-retreat ito pabalik sa kantina ng GSIS dahil ang malinaw na utos sa kanila, do not engage. Habang mayroong apat na pangalan na posibleng nagpaputok ng baril, ito ay sila OSAA General Mao Aplasca, NBI Senior Agent Darwin Francisco, OSAA Jamil Ledesma at OSAA Charlie Dunglang Montilla.
3: It will all be evaluated. Nakita nyo naman mga kababayan ko, no? Compelling yung facts that have been unearthed, but we still need to verify and validate. The DOJ will not take this as is, no? We will check on the timelines, we will check on the source of the videos and everything. Kasi sa dulo nito, kailangan yung katotohanan lang. We've identified, but I don't want to preclude yung panel natin. Pero medyo malawak, no? Ang tinitingnan nga ng panel natin, based on my order, is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Senator Sherwin Gatchalian na is ng independent investigation tungkol sa shooting incident sa Senado. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Mas naiis ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng independent investigation kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Senado nitong May 13. Nang matanong kung dapat bang magkaroon ng sariling investigasyon ng Senado sa nangyari, sinabi ni Gatchalian na mainam na ipaubayan na lang ito sa ibang independent body. Ayon kay Gatchalian, dapat maimbestigahan ng Senado at ang National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa nangyari. Ito'y sa gitna na magkaibang mga pahayag ng NBI at Senado tungkol sa naging ugat ng putukan. Sinabi ng senador na mahalagang malaman sa imbestigasyon kung sino ang nagkamali at ang mga reformang dapat gawin para maiwasan nang maulit ang nangyari. Tumanggi naman si Gatchalian na magkomento kung may pagkakamali ba si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa nangyari. Pero isa sa mga nakikita ng mga senador na dapat pagbutihin bunga ng nangyari ay ang koordinasyon sa pagitan ng NBI, PNP at militar sa ganitong mga operasyon o pangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian.
6: I want to see the independent investigation, meaning dapat ang Senado rin eh maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And importante yung alaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan ito? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's ombudsman, nabasa ko ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair and safe.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na ulat, Senador Raffy Tulfog iginiit na mayroong command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya ang nag-utos na magpaputok ng warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Balikan natin si Nympha Asuncion para sa report.
5: Pinahayag ni Senador Raffy Tulfo na masasabi lang na may command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 kung siya ang nag-utos sa Senate Sergeant at Arms na magpaputok ng warning shot. Giniit ni Tulfo na base sa mga lumalabas na imbestigasyon ngayon, si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang siyang may responsibilidad sa nangyari dahil siya ang nagdesisyong magpaputok ng baril. Pinunto ni Senator Raffy na bilang dating pulis ay dapat alam na ni Aplasca na bawal mag-warning shot kapag may gulo dahil baka may matamaan. Samantala, ipinauubayan naman na ni Tulfo sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa nangyari pero binigyang diin na dapat tiyaking patas ang gagawing imbestigasyon. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Raffy.
7: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, natatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation, well, dapat kinakampihan, both sides investigahan.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, muling ipapatawag ng pambansang pulisya si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca para tukuyin ang pinagmulan ng ilang basyon ng bala mula sa nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 44 na basyon ng bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa insidente kung saan 21 rito ay mula sa mga baril na ginamit ng tatlong individual. bukod kay Aplaska kabilang. Sa mga tinukoy na posibleng shooter sa insidente, sina Charlie Dumlao Montilla, Jomil Salazar Ledesma at NBI Senior Agent Darwin Nicomedes Francisco.
8: We'll be inviting again in another date for General Aplaska to appear. That is to finally identify the source of the 23 fired cartridges. Yun ang kailangan natin.
1: Si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, may nakuha ng impormasyon ang National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may hawak na silang impormasyon sa kinaroroonan ng mambabatas. Ngunit tumanggi munang sabihin ni Matibag ang mga detalye upang hindi mapurnada at mabulilyaso ang kanilang isasagawang operasyon at validation sa kanilang nakuhang impormasyon.
9: Not share the details because that is something that the law enforcement advantage sa inapak natin kung hindi natin sa ipapapit yung ginagawa natin.
1: Muli naman nilinaw ni Matibag na valid ang arrest warrant na inissue ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador De La Rosa.
10: There is an ongoing case sa Supreme Court and alam nyo naman from the point of view of the lawyers, including DOJ, we always somehow listen to the Supreme Court. But one thing is clear, the warrant is valid.
1: Yan ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, tila delaying tactic lamang sa paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC ang panibagong fitness review ng abogado nito. Sinabi ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti na lagi na lamang ito ang dahilan ng kampo ng dating presidente para patagalin ang paglilitis sa kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulo. Bagamat may proseso ang korte kaugnay nito, panibagong hamon aniya ito sa depensa dahil titingnan kung physically at mentally fit ang dating Pangulo o kung maayos ito sa detention.
11: Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
1: Yan ang tinig ni National Union of People's Lawyers Secretary General Attorney Cristina Conti.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, kasado na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa isasagawang pre-trial at trial proper kaugnay ng impeachment proceedings kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ng Prosecution Panel, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may nakatalaga ng assignments ang lahat ng miyembro ng Prosecution Panel base sa mga nilalaman ng Articles of Impeachment. Sa Article 1 na siyang tumatalakay sa misuse ng confidential funds pangungunahan ni Representative Luistro ang paghimay dito. Mangunguna naman sa Article 2 o ang Unexplained Wealth si Representative Terry Ridon. Hahawakan naman ni Manila Representative Joel Chua ang Article 3 o bribery, habang ang Article 4 na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangunahan ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
12: As we continue to prepare, there can be some adjustments, but rest assured that 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court.
1: Yan ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, impeachment prosecutors handang ipresenta ang mga ebidensya at testigo laban sa pangalawang pangulo kahit na sakaling hadlangan ito ng senator judges. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa report.
13: Handa umanong iharap ng impeachment prosecution panel ang kanilang mga ebidensya at testigo laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa umanoy hadlangan ito ng mga senator judges. Iginiit ng prosecution panel na buo ang kanilang paghahanda para ilatag sa Senado ang mga ebidensyang maaaring magresulta ng guilty verdict laban sa nasasakdal na opisyal. Ayon kaya Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi sila nangangamba sakaling harangin pa sila ng Senate Impeachment Court o ang depensa dahil nakatutok umano ang publiko sa impeachment proceedings. Babala pa ni Defensor kapag hindi piniyaga ng impeachment court ang presentasyon ng mga ebidensya maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga senator judges sa mata ng taong bayan. Dagdag pa niya, hindi dapat ginagamit ang mga teknikalidad para pigilan ang paglalabas ng ebidensya dahil mas maluwag umano ang patakaran sa impeachment proceedings upang matiyak na mailalatag ang lahat ng impormasyon at patunay. Narito ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor.
14: Hindi kami nag-aalala na haharangin ang ebidensya namin ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges. And while we will give them utmost respect, siguradong ang pagtingin ng taong bayan sa isang impeachment court na hindi papayag na ilabas ang ebidensya ay makapagbabago ng damdamin ng mga Pilipino. Lalo na sa team ng depensa, kung hindi na kayo nagpakita, kung hindi na kayo sumipot, haharangin nyo pa din ang ebidensya. Hindi talaga maganda ito para sa isang ini-impeach na mataas na opisyal. So we're not worried. We're prepared to present our evidence. No matter what they will do, sila na ang maghusga sa amin. Igagalang namin ang ating impeachment court.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, kumasa naman ang House Prosecution Panel na harapin ang fake news, maling balita at iba't ibang uri ng disinformation sa pagsimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, sanay na siya sa pagiging target ng fake news kaya't hindi na umano ito makakaapekto sa kanya. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na umaasa siyang magtutulungan ang lahat upang manaig ang katotohanan. Nanawagan din siya sa mainstream media na maging katuwang sa maayos at makatotohanang paglalahad ng impormasyon sa publiko.
14: Dapat manaig sana ang katotohanan, lalo na't pinapanood ito ng ating mga anak, ng mga pamilya araw-araw. At hindi pwedeng mali na balita ang lumalabas sa social media na nababasa at napapanood. This will be a fight for the truth as well as a fight for accountability and a fight for justice, not only in this impeachment, but also in our quest together with the mainstream media to seek the truth and honesty in everything that we do.
1: Si House Prosecutor at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, inaasahan ng mga miyembro ng prosecution panel mula sa House of Representatives na magiging politically neutral o impartial ang mga senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, na isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, isinaad nito na dapat ay tuparin ng mga senador ang kanilang mga sinumpaang tungkulin bago ito mag-assume bilang mga senator judge. Ani Representative Chua, ang mga gagawing Senate hearing kaugnay ng impeachment trial ay susubaybayan ng taong bayan at malaki rin, aniya, ang papel na gagampanan ng media sa kaganapang ito.
15: Yun po yung inaasahan natin dahil naman po yung kanilang sinumpaang salaysay, yun po yung kanilang sinumpaang sa tungkulin nila nung sila po ay nag-assume bilang senator judge, kung saan sila po ay magiging politically neutral or impartial, magbibigay sila ng impartial justice. At anyway, ito naman po lahat ay susubaybayan po yan ng taong bayan, lalong-lalo na po magiging malaki po ang papel ng mga media na kagaya po ninyo.
1: Nanawagan rin si Representative Chua sa ating mga kababayan na subaybayan ang impeachment trial nang hindi sila mabiktima ng mga fake news at misinformation at maging mapagmatiyag at mapanuri upang sila na mismo ang huhusga.
15: Ang panawagan ko sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, maging mapanuri at subaybayan po natin yung magiging kaganapan sa Senado once na nagbukas na ang impeachment trial, dahil kayo po mismo ang huhusga. Huwag po lahat ng mga nababasa natin sa SOCMED, sa social media, ay paniniwalaan po natin.
1: Si Manila 3rd District Representative Joel Chua.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga ulat, hindi naman nangangamba si Manila 3rd District Representative Joel Chua na malagay sa alanganin sa susunod na eleksyon dahil sa pagtupad nito sa kanyang mandato bilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Chua, sinapit niya na ang katakot-takot ng mga bashing noong siya ang head ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa 19th Congress sa panahong dininig ang kaso ni VP Sara. Sinabi rin ni Representative Chua sa panayam nito sa Radyo Pilipinas World Service na pinagkakatiwalaan pa rin siya ng kanyang mga constituent dahil kung ano ang inilatag niya noon sa kanyang mga nasasakupan, iyon pa rin naman ang natupad.
15: Alam po ninyo, noong nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko. Kung maalala po ninyo, ay talagang katakot-takot na bashing din rin po yung inabot ko. Nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government, yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sa awa naman po ng Diyos, ay naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala, at the end of the day, yung kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig.
1: Si Manila 3rd District Representative Joel Chua.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, iginiit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkilala ng Pilipinas sa One China Policy sa gitna ng issue sa pagitan ng China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, hindi kailanman makikialam ang Pilipinas sa internal matter ng Taiwan at China. Sa panayam ng Japanese media sa Malacanang bago ang kanyang state visit sa Japan, ipinunto ni Pangulong Marcos na nais ng Pilipinas maresolba sa mapayapang paraan ang anumang tensyon sa paligid ng Taiwan. Kahit kasi ayaw ng Pilipinas, madadamay ang bansa sa oras na magkaroon ng giyera sa Taiwan, lalo't halos 200,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Dahil dito, mahalaga para sa gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
16: Searching for peace in the region, and the freedom of navigation in our seas, and the peaceful resolution of any conflict. That has been our standard position, and I think it is the right one.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, nakatakda namang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan mula Mayo 26 hanggang Mayo 29 ng taong 2026 upang lalong pagtibayin ang regional safety cooperation ng Pilipinas at ng Japan, partikular na sa usapin ng maritime security at energy supply. Sa panayam, sa programang Global na Tayo, nagbigay ng kanyang pagsusuri si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst. Ayon kay Pitlo, ang opisyal na pagbisita ng Pangulo ay nakatuon sa pagkuha ng developmental assistance mula sa pamahalaan ng Japan. Ang tulong na ito ay direktang tutugon sa mga pangailangan ng Pilipinas sa pagpapatatag ng seguridad sa karagatan at sapat na supply ng enerhiya. Binigyang diin din ng eksperto na sa mga nagdaang taon, patuloy na nagiging handa at agresibo ang Pilipinas sa pagmomodernisa ng Philippine Coast Guard o PCG at sa pangkalahatang pagpapalakas ng kapabilidad ng bansa sa maritime domain. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na istratehiya ng administrasyon upang pangalagaan ang pambansang interes at teritoryo sa tulong ng mga kaalyadong bansa tulad ng Japan.
17: Nakikita ng ating pamahalaan yung kahalagahan ng bansang Hapon, no? Isa sa ating traditional na trade economic partner. Development assistance sa donor sa ating bansa at tayo rin syempre yung headquarters ng Asian Development Bank, no? Ito ay largely Japan supported na multilateral lending institution. At in recent years nakita naman natin na yung kahandaan ng Hapon na tulungan tayo sa pagmodernisa ng ating Coast Guard at ng ating Navy, ng ating military overall, no?
1: Si Professor Lucio Blanco Pitlo III, isang kilalang foreign affairs at security analyst.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, modernization reform ng customs, ibinida ni Commissioner Nepomuceno sa isang roundtable discussion. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoko.
18: Nagpa siya ang Korte Suprema na may tuturing na constructive dismissal ang unilateral na pagbabawas ng workdays at pagkakatupad ng worker rotation scheme nang walang paintulot ng mga manggagawa. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, pinananagot ng SE Anbank ang isang textile manufacturing company matapos bawasan ng 6 na araw na trabaho ng 7 production workers sa 2 hanggang 3 araw kada linggo. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang Fiber Textile Manufacturing Corporation o FMC na patunayan na voluntaryong pumayag papayag ang mga manggagawa sa ipinapatupad na work rotation at reduced work days. Napatid din na hindi nakapagbigay ng abiso ang kumpanya sa Department of Labor and Employment o DOLE bago ipatupad ang hakbang at hindi rin napatunayang may aktwal o nalalapit na problemang pang-ekonomiya. Binigyan din ng kataas-taas ang hukuman na maaaring magpatupad ng flexible work arrangement ang mga employer sa panahon ng krisis. Ngunit kinakailangan may pahintulot ng mga empleyado at sumusunod sa itinakdang patakaran ng DOLE dahil sa pagbubawas ng araw ng trabaho at sahod, sinabi ng Korte Suprema na naging hindi na makatuwiran para sa mga manggagawa magpatuloy sa kanilang trabaho kaya't ito ay may tuturing na constructive dismissal. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, paggamit ng biodiesel mula sa gamit na mantika, isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Magazine.
19: Sa gitna ng krisis at mataas na presyo ng produktong petrolyo, nagpapatuloy ang DOST Industrial Technology Development Institute sa paghikayat sa local government units na gamitin ang kanilang biodiesel reactor technology upang muling mapakinabangan ang mga gamit na mantika mula sa mga tahanan at food establishments. Sa panayamang Radyo Magazine kay DOST Science Research Specialist Engineer Rino Bia, ipinaliwanag niya na ang biodiesel mula sa gamit na mantika ay rekomendado na gamitin sa pagpapatakbo ng mga makinarya para sa operasyon ng negosyo at sektor ng agrikultura.
20: Biodiesel is number one, renewable siya. Mas sustainable siya compared sa mga fossil-based natin na diesel. Ito, yun nga, renewable and galing lang sa mga natural-based na oils po. Tapos, pangalawa po, kung used cooking oil yung gagamitin natin nating raw materials, makakatulong po tayo sa waste management ng ating lugar. Tapos, mapopromote po natin yung local production ng biodiesel dito na hindi na po tayo ganun kadependent sa mga inaangkat natin na diesel.
19: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagkalat sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
25: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Nagbabalita po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 1,000 tricycle drivers sa bayan ng mga Tarem, Pangasinan tumanggap na ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Ruelda Guzman mula sa Dagupan.
28: Masulok sa Niboya tricycle driver at balay ng mga Tarem, Jaluyag na Pangasinan sa Akaawat na cash relief assistance manlapo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa payout para adabit ng tulong, ya dinauluan na DSWD Regional Field Office Ilocos Region at ginawa ng May 19 na inarbawat sakay at sa 1,049 ya target beneficiary at Akaawat na 5,000 pesos. Inmabot at 5,245,000 pesos subuon halaga na tulong yung naitar na abitan opisina at sare tricycle driver at mga Tarem yan na apektuan ng minmabdi supresyo na gasolina. Ayan kurang at ginawa pantumbok at saigan-gan ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. yaitdan na tulong so are apektado na oil price hike at buon Pilipinas. Nang imbunagiran agaw, ako na lang ginawa so payout na cash relief assistance at Arumya Valley ya kaiba ng mga taram at Kumaduan Distrito na Luyag ya Pangasinan. Malala po Radyo Pilipinas Tagupan, Shock si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Program Services, ipatutupad ng Luis Jora Memorial Regional Hospital ngayong Cervical Cancer Awareness Month. Narito si Donna Kawisbalyo para sa balita.
2: Agijaya ti Luis Jora Memorial Regional Hospital iti Abatan Baoco Mountain Province iti Cervical Cancer and Breast Cancer Screening Program Services kas panakaobserbar ti Cervical Cancer Awareness Month ita abulan ti Mayo. Sigon iti impormasyon ti ospital nagtalinaed akang runaan a health concerns dagiti babae ita panawen ti cervical and breast cancer. Nupay kasta mabalin a maprebentaran masapa a matak watan ken maagasan dagitoy no regular a maipatungpal ti screening ken early detection. Nagpanawagan ti ospital kadagiti babae nga agpa-check up babaen kadagiti serbisyo da akas iti pap smear, clinical breast examination ken breast ultrasound. Impaganetget ti ospital ti kinapateg ti regular nga screening tababaan iti early detection ken prevention at dati nasaysaya at asalunat para iti tunggal babae. Manipo dito'y DZRA, siyak ni Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Dakoy naman natin ang Tabuk Fuel Price Monitoring tuloy-tuloy sa lungsod ng Tabuk. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
3: Aga tuloy-tuloy iti mararamid nga fuel price monitoring dito siyudad iti Tabuk. Babaon na ito iti City Fuel Price Monitoring Task Force. Pasot na ito iti fair trade practices kadag iti fuel retailers. In paligip na iti transparency iti panagpresyo kan display tagdama presyo iti petrolyo para iti pagsayatan nag iti motorista kan consumers. Kadag ito ay awan pa iti natakwatan a panaglabsing manipod report iti monitoring task force. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin ang ipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Puntahan naman natin ang Lucena. Mga residente ng probinsya ng Romblon pinag-iingat ng Provincial Health Offices o ng Provincial Health Office dahil sa lumilitaw na King Cobra. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni May Formaran.
5: Pinag-iingat ng Provincial Health Office Romblon ang publiko matapos ang mga ulat hinggil sa pagkakita ng mga King Cobra sa ilang lugar sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa datos na ipinalabas ng PH o Romblon, kabilang sa mga lugar na nakitaan ng King Cobra ay ang Barangay Camili at Barangay Bagsik sa bayan ng Alcantara, Barangay Punta, Barangay Balatukan at Barangay Limon Norte sa bayan ng Luok, Barangay Progreso Este, Barangay Progreso Oeste at Barangay Patuo sa Odjongan at sa Barangay Recto sa Odjongan, Romblon pa rin. Mariing ipinaalaala ng PHO Romblon sa publiko na iwasang lumapit o manghuli ng ahas, gumamit ng flashlight kapag lumalabas sa gabi. Bantayang mabuti ang mga bata at alagang hayop at agad i-report sa barangay officials o MDRRMO kung may makikitang ahas. Kung sakali man ang makagat nito, iwasang galawin ng sobra ang nakagat na bahagi. Huwag laslasin o sipsipin ang nalikhang kagat ng ahas at agad na dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health facility para sa paunang lunas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni May Formaran mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Ideal level ng functionality sa Child Protection Council assessment ng DILG Mimaropa iginawad sa Puerto Princesa. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
6: Naangkan ang syudad iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga marka sa igbuwat nga assessment iyang Provincial Highly Urbanized City Council for Protection of Children o PHUC-CPC iyang DILG Mimaropa. Tingidikit ay karesibi ang syudad i plaque of recognition nga personal nga igdawat i Mayor Lucilo Bayron kadigan iyang flag ceremony sa New Green City Hall ground. Diki ay mismo si DILG Regional Director Ray Maranan, City Director Myla Panganiban, IGDILG Local Government Monitoring and Evaluation Chief Andrew Gonsalvo ang agdawat ang diging nga dya para sa mayor ang syudad. Naangkin iyang Puerto Princesa ang pinakamataas nga marka nga 93.57 ing tanghal nga may ideal level of functionality sa assessment iyang PHUC-CPC. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Calbayog officials nagsagawa ng benchmarking sa solar-powered cold storage sa Cagayan de Oro. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Calbayog.
7: Padayon ang paningkamot sa gobyerno lokal sa Calbayog para sa mas moderno ng sustainable nga agrikultura. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang delegasyon nga nagbuhat sa benchmarking visit sa Agri Aqua Supply Chain Technologies Incorporated sa Cagayan de Oro City. Ginusisa sa grupo ang solar-powered cold storage systems nga gindisenyo para suportahan ang sektor sa agrikultura ng pangisda labi na sa mga lugar nga waray stable nga supply sa kuryente. Sumala sa mga opisyal ang teknolohiya nakakabulig pagpauswag sa food security, pagdugang sa produksyon, ng paghatag sa inklusibo ng pag-uswag sa ekonomiya. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa renewable energy solutions agud magkamayada madasig ng eco-friendly ng progreso sa syudad. Nagpapakita ang aktibidad sa padayon ng paningkamot sa Calbayog sa pag-explore sa inovasyon para sa kaupayan sa mga paraguma para pangisda ng lokal nga komunidad. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dakoy naman natin ang Mindanao. LGU Tandag City pinarangalan bilang regional winner youth category sa Paglaray Awards at Gawad Serbisyong Mahusay Awards ng DSWD Caraga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
8: Gipamatud-an na usab sa dakbayan sa Tandag ang kamaayo nini diha sa serbisyo publiko o pagpanambo sa sektor sa mga kabataan-unan human kini nahimong usa sa napasindugan sa gipaygayon nga DSWD Caraga Panata ko sa Bayan Awards 2026. Nasa iran nga nakuha sa syudad ang labing dako nga kalampusan diha sa angat kabataan program nga giila isip regional winner youth category sa Paglaray Awards o Gawad Serbisyo Mahusay Awards. Kini nga pasidungog nagpakita sa epektibo o mapuslanong inisyatiba sa dakbayan alang sa pagpalambo sa kabataan-unan. Gila usab ang mga leader ng syudad sa ilang dako nga papel sa kalapusan sa mga programa. Tungod diini nga mga pasidungog, mas napakita pa sa lokal nga kagamhanan ang paningkamot nini alang sa mayong pagdumala sa syudad. Gikan dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa Hulo, FVE sa Sulu, balak magtayo ng sari-sari store gamit ang tulong mula sa Ikes o Ikes program ng DSWD. Ang kabangulati hahati naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
9: Hambuok hi Moser Saki ba Jumli deng hasiti abutan barangay kajetian inda ng Sudu ang mga Click Mobile Education at Click Me Learners na kataima sin pilak tatapangan hababaan sin assistance to individuals in crisis situations at awa AICS sin Department of Social

0: Habihaon na labi na ang kabulanin pag-school nila. Matawad na habaitan niya ang kihatihan niya. Aula na hapag-usal at pag-operate sin laptop. In siya, aw na tuwa na kiban may roon pa usaha. Sabi ni natali niya usalun. In natay mapilak katamangan ng ha-IX program, usalun hipagpuon sari-sari store nila. Habay, lando yung pagsarang sukulahin ni pa-click ni DSWD. Iban sin katanti mo kuha so payal labid dumayaw. Inakabuhi sin biyakan nila former violent extremist habi na iba niya na. Deng ha RP Holo nuri de Silip Chulkiram para Haraju Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Bahagyang tumaas ang kita ng banking industry ng bansa sa unang tatlong buwan ng taon dulot ng mas pinalakas na pagpapautang na nag-angat sa kanilang interest income. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ng 2.9% ang net profit ng mga bangko sa 104.82 billion pesos mula sa 101.90 billion pesos noong 2025. Naitala rin ang 10% pagtaas sa kabuuang operating income habang lumago ng 12.4% ang net interest income dahil sa mas aktibong lending activities. Kahit mataas ang gasto sa pangungutang, patuloy na pinalawak ng mga bangko ang kanilang pagpapautang habang bahagyang bumaba ang interest expenses. Nakabawi rin ang kita mula sa trading activities bagamat nanatiling mahina ang foreign exchange operations na nagtala ng pagkalugi. Samantala, mas malaki ang inilaan ng mga bangko para sa reserba laban sa posibleng loan losses kasabay ng pagtaas ng kanilang mga gastusin, partikular sa sahod at benepisyo ng mga empleyado. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang banking system ng Pilipinas ayon sa BSP dahil sa matibay nitong kapital, sapat na liquidity at maayos na pamamahala sa panganib sa gitna ng umiiral na pandaigdigang kawalang katiyakan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa iba pang mga balita, magpapatupad naman ang Department of Agriculture o DA ng mungkahing presyo na 53 piso kada kilo para sa lokal na bigas upang mapanatili ang patas na bentahan sa merkado. Ito ay kasunod ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 50 piso kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken na nagsimulang ipatupad noong Mayo 15 at tatagal ng 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., ilalabas na sa lalong madaling panahon ang opisyal na kautusan matapos ang pakikipagpulong sa mga rice miller at iba pang sektor ng industriya. Sinabi ng kalihim na ang 53 piso kada kilo ay katanggap-tanggap sa mga stakeholder at makatutulong upang maprotektahan ang mga mamimili habang tinitiyak din ang sapat na kita ng mga magsasaka. Gayunpaman, nilinaw niyang ang SRP ay gapay lamang at hindi isang price ceiling kaya maaari pa ring magbenta sa mataas o sa mas mababang presyo ang mga negosyante. Dagdag pa niya, layunin itong panatilihin ang balanse sa buong supply chain. Samantala, ganap na ipatutupad sa susunod na linggo ang price cap sa imported na bigas upang makapag-adjust ang mga retailer at mamimili. Batay sa datos ng bantay presyo ng DA, nananatiling iba-iba ang presyo ng bigas sa Kalakhang, Maynila, kung saan ang imported premium rice ay umaabot hanggang 65 pesos kada kilo habang ang lokal na bigas ay nasa pagitan ng 50 pesos hanggang 60 pesos kada kilo.
1: Lagay ng ekonomiya.

0: Niya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, sa gitna ng umiiral na National Energy Emergency, iniatas ng Department of Energy o DOE ang sapilitang pagsali ng mahigit 8,000 gasolinahan sa Fuel Subsidy Program upang mas mapalawak ang saklaw nito. Layunin ng ahensya na maisama ang lahat ng lehitimong istasyon ng gasolina sa buong bansa bago ang Mayo 28, maliban sa mga walang lisensya at may problemang technical tulad ng kakulangan sa internet. Pinapadali ng programang ito ang pagkuha ng subsidiya para sa mga tsuper ng pampasaherong jeepney at UV Express. Sa ilalim ng programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong driver ng 10 pesos na diskwento kada litro ng diesel na may maximum na 150 liters bawat linggo. Naaprubahan na ng LTFRB ang mahigit 141,000 na pampasaherong sasakyan bilang benepisyaryo ng nasabing subsidiya sa buong bansa. Sa kasalukuyan, libo-libo na ang nakapagtala ng kalilang transaksyon sa programa. Mula sa paunang 50 gasolinahan sa Metro Manila, pinalawak na ito sa mahigit 4,000 istasyon sa buong bansa sa pakikipagtulungan ng DOE. Samantala, umaabot na sa mahigit 13.3 million pesos ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan mula nang ipatupad ang programa.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 20, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 70 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 39 centavos. Ang Singaporean dollar ay 48 pesos and 16 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 6 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 88 centavos. Ang British pound naman ay 82 pesos and 71 centavos, habang ang euro ay 71 pesos and 62 centavos. Ang Canadian dollar ay 44 pesos and 89 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 44 centavos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Win Peñano, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Stop and spot.
7: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
3: Spot the source.
7: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
3: Spot the purpose.
7: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
3: Spot the ownership.
7: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
3: Spot the time.
7: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
3: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
7: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball. Muling tatayong national team head coach ang veteranong mentor na si Sandy Arespaco Tiaga. Nitong Martes, pinangalanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP si Arespaco Tiaga bilang bagong trainer ng Gilas Pilipinas Girls Under 18. Bago ang nasabing career, nagsilbi na itong head coach ng Batang Gilas noong 2019 at patagal na minanduhan ang iba't ibang collegiate at professional teams. Ito naman ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na maging mentor ng isang women's team. Sa panayam sa 51-year-old coach, nagpasalamat ito sa oportunidad na naibigay sa kanya at tiniyak na gagawin ang lahat upang mapahusay pa ang kakayahan ng women's basketball team. Nakatakdang sumabak sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup sa Yaba Qualifiers ang Gilas Girls sa susunod na buwan kung saan makakasagupa nito ang U18 teams mula Indonesia, Singapore, Thailand at Vietnam. Bukod kay Arespaco Tiaga, kinuha rin ng SBP ang serbisyo ni na Tiffany Reyes at Sofia Dinagdise bilang karagdagang reinforcement ng national squad.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Usapang coach pa rin, tuluyan ng napuna ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang bakanteng head coach seat ng Gilas Pilipinas Women. Nito ring Martes ay napangalanan ang Canadian tactician na si Burke Thieves bilang bagong head mentor ng National Women's Squad. Papalitan ni BT si longtime Gilas Women coach Pat Aquino na ayon sa SBP ay ililipat sa bagong role na nakatuon sa paghahanap ng talent at grassroots developments. Bago ang kanyang gampanin sa Gilas Women, una nang nakilala si Thieves bilang isang player at coach sa Canada bago tumungo sa Japan. Katatapos lamang din ang coach stint ni BT sa Women's Japan Basketball League matapos na pamunuan ang pangangalaga sa Fujitsu Red Wave's na back-to-back champion mula 2024 hanggang 2025. Mula sa bagong role, susubukan ni Thieves na pahusayin panglalo ang laro ng Gilas Women na kasalukuyang nasa 30th puwesto sa world rankings.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Mula basketball, lipat naman tayo sa billiards. Na punterya ni Jeffrey Ignacio ang una nitong World Nine Ball Tour title matapos na dominahin ang kababayang si Sian Mark Malayan 13-1 sa TAOM Arena Open sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Magandang sargo ang ipinamalas ni Ignacio dahilan para may uwi nito ang $10,000 prize money habang $4,500 naman ang naibulsa ni Malayan buwat sa pagiging runner-up. Bago ang final match, unang dinispatcha ng 33-year-old Q Master ang isa pang kapwa Pinoy na si Vincent Vicedo bago ang magkakasunod na pagpapatoob kina Lo Ho Sum ng Hong Kong, Clinton Manurong ng Indonesia at Liu Reteng ng Taiwan. Sumabak din sa kompetisyon si World No. 9 Ball Champion Carlo Biado, ngunit napayokod ng kababayang si Paulo Gallito 7-9 sa last 32. Ang TAOM Arena Open ang kauna-unahang World 9 Ball Tour na isinagawa sa Malaysia.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At panghuli sa boxing naman, nagpahayag ng pagkadismaya ang Filipino boxer na si Carl James Martin hindi dahil sa resulta ng kanyang laban kundi sa venue ng match. Sa kanyang social media account, ibinahagi ng 28-year-old boxer na sa isang basketball court lamang isinagawa ang May 16 bout nito kontra sa kapwa Pinoy na si Carlo De Basilio. Dahil din sa kawalan ng dressing room sa lugar, sinabi ni Martin na nagsilibri nilang waiting area ang lilim ng isang puno roon, bagay na nagpamukhaan niya sa kanilang laban bilang isang barangay boxing event kaysa isang lehitimong title holder bout. Hirit ni Martin, bagaman kinikilala niya ang effort ng promoters at ni MP Promotions President Cian Gibbons, hindi anya katanggap-tanggap ang naging setup ng venue, lalo tila na baliwala ang kanyang ilang taong pagsusumikap mula sa pangangantsyaw ng fans at bashers. Itong weekend nang talunin ni Martin ang kapwa Pinoy na si Carlo De Basilio via round 3 TKO dahilan para mapanatili nito ang malinis na kartada mula sa 28 laban. Bukod sa magandang record, kasalukuyang ranked number 2 si Martin sa World Boxing Organization, number 7 sa International Boxing Federation, number 12 sa World Boxing Association, at number 15 sa World Boxing Council.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Balik na po tayo sa regular na programa na Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At inyo pong napakinggan ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Siyempre, pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino!
1: At yan ang Pilipinas ngayon! Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Yes.
1: So, kailangan meron po tayo na ano, gumagawa ng paraan. Kasi these little things that we do, these little things na mandate ng ano, ng civil service at DOLE, although syempre sa atin na hindi na problema, it feels like it's something na ano ba yan, bakit kailangan namin gawin yun? Pero it will really save a lot of resources sa mga companies natin if you just provide those EA, those ano those services, no? And syempre we also promote mental health education and well-being, kasama rin yun sa ano eh, kasama rin yun actually sa mga ano sa mga sections dun sa 11036, no? Recently nagkaroon ng ano ng order din. Ay, well, wait. Ano siya? Republic Act rin. Nagkaroon din ng law na mental health should also be accessible to the basic education. So, sa school levels pa lang, dapat may mental health na. Okay? Siyempre, there is also kami sa National Center for Mental Health, we do provide services and programs for suicide preventions, no? So, there's preventions and wellness promotions like mental health in the workplace. Meron din kami yung ano, kamustahan caravans in schools and communities. And syempre, yung social media platform namin, very, very active in promoting ways to take care of yourself. Kasi bago naman, like I said, bago tayo mapunta sa suicidal thoughts, ang dami na nangyari. And sometimes yung little things, prevention pa rin is the number one most potent medicine. Prevention is the best cure. Okay?
0: Ayun, very well said.
2: Ayun, and speaking of that, yan mga nabanggit nyo, Doc Tiffany, kasi if I'm not mistaken, this week, merong event, no, ang NCMH regarding sa Suicide Prevention Awareness Month. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi itong mga nakalinya niyo pong programa para lalo po natin mapalaganap ang information regarding suicide prevention?
1: Okay. So, first of all, 'di ba? We do have the regular ones na we have the 24/7 crisis hotlines. If you are having suicidal thoughts, wag na po kayo mag ano, wag kayo mag-hesitate. Help is available. Sometimes ang ayun yung pinakamahirap na i-overcome is yung humingi ng tulong. We also provide mental health seminars and actually we do give ano eh, we do give trainings din on suicide interventions. So maaaring makatulong ito sa inyo kung halimbawa you are very active, let's say agency, no? You are an agency and it's very active in promoting living and being well. May times kasi na hindi mo naman maiiwasan din. There are people talaga sa dami ng tao, maraming tao kasi naapektuhan ng suicide eh. So maybe we can also ano, you can also avail those services. So ang highlight naman natin is syempre yung aming program. Tawag namin na is Changing the Narratives. This is a dialogue on responsible reporting and portrayal of suicide in the media. So this is a hybrid event happening on September 10, 2025, from 9 a.m. to 12 p.m. So maaari nyo pong i-follow yung aming NCMH Public Health Unit. Pwede nyo po siyang ano, pwede po kayo manood para makita po ninyo ano po yung mga sasabihin ng ating mga ano, ng ating mga resource persons, no?
0: Opo.
1: So, meron din po kami diverse panels which includes experts from the Department of Health and the World Health Organizations, along with psychologists and mga content creators, media practitioners, and advocates. They'll share their life experiences and their expertise on how words can be used to save lives. So, well, unfortunately, yung ano po eh, yung ticket namin on-site is sold out na po eh. Pero syempre, yung mas masaya lang talaga pag on-site. Pero if you weren't able to get a ticket, andyan naman, may live streaming naman po kami. Pag kunyari, ano kayo, it's a Wednesday. Kung meron kayong TV sa ano sa workplace ninyo, you can turn it on. Pwede niyong gawing background noise, pwede kayong makinig habang doing your job.
3: Mm-hmm.
1: Para lang din kung halimbawa no, may pinagdaraanan si ano, si coworker natin no, may pinagdaraanan na hindi maganda, tapos marinig niya yung gano'n na, ay okay, yan yan.
3: Mm-mm.
1: Tapos it can reach out to a lot of people, especially those who are suffering in silence.
3: Ayun. Okay. So, napaka mabunga ng ating talakayan. Ang dami pong na-share sa atin ni Doc Tiffany. Last na lang, Doc, kung meron po kayong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service sa Warm Heart.
1: Okay. So, sa mga tagapakinig ng Warm Heart, so, syempre sa staff rin as well. So, sana po ay nakatulong yung interview na ito para makaabot sa nakakarami na merong mga programa at serbisyo na nilaan para sa suicide prevention. No? Sana rin ay mas maging bukas tayo na simulan nating pag-usapan ang suicide para mabawasan yung stigma.
3: Mm-mm.
1: At itaas natin yung kamalayan natin tungkol sa suicide. It's always been a problem kasi nobody is talking about it. Uso ngayon yung ano eh, it's a certain film sa ano? It's a certain film sa isang streaming ad, streaming program. We can fix it if we never face it. Yun na lang. Mm-hmm. Alam na siguro ng iba na nanonood nun kung ano yung tinutukoy kong kanta. So, lagi rin natin tatandaan na ang pagkakaroon ng malusog na kaisipan ay karapatan ng bawat isa. We all deserve to have a beautiful and good mental health, no? It is our fundamental rights. So maraming salamat po sa pakikinig and thank you for having me dito.
3: Yes. Maraming salamat po Dr. Tiffany sa inyo pong oras at sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
3: Thank you. Yan po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH at kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga hakbangin sa Suicide Prevention Month. Naku, wala na tayong oras pero meron lang tayong importanteng ibabahagi dito po sa ating Attitude of Gratitude. So, diretso na kami for the Attitude of Gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude. Gratefulness.
8: Gratefulness.
7: Gratefulness.
8: Joy.
7: Joy.
8: Joy.
7: Appreciation.
8: Appreciation.
7: Appreciation.
8: Attitude.
7: Attitude
8: of gratitude.
7: Of gratitude.
3: Okay, nagbabalik po ang Warm Heart para po dito sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Nais lang po naming pasalamatan dito sa Warm Heart Production Team ang dati po naming naging guest, The Gentle Listener Mental Health Services, kung saan ang ating po naging kapanayam sa The Gentle Listener po ay nagbigay po ng certificate of discount sa Warm Heart program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount, pero isa lamang po ito. We are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po kung sino man po unang mag-message sa amin, kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito, ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto niyo po itong i-avail, pwede niyo pong i-message ang Warm Heart official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan.
2: Ayan. Siguro okay. Pwede natin sabihin kung saan ba tayo mame-message. No?
3: Yes, go ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager.
2: Ayan. So, meron tayong page no na Warm Heart. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin orange para makita nyo kagad. Ayan. Yes. So message lang kayo at iti-check namin yan. Sabi nga ni Kawarm Heart Bea, first come, first serve.
3: Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Yung, kasi set ito eh. So yung code na lima para dun sa 5 session ay ibibigay po namin.
2: Ayun. So, siguro dumiretso, mabilis ang ano na to ng PSAs. Mm-mm. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month. Kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman, syempre, sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares. Dahil iniimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Ayan. So, mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487-6458. Ayan. Yan yung kanilang registration form, no, para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Doc Tiffany yung changing the narrative. Mm-hmm. Ayan, yun nga, tulad ng sabi niya kanina, sold out na yung
3: on-site
2: ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Mm-hmm. Ayan, nandoon yung magiging Facebook Live sa Wednesday. Wednesday iyan, ayan. Wednesday yung ano na yan?
3: Event.
2: Mm-mm. Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi. Ano pala to? Yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan. Mm-hmm. Medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Mm-hmm. Yung sa online registration. Kasi, meron pa palang isa sa Tuesday.
3: Okay. Dalawa pala ang kanilang event.
2: Oo. May isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayo mag-register sa bit.ly/breakingthesilence2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang.
3: Yes.
2: Ayan. Para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners mm-hmm. like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no? Ang yes. mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no? Dahil ang UP College of Education, Counselor Education Area ay iniimbitahan. Tayong lahat mm-hmm. Para sa isang online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang Ikay Mas Mahalaga sa Iyong Dinadala. Mm-hmm. Na gaganapin po yan sa September 13. Mm-hmm. Ayan, September 13, 2025 at 10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelei Arvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, ito, may kinalaman sa mga naging guests natin.
3: Okay.
2: Kasi may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pizal po.
3: Wow!
2: Ayan, meron silang okay. ano, na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024. Ayan, 5:30 p.m. via Zoom conference, at syempre si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung ano, kung hindi pa tayo nagkakaroon, meron siyang ano, broadcast channel
3: mm-mm.
2: sa Messenger.
3: Yes.
2: Nakasama din tayo dyan. Ayan. So, follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga yes. dito sa mga sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today.
3: Okay, ayan. Naku, wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Siyempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Osias at kay Ma'am Susan Aison. And of course, also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Siyempre, sa mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satira pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at a lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
3: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 118 million pesos na halaga ng tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Mayon.
1: Headline.
0: Bureau of Animal Industry, tiniyak na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy.
1: Headlines.
0: Department of Agriculture, tiniyak na handa ang sektor ng agrikultura sa posibleng maging epekto ng mga extreme weather disturbance na tatama sa bansa.
1: Headlines.
0: Senado nagbigay ng hanggang Hunyo 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa kasong impeachment laban sa kanya.
1: Headlines.
0: Criminal Investigation and Detection Group may hawak na impormasyon kung saan papunta ang sasakyang ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong umalis sa Senado.
1: Headlines.
0: Suspended Senate OIC Sergeant at Arms Mau Aplaska. Giniit na spliced ang CCTV video na nilabas tungkol sa shooting incident sa Senado.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
1: News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Webes, May 21, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 118 million pesos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, kabilang sa nilaan na pondong 73 million pesos para sa Emergency Cash Transfer o ECT at mahigit sa 45 million pesos naman para sa Cash for Work Program ng ahensya. Bukod dito, nakapamigay na rin ang DSWD ng mahigit sa 133,000 family food packs at iba pang mga relief items para matiyak ang sapat na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga evacuees sa Bicol Region. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may pinatutupad ding 15-day rotational distribution schedule upang matiyak na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda nang hindi naapektuhan ng lokal na supply.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Pumalo na sa mahigit sa 1.5 billion na public utility vehicle drivers ang naabutan ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabila ng National Energy Emergency na nararanasan sa bansa. Ibinahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa Bagong Pilipinas Ngayon na ang bilang na ito ay nabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance, alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang suliraning hinaharap na mga drivers sa bansa. Anya, abot sa 7.5 billion pesos ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan para sa ating mga PUV drivers.
4: Sa higit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance, alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper, bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper.
0: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Samantala, tinitiyak naman ng DSWD na mas maayos na ngayon ang payout o pamamahagi ng cash assistance sa mga PUV drivers sa bansa. Ayon kay DSWD Spokesperson Irene Dumlao, nagsagawa na sila ng data cleansing para matukoy at malis ng doble-dobling lista ng mga driver na hindi lang isang ride-hailing app ang affiliation. Anya, na-request nila ang lahat ng mga transport network companies o TNC na dalhin ang kanilang mga listahan ng mga PUV driver. Pagkatapos sa anyang may sumite na mga TNC ang kanilang mga listahan, ay sinasagawa na ng DSWD ang data cleansing. Katuwang na rin anya ng DSWD ang mga TNC sa pagtukoy ng payout venues at pagpapalam sa kanilang mga driver sa schedule ng kanilang payout.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture na hindi agad maapektuhan ang agricultural trade ng bansa sa pinatupad ng China na import ban sa mga baboy. Una nang nagpatupad ng General Administration of Customs ng China ng pagbabawal sa pag-angkat ng alagang baboy, wild boar at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon pa sa DA, walang kasalukuyang export ng live pigs at pork products ng Pilipinas patungong China. Nilinaw na rin ang ahensya na patuloy ang pagpapatupad ng gobyerno ng mahigpit na biosecurity measures tulad ng kontrol sa paggalaw ng mga hayop, culling ng infected na baboy at mas pinahigting na surveillance sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng DA, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagsunod sa international standards upang mapigilan at tuluyang maalis ang ASF sa bansa mula nang unang maitala ito noong 2019.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng Department of Agriculture DA sa mga rice retailer at trader na makatarungan pa rin ang tinakdang price ceiling na 50 pesos kada kilo para sa imported rice na may 5% broken grains. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., maingat na pinag-aralan ng ahensya ang pinatupad na price cap upang matiyak na may sapat pa rin kita ang buong supply chain mula importer hanggang sa retailer. Ipinaliwanag din ng kalihim na nakabatay ang tinakdang presyo sa landed import cost na nasa 37 hanggang 38 pesos kada kilo, kasama na rito ang gasto sa logistics, shrinkage at makatwirang tubo ng mga negosyante. Ginawa ni Tiu Laurel ang pahayag matapos na inspeksyonin ang presyo ng bigas sa Paco Public Market bilang bahagi ng pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin ng price ceiling na mapanatiling abot kayang presyo ng bigas habang pinoprotektahan din ang interes ng mga rice traders at retailers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak din ng Department of Agriculture na handang sektor ng agrikultura sa posibleng magiging epekto ng extreme weather disturbance na tatama sa bansa. Inihayag ito ng ahensya kasunod ng ulat ng PAGASA na may 92% na possibility na sa may mararanasan ng southeast o southwest monsoon o habagat at ang Super El Nino simula Hunyo hanggang Agosto. Sa panayam, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na inactive na ang El Nino Task Force ng Pamahalaan para o inactivate na ang El Nino Task Force ng Pamahalaan para tiyakin ang proteksyon sa produksyon ng mga lokal na pagkain sa buong bansa. Ayon pa rin kasi sa tagapagsalita ng DA, bagamat inaasahan na mas maunti ang mga cyclone o bagyo na mabubuo sa mga natitirang buwan, posibleng mas maging malakas ang mga ito at pwedeng magdulot ng mga pagbaha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na pinatutupad ng pamahalaan ang OPLAN kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang bahagi ito ng pinahigting na flood control efforts ng pamahalaan. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at rehabilitation ng mga drainage system upang mabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Sinabi rin ng Pangulo na kabilang ang mga lugar sa prioridad ng gobyerno pagdating sa flood mitigation habang patuloy ding sinasagawa ang kaparehong proyekto sa iba pang bahagi ng Metro Manila at ng bansa.
3: Isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon.
0: si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may nakikita ng pagbuti ng sitwasyon sa pinatutupad na proyekto. Anya, naobserbahan na bahagyang mga naibsa ng pagbaha sa mga nakaraang pag-ulan. Ang proyekto ay may habang 758 meters mula Caliraya Street hanggang sa E. Rodriguez Senior Avenue at nagkakalaga ng halos 500 million pesos. Bahagi ito ng paglalagay ng malalaking pipes, upgraded drainage inlets at temporary pumping units upang mapabilis ang daloy ng tubig patungo sa San Juan River. Ayon pa sa DPWH, halos 97% ng tapos ang proyekto at target na makumpleto ngayong buwan.
5: Ang kabilin-bilinan ni Pangulo sa atin is bago magtag-ulan, kailangan as much as possible itong mga proyekto natin sa flood mitigation eh matapos. So, tatlo yung ginagawa natin dito. Ang pinakamalaking intervention na ginawa natin, yung pagpapalaki ng drainage.
0: Si Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay ang Senado ng hanggang June 1, 2026 kay Vice President Sara Duterte upang magsumite ng kanyang formal na sagot sa impeachment case na isinampa laban sa kanya. Itong kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos may padala ang summons noong Mayo 20. Ayon kay Cayetano, tinanggap ng Office of the Vice President ang summons bandang alas 10:40 ng umaga noong araw ding yun. Sa ilalim ng impeachment court rules, may 10 araw ang respondent upang magsumite ng sagot mula sa araw ng pagtanggap nito. Original naman na nakatakdang matapos ang deadline sa May 30. Ngunit dahil natapat ito sa Sabado, nilipat ang pagsusumite sa susunod na working day o Hunyo a 1.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, kapag naisumite na ang sagot ng kampo ni Duterte, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tumugon. Kasunod nito, tinakda naman ang pre-trial ng impeachment case. Narawagan din si Cayetano sa mga senador na ayusin agad ang impeachment calendar upang may pagpatuloy din ng maayos ang iba pang mga trabaho ng Senado. Sinabi ni House Prosecution Spokesman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na wala nang dapat maging hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial. Binigyan din pa niya na mahalagang maging patas at hindi partisan ng Senado sa paghawak sa proseso dahil nakatutok anya rito ang publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mismong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng sa Hulyo masimulan. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nympha, babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mismong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, posibleng sa Hulyo masimulan. Yan po ang balitang hatid ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maaaring sa July 6 na magsimula ang mismong impeachment trial o paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng napagkasunduan sa caucus na isinagawa ng mga senador kahapon ayon sa isang source sa napagkasunduan. Magiging Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis at sisimula ng alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay ilalaan ng mga senator judges para sa paghahain ng pleadings. Kapag naabutan naman na ng pagbubukas ng sesyon matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ang sesyon bilang Senado tuwing umaga mula Lunes hanggang Miyerkules habang gagawin ang paglilitis o impeachment trials mula Martes hanggang Webes nang mula alas 3 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pag-iral ng Rule of Law, titiyakin ng Marcos Administration kaugnay sa hiling na proteksyon ni Senator De La Rosa. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Siguruhin ng Marcos Administration na iiral ang Rule of Law at masusunod ang batas. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ang ipatutupad ng pamahalaan bilang tugon sa apela ni Senator Ronald De La Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino. Sa kasalukuyan ayon kay Castro, base sa komento ng Office of the Solicitor General, hindi na kailangan pang dumaan sa local court ang warrant of arrest laban sa senador. At dahil walang inilabas na TRO ang Korte Suprema, sinabi ni Castro na valid o mayroong bisa ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Nasa kamay na anya ngayon ng Justice Department kung ano ang mga susunod na hakbang hinil dito.
10: OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines nilinaw na wala itong direktang partisipasyon sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Lumistansya ang Armed Forces of the Philippines sa posibleng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Kauna ito sa kasong crimes against humanity na isinampa sa senador dahil sa madugong gera kontra Tiogra sa nakalipas na administrasyon bilang siya ang hepe ng pambansang pulisya noong mga panahong iyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, magamat pare-pareho silang law enforcement agency ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pa, iba-iba naman ang kanilang mandato. Sa usapin ng pag-aresto sa senador, sinabi ni Padilla na kanila na itong ipinaubayan sa PNP at NBI bilang sila ang may direktang ugnayan sa Interpol. Gayunman, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang umalalay sa sandaling kailanganin ang kanilang tulong pero nakadependean niya ito sa bigat ng sitwasyon. Magungunit ang imbinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order at petition for certiorari ni De La Rosa para pigilan ng DILG, PNP, NBI at AFP sa pagparesto sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo ng patas independent at transparent na investigasyon kaugnay sa naganap na insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, mahalagang malinaw at walang kinikilingan ang magiging investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyaring insidente at mapanagot ang sinumang responsable. Itinanggi rin ng senador ang mga lumulutang na insinuation na umano'y may advance information ng mga minority senators kaya wala na sila sa lugar ng maganap ang pamamaril. Dagdag pa ng senador, dapat hayaang umusad ang investigasyon batay sa ebidensya at hindi sa mga spekulasyon o walang basehang paratang.
12: Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. Hindi po drama, aksyon, o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability.
0: si Senator Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ginit naman ni suspended Senate Officer in Charge Sergeant at Arms Mau Aplasca na umano'y inedit o inisplice ang CCTV footage na nilabas ng mga otoridad kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Ayon kay Aplasca, kasalukuyan nilang nihahanda ang kumpletong video footage ng insidente upang maipakita anya ang buong detalye ng nangyari. Naniniwala rin si Aplasca na piling bahagi lamang ng mga CCTV recording ang nilabas sa publiko upang umayon sa nais na bersyon ng pangyayari.
13: Already provided them with all of the evidence.
14: Opo, CCTV.
13: It is not true that we are withholding evidences.
14: Mm-hmm.
13: CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything.
14: Okay.
13: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Si dating Senate Officer in Charge Sergeant at Arms Mau Aplasca.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi rin ni Aplasca na humingi siya ng konting panahon upang may presenta ang kabuang video na niya ay makakatulong sa paglilinaw ng insidente at sa nagpapatuloy na investigasyon. Anya umihiling ng extension ng kanyang mga abogado para masagot ang mga reklamong sinampalaban sa kanya. Tininak din niya na makikipagtulungan sila sa investigasyon at hindi magtatago ng anumang ebidensya, kabilang ang CCTV footage, mga baril at mga tauhan na sangkot sa kaso.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kuha ng CCTV na magkasamang umalis ng Senado sina Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Ayaw husgahan ng Malacanang kung isa itong anyo ng pagtakas. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ayaw maging judgmental ng palasyo hinggil sa huling video footage na lumabas kung saan ay makikitang magkasama sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla. Sinabi ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na kung ikukonsidera ang kuha na isang pagtakas ay ayaw nila itong husgahan. Pero para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castro ay hindi iyon nararapat. Kaugnay nito ay muli namang kinwestiyon ng palasyo ang pangyayaring nakaalis si Senador Bato na noon ay nasa protective custody. Paano-aniyang nangyari ito at bakit napayagan ng Senado ayon kay Jose Castro? Pakinggan natin si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Kung ikukonsidera ito na pagtakas at papag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibirin judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. At tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panukalang naglalayong wakasan ng political dynasty sa bansa, aprobado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Yan po ang balitang atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng House of Representatives ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill o House Bill number 8389 as amended. Inaprobahan ng panukala matapos irekomenda ni Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adyong, chairperson ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ang pinagsama-samang 17 magkakaunay na House Bills upang mabuo ang Substitute Bill. Sa ilalim ng panukala ay tinuturing na political dynasty ang konsentrasyon o dominasyon ng kapangyarihang politikal ng mag-asawa o mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity o affinity. Ipinagbabawal din sa mga magkakamag-anak hanggang second degree ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng elective positions sa parehong national, provincial, city, municipal o barangay government, kabilang ang pagtakbo sa parehong legislative district para sa House of Representatives. Kapag nais sa batas, ito ang magiging kauna-unahang komprehensibong batas laban sa political dynasties mula nang ratipikahan ang 1987 Constitution. Ipinapakita rin ito ang malawak na pagsuporta ng Kongreso sa matagal nang hinihintay ng panukalang batas laban sa political dynasties. Ang naturang panukala ay kabilang din sa mga priority legislative agenda sa ilalim ng LEDAC at inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang panukala iniakda ni na House Speaker Faustino Bongbongsy D. at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Proseso ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience Renewal, pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Naritong report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Pinadali na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pag-apply para sa extension ng validity ng Certificate of Public Convenience o CPC ng mga public utility vehicle operators. Sa ilalim ng nilabas itong bagong memorandum circular, hindi nadaraan sa formal hearing ang mga aplikasyon para sa renewal ng CPC basta't napanantili ng operator ang pagsunod sa mga kondisyon ng kanilang prangkisa. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng pagsunod sa Ease of Doing Business Law at direktiba na rin ng Pangulo na pabilisin ang mga transaksyon sa gobyerno. Inatasan na ng LTFRB ang lahat ng operators na magkaroon ng valid at aktibong email address na gagamitin sa komunikasyon at pagsusumitin ng mga dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng ahensya. Inaasahan namang magkakabisa ang memorandum bago matapos ang buwan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magpapatupad ang Department of Health o DOH ng mas maigpit na hakbang laban sa Ebola disease. Kasunod ito ng pagdedeklara ng World Health Organization o WHO ng Bundibugyo virus outbreak bilang isang international public health emergency. Ayon kay Health Secretary Ted Arbosa, muling paigdingin ang mga protocol na unang ginamit noong 2014 Ebola outbreak. Kabilang dito ang mas maigpit na monitoring sa mga biyaherong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay daraan sa health screening at obligadong magsumite ng e-travel form. Ang sinumang makikita ng sintomas ay agad na isasailalim sa quarantine procedures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala si Commission on Elections Chairman George Aaron Garcia na maharap sa parusa ang sinumang kandidatong masasangkot sa maagang pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Garcia, posibleng mapatawan ang mga ito ng pagkakakulong mula 1 to 6 years at pagbabawal na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon pa kay Garcia, ang mga nagmaghain ng kandidatura mula September 28 hanggang October 5 ay agad na ang ituturing na opisyal na kandidato bago pa magsimula ang campaign period sa October 22. Nagbabala rin si Garcia laban sa paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno sa pangangampanya lalo na sa mga kasalukuyang opisyal. Nakatakdang ganapin ang campaign period mula October 22 hanggang 31 habang idaraos naman ang BSKE sa November 2, 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority target palakasin ang data sharing para sa mga kadete nito. Ang detalye atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Lumagda ng isang Memorandum of Agreement o MOA ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina para sa cadets onboard data sharing sa National Headquarters ng PCG sa Port Area, Manila. Layunin ng kasunduan ang palakasin ng koordinasyon at monitoring sa maritime cadet training programs sa pamamagitan ng cadets onboard training monitoring system. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng data sharing ng mga record ng kadete kaugnay ng onboard training sa mga barkong rehistrado sa Pilipinas na bumabiyahe sa domestic trade. Pinangunahan ang ceremonial signing ng PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, PCG at ni Marina Deputy Administrator for Planning Nenita Atienza. Nagpasalamat naman si Gavan sa patuloy na pakipag-ugnayan ng Marina sa pagpapalakas ng shipboard training at paghubog ng mas mahusay na mga Filipino seafarers. Ayon sa PCG, bahagi ang kasunduan ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang maritime governance at pagsusulong ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Komisyon ng Wikang Filipino, formal nang binuksan ang nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Mula sa Radyo Magazine, naritong report ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
19: Report. Opisyal nang inanunsyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang pagbubukas ng nominasyon para sa Gawad Carlos Padilla 2026. Ito ay isang prestihiyosong parangal na laglalayong kilalanin ang natatanging ambag ng mga mambabatas sa bansa sa pagtataguyod at preserbasyon ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Ayon sa KWF, ang parangal ay bukas para sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na pamahalaan o LGU, kapulungan ng mga kinatawan o Kongreso at Senado. Sa nagpahayag naman ng labis na kagalakan at pasasalamat si dating Nueva Vizcaya Governor Ruth R. Padilla sa pagkilalang ito sa legasiya ng kanyang kabiyak.
20: Sisilbing inspirasyon, no? At least kung ikaw ay isang mambabatas at meron na nga itong alam mong naipasa na, ano pa ba ang mga dapat na maidagdag o ma-improve, ika nga, para lalong maipatupad ang hangarin talaga kung bakit sa unang pagkakataon ay ito po ay naging batas at kasalukuyan pong ginagawa na.
19: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa iba yung dagat, Taiwan leader na isabihin kay U.S. President Donald Trump na China ang nagpapalala ng tensyon sa Indo-Pacific region. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
21: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Asia-Pacific, sinabi ni Taiwan President Lai Ching-Ten itong Miyerkules na kung magkakaroon sila ng pag-uusap ni U.S. President Donald Trump, ipapahayag niya na ang China ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at Indo-Pacific region. Ayon kay President Lai, patuloy yung manong nagpapalawak ang Beijing ng military activities at pressure laban sa Taiwan. Iginit din niyang hindi dapat ituring na provocation ang pagtatanggol ng Taiwan sa demokrasya at kalayaan nito. Sa kabila ng sinabi ni Trump na nag-aalinlangan na ito sa pagbebenta ng karagdagang armas sa rehiyon, umaasa si President Lai na magpapatuloy pa rin ang suporta nito sa Taiwan. Binigyang diin din ng Taiwanese leader na ang Taiwan ay isang malayang bansa at walang sinumang pwersa ang maaaring magdikta sa kinabukasan nito. Samantala, muling iginit ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo at sinabi nitong ruling party ng Taiwan ang umano'y sanhi ng tensyon sa rehiyon. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Sports Commission at Lungsod ng Maynila magtutulungan sa pagpapaganda at pagsasaayos ng Rizal Memorial Sports Complex para sa hosting ng bansa sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Nagpulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission at ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa proposed redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex para sa 2027 Southeast Asian Plus Youth Games na i-host ng ating bansa. Makipagdialogo sina PSC Chairman John Patrick Gregorio at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa Manila City Hall upang planuhin ang mga gagawing improvements, mga ipapatayong walkways, plaza at pagtatayo ng bagong bantayog ni Dr. Jose Rizal. Maliban sa 2027 C Plus Youth Games, bahagi rin ang gagawing mga redevelopments sa vision ng Administrasyong Marcos Jr. na Sports Tourism at pagkakaroon ng world-class hub para sa sports, heritage at public engagements. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayan.

0: Pero paano kung wala kang mask?
1: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Kauna-unahang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Northern Luzon, pinasinayaan sa Benito Soliven Isabela. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito report ni April Racho.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: April.
8: Official nang binuksan ng Department of Science and Technology Philippine Textile Research Institute, DOST-PTRI, ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Soliven, Isabela. Ang kauna-unahan sa Northern Luzon at ikaapat sa buong bansa. Layunin ng hub na tugunan ang lumalaking pangangailangan sa lokal na materyales para sa textile industry. Sa pamamagitan nito ng pagproseso ng hibla mula sa saging at pinya, nagagawing sinulid para sa paggawa ng tela. Ayon kay DOST-PTRI Director Dr. Julius Liano Jr., nakatuon ang proyekto sa pagpapalago ng mga micro, small and medium enterprise gamit ang siyensya at teknolohiya, pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapalawak ng industriya ng tela. Ang mga makinary at teknolohiyang gagamitin sa pagproseso ng banana fiber ay ipinagkaloob ng DOST sa Solivenian Agricultural Business Association o SABA na siyang mamamahala sa operasyon ng pasilidad. Kaugnay nito, ibinahagi naman ni Provincial Tourism Officer Joan Maranan na target ng lalawigan na maisama ang bagong hub sa isinusulong nitong Industrial Tourism Program upang higit pang mapalakas ang lokal na ekonomiya at maipakita ang mayamang kultura ng Isabela. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Department of Science and Technology at LGU ng Vintar magpapatupad ng e-mobility solutions para makatipid sa gasolina. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ronnie.
9: Magpapatupad ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Vintar, Ilocos Norte at ng Department of Science and Technology ng mas mainam na pagtitipid ng konsumo sa gasolina at mas magandang ekonomiya. Parehong isinulong ni na Regional Director Teresita Tabaog ng DOST Ilocos Region at Provincial Director Engineer Brian Rasco ng DOST Ilocos Norte ang pagkonsidera sa e-mobility solutions kagaya ng paggamit ng e-tricycles at pag-establisa ng mga charging station sa naturang bayan upang maging moderno ang transport sector ng munisipyo. Nangako ang DOST na magsasagawa ng komprehensibong energy audit para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at commercial establishment upang malaman ang mga inefficiencies at mas matipid na konsumo ng kuryente. Magbibigay din ang ahensya ng specialized monitoring system upang makita ang real-time na konsumo ng petrolyo at kuryente sa nasabing bayan. Bagay na pinasalamatan ni Vintar Mayor Richard De Gala ang DOST at susuportahan ng LGU ang naturang hakbang. Patunay lang ito sa bawat lokal na pamahalaan ay sinusuportahan ang adhikain ng national government sa pagtitipid ng petrolyo at sa kuryente habang patuloy pa din ang tensyon

0: sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Baguio Water District, sinusulong ang pagpapatupad ng bulk water supply project upang tugunan ang lumalaking demand sa tubig doon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
3: Sa gitna ng patuloy na pagdami ng consumer ng tubig sa lungsod ng Baguio, isinusulong ng Baguio Water District ang staggered implementation ng bulk water supply project upang matiyak ang pangmatagalang supply ng malinis na tubig. Ayon kay BWD General Manager Salvador Royeca, darating ang panahon na hindi nasasapat ang kasalukuyang pinagkukunan ng tubig ng lungsod, kaya kinakailangang maghanap ng alternatibong mapagkukunan sa labas ng syudad. Batay sa feasibility studies ng Green Cities Initiative Program na pinondohan ng United Kingdom Embassy, aabot siya 73 piso kada cubic ang magiging halaga ng tubig mula sa proyekto. Hindi pa kasama ang ibang operating at regulatory charges. Sa kasalukuyan ay mayroong 71 deep wells, 3 spring at 2 rain catchment basin ang BWD na nagsusuple ng tubig sa mga residente at establishmento. Pinag-aaralan din ang posibilidad na kumuha ng tubig mula sa Amboklaw at Binga Dam upang makahanap ng mas murang pagkukunan ng potable water. Patuloy din ang pagpapatayo ng BWD ng karagdagang deep wells at kinihikayat ang paggawa ng rain catchment facilities. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda sa Bimaropa, sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Tom.
4: Isinusulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Bimaropa region. Ayon sa papalit ng ehensya, namahagi sila ng kagamitang pangingisda sa mga rehistradong mangingisda sa bayan ng Torrijos, Marinduque. Nilalayo ng gawain ito na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda, mapataas ang kanilang produksyon at matulungan silang magkaroon ng mas epesyenteng pamamaraan sa pangingisda. Ang mga intervensyon na ito ay bahagi ng mandato ng BFAR na suportahan ang mga lokal na komunidad ng mangingisda sa rehiyon, katuwang ang mga lokal na pamaraan upang maisulong ang mas produktibo at napapanatiling sektor ng pangingisdaan. Patuloy ang BFAR Bimaropa sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong mapaunlad ang antas ng pamumuhay ng mga mangingisda sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: OWA sa Bicol Region na bahagi ng relief assistance sa mga pamilya ng OFW na naapektuhan ng aktibidad ng bulkang Mayon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
5: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., target ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol na makapagbigay ng relief assistance para sa 1,800 na OWA member OFWs at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay Jenny V. Agualio, OIC Regional Director ng OWA Bicol, nauna na silang nakapagpamahagi ng higit 700 sako ng bigas sa 17 barangay sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan tumanggap ng tig 25 kilo ng bigas ang bawat binipisyaryo. Dagdag pa niya, sunod nilang pupuntahan ang 10 barangay na labis na nakaranas ng ashfall mula sa bulkan sa bayan ng Kamalig upang magsagawa ng parehong relief operation. Bukod dito, pinaplano rin ng OWA Bicol ang pagbibigay ng mga inuming tubig at face mask sa mga kapamilya ng mga apektadong OWA member OFWs. Bahagi ng programang Alagang OWA ang pagbibigay ng naturang relief assistance na naglalayong matulungan ng mga OFW at pamilya nito na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga pananim sa Cebu City, apektado na ng nararanasang mainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Angeli.
14: Ilang mga taniman at pananim na mga magsasaka sa Cebu City ang naapektuhan na ng nararanasang mainit na panahon. Ito ang lumalabas sa isinasagawang monitoring ng Cebu City Agriculture Department bilang tugon sa direktiba ni Cebu City Mayor Nestor Archival na alamin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka bilang paghahanda sa El Nino season. Sa inisyal na datos na nakalap ng CAD, nasa 13% na ang natala nilang taniman na apektado ng mainit na panahon. Kabilang sa mga apektadong pananim ay lettuce, okra, ampalaya at palay. Isinasapinal na ngayon ng CAD ang nakalap ng mga datos upang maisumiti na sa tanggapan ni Mayor Archival. Una na rin tiniyak ng pamunuan ng Cebu City Government na mayroong sapat na pondo ang lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Oplan kontra baha inilunsad sa Iloilo City sa pagtutulungan ng DPWH, Dole Region 6 at Iloilo City Government. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: Report. Janelle.
15: Inilunsad ng Department of Labor and Employment Region 6 at Department of Public Works and Highways kasama ang Iloilo City Government ang oplan kontra baha sa Iloilo City. Sa ilalim ng programa, 70 benepisyaryo mula sa 10 barangay sa lungsod ng Iloilo ang mapapabilang sa Dole Tupad Program upang magsagawa ng paglilinis ng ilog at waterway sa Hinaktakan, Tikod, Salapas hanggang sa Tabok, Suba, Haro. Tatagal ng 31 araw ang programa kung saan makakatanggap ng 550 pesos kada araw na sweldo ang bawat benepisyaryo o kabuuang 17,050 sa buong implementasyon ng proyekto. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas, mahalaga ang oplan kontrabaha upang mapanatiling malinis ang mga waterway sa lungsod at maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Dagdag pa ng alkalde, matapos ang isang buwan ng implementasyon, plano ng lungsod na palawakin pa ang programa at dalhin ito sa iba pang bahagi ng Iloilo City. Matandaan na ang oplan kontrabaha ay isa sa mga pangunahing programa na ayon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong linisin ang mga daluyan ng tubig upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao City PNP, naka-alerto bunsod ng gabi-gabing pag-ulan sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
16: Naka-alerto ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa halos gabi-gabi na pag-ulan sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Sa isinagawang Davao Peace Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nakahanda ang 176 na mga pulis na kasapi ng search and rescue units ito mula sa mga police stations at City Mobile Force Company. Ayon kay Caballero na ang nasabing bilang ang siyang magsasagawa ng search and rescue operations lalo na kapag babahain na ang ilang lugar sa lungsod gaya nung nangyari nitong nakaraang Lunes, Mayo 18, 2026. Inilahad ng opisyal na mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management Office at mga barangay para sa mas mabilis na aksyon. Bukod sa search and rescue, nakaantabay rin ang kapulisan para tumulong sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residente sa mga malapit na lugar na binabaha at landslide prone areas.
17: Alam nyo rin kung na ay mga yun aning incidents yung hindi makikita tanan, pwede rin sila manawag sir sa ato ang Central 911 or call the nearest police station just in case na ay mga tao nga ng mga yultabang.
16: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
2: Bagong solar-powered ice plant sa Placer, malaking tulong sa mga banging isda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Angel Obosa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angel.
18: Formal nang i-turn over ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, Caraga, ang 30-ton ice plant and ice storage facility sa barangay Magsaysay, Placer upang palakasin ang industriya ng pangingisda sa bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang solar-powered ice plant sa pagpreserba ng kalidad ng huling isda ng mga mangingisda at sa pagbibigay ng mas mabilis at mas murang access sa supply ng yelo. Sinabi ni Placer Mayor Jovi Marie Villazon na matagal ng pangarap ng munisipyo ang naturang proyekto na inaasahang makatutulong sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda at negosyante. Samantala, binigyan din ni DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oniate Jr. ang patuloy na pakikipagtulungan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng fisheries sector sa rehiyon. Sa ilalim ng PRDP scale-up, inaasahang makapagpuproduce ang pasilidad ng hanggang 240 ice blocks kada araw at makalilikha rin ng dagdag na trabaho sa munisipyo. Ang 30-ton ice plant and ice storage facility ang kauna-unahang natapos na proyekto ng PRDP scale-up sa rehiyon ng Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, news nationwide, news nationwide.
19: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Webes, ngayon ay May 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Bilang pamungad natin ngayong Thursday morning, ay mga motorista, lalo na dito sa Metro Manila, narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, Traffic!
9: Iatid sa atin ni Fe Karinan. Fe, good morning!
10: Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat na nakikinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin southbound ng EDSA. Pagsapit po natin dito sa may West Avenue o Paramount, doon na tayo makakaranas po ng moderate heavy. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa may MRT North. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate heavy yung pag-ahon po natin ng tunnel ng Tuwasong Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may split po ng Show Boulevard. Pero pagpasok po natin mabilis na po, ang daloy ng masasakyan, makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may loading bay ng Magallanes. Hanggang pag-akyat po natin, tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Taft Avenue. Then punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng moderate traffic dito na po sa Arnais Avenue hanggang dito po sa may intersection po ng Ayala Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may area po ng Oliveros. Ngunit po dito sa may monumento, makakaranas po tayo ng moderate heavy dahil nagkaroon po tayo ng aksidente na isang truck na loaded po siya ng foil. Kaya medyo may pagbabagal yung sa may monumento. Then punta naman tayo sa southbound ng Katipunan. Kung galing po tayo ng Commonwealth papasok ng Olbara, Balara, mabilis po ang daloy ng masasakyan. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na naman po sa May Lanoza Avenue hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Pero after po niya, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then punta naman tayo sa northbound ng C5. Makakaranas po tayo ng moderate traffic yung palapit po tayo dito sa May McKinley. Pero after po ng McKinley, mabilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng bagong Ilog flyover. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa papalapit tayo sa May Lanoza Avenue. Moderate to heavy naman po tayo dito sa May Levis flyover patungo na po dito sa May intersection po ng Bonifacio. Then moderate traffic naman po tayo dito sa May intersection po ng Aurora Katipunan. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Huwebes, bawal po ang ending ng 7 and 8 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 ng umaga mag-start pero tuloy-tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMD 136. Yun po alitas ng traffic mula dito sa MMD Metro Base.
9: Okay, thank you. Thank you so much. Fekarinan, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Meron pong pagbabago ang paraan ng distribution ng benteng bigas dito po sa gawi ng BAI, Bureau of Animal Industry, ha. Yung pong mga benepisyaryo ng benteng bigas program ng pamahalaan, maaga pong pinapapasok dyan sa loob mismo ng compound ng Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary,
12: Alan, wala nang pila sa sidewalk dahil lahat ng mga benepisyaryo ng benteng bigas ngayon ay maaga nang pinapayagan dito sa loob ng Bureau of Animal Industry o BAI compound sa Visayas Avenue, Quezon City. Ito ay kasunod na rin ng nangyaring malungkot na disgrasya kahapon kung saan isang senior citizen nga ang nasawi matapos mabangga ng isang pickup truck habang nakapila sa benteng bigas sa labas ng BAI compound kahapon. Ayon sa security personnel ng BAI, direktiba ng pamunuan ng ahensya, napapasukin ng maaga sa loob ng compound ang mga mamimili para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pinapayagan na rin ang manatili sa covered court ng BAI kahit sa mga benepisyaryo na madaling araw pa lamang ay pumipila na para sa programa. Kabilang dyan si Mang Jose Parane na alas 2 pa raw ng madaling araw ay nakapila na rito. Aniya ay mas kampante sila, nasa loob na sila ng compound, naghihintay sa ngayon. Sinabi rin ni Tatay Esteban Abranilla na nakagawian na niyang pumila ng maaga para makakuha agad ng stub at hindi na tanghaliin pa sa pila. Anya, hirap din silang gumamit ng internet kaya hindi sila makapag-book online sa Kadiwa scheduling system. Pakinggan natin ang pahayag na ilan sa mga nakapanayam ko kanina.
13: Wala na ako nakita tao, labas puro nasa loob na.
14: Sa tama lang yun siya na nasa loob na, mas safe kayo no?
13: Oh, safety kaysa roon sa labas, mahirap, maraming tao. Dito grasya pa, mabutot kung walang sasakyan. Maraming sasakyan dumadaan, lalo sa madaling araw. Mabutot kung maga ay kung gabi. Maraming na dito grasya.
14: Madaling araw pa.
15: Mahirap makasakay man sa Commonwealth.
14: Oo.
15: Kasi kalimitan pag mag-alas 6, alas 7, alas 8 puno yung mga jeep.
14: Oo.
15: Kaya inagahan namin at saka mas maganda yung mauna ka sa pila, maga ka rin pauwi.
14: Yun ang ano po ninyo, ang gusto ninyo. Okay. So, nung nagsimula po, talagang laging gantong oras kayo pupunta, alas 3, ganun talaga. Okay.
15: Kahit yung doon pa kami sa labas na kapila.
14: Oo. Ngayon sir, kaninang pagdating ng alas 3, anong sitwasyon na po? Pinapapasok na agad?
15: Opo, nagtanong ako security. Oo. Sabi niya dito na sa loob.
14: Oo.
12: At Alan, una nang ang nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Agriculture sa pamilya ng nasawing senior at tinayak ang tulong para sa naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang panawagan ng DA sa publiko na iwasan ang pumila ng sobrang aga at gamitin na lang ang online scheduling system ng T20 Rice Program para maiwasan ang mahabang pila. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan diyan sa Bureau of Animal Industry Compound. Kaugnay pa rin ng Benteng Bigas o Benteng Bigas Distribution para po sa mga vulnerable sectors. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Update lang dito sa Service Contracting Program. Ngayon yata ang last day nun 21. At syempre, update din sa pagpapatuloy naman ng Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicle drivers. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikibalita sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Makakausap natin this morning ang chairman ng LTFRB, Attorney Bigor Mendoza II. Mr. Chairman, sir, magandang umaga po.
17: Alan, magandang umaga.
9: Yes, sir. Kailan po officially magtatapos na ba ngayon itong service contracting program natin, sir?
17: Effectively, active Saturday po, no? Friday, meron po, last day dati ng Friday.
9: Okay.
17: So, pagdating ng ating gabi ng Friday, hihinto na po ang ating service contracting.
9: Mm-hmm. So, may mga nagtatanong, of course, meron po bang mga pinag-aaralan, halimbawa, ng mga kahalintulad na na sistemang ganito ang from the side ng ating LTFRB at DOTR, Mr. Chairman, sir?
17: Well, meron po tayong joint project with DOE, Land Bank, DOTR, at LTFRB. Ito po yung 10 peso fuel discount. No? Nationwide po to ang inubunan po natin yung Jeepney at UV Express. No? So, ito ating pong tinutula kasi malaking bagay po, 10 pisong discount bawat litro.
9: Yes, at ito po tuloy-tuloy pa rin, Mr. Chairman.
17: Oo, pinapalawak pa natin na ito programang to, no? Hindi lang po nga.
9: Okay, babalikan natin maya-maya si Chairman Vigor Mendoza II ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Meron po tayong 19 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kanina, bago maputol, ang binabanggit ni Chairman Vigor Mendoza ay ang pagpapatuloy pa rin itong 10 piso per liter na diskwento, ika nga, para sa mga nagmamaneho ng public utility vehicles. Yan, nasa linya na muli si Chairman Vigor Mendoza II ng LTFRB. You were saying, Chairman, tuloy-tuloy pa rin itong 10 pisong diskwento, ika nga, para sa mga
17: opo,
9: POV.
17: Opo. Opo, sir. Pinilot plan lang po natin sa Metro Manila. Noong late, pinapalawak po natin to with the help of the Department of Energy. Rumarami na po ang ating mga gas stations na sumasali po sa programa.
9: Mm-hmm. So, ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na diskwento na 10 piso para sa mga public utility vehicles natin. Pero Mr. Chair, we understand mahigpit ang implementasyon nito to make sure na yung mga kolorum at iba pang mga hindi otorisado talaga ay hindi naman makakalamang dun sa talagang dapat na mag-benefit sa programang ito, sir.
17: Opo, Jeepney and UV Express muna ang ating serbisyohan sa programang ito, no? At tama po kayo, ang makikidabang po dito ay yung may prangkisa po, no, sa LTFRB. So pag expired po yung franchise, i-renew lang po nila yung prangkisa nila para makinabang po sila sa programang ito.
9: Mm-hmm. And paano yun? Merong app na ginagamit ang mga participating gasoline stations to find out and to double check, halimbawa yung mga plate number ng mga sasakyan, uy, ito, kasama ito. Opo, legit, yung salamat, mga ganon.
17: Opo, salamat sa tanong. No? Kasi madali na po ito eh. Lahat po ng mga may prangkisa po at provincial authority, special permit na galing sa LTFRB na mga jeepney or UV Express, in-upload na po natin sa isang app na ginawa po ng Land Bank para sa programang ito. No?
9: Mm-hmm.
17: Anong ibig sabihin ng app na to? Ibig sabihin, ang jeepney po, pag gusto nila mag-avail ng 10 peso fuel discount, pupunta lang po siya sa mga participating gas stations at sasabihin lang niya yung plate number niya.
9: Mm-hmm.
17: Ang mga gas boy po, meron silang yung telepono po nila, itatype in lang po sa app yung plate number at malalaman na niya kung qualified itong jeepney na to sa programang 10 peso fuel discount, no? At malalaman na rin dun sa app na to kung naubos na niya yung kanyang alokasyon for the day or meron pa siyang alokasyon at magkano ang natitira.
9: Mm-hmm. At ang total allocation nito on a weekly basis, Mr. Chairman?
17: 30 liters a day po eh, ang binibigyan po natin ng 10 peso discount. No? Basta wag po sila, so anything in excess, wala na pong discount. No? But within the 30 liters per day, may discount po lang sa po piso.
9: Ayun, so malaking bagay, 10 times 30.
17: 300 pesos a day yan or 1,500 a week.
9: Mm.
17: So sa isang buwan, humigit ko mo lang 6,000 piso matatanggap po na discount ng ating mga jeepney at UV Express.
9: Ayan, so ibig sabihin, ito ay dagdag na kumbaga sa take-home nila dahil nakadiskwento sila sa mga gasoline stations na ito, Mr. Chair. Ano po?
17: Opo. Pag makikita nyo, kung 80 po ang presyo ng diesel, so less 10 pesos, nasa 70 pesos na lang po ang kanilang gastusin, no? So kahit paano, malaking tulong sa ating mga driver itong 10 peso fuel discount.
9: Opo. We understand, of course, tuloy-tuloy din ang inyong coordination with the Department of Energy para higit pang maparami ang mga gasoline stations na ang mga participating gasoline stations para dito sa diskwentong ito. Initially, nabanggit nyo sa Metro Manila. Speaking of Metro Manila, we're talking about how many so far participating gasoline stations po, Mr. Chairman, sir?
17: Nationwide po, ang alam ko, onboarded na po. No? Ready to go. Mm-hmm. More than 1,000 already, no?
9: Opo.
17: So, pero alam ko, in orderan na ng DOE yung mga gas station sa sumali na po sa programang to. No? Tapos ibibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major routes, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. No? Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
9: Okay, ayun. So nationwide na ito at patuloy na dumadami. So mas magiging mabilis ika nga na makakapagkarga ng discounted fuel yung ating mga driver ng public utility vehicle, sir.
17: Opo, kasi ang gusto natin na mas mapalawak, no, yung subsidiya na binibigay ng gobyerno, hindi lang po sa mga ilan-ilan. At nakita natin itong programang to dahil sa napakasimple po ang pagpapatupad, madali hong i-escalate, scale up, no? At marami, kasama ang lahat. Lahat nga naman, Jeepney at UV Express enrolled na po sa programa.
9: Yes.
17: So natutuwa ko kami dito because of its wide reach and a simple way of execution.
9: Okay, okay. Well, isang puntos pa, of course, syempre, para matiyak na yung mga magbebenepisyo dito ay yung dapat talagang mag-benefit. Ano ho? We understand na patuloy din ang paglilinis na o ng LTFRB doon sa mga listahan ng mga grupo, halimbawa ng mga public utility vehicles, TNVS, motorcycle taxi at iba pang mga grupo na mga transportasyon na Chairman Mendoza, sir.
17: Oh, we are taking up do yung listings, no, na mga drivers po natin. Nabuo na po yan. So ang atin po sa LTFRB is to continually update this list, no, so that hindi ko natin alam baka in the future kailangan natin itong listahan to, at least continually updated na. Hindi na natin mararanasan ito nangyari natin recently na kung saan palang tayo nagtatayo ng listahan. Ngayon meron na ko tayo. For once, no, dati wala akong ganito eh. But for once now, we have a list that we can now update to use in case of calamities.
9: Mm-hmm. At saka, we understand, of course, kung saan yung mga distribution centers o payout centers, eh, merong nakatalagang help desk, ano? Yung help desk, merong tiga LTFRB, merong tiga Transport Network, at tiga LGU, at tiga DSWD, tulong-tulong, sir, ano po?
17: Oo, Alan, na-perfect na ho natin to. At na-perfect na natin. Simula lang, of course, at the LTFRB side, hindi ko naman kami masyadong gamay. No? Natuto kami sa DSWD, we learned the ropes, ika nga. No? Now that we have learned the ropes, eventually, na-perfect na natin yung sistema.
9: Ayan. Okay, on another matter, Mr. Chairman, we understand na mas pinabibilis ngayon ng LTFRB ang proseso dito sa pagre-renew ng Certificate of Public Convenience, ika nga, o prangkisa ng mga pampasayarong sasakyan natin. Please share with us more details tungkol dito, Mr. Chairman.
17: Ay, Alan, thank you for that question. No, kasi talagang inaayos at pinangpabilis natin sa utos ni Secretary Banoy, no, na natanggalin na at masimplehan ng proseso sa LTFRB. No? Kasi pag ginawa natin ganyan, yung mga tao, hindi na kailangan sila pumunta sa isang fixer or middleman para lang ayusin yung kanilang papeles. No? We are upon the direction of the President, gamitin ang technology, no, to help us here. So puro online systems po tayo, no, para to reduce also face-to-face transactions. So ang ginawa natin dito, number one, una, for the longest time, no, when I say the longest time, siguro ilang dekada, for the first time ever, tinanggal na ho natin yung publication, yung posting of the notice of hearing sa newspaper, tinanggal na po natin yan, no?
9: Apa.
17: Kasi sabi ko, nung ginawa yan, wala pa namang mga Facebook, wala pa mga portal eh.
9: Yun.
17: Wala pa namang mga online systems, no? Mm-hmm. So in lieu of newspaper, ang ginawa natin, kung meron kang application for sa LTFRB, ipopost na lang ni LTFRB sa kanyang portal.
9: Okay.
17: Anyway, yung batas po, hindi naman sinasabi ng batas, kailangan sa dyaryo eh.
9: Mm-hmm.
17: Sinabi lang notice.
9: Mm-hmm.
17: So, through the portal, we are able to notify more people with the... Kasi sa dyaryo, wala nagbabasa eh.
9: Mm-hmm.
17: At least dito, simple na, no? And then you can scroll it any region you want to check, no? Kung meron mga bagong application, eh, madali na natin mahanap.
9: Mm-hmm.
17: Alam mo, ang it doesn't only save time, pero ang laking gastos na titipid ng ating mga operator sa transaction LTFRB. Ang sabi sa akin na isang operator, sabi sa chairman, makakatipid kami ng 3,000 piso every time mag-file kami ng application, no? So, ang sinunod namin itong mga extension of validity, itong yun ng mga prangkisa.
9: Yes.
17: Alam mo, Alan, siguro 90%, 80 to 90% of all the transactions sa LTFRB ay extension of validity.
9: Mm-hmm.
17: Sabi ko, wag din natin pahirapan yan. Hindi naman natin kailangan ng formal hearing kasi ang sinasabi sa batas, yung hearing required for new CPC, for new franchise.
9: Okay.
17: Yung renewal of franchise is not a new franchise. Renewal.
9: Renewal. Guys.
17: Oo, extension lang. Binigyan na natin yan. Bakit pa natin papahirapan? I-renew yan. So, ang ginagawa ngayon sa ating bagong circular, all they have to do is file their application. I-attach na nila yung mga pertinent documents na sinabi dun. Sinimplihan na rin natin yung mga pertinent documents na to, no? Tapos, submitted for resolution na po yun. So, di na maghihintay ng sabi na, minsan, pag-extension ng validity, doon naghihintay sa buwan-buwan o taon-taon, no? Ngayon, mas mabilis na ngayon kasi wala nang formal hearing. Pagka-file nila, submitted for resolution na agad.
9: Mm-mm. After all, ito'y renewal na lamang, Chairman.
17: Opo,
9: ano po?
17: Opo, renewal. Pero ipopost pa rin natin sa portal. So,
9: yes.
17: Yung mga renewals na to, baka naman meron mga tao na merong informasyon kung bakit natin hindi i-renew.
9: May
17: no?
9: Mag-o-oppose. Okay.
17: Opo, sabihin natin maraming aksidente o hindi naman yung mga driver nila pasaway, gano'n, no? So, this thing, pag meron na po-post, ayun na, may hearing tayo.
9: Mm-hmm. At saka, ito na rin ay base sa guidance ng ating Pangulong Marcos na i-maximize natin ang digital technology para mas mapabilis
17: exactly
9: ang pagsiservisyo sa ating mga sa public.
17: Opo. Actually, yun talaga ating libriya, no, sa amin. No? Talagang nung sinabi ng Presidente to use digital technology, and that's what we're doing since day one. We are transitioning LTFRB from a virtually manual operations to an online automated operations.
9: Mm-hmm. Ayun. Okay. Isang puntos pa, Mr. Chairman, sir.
17: Yes, Alan.
9: Opo. Kumusta po ang pagkakaloob ng cash assistance, ano, together with the DSWD doon sa mga public utility drivers natin nationwide, sir?
17: Meron pa tayong ilan-ilan na probinsya na region na tatapusin, no? But I think itong after May, tapos na po tayo sa buong bansa nationwide, no? We can wrap up that already. Lahat ho na yung kailangan bigyan ay nabigyan na.
9: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mr. Chairman, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito. Thank you, sir. Good
17: salamat
9: morning.
17: Salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you.
9: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, si Attorney Vigor Mendoza II.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 32 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnay naman sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang MMDA General Manager at Spokesperson, si Undersecretary Nicolas Torre the third. Maya-maya po, mga kaibigan, pag-uusapan natin siyempre ito, nagkakaroon ng mga pagulan, pag umuulan, may mga areas na bumabaha. Hingi tayo ng update sa MMDA tungkol dyan. Tungkol po sa mga updates, ano, sa mga hakbang para sa flood prevention and control. Oras natin, 33 minutes na makalipas pang alas 7 ng umaga.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Ang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
19: Uy, sana all by the beach.
18: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, makakausap natin this morning mga kaibigan, General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, magandang umaga po.
19: Sir, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
9: Yes, sir. Of course, makikibalita po kami from your end sa MMDA, patuloy pong mga hakbang to minimize o kung tuluyan mang mawala ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye, lalo na dito sa atin sa Metro Manila. Yusek, sir.
19: Sir, ang mga pangunahing strategy ng MMDA against sa ating offline kontrabaha ay simple lang pero agresibo.
9: Opo.
19: Linisin, palalimin, palawagin at bantayan ang mga daluyan ng tubig.
9: Mm-hmm.
19: So, kasama sa programang ito, regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa illegal structures at mga bara, and flood pumping station operations, bini-inspect natin at sinisiguro natin na gumagana ang mga to, at mabilis na deployment ng ating flood response team. And then kasabay nito, gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Surgical, talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kung kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system.
9: Opo.
19: Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis, kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha, at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
9: Opo. At nabigyan yun ng emphasis sa Yusek Torre, sir. Itong dapat malinis yung mga kanal, mga waterways natin. And we understand, minamaximize na ang paggamit ng mga CCTV ng MMDA para mabantayan pati yung mga nagtatapo ng basura kung saan-saan na nakaka-apekto of course sa daloy ng tubig sa ating mga waterways, Yusek, sir.
19: Opo, at in the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin. Mm. At mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapo ng basura, minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapo ng upos ng sigarilyo na rider, ganon, hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila.
9: Uy.
19: Na outside now Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng pulta dahil meron mga ebidensya talaga.
9: Mm-hmm. At saka yung ganun eh, sasabihin kasi nung iba, Yusek, di ba, napakaliit, balat ng candy, upos ng sigarilyo, abay, parang maling paraan ng pag-iisip yung ganun, Yusek, di ba?
19: Eh, yun na nga. Dahil yun naman talaga, sir, ang nakikita natin, mga bara ngayon sa ating mga estero at waterways.
9: Mm-hmm.
19: Yun, balat ng yung snacks, yung mga junk foods, mm, yan ang mga nagbabara sa atin, yung water bottles na itinatapon lang. Kaya yun talaga ang dapat nating mapigilan na dumarating sa ating mga waterways.
9: Ayun. Of course, maliban dito sa aspeto na kinakailangan panatilihing malinis sa meron ba in the pipeline sa Yusek Torre, sir, na may mga drainage system tayo na kinakailangang i-rehabilitate dahil sa kasalukuyan eh maliit na volume ng tubig lang ang kaya nito, Yusek, sir?
19: Opo, yan po ang story of the current story ng situation ng ating Metro Manila drainage system.
9: Mm-hmm.
19: Sapagkat medyo luma na po ito, di ba? Nagawa na noon pa.
9: Opo.
19: At ang capacity nito ay wala pa. Wala pa ang capacity nito sa current situation natin na dagdag pa ng ating climate change na ang mga ulan at ang init ay medyo mas matindi ngayon. Kaya yung capacity ng ating mga waterways at ang ating mga drainage system ay kailangan nang i-upgrade.
20: Thank you, sir.
9: Mm-hmm.
20: Sir, thank you. Sir.
9: Ayun, okay.
20: Sir, thank
9: you. Yusek, sir, ano ho? Of course, dito halimbawa sa Taguig, merong ipunan ng tubig yan eh, underground.

0: nandiyan ang pag-asa, palaging binabanggit na posibleng mataas ang heat index, halimbawa in various parts of Metro Manila. Yung pagpapatupad naman po, halimbawa ng heat break dun sa mga personnel ng MMDA na ang nature ng trabaho ay direktang nakatutok sa mga kalye sa ilalim ng init ng araw, sir. Kumusta po yan?
1: Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng ating break sa ating mga empleyado na opo, especially na yung nababad sa init.
0: Yun.
1: Ito ay part din kasi ng occupational and safety and health monitoring natin programs.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay sinisiguro natin na hindi naman kayod kalabaw ang ating mga trabahante, sapagat tama lang, dapat humane at inclusive ang ating mga workspaces, at palagi lang itong palagi nating binabantayan at sinisiguro na ang kanilang health and well-being ay napapangalagaan.
0: Okay. In closing, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga rito sa Metro Manila, sir. Yusek, please.
1: Maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa akin para maihayag ang programa ng MMDA. Narito kami ngayon sa Pateros para sa ating launching ng Yes to Ayos campaign, isang kampanya in support of the national discipline campaign ng ating Presidente BBM para ang ating mga mamamayan ay ma-reignite at ma-rekindle ang sense of community, yung disiplina sa ating araw-araw ng mga ginagawa, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagtawid sa tamang tawiran, at marami pang iba. At ngayon po, sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila, lagi lang po namin emphasize ang aming programa regarding sa aming emergency response. Aming palaging sinasabi, mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Yes, sir. Thank you so much po. Good morning, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 41 and a half minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya rin ho na nabanggit kanina ni Yusek Torre, ano? Tuloy-tuloy po ang mga solusyon at ang aksyon ng pamahalaan laban sa baha. At bilang bahagi po ng pinaigting naman na oplan kontrabaha ng ating pamahalaan, ininspeksyon po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon itong Gregorio Araneta Drainage Improvement Project dito sa Quezon City. Yan po ay para matiyak na mapapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan naman ang pagbaha sa isa sa mga matagal ng flood-prone areas sa Metro Manila. Saklaw po ng proyektong yan, mga kaibigan, ang napakahabang stretch, 758-meter stretch mula Caliraya Street hanggang dyan sa E. Rodriguez Senior Avenue. Kasama po dyan ang paglalagay ng dalawang malalaking HDPE pipes, ang pag-upgrade din ng kasalukuyang drainage system, at syempre ang pagpapahusay po ng mga inlet at outfall structures upang mas mabilis ang daloy ng tubig patungo naman dyan po sa Ilog San Juan. Bahagi po ito ng mas malawak na flood mitigation efforts ng pamahalaan. Yan po ay para mabawasan ang panganib at pangperwisyong dulot ng pagbaha sa mga residente, sa mga motorista, sa mga commuters, at maging sa negosyo, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 43 minutes makalipas po ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the

0: past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
11: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. O, update muna ha. Update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
8: Rancho Pilipinas Weather.
11: Narito po si Glyza Escolar. Glyza, good morning.
12: Good morning din po, Sir Alan. Para sa lagay ng ating panahon, mananatiling bahagyang maulap ang kalangitan sa buong kapuluan. At mainit pa rin po sa kalagitnaan po ng umaga hanggang early afternoon. Pero asahan po ay ang malaking posibilidad ng mga biglang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon o gabi. Mataas pa rin po ang heat index dito sa Metro Manila ngayong araw na inaasahang aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. At pinakamataas naman ang taya ng heat index dito po sa may Sangli Point sa Cavite, aabot yan ng 46 degrees Celsius. Meron po tayong minomonitor ng mga cloud clusters, silangan po ng Mindanao na maaring konektado po sa ITCC at maaari po itong magpaulan over the weekends dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, Kabisayaan at dito po sa Palawan. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
11: Glyza!
12: Yes po, Sir Alan.
11: Uy, nako, ito, siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin, gaano kaya, ano kaya ang projection sa damang init, iga nga, o heat index in some parts of the country. Glyza, para ngayong araw.
12: Yes po, dito sa Metro Manila 41 to 42 degrees Celsius at ilan pang more than 44 degrees Celsius. 44 provinces po ang affected po ng danger level na heat index. So sa Sangli Point, pinakamataas po sa 46 degrees Celsius po na heat index ngayong araw.
11: Sangli Point, Cavite. Aabot,
12: yes po.
11: Aabot sa 46 degrees Celsius,
12: yes,
11: heat
12: opo,
11: index.
12: Yes, yun po yung taya ngayong araw.
11: And then dito sa Metro Manila, 41?
12: 1 to 42 degrees Celsius.
11: To 42.
12: Po.
11: Uy, mainit din. Ano, bordering on, ano ba yun, danger level?
12: Opo.
11: O, pag ano yung cut-off nyo ng danger level, 42 o 43?
12: 42 po ang minimum.
11: Ayun. Kaya anong payo natin, paalala natin sa mga kababayan, Glyza? Ano yun, huwag muna pupunta sa direct ka... init o sikat ng araw pag sobrang init na.
12: Opo, Sir Alan. Lagi pong magdala ng pananggalan sa init ng araw at lagi pong uminom ng tubig para po hydrated tayo at maiwasan ang mga heat-related po ng mga sakit.
11: Mm-hmm. At syempre, isa pa, mainit, di ba? Yung iba naman, bigla nagugulat. Uy, biglang ang lakas ng ulan. May mga ganong mga possibilities din ngayong maghapon, Glyza?
12: Opo, gaya ng... binabanggit ko po, mainit po ang mid-morning until early afternoon, pero mas malaki na po ang tsansa ngayong second half po ng Mayo ng mga pandanandali ang ulan sa hapon o gabi. Ito po ay mga precursor na sa pagdating po ng tag-ulan. So ito na po yung pinagkukuhan natin ng criteria kung maari na, kung nagsisimula na po ang ating tag-ulan.
11: Ayan. So officially, hindi pa.
12: But hindi pa,
11: opo. I understand, Glyza, merong ano, merong volume of rainfall na dapat maabot sa sunod-sunod na mga araw para officially maitala, ma-declare na na, oops, tag-ulan na. Yung ganun, di ba?
12: Opo, mga 3. Hindi pa po ako masyadong particular sa mga specifics, but 3 to 5 consecutive days na meron pong... rainfall and then may certain amount po yun na total and then yun po yung tinitingnan po ng ating climatological division. Additionally, yung wind po, kung saan po nanggagaling po yung hangin, tinitingnan po din po natin.
11: Ayan. Okay, Glyza, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Pagasa Forecasting Center. Thank you.
12: Maraming salamat din po.
11: Good morning, Glyza Escolyar. Direkta mula po yan sa Pagasa Forecasting Center.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Good morning muna kay Jean Kyle Flores. Ha? Nag-post ulit si Jean Kyle Flores. Sabi niya, watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat ha, sa pakikinig. Maya Payabak po. Kareng kabalen ko keng Pampanga. Yun, di ba? Okay. Si ano rin, nag-post si Gerard Misiano. Sabi naman niya, good morning, Sir Alan Alyanige. Good morning din at salamat din sa inyong pakikinig at panonood through the Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mga kaibigan, banggitin din natin yung mga nakikinig naman sa atin through FM, yung ating collab station, 104.3 The Capital FM. So meron tayo sa AM, meron din tayong sa FM. At siyempre, sabayan din tayong sinasahim papawid ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, May 21, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
8: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay alas 8 na po ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 8:01 na po ng umaga. Ang petsa po ay May 21, 2026 at isa na naman pong Huwebes na umaga. Kumusta po kayong lahat? Napakaganda po ng sikat ng araw ngayong umaga. Medyo makulimlim but generally speaking, it's a beautiful Thursday morning. How is everyone today? Siguro nagugulat kayo na I'm on board 1 hour earlier kasi I'll be sitting in for the anchor of Bangon Bayang Mahal, si Al Corpus, which was also si Ray Sampang, no? I think meron lang siyang importanteng kailangan na asikasuin. So pinakiusapan tayong umupo muna 1 hour ahead of my program, no? So ayun, kumusta kayo at sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? Malapit na mag-weekend ulit at syempre handa na naman tayo sa mga gawaing bahay. Yung mga iba dyan pupunta sa probinsya, yung mga iba, yung mga apo bibisita sa mga lolo't lola, at yung mga lolo't lola bibisita naman sa mga apo. Yan po ang kultura ng ating the Filipino race is actually a close-knit family. So, family is very important. Ngayon, kahapon ang guest sa programang ito ay si Attorney Christina Conti, no? She is the Secretary General of the People's Law, the Secretary General of the National Union of People's Lawyers, no? So I think kinuhanan siya ng kanyang comments on the fitness review for the former president si Rodrigo Duterte, no? At saka yung pagpalit ng kanyang abogado, no? And then the defense team of the former president was seeking for a 19-month delay of the trial of the ICC. Yun po sa dahig yun. Pero meron din pong balita na mainit pa rin po. At alam niyo po, yung drama sa Senado recently, no, yung nakalulungkot.